0: there? Let's find out. We'll be speaking with Vice Mayor Harold Respicio. Good morning, Vice Mayor Harold.
1: Good morning, Attorney Karen, and I love the dress.
0: Ay, dress ba ito? Top lang po. But ako, trending ka na naman. So, tell us what happened. What led to that shouting match on Monday during the Sangguniang Bayan session in Isabela?
2: Opo, regular session po yun ng Sangguniang Bayan. Pinag-uusapan po namin yung tobacco excise taxes dahil mag-appropriate po kami through an ordinance ng pagkakagastusan ng tobacco excise taxes. My position was, yung binibigay ninyo out of the 82 million na financial assistance sa ating mga tobacco farmers, 24 million lang ang gusto nilang ibigay. Sabi ko, gusto ko 66 million. Why? Kasi yung mga proyekto na gusto ninyong paglaanan ng pera, baka maging ghost project ulit.
0: Kasi ulit. Okay.
2: Kasi po, yung mga nakaraang tobacco excise tax appropriation, most of them are ghost projects. So, I pulled up an example. Tinawag ko yung barangay captain ng bankero. Isang example sa appropriation last year, 5 million pesos, barangay health station. Tinanong ko siya, naumpisahan ba yung line item na iyan? Ayaw niyang sagutin ng direkta. Kaya paulit-ulit ko siyang tinatanong until sa bandang huli, sinabi niya, hindi po naumpisaan. That's why I shouted, just to stress my point, and bang the table. Ang problema is, yung isang audience na siga na barangay captain ng Sinipil, sinigawan niya ako ng bastos. O siyempre, presiding officer ako, back order! And sinigawan ko siya ng magnanakaw! Eh pero, sinagot niya ulit ako ng bastos, napakalakas, and ang dami na nila, nagsitayuan na sila, paulit-ulit yung pagsisigaw niya sa akin ng bastos, sinigawan ko na rin siya ng magnanakaw. I tried to call for order, yung gavel ko nakatayo na ako, ang layo na ng gavel ko. Yung mga members ng Sanggunian, gusto nang mag-call ng order din, gusto mag-motion for recess, agaw-agawan sila sa mic, hindi na rin marinig, kasi nga po, nagkakagulo na sa loob at meron na rin police sa gitna. So ganun po ang nangyari, pero at any rate, naghupa naman yung commotion, and nagkaroon ng break na 10 minutes. And kung tatapusin ninyo yung live on that day, maayos naman po ang naging usapan namin.
0: Ah, okay. So, mukhang handa kayo na i-bring up itong ghost projects. You went in there armed with information. Do you know for a fact na merong ghost projects? At saka parang, baka over the top din naman to call someone magnanakaw, di ba? Unless meron ka bang basihan to even say that?
2: Hindi po ito over the top. Vice Mayor po ako ng lokalidad namin. 20 barangays lang doon. Umikot po kayo sa lokalidad namin. Madali lang pong i-pinpoint yung mga appropriation na yon. At kung wala kang nakita, ibig sabihin po, ghost. At kapag available yung pera, inappropriate at hindi ginawa, saan po dinala yung pera? Dinonate sa charity o ibinulsa nila? Ngayon po, yung tobacco excise taxes from which sinasabi ko na nanggaling yung ghost projects from the past year, ay falsified po yung documentation ninyo. Kung maaalala po ninyo, in-interview nyo po ako dito sa Bilyonaryo rin kasi nag-viral din po yung speech ko last year doon. Kasi po, bagong politician lang po ako. Nung nakaupo na po ako as vice mayor, ako po yung presiding officer. Ayaw nilang i-deliberate under my presiding officership yung appropriation for tobacco taxes. So ang ginawa nila was, binakdate nila yung appropriation, binakdate nila yung annual investment plan in connivance with the punong barangay, with the members of the council, with mayor, falsified po lahat ng documentation na yan. Kaya secretary, yan dapat ang tignan mo. And those gave way sa mga current ghost projects na nangyayari ngayon.
0: So, ikaw ba ang baguhan? Meaning, among this group of members of the Sanggunian, including the mayor, ikaw lang yung bagong pumasok?
2: Ako lang po ang bagong pumasok, ako lang pong nag-iisa. Lahat po ng members ng Sanggunian ay kakampi ni Mayor. Lahat po ng punong barangay ay kakampi ni Mayor. Lahat ng pulis ay kakampi ni Mayor. Ang kakampi ko lang po ay mga tobacco farmers at mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
0: Oo, mukhang yung pinanggagalingan din ng galit ninyo nung nag-aaway. I saw the video. Actually, labas siya ng labas sa feed ko. Kasi sabi ko, grabe, viral talaga to. But yung sinasabi nyo is bakit nyo pinigilan? Tinatanong nyo yung mga members nga ng Sanggunian, ba't nyo pinigilan na makarating dito yung mga tobacco farmers? Bakit ninyo hinarang? Meron bang harang na nangyari? Hindi ba pinapunta yung mga ibang tobacco farmers?
2: Well, nakapunta lang sila dahil sinigawan ko sila the session before noon sa baba. Mm-hmm. Merong session na nangyari the week before last week. And naimbitahan na yung mga tobacco farmers. Ang nangharang ay mga punong barangay, mga tauhan ni mayor at mga pulis. Ilang beses ko silang pinatawag at pakietin dahil public proceeding ito, libre silang mag-participate. Pero hinaharang, nagsumbong na sa akin yung tobacco farmers at sabi niya hindi sila pinapapasok. So I had to go down, sinigawan ko yung pulis, sinigawan ko yung mga punong barangay at sinabi ko pumasok kayo dito dahil tahanan ninyo ang ating munisipyo, public proceeding ito, dapat mag-participate kayo. That is why in the last session, kinumpronta ko yung mga punong barangay. Sino sa inyo ang nanakot sa ating mga tobacco farmers na hindi pumasok dito? Walang nagtaas ng kamay. Ngayon, tinanong ko yung tobacco farmers, sino sa mga punong barangay na ito ang nanakot.

0: ako po, in my case, ang nanakot po ay yung barangay captain ng Malalatang.
1: Mayroong nag-raise ng hand at nag-ano.
0: Yung Tobacco Farmers mismo ang nagsabi na ayaw silang papasukin. Kaya doon po nanggagaling ang galit ni Attorney Harold Respicio. Mm-hmm.
1: Hindi ka ba natatakot, Vice Mayor? Kasi ang kinakalaban mo would be yung mga incumbent na dyan dati pa. So kung sinasabi mo ikaw lang yung baguhan na pumasok dito and you're trying to expose something, and of course, I don't want to say din naman na totoo lahat ang allegations mo. I'm sure mapapatunayan ito eventually. But in case meron na silang magkakakilala na sila at sila yung mga sinasabi mong in cahoots, hindi ba kayo natatakot for your security or yung mga security ng mga tobacco farmers?
0: Hindi po kami natatakot. Dahil kung matapang ang mga tobacco farmers, dapat matapang din si Attorney Harold Respicio. Pero hindi biro ang ating mga kalaban. Yung nakasigawan ko na barangay captain, last elections, kasama yung asawa ni Mayor, nanutok yan ng mga botante to intimidate them ng baril. At yung asawa ni Mayor mismo, sinabihan na may pinatay ng tao iyan dahil may pinatay na tao sa kanyang farm at naaresto yan dahil during elections, nagwawagayway siya ng baril, naaresto for illegal possession of firearms. At yung barangay captain ng Barkero, yung kanyang kapatid, during the last elections, nagpost sa Facebook ng mahabang baril na illegal. DILG, kinonfiscate yung baril na yun dahil yung grupo nila ay kilala na nang-intimidate ng mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
1: Okay, and what are you trying to do para ma-secure yung safety ng mga farmers? Kung willing sila, nag-complain sila sa'yo, na hinaharang sila, hindi ka ba concerned sa safety nila? How can we ensure that they can participate sa mga proceedings at hindi sila intimidate?
0: That's the job of the police. That is why, Secretary John Vic, dapat ang pinapagalitan mo yung police. Bakit niya pinapabayaan? Bakit nila pinapabayaan na mapigilan ang ating mga farmers na mag-participate? Hindi po dapat ako ang pagalitan ninyo. Dapat po ang maghari sa ating bayan ay peace. At dapat po kung gusto mag-participate ng ating mga mamamayan sa isang public discourse, dapat pabayaan po sila. Pero makikita nyo naman po sa video na may police po doon. At may local police din po na humaharang sa amin. So that is why ginagawa naman po nila ang trabaho nila. That's why I felt safe and I feel for the safety also ng ating mga tobacco farmers. But at the end of the day, sinabi ko po sa mga members ng council at mga punong barangay, kung makikita po ninyo, humupa po ang aming kalooban. At sinabi ko po sa kanila, kung meron man tayong away, dito dapat tayong magsalitaan dito sa loob ng session dahil ito lang yung civilized avenue. Hindi po yung ginagawa ninyo sa labas na nangaharang kayo, nangaharas kayo ng i-intimidate. Tauhan ni Mayor mismo ang nagsasabi sa mga tobacco farmers na kapag hindi kayo kapag pumunta kayo sa mga session, mapipicturan kayo at hindi kayo mabibigyan ng financial assistance. Yun po ang ayaw nating mangyari dahil yan po ay violence, threat of violence po yun.
1: At palagay niyo po ba, bakit ba sila hinaharang? I mean, merong mga nag-complain sa iyo, baka naman na interview mo yung mga tobacco farmers as to bakit sila ayaw papuntahin? Bakit sila hinaharang tuwing nagtatry sila mag-attend ng session?
0: Opo, kausap ko po sila, mga kaibigan ko po sila dahil kami lang po ang magkakakampi. Nagmi-meeting po kami after ng session doon sa loob ng aking office at silang nagsusumbong sa akin na hindi sila pinapapasok.
1: Mm-mm. Nalaman mo bakit? Ay, meron ka bang...
0: Opo, live po. Last session po. Kaya nga po ako bumaba at nasigawan yung mga police at punong barangay dahil nagsusumbong na yung mga tobacco farmers, ayaw daw silang papuntain sa taas.
1: Oo, pero from your end, yes, nalaman mo bakit?
0: Bakit po? Kasi po, ayaw nilang mag-participate yung tobacco farmers sa session kasi naka-live po kami. Mm. Alam niyo po, every interview ko dito sa Bilyonaryo, sabi ko nga sa inyo, kami lang yung local LGU sa buong Pilipinas na nagla-live ng mga session namin. Naka-live kami. Ayaw nilang makita yung mga tobacco farmers na nagpa-participate sa public discourse dahil sila po ang nagbibigay lakas kay Attorney Harold Respicio. Mag-isa lang po ako sa loob ng session para masuportahan yung benepisyon na dapat para sa kanila.
1: Okay. And in terms of issues, paano nyo ba na-discovery na merong mga ghost projects? How did you start looking into this? Kasi nga, like you said, last year, nung bagong halal pa lang kayo, in-expose nyo na ito, yung mga predated or backdated na mga dokumento at now inikot nyo rin kung saan yung mga ghost projects. Pero paano nyo nalaman na merong ganyan kaya kayo nag-investigate?
0: Malalaman nyo po kasi maliit lang ang bayan namin. They confront you. Kapag nasa munisipyo ka pa lang, Attorney Karen, yung tapat ng munisipyo namin, meron dapat lagun doon, 30 million pesos. Pero tignan mo po, kalabaw ang nakikita ninyo at butas. Wala man lang konkreto. That's 30 million pesos appropriated many, many years ago pa under the leadership of this mayor. And now, inspect each and every appropriation line item from the tobacco taxes. May kita mo po, walang nangyari. That is why, during the session last time, I made it a point to stress. One example, tinanong ko yung 5 million from the Bankero barangay, hindi nga nagawa. That is why bukas po, Attorney Karen, magkakaroon kami ng formal hearing, committee hearing. Inimitahan namin yung engineering office and other officials para i-check sa kanya kung ano ang status ng mga

0: programang ito, siya po yung final na magbe-verify. And after niya ma-verify na meron talagang nakatayo, magkakaroon po kami ng ocular inspection. Kaya abangan niyo po, naka-live ulit po iyan.
1: Ah, okay. Since kasama sa allegations mo, ang mayor ng Reyna Mercedes, nakausap mo na siya, na ba siya about this?
0: Hindi pa po personally. Pero since the last session, kasi yun lang po yung unang time na bringing up nila yung topic, and then during the current session, I'm appealing sa mga tauhan sa munisipyo dahil hawak niya po lahat yun na mag-negotiate kami sa table. Ang status po ngayon ay naipasan na namin yung ordinance from 24 to 66 million. Pero hindi po may implement yun kung ayaw implement ng mayor. That's why I am inviting her to come to the negotiating table na i-implement muna yung 66 million. Hindi na nga namin ginawang 100% eh. That's just 80% of the tobacco excise taxes. Kung gusto mong tumawad, sabi ko sa kanila, alright, show us yung mga nagawa mo last year. And then to the extent na may napatunayan kang may nagawa, we can negotiate down yung 66 million and mag-allocate tayo sa mga possible na may chances na magagawa this year para reasonable naman na hindi sagad na cash na ibibigay natin sa tobacco farmers. Pero until then, kapag hindi mo mapapatunayan na nagastos ng mabuti yung tobacco excise taxes, para sure, ibigay na lang natin sa ating mga tobacco farmers as tax yung beneficia, yung mga benefits na yon para hindi po sila manakawan ng pera.
1: Okay. And yung mayor po is Maria Lourdes Respicio Saguban. Pareho po kayong Respicio. Magkamag-anak po ba kayo?
0: Opo. Hindi po direct na kamag-anak, pero close lateral relative.
1: Ah, interesting. Pero hindi kayo malapit. At yung shouting match nyo has gone viral. But what the public did not see is what happened after. There was a recess, and here's an excerpt of the aftermath.
2: Ang parliamentary practice nag-originate sa England and sa Western civilizations. Ang parliamentary practice doon, nagsisigawan boss, alam niyo kung bakit? Mas maganda no po na dito sa avenue na tayo dito magkasigawan kaysa magkasakitan sa labas. Ang problema kasi boss sa inyo, hinaharas niyo yung mga farmers eh. Hinarangan niyo last time. Tinakot niyo sila kung sinong pupunta dito ay hindi mabibigyan ng pera. Last time, after session, I'm sorry Mr. Captain Sinipil, I'm sorry kapag nataas. It's alright. I forgive you. Please forgive me also.
3: Sorry din po, guys.
2: Pero, bossing, ang ayaw natin mangyari is sa labas tayo magkasakitan. Kasi uncivilized yun. Dito yung civilized venue natin.
1: Okay. So, like you said, nauwi naman siya sa matinong usapan na nag-apologize ka rin. At nag-apologize din sila. So, at this point, okay na ba? Lalo na yung sino po yung sumisigaw sa inyo na bastos? Bastos ka? Asya yun. So, nag-sorry din siya.
0: Opo.
1: So, okay na kayo?
0: No problem, ma'am. Chill lang po ako. I think chill din siya eh. I think magkasundo nga kami. Pareho kami ng temperament. Yung manonood lang siguro ang ninenervyos. Pero huwag silang gumawa ng kalokohan sa labas. I know for a fact na capable silang gumawa ng kalokohan. Pero that's outside of the issue. Mag-focus tayo sa issue natin ngayon. Let's just determine kung alin yung mga nagawa, and yan yung buffer natin for negotiation. Kapag wala kayong ma-prove, let's just raise it to maximal level.
1: Okay.

0: Join Jonathan Narvelas, Phil Chonil, and Margo Salcedo on Bankero Unfiltered.
1: Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
2: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
3: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputanitang.
2: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Magandang umaga po mga ka-sports. Welcome sa initial presentation ng POC's Philippine Olympic Hour dito po sa Billionaire News Channel. Ako po ang inyong host, Abraham Bumble Tolentino, Pangulo ng Philippine Olympic Committee o POC. Sa programang ito, atin pong tatalakayin ang pagiging bida ng mga atletang Pilipino, kanilang mga achievement at mga plano ng lahat ng nasa likod ng mga atleta sa pangunguna ng POC. Para po sa ating unang episode, makakasama ko bilang co-host after almost 100 years ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas, ang champion weightlifter na si Heidelyn Diaz Naranjo.
1: Hello.
0: Magandang umaga sa iyo, Heidelyn. Kumusta ka? Magandang umaga sa iyo.
1: Magandang umaga.
0: Congratulations to. Maraming hindi nakaalam na galing ka ring Asian Games.
1: Yes,
0: last Asian Games. Si Heidelyn po ay kasama sa torch relay ceremonies. Tama po ba?
1: Yes, nandun ako para sa torch relay ceremony.
0: So parang reunion na rin 'yon ng ibang medalist sa Tokyo Olympics.
1: Yes, reunion din sa mga medalist ng Tokyo Olympics.
0: Marami tayong hindi nasabi tungkol sa Tokyo Olympics mo, no? Yung after winning the gold, inabot tayo ng hating gabi. Tayo na lang hindi umuwi noon.
1: Dahil sa anti-doping
0: Correct.
1: Test. Yes.
0: Hating gabi na nagdo-doping pa kasi kailangan yun eh. Diba? So, inabot na tayo ng ulan and everything, no? So, hindi natin makakalimutan yung mga panahon na yon nung Olympics ng Tokyo, di ba? So, ngayon naman, nag-retire ka na, pero hindi pa nag-retire.
1: Yes, malapit na. Yes.
0: Nandun ka na, abala ka sa academy mo.
1: Yes, abala po ako sa pag-spread ng sports sa Halhala Rizal, sa HD Weightlifting Academy. And then, for spreading the sports sa palarong pambansa. So ngayon po kasi ang weightlifting ay nasa 17 to 18 regions na. Mm-hmm. And then nagpagawa din kami ng laro sa Makati ng HD Lift Off. So marami ang sumali para mas makilala pa ang weightlifting. Kasi yun naman, at the end of the day, after ko manalo ng gold medal sa Olympics, what's next para kay Heidelyn Diaz in weightlifting. And now, nagsispread na yung sports and hoping na sa UAP and NCE ang weightlifting. And then, tama po kayo, nasa Asian Games ako, nanood ako. Naging number one fan ako ng mga Filipino athletes natin. Nanood ako ng beach volleyball and then boxing and then kay Carlos Yulu din. Kasama kayo, syempre. Nandun tayo,
0: salamat,
1: sumigaw.
0: Salamat.
1: Yes po, for the athletes.
0: Actually, sa halahala, balik tayo.

0: dun sa academy mo, meron ka ngang mga tinetrain dun na future ano natin eh, future medalist or weightlifters. Kagaya ni Ian, alam ko nandun si Ian sa iyo paminsan-minsan, no?
1: Yes po, si Ian nag-start mag-training sa amin 2022 sa Halhala Rizal. Pero talagang taga Sambuanga si Ian.
0: Okay.
1: Kino-coach siya ng coach tatay niya at saka ng ayan.
0: So alternate tatay. No pag
1: yes,
0: nas magte-training sa inyo sa Halhala sa camp mo then lipat ng PSC then balik sa inyo.
1: Yes, nagte-training siya under coach Julius. So
0: okay.
1: Na may Olympic na mindset na eto we're setting you para maglaro sa Olympics. Yun talaga ang long-term na goal for Ian.
0: Sana mag-guest natin dito si Ian, ano? Sa siya yung mga future to watch. Siya, nakailang world champion siya.
1: Yes, diba? Si Ian po. Si Ian ang future natin.
0: At saka itong last Asian Games, nag-bronze.
1: Yes, nag-bronze si Ian sa Asian Games. Tapos, ang dami niyang Asian
0: records
1: sa junior for 70 kilos. So, I'm so proud of Ian. Na taga Sambuanga.
0: Bata pa.
1: Yes, 20 years old si Ian.
0: So, lahat ng na-record na, na-break niyang record, pang-juniors yun?
1: Yes, pang-juniors.
0: Okay. Maraming salamat, Heidi Lynn. Samantala, dumako muna tayo sa ating unang segment. I-re-report ko po sa inyo ang Asian Games Medal Summary. Kasama po ito sa ating President's Report. 29 total medals, the most since 42 in 1966. 9 silver medals, the most since 1970 or 56 years ago. 3 sports that claim first ever Asian Games silvers. Ito po yung mga wala sa radar natin na nag-claim ng silvers. Archery, women's basketball 3x3 na marami po nakapanood, at yung pong ating sepak takraw sa finals, medyo talagang mabigat yung nakakalaban nila, world number one. 6 sports that claimed first ever Asian Games medals. Andito po yung MMA, mixed martial arts, 3x3 basketball, beach volleyball, soft tennis, surprise din po yan, at surfing at e-sports. Yun po yung 6 na nagkamit ng mga medalya na different sports. Kaya lahat po ng medals na nakuha natin, kalat. Hindi lang po sa nakatutok sa isa, kalat po sa iba-ibang sports, no? Sa ating pong mga record summary, 5 national swimming records ang naitala. Si Gian Santos, Shandy Chua, at of course, 3 from Kayla Sanchez. Sa ating pong 2 national athletics records, set in women's 4x100 relay and mixed 4x400 relay. Of course, yung pong pinag-uusapan namin kanina, sa 3 national weightlifting records from Ian De Los Santos, Rose G. Ramos, and Christy Macrohon. Si Jan Cabang Tolentino po, sa athletics, became the first Filipino male hurdler to land an Asian podium finish in 72 years. Of course, ang ating pong Olympian elite athletes, EJ Obiena, became only delegate to break an Asian record, clearing 5.91 meters. Ano po ito? Back-to-back po si EJ dito. So, ang dami pong tactical move na ginawa dyan. Yung pong, kung makikita nyo, nanalo na siya sa 5.75. Na-clear niya po yung 5.75. Then, in-adjust niya sa 5.80. Hindi na na-clear yung 5.80. Pero hindi naman po na-clear din nung mga katunggali niya, yung 5.75. Kaya he won on 5.75. Then, his remaining last jump, in-adjust niya sa 5.91 para po sa Asian Games record na na-clear niya. So, doble po yon. Nanalo na po siya ng gold, back-to-back. Nagkaroon pa po siya ng Asian Games record yung pong 5.91. These editions for gold medals were the most in 60 years, equaling the result in Asia 1978, 1986, 2006, 2018, and 2022. So maganda po yung ating naging record doon. Samantala, last Senate hearing, dumalo po ang inyong lingkod, representing the POC, para po magbigay linaw at magkaroon din po ng inputs tungkol po sa kanilang hiniling na post-evaluation report. So doon po nilatag natin kung ano pa yung mga kailangang suporta na manggagaling sa gobyerno, lalong-lalo na po yung preparation natin, lalo na po yung kailangan ng mga atleta para po sa LA Olympics. After kasi po nitong Asian Games, ang pinaghahanda na po natin yung pong LA Olympics. Pero in between, marami pa pong kasunod dyan. Meron pa pong this year na Asian Indoor Martial Arts Games sa Riyadh this December. And of course, sa next year, meron po tayong pinaghahandaan na Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur next year. Yan po yung mga pinapaghandaan natin na maaring baka magtaka yung iba dahil po magbabangga yung qualifying at saka po yung Southeast Asian Games. Yun po yung mga nireport natin sa Senate hearing na kailangan pong tuloy-tuloy ang suporta ng gobyerno, lalong-lalo na po sa mga trainings at mga exposures ng ating mga atleta. Sa aming pagbabalik, alamin po natin ang latest development sa ating unang guest sa araw na ito, ang Asian Games gold medal winner na si Jeyus Yape.
1: Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng POC's Philippine Olympic Hour dito lamang sa Bilyonaryo News Channel.
2: For your show, the Philippine Olympic Hour. Congratulations again.
3: Hello and all the best regards from the Asian Games Jiu-Jitsu venue Budokan. We at the Jiu-Jitsu International Federation want to congratulate President Tolentino for the show Filipino Olympic Hour. Please watch this show, watch the TV format, and get informed about what's going on in the Olympic sports world and in the Asian Games.
4: George B. Vargas, unang Filipino IOC member. Sa kasaysayan ng Philippine Olympic Movement, isa sa mga pinakamahalagang pangalan si George B. Vargas. Noong 1936, naging kauna-unahang Filipino na naging member ng International Olympic Committee. Bago ito, malaki na ang kanyang papel sa Philippine sports at naging presidente ng Philippine Amateur Athletic Federation. Sa loob ng 44 years, nanatili si Vargas bilang IOC member habang pinalalakas ang presensya ng Pilipinas sa International Olympic Movement. George B. Vargas helped build the Philippines' place in the Olympic movement, not as an athlete, but as a leader.

0: probable cause has been declared.
1: The articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
2: With everything we know so far,
3: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
2: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
4: I will be bloodied but unbowed.
2: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
5: My name is Valerie Tarazi. I'm an executive board member for the Olympic Council of Asia, and I chair gender equity. Congratulations to the Philippine Olympic Committee and Mr. Tolentino on the new Philippine Olympic Hour.
6: Ka-sports, welcome back to POC's Philippine Olympic Hour. Dito lamang po sa Billionario News Channel. For this segment, atin pong kukumustahin ang isa sa bayani sa katatapos lang na Asian Games sa Nagoya, Japan. Si Virtual Taekwondo Gold Medal winner, Jayus Yape.
7: Ating balikan ang naging tagumpay ni Jayus. At ano pa ba? Ano pa ang kanyang mga plano sa kanyang career? Hello, Jayus.
8: Hello po.
6: Jayus, nag-sink in na ba sa'yo itong gold medal winning performance mo?
8: Yes po, medyo nag-sink in na po, sir. Konti-konti po.
6: Salamat sa pag-deliver ng ano para sa bansa ng gold medal, no?
8: Thank you rin po.
6: Alam mo mahirap 'yang ano, hindi naintindihan ng iba, mahirap 'yang virtual taekwondo. Akala nila basta ganun na lang, 'di ba? You have to exert more effort din diyan. Diba? Bago natin balikan ang winning moment mo, alamin muna natin itong event mo bago ito sa pandinig ng ating mga virtual taekwondo eh. Itong ano ba talaga itong virtual taekwondo? Yung iba talaga nagulat, ano ba 'yon? May kalaban ba diyan? Meron bang
7: in-exert, 'di ba? Parang bago eh. Parang ha, virtual taekwondo. Anong kakaiba sa regular na taekwondo?
8: Yung kakaiba po, ma'am and sir, yung kasi yung kalaro nyo po is hindi nyo po matatamaan. So may suot po kaming headset, which is dun po namin nakikita yung virtual po namin na kalaban. Which is yung kalaban po namin is nasa kabilang area po. Dito po yung area namin, which is 4x4 na mats po. And then nasa other side po yung kalaro po namin.
6: So hindi kayo nagtakatamaan?
8: Hindi po,
6: pero
8: sir.
6: Pero kailangan todo pa rin yung sipa mo, todo pa rin yung, di ba?
8: Yes po.
6: Kasi may mga sensor yan eh.
8: Yes po. May sensor po siya dito, dalawa sa paa po. Kada leg po, dalawa-dalawa.
6: Correct.
8: And yun po yung nagme-measure ng speed ng pag-leave ng paa nyo po from the ground to the, ano po, to the avatar po. So okay. Dun po, mini-measure yung speed and power po. Then depende po dun kung gaano magbabawas yung damage po dun
6: So hindi rin pwedeng mahina yung sipa, di ba? Yes, kailangan po, todo rin, todo bigay din.
8: Yes po.
6: Kasi dun yung grading nun eh, di ba?
8: Yes. And kailangan rin po accurate yung tama nyo po and yung basa nyo po sa distance. Kasi iba po siya. Kaya po, yun po yung help ko po kay Coach Jordan. Kasi po, iba po siya yung, kasi yung nakikita ko po sa virtual po, kumbaga, akala ko po malapit. Pero pag tinignan po siya sa monitor, which is yung virtual world na nandun po kami, hindi pa pala sakto yung
6: may
8: distance
6: knockout din.
8: Po. May knockout po.
6: So pwede mo
7: ma-knockout,
6: diba?
7: Pero nakikita mo ba yung data sa dito sa may headset mo?
8: Yes po.
7: Nakikita mo rin?
8: Bali dito po sa taas, dun ko po nakikita yung lifeline and yung stand meter ng kalaban po. Then dito sa left side ko po, dito po yung lifeline and stand meter ko po.

0: kita gaano kahir?
1: Ay, sorry. Sige, kita rin ba yung ano? Kita rin ba yung score? Hindi mo alam kung lamang ka or what?
2: Malalaman ko lang po, sir, pag nakita ko po sa lifeline po. Pero yung usapan po kasi namin ni Coach Jordan, di ko po yun i-check para hindi po ako malito. So focus lang po ako sa ano. Si Sir Jordan, si Coach Jordan na po bahala dun mag-check. Kaya pinapakinggan ko po si Coach Jordan pag sinabi niyang, lamang tayo, dun po ako medyo magpapatay oras po.
0: Pero wala bang sound naririnig dito sa... Kasi di ba pag may headset ka, tapos may parang ilaw ka dito. So hindi ba siya... Wala ba siyang sound na... Tapos paano mo naririnig yung coach mo? Naririnig mo pa rin?
2: Naririnig ko po. Actually po, ma'am, yung headset may sound po yun. Pero nung sa laro, parang hindi nila nilagyan po. So yung speaker lang po sa stadium yung naririnig ko, which is yun din po yung sound sa game po. So yun po, kailangan rin po walang sound kasi yun yung gusto ko po kasi yun, katulad nga po ng sinabi ko, pag tama na yung distance, sisigaw lang si Coach Jordan, malapit. Pag sinabi ni Coach Jordan na malapit, sisipa na po ako. Tapos if mag-connect yung isa, sisipa na po ang sisipa dahil dun po magkoconnect na yung lahat ng sipa ko.
0: So dapat may follow-up na sipa. Yes, kung hindi, madedehado ka. Kasi kung ikaw lang, tapos mag-kick ka, minsan nasosobrahan. May mga injuries ka rin bang natatamo pag mga virtual taekwondo?
2: Sa virtual po, yung problem lang po is sa hamstring po kasi mas naglalagay po siya.
1: Kasi todo yung sipa doon. Eh?
2: Yes po, and wala pong tinatama ang target po. So yung nag-absorb ng force ng kick ko po is yung muscle ko lang rin po talaga and yung hamstring. So mas sa hamstring ko po. So every after practice po ng virtual, kailangan po talaga i-cool down yung ano kasi nagsasakit po talaga sa hamstring.
1: And ano to, weight classification?
2: Yung nilaroon ko po is wala pong weight classification.
1: So kahit pwede ka palang maging kalaban ng matangkad? Or
2: yes po. Ha? Yung isang country po dun, super tangkad po. Pero in sa virtual po kasi, kinakalibrate po yun na kailangan same height lang po lahat.
1: Okay.
2: Po.
1: So paano ka napunta pala? Ba't ikaw yung nag-represent nung event na yon?
2: Kasi po, ano po, yung nakalagay po na... Naka-assign po sa Philippine po na delegate na mag-represent sa virtual po is PUMSI Mail po.
1: Okay.
2: Kailangan part po ng delegation, hindi po ano, so automatic hindi, ako na lang
1: hindi
2: po.
1: Talaga basta-basta, no?
2: Yes.
1: Kailangan galing kang PUMSI, then laban talaga.
2: Yes po.
1: Tapos yung mga gadget nga and everything.
2: Yes po.
1: Then todo, walang weight classification. Pwedeng makakalaban mo Korean, Japanese, etc., di ba?
0: So, yung rules ba same ng nung fighting taekwondo?
2: Medyo same po, pero yung mga same lang po is yung bawal po lumagpas sa boundary line po. Mm-hmm. Kasi ano rin po siya po, ma'am, eh. Pag lumagpas kami sa boundary line and mag-start yung countdown, mababawasan po yung life po namin. So mas malaki rin po siya na damage, pwede pa po kami madali at matalo po dun.
0: So, kailangan mo rin makinig? Kailangan mo rin na...
2: Kailangan rin po kapa yung space niyo po kung saan lang po kayo hanggang.
0: Ang galing.
1: So, yun ang ano, yun ang mga challenges mo, no?
2: Yes po.
1: Yun ang mga tiningnan mo kung... Kasi lahat tayo first time eh.
2: Yes po.
1: Kahit ikaw first time eh, no?
2: Yes po.
1: Na sumabak dito sa virtual taekwondo. So, maraming nagulat, di ba?
2: Po.
1: Na kaya pala natin, no?
0: Just my question ako. Kwento mo na din. Pamilya mo ba nasa taekwondo?
2: Yes po, mama and papa. Wow. Ate ko rin po. Taekwondo po. And yung bunso po namin nagsa-start na po. Parang sumasama-sama po.
0: So, sa family mo pala talaga. Pero nasubukan mo ba other sports other than taekwondo?
2: Naglalaro rin po ako ng basketball paminsan-minsan po. And medyo konti po sa...
1: Huwag ka muna mag-weightlifting. Mag-iiba yung mga muscles mo. No? Sa mawawala yung mga sipa mo, mga attack mo lahat.
0: Pero congratulations.
2: Thank you po,
0: galing
2: ma'am.
0: Mo.
2: Thank you po.
1: So going back sa event mo, Jayus, nung lumabang ka sa gold medal match, anong madalas na pumapasok sa isip mo habang lumalaban ka? Ito na eh, di ba? Nasa finals ka na eh.
2: Yes po.
1: Nag-ano ba 'yon? Nag-direct nag

0: mag-finals, no? Nag-qualifying muna?
1: Bago po mag-finals, lumaro po ng tatlong beses. Correct. Po. First is round of 32, 16, 8, round of 16 pala sir.
0: 16, 8,
1: then 4, then yung finals na po.
0: Okay, so talagang dinaanan natin.
1: Yes po.
0: Dinaanan mo lahat yung ano, yung mga challenges na yun.
2: Pero sa entire campaign mo, ano yung pinakamalaking challenge na hinarap mo?
1: Siguro yung pinakamalaking challenge po na hinarap ko is when it comes sa freestyle po na nilaruan ko po. Kasi yung isang challenge ko po dun is yung maths po. Kasi pawisin po kasi yung paa ko and madulas po yung maths. And then sa freestyle is naggagawa po kami ng mga acrobatic skills and mga jumpings po. Yun po yung isa sa pinaka-challenge po na kailangan po sure yung take-off and landing po para hindi madulas. Kasi konting dulas and konting off balance is malaki po na factor para sa pag-points po sa akin po.
0: Zeus, ngayong gold medal winner ka na. Mabigat yan, Asian Games. Paano mo nakikita ang future mo sa Taekwondo?
1: For now po,
2: Olympics ba? O marami ka pang event na gusto? Virtual na or pumse or freestyle?
1: For now po, freestyle. Sa yung event ko po kasi is freestyle po. So for now po, focus po ako sa pagpapalakas po dun and pag-maintain ng condition ko po. Kasi dun po kasi talaga yung event ko and kailangan ko lang rin po talaga magpatuloy sa training kasi in case na may opportunity po ulit, at least ready po. Para when the time come po, ready po ako isa lang. So, yun lang po ako ngayon po.
0: Lahat kasi ng athletes target natin Olympics. Eh. Pero sa virtual, sa LA 28, walang virtual taekwondo.
1: Wala pa po ata.
0: Sir. So, balik lang tayo dun sa ano, sa mga unang, sa laging nilalabanan mo. So, dun lang lagi ang focus at saka training. Yun ang baka maka-apekto sa plano mo. No?
1: Yes.
0: Dahil wala namang virtual taekwondo sa LA. Sa SEA Games, hindi pa natin alam kung maglalagay ang SEAG Fed ng virtual taekwondo. So, yun ang plano mo. Anong plano mo dun sa... Kung wala yung mga yon, balik ka lang siguro sa basic mo na nilalabanan.
1: Yes,
0: sa training, no? E-games, baka hindi rin eh. Baka mag-iba eh, no? Hindi pa pasok sa e-sports saka sa e-games eh. So, ano lang talaga, very special case yung virtual taekwondo na yan, itong Asian Games. So, hopefully, magkaroon pa rin. Meron pang ano yan. Meron pa tayo next Asian Games sa Qatar. 2030. 31.
2: No? Ano pa ang mga long-term targets mo sa career?
1: Long-term targets ko po is isa po talaga sa ini-aim. Hindi lang po ako, pero yung karamihan sa team po namin is world champion po. So, yun po yung isa sa gusto po namin na maging world champion po.
2: World champion.
1: Yes po.
0: Kaya akala nung iba mahirap yung madali lang yung virtual, no? Kung ano yung nilaban mo sa actual, di ba? Ganon din yung sipa mo, ganon din yung may injure ka rin, di ba? Lahat ng effort. Nagulat nga ako nung sinabi mo na wala palang weight class na kategory yan, eh, no?
1: Yes po.
0: So, pwedeng malaki. Pwedeng, ang pinapantayin lang yung height.
1: Kasi pagdating po dun, kinakalibrate po yung height as the same sa avatar po. So pagdating po sa virtual na labanan po, same height lang po. And lahat po, same po.
0: Baka meron kang gustong pasalamatan, Jayos, bago tayo.
1: Siyempre po, pasalamatan. Super thankful and grateful po ako sa trust na binigay po para At binigyan po ako ng opportunity para mag-represent po sa bayan po. Super thankful po ako sa PTA, kay Grandmaster Hong. And super thankful po ako sa support po ng POC, kay President Bumble po sa PSC. And thankful din po ako sa SMART, MVP SF, and sa Milo po. And thank you rin, thank you po sa lahat ng coaches ko po, kaila Coach Jordan, Coach Rani, kay Coach Dane po, and Coach Nick sa pagbantay sa akin sa virtual po. And then, sa mga seniors ko po na tumulong po sa akin mag-correct and mag-check sa aking form and maglaban sa akin sa pag-training sa virtual po. And sa mga teammates ko po sa UST and sa national team po. And super thankful rin po sa parents ko po, kaila mama at papa, and kaila ate po, sa ka-ate ko po na laging nag-a-advise sa akin. And sa lahat ng prayers po ng Philippines po, and sa support po nila. And syempre, kay God po, super thankful po.
0: Okay, thank you very much, Zeus, for joining us today. Maraming salamat. At sa amin pong pagbabalik, mga ka-sports, taekwondo pa rin ang ating pag-uusapan.
2: Pero this time, press, ang mga teammate naman ni Jairus ang ating makakasama. Tig-iisang silver medal ang iniuwi ng nila galing sa Asian Games, this time sa Kyogi at Bumsei Competition. Kilalanin at kukumustahin natin sila dito lamang sa POC's Philippine Olympic Hour on Billionario News Channel.
3: Congratulations, President Tolentino, for your show, The Philippine Olympic Hour.
4: As the president of SEA Games Federation and also vice president of Olympic Council of Asia, I would like to specifically congratulate my my colleague, President Tolentino, for having its own Olympic Hours TV series. This is a very monumental achievement for him, and we are so proud to have a leader like him that actually bring the Olympic movement to the people. Thank you.
5: Manila, birthplace of Asia's multi-sport history. Noong 1913, naging sentro ng Asian sports ang Maynila nang idinaos dito ang first Far Eastern Championship Games. Tinanghal na isa ito sa mga predecessor ng modern-day Asian Games, decades before the first official Asian Games in New Delhi in 1951. The event brought together athletes from the Philippines, China, and Japan, creating one of the earliest major multi-sport competitions in Asia. Makalipas ang 41 taon, muling naging host ang Maynila sa second Asian Games noong 1954. Manila's place in Asian sports history began long before the Asian Games.

0: Mga ka-sports, we are back. Ito po ang POC's Philippine Olympic Hour. Dito lamang po sa Bilyonaryo News Channel. Kasama po natin ang ating silver medalist ng itong Asian Games.
1: Tama po kayo dyan, Press. Malaking inspirasyon ang mga batang ito dahil sa murang edad, nakapagbigay na sila ng karangalan sa Pilipinas.
0: Itong mga silver medalist na to sa Taekwondo events nitong nakaraang Asian Games sa Nagoya, Japan. Kasama po natin ang veteranong si Kurt Barbosa ng Men's Kyorugi minus 58 kilogram category. Si Tatiana Mangin ng Women's Kyorugi minus 49 kilogram category. At si Juliana Maika Candelaria ng Women's Individual Pumsei event. Ito si Kurt, veterano to dahil kaya ako nasabing veterano. Nag-Tokyo Olympics na to Yes. Diba? So, Paris, medyo wala tayo doon. Pero bumalik ka naman ng Asian Games, di ba? Para sa mga nanonood po natin na hindi pa masyadong alam kung paano nagsimula si Kurt, kwento mo Kurt, kung paano nagsimula bilang atleta.
2: Nagsimula po talaga ako sa ABRA. Pinasok ako ng papa't mama ko sa clinic. Nagkaroon ng taekwondo clinic po kasi sa school namin. And then, 6 years old po ako noon, nag-start ako. At first, ayoko po talaga ng taekwondo.
1: Bakit?
2: Mas gusto ko yung basketball.
0: Basketball yeah, na naman.
2: Mas gusto ko po talaga yung basketball. Mas gusto ko may kasama ako lagi. Parang gusto ko 5 kami, and mga tropa.
0: Ilang medal ka rin sa SEA Games?
2: Yes po. 3 times gold.
0: 3 times gold.
1: Sir, bakit nagtuloy-tuloy ka sa taekwondo?
2: Yung papa ko po kasi parang na-vision niya na yung Olympics po talaga. Parang nadudamat na nga po, sabi nila.
1: Wow!
2: Yeah, parang nakita na niya. Kasi gusto ko po talaga basketball talaga ako eh. Basketball lover po talaga ako. And then, di niya ako binibilan ng sapatos kahit ginagalingan ko na. So, ang ginagawa lang ng mga teammates ko, pinapahiraman lang ako ng sapatos.
0: So, sipa na lang ng sipa, taekwondo.
2: Sabi ng papa ko, no, taekwondo daw talaga.
0: Si so, Juliana, paano ka nagsimula sa taekwondo?
3: Originally po, dapat for self-defense lang. Kasi pinasok po ako ni father ko in taekwondo for self-defense. Tapos, yung coach ko po, at the start, he said to start competing na lang muna. So, nagko-compete po ako for both Kyorugi and Pumsei po at the time.
0: Oh, di nga nila alam. Si Juliana, from ano to eh? Illinois.
3: Opo.
0: Chicago. Ang pamilya nito, hindi baliktad eh. Ikaw ang pumunta dito.
3: Opo.
0: Hindi mo na, tuwing December ka na lang umuwi.
3: Opo.
0: Sa States. So, ganun, di ba? Mas nagusto.

0: una po is dapat tennis. Pero wala po kasing tennis sa Valenzuela, kaya linipat po ako ng taekwondo. And then, ayun po, nagustuhan ko na din
1: nagustuhan
0: po. Opo.
2: Mahaba ang, Anto, mahaba ang sipa nito. Kaya yung last second, tinamaan mo eh, di ba? Pak, last 1 second, pak. Tinamaan mo sa mukha, sa ulo, tapos. Tapos ng laban, di ba? Big points yun.
1: May question ako kay, para kay Kurt. Katulad mo, alam ko yung pressure pag isa ka ng Olympian. May pressure ba sa'yo dito sa Asian Games? Knowing na may experience ka na bilang Olympian.
3: For me po talaga, hindi po ako nagpadala sa pressure this time. Kasi last na Asian Games ko po, parang pressure ko masyado yung sarili ko. And then I heard President Bumble during the send-off, no pressure. Pero todo nyo na. Yun lang po yung nag-base lang po talaga ako nun. Yeah, nag-base lang po talaga ako nun hanggang papunta na ako ng Asian Games. Pero before that, di pa nagsimula Asian Games. I was pressured na ano din po ako. Dami ko din pinagdaanan.
2: Ito, Juliana and Tatiana, sa mga batang atleta na katulad nyo, si Kurt naman, Olympian na yan eh. Gano'ng ka-importante sa inyo yung murang edad pa, naka-experience na, anong major competition, kagaya niyan, Asian Games, no? Anong importante sa inyo yan?
4: Well, since bata pa po, for me, just taking it one step at a time. Kasi ayoko yung nagmamadali or yung masyadong nag-iisip sa kung ano yung pwede mangyari. Mas, for me, important is today. Kung ano yung magagawa today, what can I improve today. So, taking it not only one step at a time, pero one day at a time din po. Like, isa-isa na.
2: Kabado ba kayo nung nasa Asian Games?
4: Opo.
2: Kabado, super kabado.
0: Opo. Pero yung kabado po na excited maglaro, ganun po.
2: Ganun din yun, ano? Lumaban kayo ng rounds.
4: Yes. Opo.
2: Diba? Rounds pa, bago dumating ng finals.
4: Opo.
2: Siyempre, di ba?
4: Opo.
2: So, talaga yung dinaanan nyo. Yung dinaanan nyo na tarunin lahat, no? Lahat kayo, kayong tatlo, no?
1: Alam mo yung kabado kayo, ano yung sinasabi nyo sa sarili nyo before kayo papasok sa mat?
0: Ano po, parang gawin lang po yung best, mag-enjoy ka lang po, huwag masyado mag-isip, huwag masyado mag-overthink, isipan mo lang, gano'n po. Yun yung palagi ko po sinasabi.
1: So yung nasa mindset is, di mo nang result, I have to do my best for myself and for my for
0: yes,
1: Philippines.
0: Po.
1: Galing.
2: Galing, galing ng ano, ng taekwondo team natin, ano? So, teka, parang lahat kayo UST?
0: Kami po
1: dalawa. NU.
2: Anong course mo, ano, Micah?
4: Sports management po.
2: Oh. Tatiana?
0: Tourism, hospitality po.
2: Okay, so first year and?
0: Second year po.
2: Okay, so inaantay na rin kayo ng schools, no? Sa
1: grabe sa, ang bata, no?
2: Inaantay na kayo ng school sa heroes, ano nyo, ng UST. And pati to si Kurt, no?
1: So UAP talaga
3: NU na
1: nakapag-produce ng medal ngayong Asian Games. Juliana sa Pumsay, kailangan talaga na matinding practice, no?
4: Opo.
1: So kailangan mong i-master yung technique or yung form.
4: Opo.
1: Kumusta yun? Kumusta yung preparation mo?
4: Siyempre po, ano, mahirap din yung preparation bilang Pumsay player. Pero then again, minahal ko yung sport na to, so I'm willing to dedicate my time and to give sacrifices na kung ano yung need kong i-work on, that's what I need to do. So, yun nga, back again sa one at a time ko na hindi ko pagsasama-samahin lahat. Kung ano yung need kong i-work on, yun muna. Tapos kung okay na, next naman. So taking it isa-isa lang.
2: Oh, pero unlike kay Zeus na ano, na virtual, yung sa inyong event, sure yan. Meron yan sa ano, sa SEA Games. Meron yan sa LA. So anong paghahanda ang ano, ang especially SEA Games, mas malapit 'yun eh. Next year sa Kuala Lumpur.
3: For me po, dahan-dahan lang. Parang enjoyin lang talaga yung proseso po. The more kasi na ina-enjoy yung proseso or paghihirap sa training, dun kami mas nakakaaral, mas naaral namin yung sarili namin, paano namin i-handle yung sarili namin sa court, on and off the court. So, kailangan namin talaga aralin po talaga lahat.
2: Yung focus mo rin, ano? Kasi

0: pamilya mo?
1: Yes.
0: Kumusta naman ang family mo?
1: Yun, very jolly po yung dalawang anak ko po, si
0: diba?
1: Cairo at Armand.
0: Di ba?
1: Yes.
0: So yung focus mo, hati, pero yes. Diba, may pamilya ka na, may dalawang anak ka na.
2: Nababalance mo.
1: Yes. Diba? Pero sila po yung inspiration ko na, na nagbibigay
0: like
1: sa
0: like dito sa dalawa, hindi ko alam kung sino yung inspiration itong dalawa. No? Micah? Alam ko yung nasa US nga ang family mo. No?
3: Apo.
0: So, hindi ba dumadalaw dito?
3: Ako po yung umuuwi. Pag Pasko po, ako po yung umuuwi sa kanila.
0: So, of course, alam na nila yung nangyari nung Asian Games. No?
3: Apo.
0: Di ba? So, namimiss ka na ng family mo from... Sa 49 kilogram na ni Tatiana, no? Napakaraming kailangan isalang alang doon. Yung bilis, lakas, strategy, lahat 'yon ano ginamit niyo sa Asian Games. Ano pinakamahirap?
4: Siguro ano,
0: sa nangyari doon ahamon.
4: Yung ano po, pagbabawas po ng timbang kasi nga po 49 kilograms
2: 49.
4: Po.
0: Everyday ba ang ano, ang weigh-in?
4: Hindi naman po. Parang may one day recovery po kami for okay. So for example po, tomorrow po yung competition. Ngayon po yung weigh-in namin. Pero may parang random weigh-in po kami the day ng competition.
0: Susunod na laban. So, nakaangat ka na. 16, 8, 4.
2: Ilang weigh-in percent
0: ulit.
2: Na?
4: 5% po.
2: 5%
4: opo. Na. So sa 49 kilograms, dapat hindi po ako lalagpas ng 51.45 kilograms. Ganun po.
2: So kailangan... yung motivation mo habang naglalaro? Habang parang may lakas pa kaya ako? May ganun ka bang worried? Or wala? Ibigay ko na tong lahat?
4: Ano po? Siguro yung... Pag mag-uumpisa po ako maglo-lose weight, siguro isip ko, hala, parang medyo malaki-laki itong ibabawas ko. Paano kaya yung nutrition ko? Paano ko kaya parang isi-strategize ko na po paano yung recovery ko? Paano yung kakainin ko sa training? Kasi importante nga po yung nutrition talaga.
2: Yung recovery no one day lang.
4: Opo, yes po. Kasi nakaka-affect po siya sa performance, hindi lang po sa mismong laban, kundi na rin po sa training. So, kailangan din po talaga ng proper nutrition. Ayun po.
2: Kurt, matapos mong makuha ang silver medal sa Asian Games, ano talaga ang naramdaman mo? Mas nanaig ba ang saya dahil nagmedalya ka para sa Pilipinas o may panghihinayang ka, gusto mo rin makuha ang gold? Anong natutunan mo rin sa competition ito?
0: Siyempre, gusto kong gold.
2: Yeah. Oo, gusto mo ng gold?
1: Sakay pa lang po kami ng eroplano. I'm just eyeing the gold medal po talaga para sa bansa natin. Kasi I know this is my biggest comeback din kasi hindi ako nakapasok ng Paris nga. And then from SEA Games, I got only bronze. So talagang inaral ko po lahat talaga yung mga pagkakamali ko, madami akong lesson. And yun, tinulungan din ako ng pamilya ko talaga na makabalik sa taekwondo na to na laro. Na gusto ko talaga makaulit makalaro sa Olympics. So naging emotionally... Lahat na po, naghalo-halo na. Parang...
2: Nanghinayang ka ba na hindi mo nakuha yung gold? Pero ginawa mo yung best mo eh, para sa Pilipinas.
1: Yes.
2: So...
1: I know I did my best and I know God has a plan for me. So I'm just happy na nakauwi tayo ng silver medal.
2: So next goal natin ay? Anong next goal natin?
1: Next goal po natin, kailangan makapunta tayo sa Olympics and makuha po yung gold na...
2: Medal.
0: Juliana, yan, silver medalist ka na. Sa Asian Games. Kapag binalikan mo yung performance mo, masaya ka na ba na yun ang resulta o may parts doon na sabi mo, sa susunod, mas pagbubutihin ko to? Mas gagalingan ko to?
3: Siguro po sa akin, no regrets po talaga pag nagpo-perform. You're there na eh. Lalo na po, it's a big stage. So, binuhos ko na rin po yung 100% ko nung laban. So, wala naman po akong babalikan na sana mas ginanto ko, sana mas ginalingan ko dito. For me, that was my best and proud na rin ako na may nauwi din akong silver medal.
0: Oo naman. May weight category yan eh, di ba?
3: Ay, sa amin po Pumsay, wala naman
0: weight category. Hindi, yung Pumsay, si ano pala, si Kuyogi, di ba?
4: Meron po kami.
0: So, advantage, di ba?
4: Oo po.
0: Advantage.
2: Gusto niyo bang tracksuit niyo? Kumusta ang tracksuit niyo?
1: Maganda po.
2: Maganda, diba? Maganda. Ang ganda ng kulay.
1: Parang, pagpunta kami dito, parang nasa war talaga kami kasi naka-red po kami. Ready for war.
2: Pero ganda ng design.
0: Huwag niyong tanongin kung sino nag-design
4: yan. Huwag
0: niyong tanongin. Yan din yung, ako nag-design, yan din yung blue-white version. Diba? Pag blue, yun ang ginamit natin ng SEA Games.
2: Yes.
0: So,

0: red, Asian. Yes. So yung white, yung mga world, mga nag-world tsaka Asian, AYG ata, white ginamit natin. Pero nandun pa rin yung mga tourist natin, tourist attractions natin, no? Yung Pilipinas pa rin.
1: Anong susunod na gusto nyong maabot sa career nyo? Ngayon pa lang na may pinaghahandan kayong susunod na competition. Asian Games ba ulit? SEA Games? Olympics? Or World Championship? Kayo?
2: Next year po, ang Kirugi po, meron po kaming World Championships po. And SEA Games din po. So yun po yung pinagfo-focusan po namin. Since pag nanalo po kami sa competition na yun, malaki pong ranking points for LA Olympics.
3: Kurt?
4: Yes, ganun din po. Yung World Championship po talaga. Tsaka yung SEA Games next year.
0: Kasi, yung mga continental pa yan, no?
4: Yes po. Para pag nakuha natin yung gold, malaki yung chances natin na makuha yung ticket for Olympics po.
0: Ganun din, Micah?
5: For me po, nagpre-prepare po ako for the upcoming IMAG. And next year, SEA Games din po yung susunod kong tatry habulin. So, training lang ng training.
0: Oh, baka meron kayong gustong batiin bago tayo mag-palang.
4: Gusto ko pong batiin yung
0: Tagabra.
4: Yes, buong Tagabra. Maraming salamat po sa support nyo. And sa Philippine Olympic Committee, lalo na kay President Bumble Tolentino, and sa Philippine Sports Commission, kay Chairman Pato, maraming salamat po sa support nyo. And sa buong PTA na nakasubaybay sa amin sa Taekwondo, maraming salamat po. Lalo na kay Grandmaster Hong. And sa mga staff po sa PTA, maraming salamat po. Tuloy nyo po sana kaming suportahan.
0: Sana.
2: Same din po. Nagpapasalamat po kami sa POC, PSC po, sa patuloy po na suporta nyo po sa amin. Sa Milo po, MVP Sports, sa PTA po kay Grandmaster Hong. Sa UST po, maraming salamat po sa patuloy niya, pagsuporta niyo po sa amin, sa mga coaches po namin, seniors and teammates po namin. And po kay God, maraming salamat.
0: Micah?
5: Pasalamatan ko lang din po ulit yung POC, PSC, and PTA sa buong support sa amin lahat. Also, sa coaches po namin, Coach Rani and Coach Jordan, super thankful po sa inyo na sinamahan niyo kami ni Kuya Gius this Asian Games. Sa mga seniors po namin and juniors and cadets na nanood and nag-support sa amin ni Kuya Jet nung laban. Also to my family, sa kahit super duper layo nila, kabilang side na ng mundo, binibigay pa rin nila yung buong support nila sa akin. So thankful po talaga for them. Thank you din Kuya Gius for supporting me since tayong dalawa lang yung PUMSI player. Thankful po talaga ako kay Kuya Gius. So, ayun lang.
1: Thank you so much. At dyan po nagtatapos ang ating programa, President Bumble. Malaking karangalan po sa akin na maging co-host ng programang ito. Muli, salamat. Ako po si Heidelyn Diaz.
0: Maraming salamat po, Heidelyn. At ako naman po, si President Bumble. Salamat sa pagsama sa amin sa Philippine Olympic Hour, kung saan binigyan natin ng halaga ang tagumpay at pangarap ng ating mga atleta. Hanggang sa susunod mga ka-sports na episode, patuloy nating suportahan ang Philippine sports. Mabuhay ang Philippine Olympic Committee.
1: Mabuhay ang mga atletang Pilipino.

0: St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon. Frontback. Ginawa ng producer, hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
1: Naku.
0: Dumadagundong niyo.
1: Grabe.
0: Nabu. Bu. Ninamnam ko yun. Bu pala, ha? Bakit po?
2: The mornings we want.
3: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
2: Sure.
3: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
2: Real talk.
3: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
2: Playful.
3: Purina na to at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
2: Straight.
3: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
2: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.

0: nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotangitang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: The secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Bilyonario News Channel.
1: What if there's more to the story than what you see?
2: I think the Philippines can empathize.
3: We don't give up. We're fighters.
1: Beyond the achievements.
4: We get to showcase what we are able to do and what we know.
1: Beyond the success.
5: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
1: We sit down with the people who've been there.
6: It's about time.
1: And get to know the person behind the journey.
7: So I'm just pursuing my dream.
8: So focus on that.
9: Come join me and let's take a look.
1: Chat VIP.
10: Welcome back to The Scorecard. From Olympic silver medalist to world champion, Nesty Petesio has built one of the most decorated careers in Philippine boxing. But after moving up to 60 kilograms and falling short of that elusive Asian Games medal in Nagoya, she now looks ahead to the next chapter of her journey, her legacy, and of course, the future of Philippine boxing. Joining us now is Olympic silver medalist Nesty Petesio. Hello, champ. Good evening at maraming salamat sa oras na makasama kami dito sa Bilyonario News Channel.
11: Hello, sir. Good evening po. Kumusta po kayo? At maraming salamat po sa pag-invite po sa akin dito.
10: Dev, maraming salamat, Nesty, at nagbigay ka ng oras para sa aming lahat. Nesty, noong bago nagsimula ang Asian Games, sinabi mo na meron pang isang medalya na gusto mong makuha para makumpleto ang iyong koleksyon. Pero yun nga, hindi tayo pinalad sa Asian Games. Meron pa bang panghihinayang in your mind at o mas iniisip mo ba na mag-look forward na lang kung ano man ang susunod na pagsubok para sa'yo?
11: Tatlong Asian Games na ako na laging sa quarterfinals talaga. So, isang hakbang na lang lagi. So, siyempre, nanghihinayang din po ako kasi isang laban na lang, isang panalo na lang, may medal na ako. Pero, aside doon, so pang nanghihinayang po, lagi ko na lang positive way po lagi yung iniisip ko na siguro, kulang palagi yung preparation ko sa Asian Games kaya hindi siya makuha-kuha or may mas better na plan pala pa talaga si Lord kung bakit hindi niya to binibigay or may tamang timing sa lahat kung kailan niya ibibigay sa akin itong Asian Games na to. Pero ano po, hindi naman po ako nawawala ng pag-asa na makamedal sa Asian Games at makompleto yung collection ko sa lahat ng international major international event na tournament po. So ito na lang Asian Games talaga, zero. Wala pa talaga akong medal dito. So ito na lang talaga yung isa na lang na major tournament para makompleto yung resume ko.
10: So base sa sinabi mong yun, Nesty, maasahan ba ng Filipino fans, mga fans mo, na sa susunod na Asian Games, lalaban ka pa para makompleto ito?
11: Oh, yun ang hindi mo masagot ngayon. Iniisip ko din po talaga na yung edad ko, syempre, yung puso, yung gustong-gusto ko maglaro, yung apoy, lagi nandyan yan. Hindi nawawala sa akin yan. Alam ng mga totoong taong nakapaligid sa akin yan, mga totoong nakasuporta sa akin kung gaano lagi yung apoy sa puso ko na makakuha ng medalya dito sa Asian Games. And ilang taon na ba ako noon? Siguro nasa 38 na siguro ako that time or sa next na Asian Games. So, iniisip ko, if ever na hindi talaga ako mabigyan ng chance or makapaglaro next Asian Games, naniniwala ako sa kapatid ko, si Lauren Petesio. So, hindi matitigil yung nabuong dream sa Asian Games na medalya sa amin ng Petesio family, syempre. Kung hindi man po sa kapatid ko na si Norlan, mga pamangkin ko, andyan. Wala na din yan. So, and syempre, magiging anak ko soon. So, why not? Kung hindi sa kapatid ko, kung hindi sa akin, andyan yung mga pamangkin ko at soon na baby ko. So, hopefully, sila na yung kukuha dun sa medalang yun sa Asian Games kung hindi man ibigay sa akin.

0: Pero gustong-gusto ko pa din makakuha ng medalya dyan.
1: Eh, Nesty, yun naman pala, may mga nakareserba pala sa Petesho family na pwedeng makumpleto yung collection mo. Pero eto, Nesty, ah, kasi yung isa sa mga challenges for you sa Asian Games, you moved up from 57 kilograms to 60 kilograms dahil hindi na nga kasama yung old division mo. Gano'n nagbago yung preparations mo because of that change in the weight class? At para sa'yo ba, mas naging challenging yon dahil nangyari yung ganong klaseng development?
0: Yes po, sobrang ano. Nung laban ko sa China, yun yung first time ko siya na-encounter talaga sa laro ko. Kasi usually sa 57, kapag natatamaan na sila ng solid na mga hook ko, left and right, tuloy-tuloy na solid, iniinda nila and naramdaman ko talaga nasasaktan sila, yumayakap sila. Pero nung sa China na yun, nag-frustrated na ako kasi parang hindi niya maramdaman. I mean, parang hindi niya iniinda po yung power ko. So, kinakain niya lang po talaga yung suntok ko. Sobrang sakit po ng wrist ko ng sa simula second round hanggang third round kasi parang sabi ko bakit tao pa ba to? China na to kasi kinakain niya lang po talaga yung mga solid na wilds ko na hook ko kahit tumatama sa kanya. Alam kong iniinda niya pero yung siya yung nag-stay lang siya sa harapan ko na parang sige sumunto ka pa. So sabi ko hindi siya madala sa power ko eh. So that time po kasi nag-focus kami ng nila coach sa ni Coach Mitchell sa power talaga so ko na focus yung speed ko. So may natutunan naman ako sa Asian Games na to kasi nawala yung speed ko, nawala yung bilis ko. So dinala ko lahat sa power. So nung biglang nakayanan na ng China yung suntok ko na parang hindi niya parang baliwala sa kanya yung power ko. So sabi ko paano ko ba to siya dalhin? Paano ko ba to siya makukuha kasi parang yung power ko kinakain na lang niya. Parang wala na sa kanya, hindi niya nararamdaman 'yon. So that time is nawala yung bilis ko. Aminado po ako diyan at malakas din po talaga yung China. So kailangan talaga nandun yung bilis at saka yung power. So hindi dapat mawala. So yun yung natutunan ko na dapat hindi ko alisin yung bilis ko. At kapag once hindi ko nadala sa palakasan, sa power yung kalabang ko, dapat dalhin ko siya sa bilis.
1: Ito, Nesty, one last question bago tayo magtapos. Matapos ang lahat ng naabot mo sa Olympics and of course sa career mo, ano yung pinakamalaking lesson na nakuha mo sa buong journey mo sa ngayon na bilang isang boxer?
0: Pinakamalaking lesson po talaga is maging consistent siguro sa lahat. May time na aminado naman po ako siguro hindi lang ako ibang atleta na naranasan po siguro to is yung nawawala yung focus din minsan like nawawala yung consistency po sa lahat like most especially nung after Olympics talaga is gusto kong i-enjoy so nakakalimutan ko yung uy atleta pala ako. Yun po siguro yun. Yun po yung sa pagiging atleta ko po, yun yung
1: I see.
0: Dapat tuloy-tuloy. And huwag mag-relax kung gusto ko pang maglaro.
1: Okay. Pero deserve mo naman yung mag-enjoy. Kasi tao ka pa rin naman. Nesty, maraming salamat sa oras at sa pag-share mo ng experience mo sa Asian Games at good luck sa susunod na kabanata at laban. Nesty Petesho, with us here on the Bilyonario News Channel. And with that, thank you for joining us. We'll see you again on The Scorecard, where sports is our business and business is our sport on the Bilyonario News Channel. This is Anton Rojas. Have a blessed week.

0: sa hindi ka titigil na kumilos at abutin yung pangarap mong mas magandang buhay. And you know what? That brings us perfectly to our guest tonight. Because when we talk about singers who know how to turn pain into something beautiful, there is one unmistakable voice that immediately comes to mind. Ikaw, Gail, di ba? Parang...
1: Kung mahihiya si Michael Bolton.
0: Tao, di ba?
1: Kapag nakaharap siya.
0: Yan, di ba?
1: Sa lamig ng boses. Parang boses ko.
0: Oo, yung boses kay ni Gail, di ba? Ang lamig.
2: Sumobra lamig. Nilamig.
1: Sumobra naman. John, hindi ka kasali. Okay. Tapos na yung part mo. This is my time to shine.
0: Oo. Grabe, di ba? Tama si Gail doon. At kapag kumanta tungkol sa broken heart, parang gusto mong balikan lahat ng taong nanakit sa'yo. Tama ba yan, John?
2: Tama po ko. Ang sakit-sakit na niya.
0: Talaga?
2: Mamay.
0: Hindi ka ba nasaktan sa sinabi ni Jake Digil?
2: Ang sakit-sakit niya, baka maiyak si SP dyan.
0: Yan, exactly. Yan ang sikreto ng ating guest. He gives pain a beautiful meaning. He gives it a melody. He gives it a voice. And somehow, after listening to the song, gumagaan na ng konti ang pakiramdam natin at tayong mga listeners. And tonight, we'll talk about the man behind the unmistakable voice, his journey through the golden age of the 90s ballad. Mga ka-sessions, tonight we welcome a voice that helped define an era, a singer whose husky, powerful vocals made us feel every word, a balladeer who proved that sometimes even the most painful emotions can become the most beautiful songs. Kaya mga kasama natin ang nag-iisang Lloyd Dumali!
3: Sayang na mapagmamahal na inalay ko
4: St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon. Front act, ginawa ng producer. Hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
2: Naku?
4: Dumadagundong niyo.
0: Nabi?
4: Nabu. Bu! Ninamnam ko yun. Bu pala, ha?
3: Bakit ko?
5: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
6: Meron mang chicken and cheese.
7: Chili and cheese.
8: Cheesy pizza.
9: Cheesy spaghetti.
10: Cheesiest cheese dog.
11: Kids can tell.
12: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansak manok, Magnolia. Isang taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolite. Magnolia, isang taon na at hihigit pa.

0: לויד, עשה גרבה, גרבה.
1: Yan talaga
0: ang performer.
1: Thank you.
0: Welcome to Sessions with Brian Yamsuan, boss.
1: Yan.
0: Itinodo mo din talaga ang emosyon, di ba? Alam mo, may mga kanta na hindi kailangang ipakilala. The moment you hear the first few notes, may memory ka na agad. At itong bakit sino pa, more than, grabe, 3 dekada na to.
1: Yes.
0: Dekada na to, may tama pa rin.
1: Mm-hmm.
0: Paano nga ba naging tatak ng isang Lloyd O'Malley?

0: ang heartbreak songs?
1: Usually, pag love song, mas tumatagal eh. Mas tumatatak kesa yung fast.
0: Pero ito, before the hit records, before the concerts, before people started calling you one of the jukebox kings, di ba? Nursing pala ang course mo. Oh, college ka.
2: Yeah.
0: Ano ba talaga yung plano mo noon?
1: I started singing at the age of 8.
0: Oh.
1: So, bago, nung high school naman, is a gospel singer ako eh. So, yun ang roots ko talaga, gospel. Bago ako nag-secular na kanta. Tapos, habang nag-aaral ako ng nursing, kasi nga, ang mom ko lives in the States. So, yun ang inaano, kailangan. Eh, alam mo dati, mga magulang, di ba? Oh, para makasunod ka sa Amerika, mag-nursing ka, pati tayo dyan, nursing daw. Eh, nakita ko, ang dami naman palang maganda.
0: Ayan.
1: Pwede na rin to.
0: Pero ito, interesting kasi kahit practical lang ang course mo, parang mahirap din takasan ang music sa pamilya ninyo. And your grandfather was a great composer and conductor.
1: Yes.
0: Resty Umali, yes, diba? Yeah. Whose music became part of Philippine musical history. Yes. Ito, growing up, aware ka ba na special ang musical legacy na pinanggalingan mo? And how was it growing up with your lolo?
1: Ano kasi yan eh, kung unang apo ko, so doon ako nakatira. Kami yung magkatabing matulog ng lolo ko.
0: Uy!
1: Oo, kaya medyo spoiled ako doon.
0: Oo.
1: Tapos narinig ko yung mga pag nag-ano siya. And also, he's a musical director of FPJ, Dolphy, and Ramon Revilla. So, growing up with him, ang maganda lang sa kanya, hindi siya namamuwersa eh. Eh ako, nag-interesado lang talaga ako sa music. Pag narinig ko yung mga kanta, kinakanta ko. Tapos pinapiano ng lolo ko. Habang kinakanta ko yung mga, saan ka manaroon, paano ko talilimutin. Yeah. Kaya I know yung mga few of his songs, pinapiano niya yan. So, grade 2 ako niyan, kinakanta ko. Pero back in the day kasi, so I have this cousin of mine na ang boses niya nung bata kami is Michael Jackson. So, ako, 8 nag-start kumanta, siya 6. Mas ahit siya sa akin eh. So pinapakinggan ko siya, tapos hanggang sa siya ang unang-unang nagbigay ng ano sa akin kasi I was trying to imitate him. I can control yung paos ko eh pag low notes
0: pag
1: lang.
0: Low notes.
1: Pag tumaas, hindi ko na nakokontrol, lumalabas siya. Dati noon na nakafrustrate ako, sabi ko, ganun, ba't ikaw ay miski mataas? Ayos naman. Uh-huh. So siya, nung bata kami, sabi sa kanya, oh, Michael Jackson. Eh, tuwan-tuwa kami. Ako iba eh, Rico J. Ayoko naman uli, matanda po yun. Wala mong batang ano. So that time, yung ginawa niya, yung sabi ng cousin ko sa akin, eto aralin mo. So grade 2 kami noon, ako grade 2 ako, he gave me this tape, James Ingram. Sabi niya, ito aralin mo para kaya days na kinakanta-kanta ko na yung mga ganun.
0: Ito naman, and before the recording career, ano ang ginagawa ni Lloyd Umali na hindi pa kilala ng publiko?
1: Na-discover ako nung composer ng Bakit Kung Sino Pa. Meron siyang friend na nagpo-produce ng mga shows. Eh, siyempre, sabi ko, racket niya, tirayin natin. So nabigay ako ng demo tape, kinanta ko. So ngayon, magpa-front act.
0: Ayan.
1: Front act kay Side A.
0: Uy!
1: Dati, St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon, front act. Ang bigay sa akin noon, that was like 1992. Ang bigay sa akin. Oh Lord, kanta ka lang mga tatlo ha. TF mo, 5,000. Dami
0: noon, 1992.
1: So ngayon, eto na. Ginawa ng producer, iniba yung pangalan ko. Ginawang Nico Umali. Ako wala na akong pakialam. Sige, oh, basta may bayad. No? Ang ganun pangalan.
0: 5,000 to. Kahit diba? Miko yan. Bahala na kayo. Diba?
1: Anyway, magkoconcert na kami. Eh, front act nga ako eh. So tinawag na ako. Ladies and gentlemen, Mr. Nico Umali. Dumadagundong niyo.
0: Grabe? Bakit?
1: Eh, siyempre, gusto nila side in eh.
0: Pero grabe naman itong mga to. Mga juicy pa kayo.
1: Pero, yun ang nagpalakas ha. Ninamnam ko yun. Buo pala ha.
0: But wait, there's more.
1: Yes, dinira ko ng how am I supposed to live without you?
0: Patay.
1: Nag-iba pa na lang buhay.
0: Di ba? Di na.
1: Di na. Hold na. Buhay na. Buhay. Di na buhay. Buhay!
0: Di ba?
1: After noon, nag-isa pa ulit na front act. Nag-guest naman ako kay Eddie Kay.
0: Yan.
1: Meralco. So, nandun si, what do you call this? Si Ben Escasa, technician namin noon. So, ang kinanta ko noon is yung kay A Dream is a Wish. Kay Bolton.
0: Ganda noon.
1: A dream is a wish.

0: doon niya na ano sa akin, nilapitan niya ako na, oh, gawa tayo ng album. Doon pa lang. Na ano na, parang, sige, hindi naman naniniwala na nagagawa kaming album.
1: Oh.
0: At, kaya lang, after that, tinawagan niya ako, yun, tinuloy na niya yung kanyang promise, nagagawa kaming album. Yun ang naging history.
1: Yan na. Yan ang history na nga.
0: Kalingan.
1: Yan ang history ng Nico O'Malley.
0: Diba?
1: Ito, and then 1993 happens.
0: Yes.
1: You release your self-titled debut album, yep, and suddenly there's this song. Bakit sino pa?
0: Yeah.
1: Kinanta mo kanina,
0: mm-hmm,
1: 'di ba? Did you know that the first time you heard that song, that it was going to be special?
0: Ayoko yatang kantahin 'yan. Binigay sa akin 'yan.
1: Ayaw mo talaga?
0: Kasi nga, sabi ko, and then binigay sa akin, "Oh, sige, okay lang." Eh nung ni-record na namin nung manager ko. Eh syempre, 'di ba? Sanay nga ako sa mga black music.
1: Oo. Oh.
0: Tinira ko ng parang black.
1: Mm.
0: Kinulot-kulot ko.
1: Oo, oh, yan.
0: Oo, kulang. Kikindating.
1: Oo, oh, oh, diba?
0: Parlo ng peg.
1: Oo, oh, iba. Grabe.
0: Sabi sa akin.
1: Pang malakasan, di ba?
0: Sabi ng manager ko, huwag ganun. Huwag mong ganun. Bakit? So ako, para akong na-offend. Kasi yun ako eh.
1: Oh.
0: Parang iniiba niya. E sabi ko, sige, okay, kung anong gusto mo. So while I was like recording the song, hindi ko alam na, siyempre pag recording, putol-putol yan eh. Hindi ko alam na, mataas pala yung kanta. Nung kinanta ko, nang nilodge ko na yung kanta, pinapractice namin, sabi ko, ang taas pala. Andun lahat eh.
1: Oh.
0: Nakakit ko, andun lahat eh, nakababad eh.
1: Oh.
0: So I have to practice it para maano ko. Hanggang sa parang, nung ano na, biglang nagkukusto ko na rin. Okay naman pala yung pagkakadali ko dito.
1: Ito, kailan mo na-realize na grabe na yung sikat ng kanta mo dahil narinig mo na siya everywhere, di ba?
0: Mm-mm.
1: Kaya mo na-realize yun na pumasok na sa'yo na parang sikat na ako, ah, di ba?
0: Nung unang-unang pinatutok sa radyo yung kanta, siyempre, hindi pa naman lalam kung sino yung kumanta. So yung pinopromote na namin, doon pa lang, na-feel ko na ba? Parang kilala, pinagbabawala. Eh dati kasi, Nyor, lagi ko nagbabasketball sa kalsada. Mahilig ko. Pinagbawalan na ako ng manager ko. Huwag kang mabasketball sa kalsada.
1: Hirap na.
0: KJ naman ito. Mabasketball sa kalsada. Wala na eh. Kaya sabi, kasi
1: may mga kilala sa'yo. Doon mo na
0: na-realize. Diba? Ganun ba yung kako? Huwag kang tatambay-tambay. Ang dami naman bawal niyan. O tapos nung time na yon, syempre, bawal malaman na meron akong asawa. So, yun ang nakakalungkot lang doon. Kaya pinaalam dati na walang asawa. Walang.
1: Hindi mo maipagmalaki ang pamilya mo.
0: Hindi mo mailabas.
1: Mm-hmm.
0: Dumami tuloy sila. Yun ang problema.
1: Kasi siyempre, feeling nila single ka.
0: Diba? Dumami tuloy sila. Alam mo naman ako, nung panahon natin, para akong photo me.
1: Oo.
0: Mabilis ako ma-develop.
1: Exactly. Diba? Diba? Oo. Ikaw, diba, nakukompare ka, Michael Bolton ng Pilipinas. Mm-hmm. Because yung raspy sound mo, lahat, grabe yun. At nalaman ng ang sikreto mo, yellow or malamig na tubig. Kwento nga sa amin yun. Ano ba yung kwento ng yellow at malamig na tubig na yan?
0: Kasi nyo, dati, nung gospel singer ako, ano ako yan, I can only sing like 2 to 3 songs.
1: Mm.
0: Hindi ko pa alam yung control ng ano, na para yung stamina ng boses. Talagang bigay agad ako. Tapos nawawala na ako ng boses. So, yung nag-secular na ako, sabi ko, ba't ganun? Hindi na ako makakanta. Tatlo pa lang, paus na ako.
1: Uh-oh.
0: Sabi nung pinsan ko, ano ka ma? Ito, binigyan ako ng alak.
1: Yan.
0: Alak daw. Nung panahon natin, ESQ pa. Sabi ko, ito ba talaga? Eh, di tinitira kang tinitira. Tapos, iniinom-inom ko. Tapos, inom kulit. Tinawag na ako ngayon. Ladies and gentlemen, Miss Lloyd. Umali. Dum dum da da da da da da da da da da. There's a light. Ayun lang, nawala yung light.
1: Nawala?
0: Napunta ako sa drum set. Ha? Sabi nung drummer na sa akin, oh Lloyd, okay ka lang. I got 2 minutes. So, doon ko nakita na, hindi pala doon.
1: Uh-huh.
0: So, nung panahon natin, eh, may Cosmo Bar dati. Oo,
1: Cosmo Bar. Yun, abe.
0: Kumakanta ngayon ako ng mga Bryan Adams. Eh, nag-smoke machine.
1: Ako po, Batman, di ba?
0: Oo. Eh, alam mo naman ako, asthmatics ako eh. Nadampot ko yung ice cold beer.
1: Oo.
0: Pag inom ko, pagkanta, ba, ako effective ah. So, hindi ako nagano muna. Sabi ko, parang baka chamba lang ako. So, ginawa ko ngayon, eh yung manager ko, sabi sa akin, Oloy, meron tayong show sa Davao. Sabi ko, sige, ilang ano yan? Ano to, 3 gabi. tatlong gabi. Ilang kakantayin ko? Mga 15 hanggang 19. Ay mo, pare tayo dito, kago. Dito ko naman susubukan kung effective.
1: Ah, yun. Ice cold na.
0: Ginamitan ko na. Pero mas gusto ko nga pag mayroong parang soft drinks, para medyo gumuguhit eh.
1: Oh.
0: Nare-relax kasi ang muscle eh. Sa akin, effective yung ganyan.
1: Effective yung pala.
0: Yeah.
1: Alam mo, Lloyd, ang ganda ng journey mo because it reminds us that sometimes the path we prepare for is not always the path that ultimately defines us. From nursing to carrying the musical legacy of the O'Malley family to finding your own voice. And I think that's what makes your journey special. Hindi lang dahil naging hit ang mga kanta mo, it's because people saw themselves in them. Sa bawat heartbreak, sa bawat tanong na walang sagot, at sa bawat pagkakataong kailangan nating bumangon ulit, nandiyan ang music. More of Lloyd O'Malley when we return. Woo! Grabe! Ayun, John, who's your daddy?
2: Daddy Lloyd!
1: Daddy Lloyd!
2: Daddy Lloyd!
3: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
4: Meron mang chicken and cheese!
5: Chili and cheese!
6: Cheesy pizza!
7: Cheesy spaghetti!
8: Cheesiest cheese dog!
9: Kids can tell!
10: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolite. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.

0: Yan, pag hindi nyo inailabas ang bugso ng damdamin nyo after hearing Lloyd O'Malley's performance of Kailangan Kita, grabe. Parang lalong dami na kailangan sa'yo, di ba? Ewan ko lang, kumbaga, ibang klase ang Lloyd O'Malley. Talagang...
1: Thank you.
0: Tatak OPM, di ba?
1: Thank you.
0: Alam mo, ngayon ko lang narinig yung Kailangan Kita in such a way na yung, di ba? Yung version na ganito na yung bawat lyric ko, yung damdamin, dama, brother. Oh, diba? Grabe. Ito na, isang mabilisang tanungan ito para sa mga kantang nasa playlist mo. Nandito ako. Na tayo sa part na yung...
2: Kinakabahan ako.
0: Oo, hindi ito malalaman. Ang mga naging may kinalaman sa journey mo bilang isang singer, anak, ama ng madami, partner ng madami.
2: Hindi mo masyado.
0: Hindi masyado. Your ultimate heartbreak song aside from your own, na bakit sino pa?
2: Heartbreak song siguro is How Do You Heal a Broken Heart?
0: An SP, alam mo ba yan? How Do You Heal?
2: Kuri naman ng SP.
0: Ang susay niya.

0: Wala ba kayo mga kamay? Grabe.
1: Pwede na bang diaper?
0: Pwede na ka diaper.
2: Kom, diba? Parang gusto ko lansones.
0: Kaya mo dyan, pagbibigyan kita, may lansones dito.
1: May lansones naman.
0: Bigay mo yung lansones kay Jan.
2: Thank you, thank you.
1: Ayan na lansones. Baka naman may lato-lato pa.
0: Ito naman, di ba pagka, kunyari, gabi na.
1: Yun, ako.
0: Yan, gabi. Nagdadrive ka, pauwi ka na.
1: Okay, okay.
0: Ano yung mga gusto mo pinakikinig?
1: Ah, hindi. Sabi ko nga, gusto ko dyan, Metallica.
0: Yan. Yeah, diba?
1: Enter Sandman.
0: Dan, dan, dan, dan.
1: Diba?
0: Oh.
1: Diba?
0: See you, April.

0: panghirap. Yan na. Siyempre, kailangan magising ka. Ipawik
1: O, di ba? Kailangan talaga. Pampagising.
0: Ito naman, ito, sa tingin ko, mahalaga to sa'yo, Lloyd. Kasi, kanta naman para sa lolo mo, di ba?
2: Okay.
0: Kay Manong Resti. Mm. Kumbaga, ano ba yung kanta na closest to your heart pag naalala mo lolo mo?
2: Saan ka man naroon?
0: Yun talaga,
2: heard that song.
0: Gabi talaga yun.
2: Saan ka man naroon? Kasi sa yung song na din nakaka ang iba is parang natutuwa sin na oh kinakanta sa patay.
0: Oo.
2: Eh totoo naman eh. Pwede rin sa kasal.
0: Oo.
2: Lahat maraming pwedeng pagkantahan kaya yun ang una-una kong ni-revive. Yeah. Saan ka man naroon?
0: Sample daw like SP oh.
2: Si SP pa lang andito.
0: Oo, siya talaga resident ano namin. Sa

0: Galing na.
1: Thank you, sir.
0: Oh, saka pag ano, pag talagang pagmamahal mo yung taong dinededicate mo yung kantang yun, talagang madadaman talaga. Ito, kailangan magising ka sa sagot na to dahil...
2: Ako.
0: A song na i-dedicate mo sa mahal mo sa buhay, sa wife mo at family mo.
2: Sa wife ko, totoo lang ang kakantayin ko dyan is yung kaya ko ni-revive yung kailangan kita eh.
0: Yeah. Okay.
2: Tapos ang sa mga anak ko naman na babae.
0: Okay, Mika, yan.
2: Kaya kay Mika, tatlo kasi yung babae ko eh. Mika, Angel, and Aki. Ang gusto kong inaawit dyan is yung Butterfly Kisses. Pagka kinakanta ko sa kanila yan, minsan hindi ko natatapos eh. Padong pa na saan. Iba eh.
0: Itong susunod na tanong ko actually, hindi para, di ako kung masasagot ni Lloyd to kasi ang tanong eh, isang

0: singer na pwede mong hiramin ng boses kahit isang gabi. Meron ka bang naiisip na, kanyari, parang okay na yung boses ko, pero pag ito makakuha ko, parang okay.
1: Ako, hindi na. Siguro ako na. Okay na. Kasi...

0: ako naman, until now, walang ano, never ending yung pag, ano ko eh, pag, what do you call this, pag, learn paano mga ano pa.
1: Totoo yun. Yeah. Yun ang nakakalimutan na minsan ng iba. Yeah. Na yung bawat experience mo sa gig, sa anumang klaseng event, pag may nakikita ka, may natututunan ka. Ito naman, di ba? Siyempre, laging tinitignan nila, Lloyd O'Malley. Ito yung mga kanta nito, ito yung mga playlist na to. Pero ano yung isang unexpected na playlist na sasabihin ng tao, ay, gusto ni Lloyd yun? Ano yun?
0: Siguro, pagka kunyari, meron sila na rin ng mga parang village people. Yan, mga makinig, di ba? Village people.
1: Diba?
0: Pero hindi lalang, kaya mo pinapakinggan yan. Kasi nag-iisip ka ng, paano kaya gagawin ng rendition ko to?
1: Ano akin?
0: Yan yun eh. Ano? You have to own the song. Paano
1: yes,
0: to?
1: Yes.
0: Tirayan natin to ng ganito. Eh, ngayon kasi, may AI na eh.
1: Yun dali lang eh. Na eh, no?
0: Oo, yun ang nakakalungkot. Kasi ang totoo lang, ang apektado dun sa AI na yan, hindi naman yung mga singers eh, yun nag-aareglo.
1: Totoo.
0: Kasi pwede nilang ipagaya na lang sa banda yun eh.
1: Oo.
0: Paano pang trabaho na mag-aareglo? Kawawa naman.
1: Kaya nga, tama.
0: Di ba? Kaya, yun lang.
1: Ito naman, no? Yung pagka may naka-bad mood ka, parang, ano ka, ano yung kantang parang go-to mo na, di ba? Pag napakinggan mo ha,
0: same thing, yung ano lang, yung inspirational song
1: pare. Oh, gospel songs pare.
0: Kasi yung talaga mag-uplift eh. Ako ganun eh. Meron kasing instances na, for example, pag bago ako kumanta sa gig, lalo na sa Japan, kung ano yung parang kakantayin ko, ano kayang tema ko ngayon? Ah, rock. So lahat, pati damit ko, naka-rock yan.
1: Oh, lahat.
0: Oh, R&B nga, sige, tira natin. Eh, minsan pagkanta ko, hindi ko ma-feel yung song.
1: Oo.
0: Balik ako sa roots. Kakanta ako ng gospel para ma-feel yung song.
1: Ma-feel mo.
0: Balik ulit.
1: Ito naman, boss. Doon na tayo sa mga dulo ng ating usapan.
0: Nang walang hanggan.
1: Nang dulo ng walang hanggan. Ito, which Lloyd O'Malley song do you think best represents you, who you are today?
0: My first single. My very first single. Kasi, sa totoo lang, yun lang parang hindi lang makalimutan.
1: Totoo naman.
0: Tapos yun ang tumatak sa isip ng tao. Eh, yun ang nag-open ang doorway sa akin dito sa music industry.
1: Totoo.
0: Kaya, nung bata, ang pagbata kasi parang, yun ano makakantahin ko, yun ko nakantahin yan. Eh, sabi sa akin nung ano ko, nung manager ko, hindi yung gusto mo. Dapat yung gusto ng taong kakantahin mo. Miski na paulit-ulit. Eh, that time kasi, sawain ako eh, gusto ko laging bago. Kakantahin ko. Yun na naman, anong line-up? Sabi niya, wag, ano yun, kasi yung tao, minsan nagpupunta yan, para marinig yan eh.
1: Yan o.
0: So, you have to sing that one. Sabi niya, okay, no problem.
1: Sa kasi malamang, yun na rin yung kanta na gusto mo.
0: Yes,
1: kantain for the rest of your life.
0: Yan,
1: diba?
0: Bakit yung sino pa. Thank you for Benescasa, siya nang compose niyan eh. Yan. Tapos ang nag-aregla niya, si ano, Alvin Nunez. Yan.
1: Tama, tama. Mm-hmm. Ito naman, alam mo, Lloyd, grabe ah. The best
0: talaga. Thank you.
1: Maraming salamat, Lloyd, for
0: thank
1: being
0: you,
1: game. Grabe. Kailangan akong tumayo talaga. Grabe. Maraming salamat, Lloyd O'Malley.
0: Thank you.
1: Grabe, brother.
0: Thank you.
1: Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuan. And to our listeners and viewers na gustong-gusto kanilang malaman kung saan ka ba na pwedeng panoorin for your live performance, pwede ka mag-promote dito.
0: Every other Saturday, nag-guest ako dyan sa Pacos. Yan. Kaya kita-kita tayo doon along ABS-CBN.
1: Yan. Sa malapit sa ABS-CBN ng Pacos. Pag nakikita nyo dyan. Pupunta ako dyan, Yor. Yes, sir. And Lloyd, tonight, you made us realize that pain isn't beautiful because it hurts. It becomes beautiful because of what we create from it. Sometimes a lesson, sometimes a memory, and sometimes a song. Lloyd, thank you for the music and for reminding us that even heartbreak can leave something beautiful behind. Magbabalik po ang Sessions with Brian Yamsuan.
2: Yeah! Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
3: Meron pang chicken and cheese.
4: Chili and cheese.
5: Cheesy pizza.
6: Cheesy spaghetti.
7: Cheesiest cheese dog.
8: Bilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansak manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.
9: Magandang araw, ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusek Clear Castro.
10: L-O-L
9: sa Aganda.

0: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron pang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
1: Cheesy pizza.
2: Cheesy spaghetti.
1: Cheesiest cheese dog.
3: Bilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia

0: pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
1: Meron pang chicken and cheese.
2: Chili and cheese.
1: Cheesy pizza.
2: Cheesy spaghetti.
1: Cheesiest cheese dog.
3: Kids can tell.
4: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia, 100 taon na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla, kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, 100 taon na at hihigit pa.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jin Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
1: And I'm retired Rear Admiral Arman Balilo, former spokesperson of the Philippine Coast Guard.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders. Kumuha muna tayo ng update sa unang araw ng muling pagpapatupad ng NCAP sa ilang piling kalsada sa Metro Manila. Nag-uulat live in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah, kumusta ang first day ng re-implementation ng NCAP?
2: Commanders, simula na ngayong araw ang pagpapatupad muli ng no conduct apprehension sa ilang mga lungsod sa Metro Manila. Matatandaan nga, Commander, na makailang beses siyang nag-atras sa bante dahil nga sa temporary restraining order na nilabas noon ng Supreme Court. Subalit ngayon ay tila tuloy na yan. Pero ayon sa isang mambabatas na si One Rider Partidist Representative Rog Gutierrez, mahalagang maging patas ang pagpapatupad nito sa mga motorista. Kinakailangan na bago sila magpagmultahin ay masiguro munang may nilabag ang isang motorista dahil sa may mga pangyayari naman sa kalsada na hindi raw nila kontrolado. Sa kanyang pahayag, kabilang sa mga hamon ng mga riders na nagre-resulta ng violations ay poor road condition, unclear or missing signages, biglang pagbabago ng linya ng mga kapwa motorista at iba pang uncontrollable situation. Panawagan ang mambabatas sa mga rider, i-report ang lahat ng kanilang karanasan sa pagpapatupad ng NCAP para maimbisigahan kung epektibo ba ang panukala. Commander Ayl, alam mo, sabi pa ni Representative Gutierrez na ang NCAP daw ay katulong dapat sa paglutas ng mabigat na trapiko dito sa Metro Manila at sana raw ay hindi maging dagdag pabigat sa mga motorista. Commander.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Commander Arman, malaking usapin palagi itong NCAP. Kung matatandaan, na-mention nga kanina ni Isaiah na naglabas ng TRO noong 2022 ang Supreme Court, but noong May nga ay nagkaroon ng partial lifting, pinayagan ng MMDA na i-implement ito. And ito nga just recently, itong June na naging effective noong July 2026 ay entirely ay na-lift na itong NCAP. But marami pa rin issue, Commander Arman, dito. May mga issue doon sa mga kontra dito sa implementation ng NCAP. Maraming issue ng kasama na dyan yung data privacy, kasama na din yung confusion in terms of the uniform application ng adjudication ng mga offenses.
1: Alam mo, Commander Jean, ako'y curious kung ano ang naging batayan ng Supreme Court sapagkat unang-unang tinalakay dito yung violation ng due process. Mm-hmm. At pangalawa, yung unfair doon sa owner, yung unfair registered owner's accountability. Mm-hmm. At gusto kong malaman kung ano yung naging batayan at na kung ito ba'y naipaliwanag ng gusto. At para maisulong ng maayos itong NCAP, ay talagang dapat clear sa lahat ng tao kung paano ito magpapunction.
0: So since na-lift na lahat ng mga balakid dito sa implementation ng NCAP because of the enforcement nga nitong Metro Traffic Code, ay titingnan natin ngayon kung magiging epektibo pa ito considering na inalis na nga lahat ng balakid. At maganda nito, Commander Arman, timely itong ating report ni Isaiah kasi yung ating pag-uusapan ngayon ay somehow related dito sa enforcement ng NCAP dahil about sa road safety ang ating pag-uusapan. Sa araw-araw na pagpasok at pag-uwi ng milyong-milyong motorista at commuters, isang pagkakamali o pagkakaantala sa kalsada ay maaaring magdulot ng matinding traffic at mas malala, aksidente.
1: Pero ano nga ba ang pinakamalaking hamon sa road safety at traffic management? Paano kumikilos ang mga otoridad para mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko at ligtas ang ating mga kalsada?
0: Alamin natin ang mga hakbang, hamon at solusyon sa pagpapanatili ng ligtas at maayos na daloy ng trapiko. Magbabalik ang
1: The Commanders.

0: Sa Metro Manila, ang traffic ay bahagi ng ating araw-araw na buhay. Pero kapag may aksidente, road obstruction o emergency, mas lalong nagiging mahalaga ang mabilis at maayos na response. Panoorin muna natin ito.
1: Sa Metro Manila, milyon-milyong motorista at commuters ang araw-araw na umaasa sa ligtas at maayos na mga kalsada. Pero kasabay ng dumaraming sasakyan, dumadami rin ang hamon sa traffic management at road safety. Mula sa traffic congestion, road accidents, illegal parking at road obstructions, patuloy ang pagkilos ng mga otoridad para mapanatiling umaandar ang daloy ng trapiko. Pero kapag may aksidente o emergency, bawat segundo ay mahalaga. Kailangan ng mabilis na response at maayos na coordination upang maabot agad ang mga nangangailangan ng tulong. Kaya mahalaga ang pagtutulungan ng MMDA, PNP, BFP, LGUs, medical responders at iba pang ahensya para mapanatiling ligtas at passable ang mga daraanan. Sa panahon ng baha, malaking aksidente, road closure o security incident, kailangan makapagpatupad ng mabilis na traffic management at alternative routes. Pero hindi lang mga otoridad ang may responsibilidad. Ang road safety ay responsibilidad

0: Ad ng lahat, sumunod sa batas trapiko, maging mapagmatsyag at bigyan ng daan ang mga emergency responders. Dahil ang ligtas na kalsada ay hindi lang tungkol sa maayos na trapiko. Ito ay tungkol sa buhay, mobility at seguridad ng bawat Pilipino. Ligtas na kalsada, maayos na trapiko, mabilis na tugon.
1: Sa ating talakayan ngayong araw, pag-uusapan natin ang road safety, traffic management at emergency response para mas maunawaan natin kung paano pinapanatiling ligtas at maayos at passable ang ating mga kalsada. Makakasama natin ngayon ang isang batikang frontliner sa traffic at road operation.
2: Makakasama natin si Edison Bong Nebria, Director for Road Safety, Safety Organization of the Philippines Incorporated. Sir Bong Nebria, sir. Maraming salamat po sa pagpag-unlock sa aming invitasyon. Welcome po sa The Commanders.
3: Magandang hapon, Arman and Jean, and magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay, and thank you for having me today.
1: Sir, kung meron man na pwede tayong experto. Sabihin, eksperto pagdating sa kalsada, ay ito nang bisita natin, kaya very tayo, honor na makasama natin sila. Sir, sa iyong karanasan, lalong-lalong na nung ikaw ay nasa MMDA pa, ano ba yung pinakamalaking hamon pagdating sa traffic management at sa road safety?
3: Actually, ever since, since 2016, when I got assigned sa MMDA, ang isa sa mga hamon talaga is to manage the increasing number of vehicles. And hindi lang yon, pati yung mga tao na gumagamit ng limitadong espasyo na meron tayo. Tatandaan natin na yung kahit nung pandemic, yung number of registered vehicle, padami ng padami. It's increasing. No? Hindi po nahinto yon. And the thing is, yung road networks natin, parang nag-stagnate. No? So, actually, sa 686 square kilometers ng Metro Manila, we need 30% of road networks. Eh, dito makikita mo sa Metro Manila alone, karamihan, may mga villages tayo. That's part of the road network, pero hindi natin magamit. Mga kampo, we have so many camps. Camp Aguinaldo, Camp Crame, in Bonifacio, in Villamor. These are part of our road networks, pero these are exclusive or restricted areas na hindi natin basta-basta mapasok. So we have limited road space, so to speak. Meron tayong mga available networks, road networks, pero yung iba, obstructed pa. Tinayuan ng barangay hall, may mga palengke, may illegal parking, may basketball court, no? So, these are the challenges that, different LGUs and the MMDA face every day in managing traffic.
1: So, nasabi niya, Commander Arman, no, ni Sir Bong, na malawak yung problema.
3: Yes.
1: Infrastructure, engineering, yung minsan na, pasaway ng mga commuters natin na hindi sumusunod sa trafiko. Sa iyong experience ba, sir, on the average, sa isang araw, gaano karami yung aksidenteng na itatala doon sa command center ng MMDA?
3: Well, it varies, pero minsan, pag maulan, mas marami. No? So, nag-a-average tayo ng mga 80 to 100 per day na accidents na natatala natin all over Metro Manila. No? This tells you na bakit ba tayo nagkakaroon ng aksidente. One of the causes ng traffic congestion is also driver's misbehaviors. No? Kaya yung singitan, yung mauna ako, yan, mamaya magkakabungguan na, and One minute of delay, yung mablock mo yung isang lane sa EDSA alone, that translates to 1 kilometer ng delay. So if you will continue to block that for 4 minutes, yung back end yan is halos 4 kilometers na. No? So it these are all part of the problems that we encounter every day sa mga kalsada na sa Metro Manila.
1: Sa perspektibo mo ba, sir, sa ano yung sa ika ngayong top 3 na pangunahin talaga na that somehow contributory doon sa traffic congestion at nakaka-cause ng accident? Sinabi mo na may yung mga misbehavior.
3: Yes.
1: Yung road space natin,
3: yes,
1: ay hindi naman lumalaki. Pero dumadami yung mga may-ari ng sasakyan.
3: Right.
1: So, sabi ko nga, sa tagal ng iyong experience, sir, how can we address this?
3: Well, ang isa talaga sa mga solusyon, just like in other countries, for example, Bogota in Colombia, no? Ganyan din naman yung mga problema nila noon, no? Na maraming sakyan, limitadong road space. So what they did is they developed their mass public transport system. Ano? So makikita nyo on EDSA, dati may MRT tayo, kulang pa rin. No? So we complemented that with the EDSA busway. Yung EDSA busway, kasi dati, we have 91 bus routes all over Metro Manila. 61 of those bus routes passes through EDSA. Kaya napaka-traffic natin noon. So that's why nag-conceptualize ng tinatawag nating rationalization, route rationalization plan. Ni-implement yan, yung 61 routes on EDSA, naging isa na lang, EDSA bus carousel na lang. And from 4,500 to 5,000 buses before, naging 500 na lang yan. Paikot-ikot na lang siya. So that's also one of the greatest intervention na ginawa ng gobyerno in as far as addressing EDSA traffic is concerned. But then again, parami pa rin tayo ng parami. No? Yung gumagamit ng kalsada, yung mga pumapasok ng opisina, yung mga nagtatrabaho, mga pumapasok sa eskwela, we need to cater to this. And I think we need to improve on mass public transport system. Kasi kung hindi, kung wala tayong mabibigay na option na public transport, mapipilitan at mapipilitang bumili ng sasakyan, especially yung mga may kaya.
2: Commander Jane, balikan ko lang yung sinabi ni Sir Bong kanina, yung pinakahamon dito sa problema ng trapiko. Sapagkat kung babalikan natin yung kasaysayan, supposed to be ang design ng Metro Manila ay grid.
3: Correct.
2: Pero after World War II ay nagkanya-kanya yung mga cities at hindi na nagawa yung ganung sistema no, ng mga kalsada. At sabi mo nga sarado yung mga subdivisions at hindi katulad sa ibang bansa. Pag pumunta ka, may lalabasan kang street eh.
3: Yes.
2: Parallel lang, tutumbukin mo na yung kabila.
3: Yes.
2: Kaya yun ang iniisip ko, sabi nila, na hopeless yung traffic sa Metro Manila. At tama ka nga at yung bus, yung public transport system, yun na lang siguro ang makakalutas. No? Pero marami pa rin challenges na kailangang tugunan bago natin ma-achieve na kahit mabawasan man lang yung traffic, sir.
3: Kasi hindi lang naman mass public transport system. Ano? Yung mass public transport system natin, yung hierarchy niyan, bus, jeepney, tricycle, train, bus, jeepney, tricycle, ano? Yung first and last mile mo. This needs to be seamless. Ibig sabihin, kung sasakay ka ng tricycle, may connectivity.
2: Yes, sir.
3: Hindi lang basta-basta connectivity, pero protektado yung commuter. Ibig sabihin, pag bumaba ako ng tricycle, mag-aabang ako ng jeep, kahit umulan umaraw,
2: secure
3: ka, hindi ka yung mababasa,
2: yes,
3: di ba? Hindi ka mababaha. Then, pag sasakay ka ng bus, mag footbridge ka pagbaba mo, nandiyan yung sasakyan ng bus or kaya train, ano. So siguro yung first mile and last mile natin to work and to home, pwede na natin siguro lakarin na lang yan, part of our active transportation.
2: Oh, alam mo, Commander Jane, Sir Bong, no, pag nasa ibang bansa ako, pinipili ko talagang mag-bus eh. At naiinggit nga ako dahil yung transport system ng ibang bansa pagdating sa bus, no, ay napakaganda at sinasabi mo nga na dapat secure, seamless at maganda yung connectivity at protected yung mga sumasakay.
3: That's the only way we could attract more commuters to use public transportation.
1: And hopefully, doon sa papakating na, I understand, 2028, yun yung tentative na mag-o-open ang subway.
3: Yes.
1: So hopefully, ma-address yun. Sabi nga ni Sir Bong, right, Commander Arman, na marami eh. Hindi mo ma-pinpoint na isa lang. Disiplina,
3: yes,
1: infrastructure, engineering, enforcement. Dito lang nakikita natin sa National Road, Provincial Road, City Road, may mga tricycle tayong nakikita,
3: yes,
1: na supposedly,
3: yes,
1: bawal sila doon. So
3: tama,
1: may issue din ng enforcement. You mentioned, sir, na mass transportation. So hopefully, kung talagang marirealize na yung pagkakaroon ng subway, ay makakamdaman natin na luluwag na yung EDSA. For someone na passing EDSA almost every day, parang yun na yung normal.
3: Yeah.
1: Magugulat ka na lang kung makakalusot ka ng EDSA nang hindi ka na traffic.
3: Tama yun, General Fajardo. Pero what I'm saying is we deserve better. No? And I think all the solutions, pag nandyan na yung subway, let's see, makakabawas, makakadagdag sa mass public transport natin yan. This will connect us from Valenzuela up to the airport and passing through the commercial districts in along EDSA, no? Ortigas, BGC, and even in Makati. So, I mean, the connectivity is there and I hope this will bring part of the solution to the problems on EDSA.
2: Sir, yung disiplina pa rin ng mga motorista at ng mga mananakay, tingin ko isang malaking bagay ito na dapat pagtuunan natin ng pansin. At alam ko ito isang magiging

0: kasi para mapagaan din yung ating laban dito sa trapiko sa Metro Manila.
1: At tama, no? We were talking about NCAP. Na-suspend yan noong 2022, na-re-implement. Ngayon sa LGUs, mare-re-implement. Ano? Maraming bumabatikos. Gawin nyo muna to, gawin nyo muna yan. Ang daming opinion about this. Pero sinasabi ko nga, sana nga wala na tayong NCAP. I mean, with or without NCAP, with or without
0: enforcers. Sa sarili natin, sir.
1: Yes, sumunod na lang tayo. Gawin natin. Because all of this, when we talk about road safety, we talk about decisions of every road user. Yung mga pinipili nating maling desisyon, maling ginagawa natin sa kalsada, it doesn't only affect us. It affects other road users. Ang sama nito, may madamay ka pa, may maaksidente ka pa, and the worst, may mamatay pa.
2: So, disiplina. Punta naman ako, Sir Bong, sa enforcement. Hmm. Ikaw, galing ka ng MMDA. Nakita ko kung gaano kaganda at ka-high-tech yung command center.
1: Yes.
2: Ng MMDA. Paano naman namo-monitor ng MMDA through their command center yung mga traffic flow, particularly doon sa mga major roads, EDSA, Commonwealth, Quezon Avenue. At once na-monitor natin doon sa malaking command center natin, paano yung mechanism para maibato ka agad natin doon sa mga traffic enforcers natin para mabilis? Remember, na meron tayong hotline 136.
1: Yes.
2: Kumusta yung implementation, sir,
0: nung
2: 5 minutes response, sir?
1: Yeah, actually, nung dumating si General Torre, the GM of Metro Manila Development Authority, ano, nung nag-GM siya, yun talaga yung ano niya, pinurso niya, yun yung talagang pinagpuunan niya ng pansin yung hotline 136 namin. And hindi lang yung pag-report, kundi yung pag-responde na within 5 minutes. We tried it, it's doable. No? It's nothing perfect, but we planted the seed, konting repaso na lang yan, then we will achieve it. No?
2: And malaki, if I may say, malaki yung naging papel mo doon, Sir Bong, kasi siya yung commander ng Metro Bay. So nakita namin personally kung paano talaga niya pinatupad, kung paano niya talaga tutukan yung mga traffic enforcers natin. Kasi na-mention kanina Sir Arman ni Sir Bong na isang minuto lang na magkaroon ng traffic dyan na aksidente, 1 kilometer yung affected. So ganun dapat kabilis yung response ng MMDA through their traffic enforcers.
1: And it's nice to have this kind of technology, pero we need to complement it with technical expertise talaga ng mga tao. No? And isa sa mga pinagtuunan namin na pansin is identifying the black spots. Kasi yung pagresponde, nandyan yung mga tao natin. Eh. Pero kung ang re-respondehan mo 1 kilometro, nandito yung mga tao mo, maiipit ka sa traffic. Eh. So that's why we're using this technology to identify the black spots. San ba yung madalas mangyari aksidente, saan ba madalas mangyari yung congestion, doon na namin dinideploy. So with the use of technology, we can identify kung saan namin effectively deploy yung mga enforcers. So that's why I think MMDA is doing it right in as far as technology and the deployment of the enforcers are concerned. I hope everyone sa local government units natin will do the same para maging effective kasi hindi natin pwedeng tauhan ang bawat intersection. Napakahirap.
0: Yun nga sana itatanong ko tungkol doon sa coverage ng MMDA, you know, sir. Kung lahat ba ay merong CCTV at na-apply ba natin yung mga advanced technologies na available? May AI na ba dyan, sir?
1: Meron na. So yun ang maganda, no? Actually, we're in phase 1, developing ang phase 2 ng MMDA in as far as CCTV is concerned. Naantala lang tayo dyan sa may Commonwealth kasi ginagawa yung MRT7. Eh. Yung placement ng mga ano ng mga cameras dyan, kailangan pa natin i-adjust because of the MRT7. Pero then again, may AI na. So pag yung pagkakamali, ipitik na lang ng pitik. And nakakalungkot na kasi meron talaga yung iba na akala nila eh, wala namang enforcer eh. No?
0: Yan yung attitude that. Na ano sir eh.
1: Yes.
0: Pag walang nakakakita.
1: Yeah, optional.
0: Pwede. Oo.
1: Optional. Meron lang tayong batas pag may enforcer. No?
0: Yes.
1: So mali po yung attitude na yun. Just like yung sinasabi ko, may mga experiences ako dyan, lumalapit sa akin, taxi driver, Sir Bong, meron akong babayaran eh, 13 na huli ko sa seatbelt violation. If you will compute that 13 violations ng seatbelt, that's 58,000.
0: Oh my goodness.
1: Yes, for a taxi driver, hindi mo pwedeng bayaran ng hulugan. Pwede, pero hindi mo pa rin makukuha yung lisensya. So that is really sad. So ngayon, lagi kong paalala, sumunod na lang tayo. No? Let's give NCAP a chance no? na mapa-implement natin, makatulong sa, alam niyo naman ang batas is to alter the behavior. Eh. So hindi ka naman titikitan kung wala kang violation, because the violation is to alter your misbehaviors on the road.
0: At sa palagay ko, sir, magiging effective yan kasi takot tayo magbayad eh.
1: Correct.
0: Gastos yan.
1: Correct. That will somehow, lalo na pag nasampo lang ka, no? Ganun pala yun. Wala akong ginagawa. Number coding pala ako, nahuhuli na ngayon ng NCAP.
0: Wala akong seatbelt.
1: Wala pala akong seatbelt, nahuhuli na ako ng NCAP. Nagtetelepono ako, naku, napakamahal nun. 5,000 yun. Yung Anti-Distracted Driving Act. Mahuhuli na pala ako ng NCAP. So this will deter yung mga ginagawa natin, yung mga change lanes na lang. No, yung pupunta ka sa busway, mapitikan ka, and that's 5,000.
0: Commander Jean, First offense.
1: And then it goes up.
2: Yes.
0: Sir, tanong ko lang, itong NCAP absolutely wala ng mga traffic enforcer?
1: Hindi naman. Kasi hindi naman natin pwedeng lagyan ng camera ang kabuuan ng mga kalsada. No? So basically, these complements are deployment nung mga tao na blind spots namin.
0: Okay.
1: Kasi katulad ng mga yung mga tunnels and flyovers, hindi ka naman pwedeng mag-deploy ng mga enforcers yan. Napakadelikado. Eh yan, kinetic advantage ng mga ibang motorista yan. Pagdating nila ng tunnel, punta ng busway, pag-akyat, babalik. No? Hindi nila alam, dun sila nakukunan ng camera.
2: Maliban sa traffic, Commander Arman, marami pa yung pinoproblema o talagang minomonitor ng MMDA.
1: Oh, yes.
2: Nandiyan ang illegal parking sa mga major roads at that. Nandiyan ang road obstruction,
1: yes.
2: Yung mga illegal construction or pag naglagay dyan sa kalsada na dapat dadaanan. So paano hinaharap, sir, ng MMDA itong dami ng problema within Metro Manila? We're talking about Metro Manila. How is MMDA responding to this?
1: Ang MMDA kasi it's a coordinating agency. So basically, we coordinate with the LGUs on the implementation of policies, no? Just like yung anti-illegal parking natin. And obstruction also, no? Natatanda ako, when I started with the MMDA, talagang napakasalimuot ang mga pinupuntahan namin mga palengke. Nandyan yung Divisoria, nandyan yung Balintawak, no? So this contributes to the traffic on the road, no? Sabi ko nga sa inyo, may available roads tayo, pero obstructed naman, di madaanan. So it becomes unavailable. May mga basketball courts, no? So ito mga coordination. Katulad nun, may mga tindahan sa bangketa, hindi naman namin maklear. Bakit? Nandun din yung barangay hall, eh. So what is our moral ascendancy to clear the vendors kung hindi namin mapaalis yung barangay hall? So these are the challenges that we faced before. But slowly, with the coordination with the LGUs, pakikipagtulungan talaga. Kailangan talaga magtulungan, eh. Kasi hindi kakayanin ng MMDA alone yan. Kailangan namin ng tulong ng LGUs. To not only to implement it, but to at least follow up. So pag naklira namin, baka pwedeng i-maintain yun na lang.
0: So ang primary responsibility, of course, is still with the local government unit.
1: Of
0: tama,
1: course.
0: Di ba?
1: Yes.
0: At pumapasok ang MMDA to complement whatever problems in traffic na kailangan nilang harapin.
1: Tama yun. Kasi ang MMDA, meron silang policy-making body, yung Metro Manila Council, which is composed of the different mayors. So basically, they're the ones who draft or formulate the policies that we will be implementing. So pag na-approve na ng Metro Manila Council yun, for example, illegal parking, hindi lang yan 4136. Meron yang kaakibat na MMDA resolution. So yun ang ini-implement namin. Pero of course, in line with the national policy, national law.
2: And regular, sir, nagkakaroon ng meeting ang MMC. I understand,
1: yes,
2: sir, na may
1: course.
2: Mga doon na nabibring up yung mga issues, not just traffic, not just road obstruction. Meron din bigla na lang, sir, na magkakaroon ng road repair.
1: Yes.
2: Road construction.
1: Yeah.
2: Sasakay yung kalahati ng EDSA. Paano yung coordination natin? Na-mention mo, importante, sir, yung coordination sa LGU doon sa mga department, DPWH, at saka minsan maglalatag ng mga fiber optics. Paano, sir, sinusolusyonan ito? Kasi para maiwasan natin yung talagang mahaba at talagang nakakainip na trapiko pagka naglatag na doon ng kanilang mga heavy equipment. Especially along EDSA, sir.
1: Yes, tama yun. Ano? Kasi sabi ko nga sa inyo, any lane closure on EDSA will create congestion. No-brainer yan. Talagang hindi na natin pinag-isipan yan. Pag magsarado ka ng isang lane dyan, it will translate to traffic congestion sa end. Ano? And ang solution dyan, ang ginagawa namin is yung whatever funded projects ng DPWH na kailangan nilang gawin. Because that's a national road. DPWH na nagpapagawa.
2: Yes.
1: So pag ipapagawa nila yan, magko-coordinate sa amin yung contractor na gagawa, we'll

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Napaka-importante po ng ating tinatalakay ngayong araw kung saan ay tungkol sa road safety at traffic management. Sir Bong, balikan natin doon, no, na importante. Wala tayong magagawa siguro in the next 5-10 years na palawakin yung ating mga kalsada. Infrastructure, engineering. So, doon tayo sa mas doable in terms of enforcement. Kailangan ba ng stricter implementation ng mga umiiral na batas dito sa Metro Manila? And of course, paano natin mai-encourage yung ating mga kababayan na sumunod sa batas trapiko? Kasi sabi mo nga, malaking factor yung human factor. Eh. Kapag ako ay sumunod sa tamang daan, hindi ako nag-overtake, hindi ako dumadaan sa bus carousel, ay malaking magiging contribution nun para yung flow ng traffic ay tuloy-tuloy.
1: Tama, no? Well, actually, enforcement is just part of it. Ano? Yung management talaga ng traffic natin, it also involves engineering and most especially education. Doon tayo kasi minsan nagkukulang eh. I was assigned one time sa Traffic Education Division ng MMDA and I was part of the team who conduct seminars, driver seminars. Yung mga nagbabiolate na more than 3 violations, tapos papadala sa amin ng LTO, kukuha ng clearance, isa-seminar namin sila. So, kadalasan na nakikita ko doon is it's either uninformed. Hindi na nila, sa tagal nilang nagda-dive, hindi sila nakakakuha ng recurrency in as far as driver's education is concerned. Nakalimutan na nila yung mga traffic signs, no? And of course, there are so many factors why drivers violate. Ano? Nandyan yung age, nandyan yung educational background. Meron, it also boils down to the psychology of all this, eh. No? Pati unang-una, kung nagtatrabaho ka, even gender, bakit ba mas maraming lalaki nagbabiolate kaysa sa babae? Dahil mas maraming lalaki ang nasa kalsada. Mas maraming lalaki na nagmamaneho ng public utility vehicles natin. Jeepney for one. So, yan, kadalasan na nahuhuli. Kaya pag tinignan mo yung demographic ng mga nahuhuli, ng mga violators, karamihan mga lalaki. Because they're the ones who are working on the road.
2: Commander Jean, tatanong ko lang. Dito sa usapin ng traffic, sir, nagsisimula ito doon sa knowledge ng ng trapiko.
1: Yes.
2: No, sa ngayon ba, sir, maayos na yung kung paano ka kukuha ng lisensya? Wala na bang mga hocus-pocus na sinasabi noon? At talagang nakakapag-exam, natetest yung mga drivers bago sila payagan magkaroon ng lisensya at mag-drive sa kalsada?
1: Yes, ang magandang ginagawa ng LTO, no? Kasi marami tayong mga driving schools ngayon eh. Hindi lang porket dumaan ka ng driving school, marunong ka na. No? Hindi. Sine-check, ino-audit talaga ng LTO. Kung if you are non-performing na driving school ka, dinidilis ka nila, hindi ka na pwede magturo. Or kaya sino-shortcut, no? Tinuturoan yung mga estudyante para makapasa. We cannot do that. Because ang base talaga natin is malaman natin. Hindi lang kasi maririn yung na-umpisa natin na yung ang gusto lang natin makakuha ng lisensya. We go to the process and get our license. We do not value the process. Yung mga natututunan natin, paano tayo nahirapan kumuha ng lisensya, paano natin nakuha yung ano. We do not value this eh. Kasi parang it's always given to us, di ba? Nung mga nagsishortcut. Kaya pagdating sa kalsada, hindi, pwede ko nang pakiusapan yan eh, di ba? Doon tayo nagkaroon ng problema for the longest period of time. But now, may kita mo naman ginagawa ng LTO. Show cause order dito, show cause order dyan. Pag nagkamali ka, nag-viral ka lang. I think which is good because that sends the signal that the law enforcement, not only in Metro Manila, eh seryoso tayo when it comes to it.
0: Interesting, sir, na na-mention mo yung LTO. So, ang sunod kong tanong kay Sir Bong, sir, ang LTO ba, sir, ay kinukonsult ba ang MMDA? Kasi ang MMDA, sir, ang in charge sa enforcement, lalo na sa traffic.
1: Yes.
0: Kapag ganyan, sir, kayo ang may statistics, kayo ang may data, at nakita ko yon, sir, personally, kinitignan nyo asan ang hotspot, anong oras, anong klaseng vehicle ang involved, ano yung demographics ng involved na sasakyan, at pati yung mga drivers. Sa side ng LTO, alam sir natin na ang primary law na ipinimplement nila yung 4136. Do you think sir, sa haba ng experience mo, panahon na ba to review?

0: LGU bukod sa MMDA? May hotline din kaya na pwedeng tawagan sa mga
1: ang
0: LGU?
1: Ang bawat LGUs may ganyan-ganyang hotline. Okay. So, I think that will also work for them, katulad ng MMDA na may 136.
2: Tsaka I understand na Sir Arman, once you called 136, meron silang direct connection sila sa mga LGU, not just traffic issues, even a certain basura na naitatawag yan ng sa Metro Base. So all concerns, sabi nga nila, ito yung intention ng MMDA kung bakit talaga nilaunch nila yung hotline na any issues with respect sa Metro Manila concern, you could direct sa 136. At magagaling yung mga operator nila, yes. Sir Bong, doon sa command center, yes. Na yun. Alam na nila yung gagawin nila doon. Anyway, mahaba yung naging proseso natin, ha, Sir Arman. Sabi ko nga, kung meron mang isang tao na po pwede talagang patatawag natin na road safety advocate, si Sir Bong yun, sa haba ng kanyang experience. So since nandito ka, sir, bibigyan kita ng pagkakataon na magbigay pa ng additional reminders na sa tingin mo na lalong-lalo na sa ating mga commuters at mga motorista para kahit paano, hindi man natin masiro ang aksidente, hindi man maiwasan yung mga pasaway, pero a gentle reminders dun sa ating mga motorista, sir.
1: Tama yun, Gino. Thank you. Maraming salamat sa pagkakataon. Ano. Sa ating mga motorista, tatandaan po natin, every drive, every ride is a responsibility. Ano. The decisions we make on the road could affect not only us, but also the other road users sa kalsada. Kaya yung decision natin mag-overspeed, yung decision natin uminom bago magmaneho, yung decision natin gumamit ng cellphone habang nagmamaneho, itong mga decision na to, dalawa lang po maaaring mangyari. Ikaw ang maaksidente or ikaw ang makaaksidente. In both cases, talo po kayo. So, sa lahat ng ating mga motorista, ito po ang paalala ko. Road safety is a shared responsibility. Tatandaan nyo po, may mga mahal kayo sa buhay na nag-aantay sa inyo. Hindi nila inaasahan maging mabilis kayo sa kalsada. Hindi nila inaasahan na kayo pinakamagaling na magmaneho. Ang gusto lang nila makarating at makabalik kayo sa bahay at the end of the day. Kaya lagi po natin tatandaan, ang finish line ay sa bahay.
2: Well said, sir.
0: Salamat, sir. Sir Bong Nebria, sir. Maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang informasyon na ibinahagi nyo sa ating mga manonood.
2: Sa ating talakayan ngayong araw, nakita natin ang ligtas at maayos na kalsada ay responsibilidad ng lahat. Ang road safety, disiplina sa trapiko at mabilis na emergency response ay mahalaga para maprotektahan ang buhay at mapanatiling umaandar ang ating mga komunidad. Ako si Retired Brigadier General Gene Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police.
0: Ako naman si Retired Rear Admiral Arman Balilo, dating spokesperson ng Philippine Coast Guard. Sa bawat pagmamaneho, bawat pagtawid at bawat paggamit ng kalsada, may responsibilidad tayo. Maging mapanuri, sumunod sa batas, trapiko, at laging magbigay daan sa mga responder. Susunod na po ang agenda.
2: Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.

0: when the typhoon devastated a large swath of Quezon, resulting in over 1,000 people killed. The DBP board at that time decided that as a development bank, DBP has to establish a reforestation program to help regreen the Philippines.
1: Kasi ang Sierra Madre talaga, siya yung ating main barrier sa mga typhoons na nanggagaling sa Pacific. Dapat talaga siya ay maproteksyonan.
2: Bago po na lang ang trabaho, kung saan po ako napasok ng trabaho, alam mo sa akin na meron nga dito ang patrabaho ang UP.
3: Ay malaki pong tulong dahil hindi ko na po pinoproblema yung pang-araw-araw namin gastusin.
1: Not only livelihood yung nakita naming magandang epekto eh. In terms sa environment, na-rehab mo yung area, naging maganda yung naibalik mo yung forest, at bumalik din yung mga wildlife.

0: Itong napanood po namin yung issue tungkol po doon sa 319 million na tinanggap po nila mula po doon sa Cali 88 Food Corporation, ay nagulat po kami sapagkat ay hindi po namin alam na kung ito ba ay ibininta na yung aming pangisdaan.
1: Inuungkat namin kung yung binigay ba sa kanya ng China at ng Hong Kong na pera, para saan yun? Ibininta na ba ang Iskalburo o ano nila yon? Yung, kumbaga, yung negosyo.
2: Galit ang mga mangisda sa balitang pumaldo umano ang pamilya Duterte sa China. Habang hayahay daw ang mga ito, nawawalan sila ng kita at trabaho.
3: Kulang pa kaya ang sweldo ng pangalawang pangulo? Pati raw kasi kabuhayan nila tila ninenegosyo.
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Janina Vela. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend.
2: Disconnected na, resignation ni DICD Secretary Henry Aguda tinanggap na raw ng Malacanang ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Davao Congressman Paolo Duterte, pinatatawag ng NBI kaugnay sa mga alegasyon ni self-proclaimed bagman Rodolfo Gracioso. Sea protest ikinasa ng mga mangisda sa Zambales, Pilipinas. Ibinebenta na raw ba ng mga Duterte sa China? Martin Romualdez pinayagang dumalo sa hearing via video conference. Exclusive! Isang mamamahayag at environmentalist inireklamo dahil sa malisyoso umanong balita sa Zambales dredging. Isa sa mga respondent pumalag. Give us some space. BTS leader RM may pakiusap sa armies.

0: matapos tanggapin ng Malacañang ang kanyang resignation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasunod nito, lumutang din ang ilang pangalan ng posibleng pumalit sa kanya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mary Beth Rialba.
1: Tinanggap na ng Malacañang ang pagbibitiw na Department of Information and Communication Technology o DICT, Secretary Henry Aguda. Ayon ito kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa kanyang programang executive session sa DZRH ngayong Sabado, October 10.
2: Bata ang Departamento ng DICT but started off on the wrong foot.
3: Tama.
4: Kailangan eh, medyo...
3: Pero paano ba? Naalis ba yung Aguda o paano?
2: Nag-resign. Tinanggap na yung resignation.
1: Sa social media post ng DICT noong October 7, pinabulaanan pa ni Aguda ang mga balitang magbibitiw na siya sa pwesto at sinabing nakatuon siya sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Kahapon lang, October 9, nang pangunahan din ni Aguda kasama ang mga opisyal ng DOE at DOT ang ginanap na Arangkada Philippines Forum 2026 sa Pasay City.
5: Through our digital infrastructure efforts, we aim to bring broadband within reach of 20 million more Filipinos by 2028. We're on track with the target.
1: Una nang naharap sa pambabatikos si Aguda matapos ang temporary ban sa messaging app na Discord. Under investigation na rin ang DICT dahil sa umano'y ghost internet projects. Itinalaga siya ni PBBM noong March 20, 2025 kapalit ni Ivan John Uy. Ilang pangalan naman ang lumulutang na posible umanong kapalit ni Aguda. Kasama rito ang Executive Vice President ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC na si Lito Villanueva, ang President and Chief Executive Officer ng Social Security System o SSS na si Robert De Claro, Undersecretary ng DICT na si Dave Almirol at ang kilalang Filipino lawyer at tech entrepreneur na si Edwin Lacerda. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Malacañang at hinihintay na rin ang opisyal na pahayag ni Aguda kaugnay sa anunsyo ni Remulla. Para sa Agenda Weekend, Beth Rialba, Bilyonary News Channel.
6: Binibigyan lang ng meaning. Ganyan dinepensahan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang kontrobersyal na meeting ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Envoy ng Israel. Yan ang agenda report ni Chet Gachalian.
7: Muling pinalutang ng dating spokesperson FPRD na si Attorney Sal Panelo ang laging nababanggit ng kanilang kampo na pagpigil umano sa 2028 elections. Sa programang Politico Talks ng Bilyonary News Channel, tahasang sinabi ni Panelo na maaaring ipakulong pa rin ng sino mang mananalong pangulo kahit ang Marcos administration.
8: Kasi pag nawala si Inday, iba ang tatakbo. On the assumption na si Baste or si Bongo or whoever, ang tanong ngayon ng the brains behind, ito ba, pag naging presidente ito, ipapakulong tayo nito o hindi? O definitely papakulong tayo nito. Pag si Lenny naman, saka si Pacquiao, ang maging presidente, tanong din ang brains, pakukulong ba tayo ni Lenny? Siguro, papakulong din kayo ni Lenny.
7: Sa eksklusibong panayam noon ng Bilyonary News Channel sa anak nitong si Paolo Panelo, spokesperson ni VP Sara, nagbabala rin ito na posibleng maging president umano ang pagbago sa voting threshold sa Senate impeachment trial para itulak umano ang charter change at hindi na ituloy ang eleksyon sa 2028. Bagay na paulit-ulit nang itinanggi ng Malacañang dahil ang plano raw ni PBBM ay nakatutok sa ekonomiya at hindi sa pagbabago ng konstitusyon. Samantala, nagbigay rin ng komento si Panelo sa kritisismong natanggap ni Naga City Mayor Lenny Robredo matapos ang courtesy visit sa kanya ni Israeli Ambassador Dana Kirch sa gitna ng umano'y genocide ng Israel sa Gaza.
8: Sa akin, courtesy ko lang yun. Wala yun. Binibigyan nila masyadong meaning yun.
7: Mainit ang diskusyon sa pagtanggap ng former Vice President sa Israeli Ambassador dahil may mga nagsasabing hindi raw nakatutulong ang mga puna ngayong papalapit ng eleksyon. May mga nagsasabi ring mahalagang maging bukas pa rin sa kritisismo, lalo tinahanap na ilang supporters ang malinaw na posisyon ni Robredo sa girian sa Middle East.
9: Okay. Ako personally, I am for free Palestine. I would never personally meet with the Israel ambassador for whatever reason. Maging mayor man ako kay Mayor Lenny, yun naman yung sarili niyang choice. Ang diplomatic courtesy call, you know, it doesn't mean an endorsement of the country you're meeting.
10: I'm just glad na yung kakampings are capable of criticizing Lenny, okay. No? Kasi that's a good
9: super.
10: That's a good sign. She must understand that she is one of the candidates, no? Sa magiging presidente.
7: Sa ngayon, wala pang pahayag si Robredo tungkol sa issue. Para sa Agenda Weekend, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
0: Ibinebenta na ba ang Pilipinas sa mga dayuhan? Yan ang katanungan ng mga mangisda sa Zambales. Kasunod ng aligasyong tumanggap umano ng pera si VP Sara mula sa China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
11: Mula Metro Manila, bumiyahe kami patungong Santa Cruz, Zambales. Git 120 nautical miles ang layo nito mula sa Scarborough Shoal, mga bahurang sakop ng West Philippine Sea. Dito nakilala ko si na Tatay Ramon at Tatay Leonardo na higit 3 dekada ng mangingisda. Simulat sa pull round ng magkaisip sila, ito na ang kanilang naging pinagkukunang yaman. Kwento nila, noong mga panahong nakapapasok pa sila sa Scarborough, kada palaot ay sagalang isda ang kanilang nahuhuli. Pero nabago ito nang magsimulang uminit ang girian ng China at Pilipinas.
12: May sama na po na kami ng loob. Sapagkat tuwing kami po ay pumapalaot para na kaming magnanakaw sa karagatan. Na sarili namin dapat pangisdaan ang karagatan ng West Philippine Sea. Pero lumalabas pa ngayon na parang kami pa ang nagnanakaw sa sarili naming yaman.
11: Kung dati sagana sila sa kita, ngayon daw ay lubog na sila sa utang.
13: Napakasakit na sa amin, sir, yan. Kasi yan lang ang ikinabubuhay namin mangingisda para kaming itinataboy pa dyan. Hindi naman sa kanila yan, isa atin yan. Kaya irap na irap kami ngayon dito lang sa tabi, kulang na kulang sa parang sapat sa para sa pamilya namin. Halos magkulang pa, magkautang-utang.
11: Sa pagtutok nila sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, aminado sila nang malamang tumanggap umano ang mag-asawang Duterte ng milyon-milyong pera mula sa mga kumpanyang konektado sa gobyerno ng China.
12: Itong napanood po namin yung issue tungkol po doon sa 319 million na tinanggap po nila mula po doon sa Cali 88 Food Corporation, ay nagulat po kami sapagkat ay hindi po namin alam na kung ito ba ay ibininta na yung aming pangisdaan.
13: Inuungkat namin kung yung binigay ba sa kanya ng China at ng Hong Kong na pera, para saan yun? Ibininta na ba ang Scarborough o ano nila yon, yung kumbaga yung negosyo?
11: Ang tanong nila, ito ba ang dahilan kung bakit tila tahimik ang mga Duterte sa pagtatanggol sa mga mangingisda? Sa pamamagitan ng isang sea protest, inihayag nila ang kanilang pagtutol sa umano'y pakikipagsabwata ng mga Duterte sa China.
14: Sara, we are not for sale!
15: Nakakalungkot talaga kasi yung parang dito naghihirap tayo tapos mababalitaan natin, maririnig natin na may 319 million, may paliwanag lang sana. Para po ba saan yun? Kasi kung yan ay para dito sa aming baho de masinlok, wag naman.
16: Nakita talaga natin na merong salapi na napunta no? Sa isa sa mga korporasyon na pagmamayari ng ating Vice Presidente. At hindi natin masisisi ang ating mga kababayan na mag-isip ng ganun.
11: Sa huli, umaasa ang mga mangingisda ng Zambales na balang araw-raw ay muling matitikman nila ang saganang regalo ng karagatan para sa mga Pilipino at wala nang pumapaldo sa iligal, lalo na ang mga politiko. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Dapat na talagang i-convict si VP Sara. Yan ang panawagan ng ilang progresibong grupo na nagmarcha malapit sa Office of the Vice President sa Mandaluyong ngayong araw. Malinaw anila ang ebidensya na hindi maipaliwanag na yaman ng bise maging ang pakikipagsabwatan nito sa China.
17: Kaya nandito yung hanay na ito ay patuloy na ipanawagan na hangga't maaari tapusin na yung impeachment trial, i-impeach si Vice President, klarong-klaro naman. Pinakita sa mga presentasyon ng ebidensya, sobrang ganid, sobrang obsessed sa kapangyarihan.
0: Giit pa ng mga rallyista, hindi alkansya ang kabanang bayan at hindi lisensya ang pagiging mataas ng opisyal para sa pananagutan. Tinawag din nilang pang-iinsulto ang umunay photo shoot ni Duterte sa gitna ng kanyang paglilitis.
17: Bahagi yun ng pangasar eh. Bahagi yun ng kung kunyari na hindi siya naapektuhan ng mga bagay na ito. Pero klarong-klaro, isa yon sa mga diversionary tactics ni BP Sara.
6: Down to the last witness na ang prosekusyon, kaya't nalalapit na ang paglalatag ng kabilang panig ng ebidensya. Duda naman si House Lead Prosecutor Jervil Luistro sa alas ng depensa. Nagbabalik si Isaiah Mirafuentes.
11: Makalipas sa 14 nang magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, tatapusin na ng prosekusyon ang kanilang presentation of evidence. Sa isang press conference ngayong Sabado, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na ang forensic financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera na ang kanilang huling testigo.
18: It was the impeachment court itself na nagsabi, okay na, sapat na. But nonetheless, to give the public guidance, I wish to formally announce that Attorney Alex Cabrera is the last witness of the prosecution.
11: Matapos ang prosekusyon, bibigyan naman ang pagkakataon ng depensa na maglatag ng kanilang ebidensya. Napaniwala ni Luistro, panigurado raw na wala ring bitawa.
18: Aside from being technical, I really could not imagine what kind of evidence they'll be bringing out, no? Considering the strength of evidence which the prosecution has presented and continue to present already.
11: Hindi man naiharap bilang testigo, aminado ang prosekusyon na si former Senator Antonio Trillanes ang dahilan ng kanilang pagpupursige para aralin ang yaman ng ikalawang pangulo. At ang artikulo raw na ito ang bumasag sa naging imahe ng mga Duterte sa publiko na tila laki sa hirap.
18: Importanteng nababanggit ito because this is entirely different from the picture that they depicted when they entered national politics. Anong nakikita natin? Si former president natutulog sa loob ng kulambo. Kumakain sa karinderya. Si respondent vice president tumutusok ng fishbowl.
11: Una na rin inihayag ng prosekusyon na hindi na nila isasalang pang Article 3 of Impeachment na tumatalakay sa bribery o manoy panunuhol ni VP Sara nang manilbihan siya bilang kalihim ng Department of Education. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Bilirayo News Channel.
6: Iniharap ng prosekusyon si Attorney Alexander Cabrera para ipaliwanag ang tax at financial records ni VP Sara at ang kanyang asawa. Sino na nga ba siya? Kilalanin sa Agenda Report ni Gio Robles.
19: Kindly situate Attorney Alexander Cabrera to the witness stand.
20: Sa 14 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, iniharap sa paglilites kahapon ang isang financial forensic analyst, isang abogado at certified public accountant na si Alexander Cabrera. Siya ang huling witness ng prosecution para sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa bise na tumutukoy sa umano'y unexplained wealth nito. Pero sino nga ba si Alexander Cabrera at ano ang kanyang kredibilidad para suriin ang financial records na inilahad niya sa impeachment court? 1988, naging certified public accountant si Cabrera. Nakapagtapos naman siya ng law sa Ateneo de Manila University noong 1994. Nagsimula si Cabrera bilang staff auditor sa Isla Lipana and Company. Mula sa pagiging auditor, umangat siya hanggang sa maging managing partner, vice chairman at chairman. 2025 naman, nagretiro si Cabrera bilang Chairman Emeritus. Sa halos 4 sa propesyon, sinabi ni Cabrera na kabilang sa kanyang karanasan ang pagsusuri sa libo-libong mergers and acquisitions at forensic audit.
21: Ang forensic audit po ay ano para pong nag-i-examine po kayo ng iba't ibang mga dokumento. Pero ang pagkakaiba po nito ay pinagtatagpi-tagpi nyo po yung mga dokumentong yun para malaman po ang katotohanan base po sa kwento na inyong matutunghayan.
20: Sa kanyang testimonya, inilahad ni Cabrera na may higit 800 million pesos umano na undeclared wealth sina VP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Cabrera, base raw ito sa kanyang pagsusuri sa mga bank record, tax documents, corporate filings at iba pang financial records na may kaugnayan sa mag-asawa mula 2022 hanggang 2025. Pero hindi lang credentials ni Cabrera ang nasa sentro ng pagsusuri. Kinwestiyon ng depensa ang pagkakaroon ni Cabrera ng access

0: sa mga dokumentong itinuturing nilang confidential. Paliwanag naman ng prosekusyon, legal na nakuha ang mga dokumento at karaniwan ang pagkuha ng eksperto para suriin ang ebidensya sa isang kaso. Kinwestiyon din ng Duterte supporters ang pagiging expert witness ni Cabrera dahil sangkot umano ang dating firm na kanyang pinamunuan sa Ponzi Scheme 2024 na dawit ang Isla Lipana sa isinampang kaso ng Securities and Exchange Commission laban sa puganting negosyante na si Mika Tan. Inakusahan ng SEC ang firm ng pakikipagsabwatan umano sa mga mapanlinlang na gawain ng kumpanya ni Tan, bagay na pinabulaanan na noon ng Isla Lipana. Wala pang komento si Cabrera sa pambabatikos laban sa kanya. Sa Lunes, sasalang muli si Cabrera sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Duterte.
1: Ang aming testigo ay mapagkakatiwalaan dahil siya ay may integridad. Hindi po siya yung tipong expert na pinulot lang kung saan-saan. His credentials and trustworthiness are, in our view, impeccable.
0: Para sa Agenda Weekend, Gio Robles, Bilyonaryo News Channel.
2: Samahang magdasal si Attorney Man Scarpio. Yan ang hirit ng Malacanang sa pahayag ng asawa ng Vice Presidente na tila collateral damage siya sa impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ito ni Carpio matapos ipakita sa impeachment court ang finances nilang mag-asawa. Ani Carpio, ipinagdadasal niya ang kanyang sitwasyon.
3: Well, tulungan natin magdasal si Man Scarpio. Yan ang gusto natin, lahat ng Pilipino magdasal para lumabas ang katotohanan. Kasi maraming nabubulag ngayon. So yung mga ebidensya na naipapakita ngayon, dapat na makita ng publiko.
2: Dagdag pa ng Malacanang, kung sinasabing nadadamay lang daw, malamang may ebidensya. Pero kung wala naman daw talagang maibabato kay Carpio, malilinis naman daw ang pangalan nito.
4: Inimbitahan ng National Bureau of Investigation si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte para magbigay ng kaalaman kaugnay sa mga paratang ni dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Mahalaga raw ang insights ng kongresista para matiyak ang patas na investigasyon. Pinadalhan rin ng ehensya ang mambabatas ng kopya ng sworn affidavit ng self-proclaimed bagman. Matatanda ang inakusahan ni Gracioso si Congressman Paulo, kapatid nitong si VP Sara at kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumanggap ng mali-maletang pera sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco.
2: Pinayagan ng Sandigan Bayan ang mosyon ni dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa mga pagdinig sa kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Gayunman, maaari pa rin siyang atasan ng korte na personal na dumalo sa mga hearing kung kinakailangan. Pinayagan din ng 3rd Division ng Anti-Graft Court si Romualdez na lagdaan ang pre-trial order sa BJMP Payatas, Quezon City sa Lunes, October 12. Nahaharap ang dating speaker sa 7.4 billion peso plunder case dahil sa pagkubra umano ng kickbacks sa flood control projects.
4: 45 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa Calabarzon aprobado na ng DOLE. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Olympics 2026. Congratulations, Pinky Webb and the entire On Point team.
1: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Maluwag naman sa northbound lane. Nabuhay ang usapin ng Bataan Nuclear Power Plant sa working visit ni PBBM sa Singapore. Nang hihinayang daw talaga siya na di ito pinagana. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, anong balita dyan?
2: George, sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Nuclear Research and Safety Institute ng Singapore, nanghihinayang ang presidente ng balikan nito ang Bataan Nuclear Power Plant at kung paanong inihinto ito noong 1986 kung kailan napatalsik ang kanyang ama na si former President Ferdinand Edralin Marcos. Di hindi napakinabangan man lang kung naging operational lang $2.3 billion project na ito kasama ang Westinghouse Corporation. 1984 natapos ang proyekto at by 1986 hindi napakinabangan ang plantang 620 megawatts ang pangako nang ideklara ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Executive Order 55. Safety at financial reasons ang dahilan ng Cory administration para ilipat ang planta sa pangangasiwa ng National Power Corporation. Tinalakay kanina ng Singapore Nuclear Institute ang kanilang methodologies at dito tinalakay ng kanilang mga eksperto ang tatlong phase para aralin ang posibleng impact ng nuclear energy. Unang phase daw ang pagtukoy sa mga kondisyon na maaaring humantong sa damage. Pangalawa, ang magnitude at timings ng radionuclide release o yung unstable form ng kemikal na radiation ang resulta. At pangatlo, ang atmospheric dispersion o ang potensyal na epekto nito sa publiko. Ayon sa Pangulo George, hindi manpower ang problema ng Pilipinas pagdating sa usapin ng nuclear energy. Pakinggan natin ang pahayag na ito ng Presidente.
3: Full of professionals, government, the master PhD professionals, they're still around. They're still around. They're still around waiting to put their knowledge into practice. So we never were going to do the last phase that you have there.
4: Yes.
3: But we already managed the first and the second.
4: Mm-hmm.
3: But they stopped it. But,
2: payo ng Singapore sa Pilipinas, mahalagang kumpiyansa ang publiko sa konsepto ng nuclear energy. At sa Pilipinas, ang madalas daw na sentimiento ng mga tao ay hindi na nakasentro sa safety risks, kundi sa presyo.
3: When we ask them, because what is worried about the people are worried about safety, and the answer that comes up is that we don't care where our power comes from, but bring it more cheaper.
2: Matatandaang nitong Setyembre, sinabi ng DOST Philippine Nuclear Research Institute na kailangang diverse ang energy sources ng Pilipinas. Kaya target anya ng Department of Energy na 50% ng ating energy mix ay renewables at ang baseload ay ang nuclear energy. George, day 4 na ng working visit dito ni Pangulong Bongbong Marcos at wala pang panibagong balita na ibinababa sa media kung ano-ano yung iuuwi ng Pilipinas mula sa kanyang working visit kasama yung iba't ibang business leaders dito sa Singapore. Sa ngayon, yun muna ang pinakahuling balita mula dito sa Singapore. George?
1: Well, Ivy, importante talaga yung sinasabi mo nga power mix na bansa, lalo na yung mga indigenous power. Ano? Pero alam mo ba, yung importanteng tanong ngayon na tinatanong dito, ay talaga bang nag-resign at tinanggap na ng Malacanang itong resignation ni DICT Secretary Henry Aguda o hindi pa talaga? Ano ba talaga ang totoo?
2: George, hindi pa nagsasalita ang Malacanang tungkol sa usaping yan. Tinanong din natin kanina, pero gusto raw nila manggaling mismo sa presidente. At bukas, sa kapihan kasama ang Pangulo, malalaman daw ng publiko ang sagot kung talagang nag-resign si DICT Secretary Henry Aguda at kung sino ang kapalit niya kung talagang totoo ang sinabi ni Ombudsman Boying Rebulla. At bukas din, George, inaasahan ng Singapore Grand Prix main race sa gabi at pati yung dadaluhan na dinner ng Pangulo hosted by Singapore Prime Minister Lawrence Wong. George.
1: Oh, sana talaga matuloy ang inyong press conference, yung kapihan nyo with the President para matuldukan na itong issue na ito. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Singapore.
5: Ibinasura
4: Ang

0: FCC ang hirit ni FPRRD na i-refile ang mga kaso laban sa kanya dahil naging moving target na umano ito. Sabi ng korte, wala ito sa kanilang jurisdiction. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands.
1: Noon pang ikatlong status conference, pumapalag ang depensa sa dami ng ebidensyang ibinagsak umano ng prosekusyon sa kanila.
2: Can I just, as it were, give you some accurate figures? Your Honor quoted the figure in the of items in the prosecution's list as 15,529. That is in fact only the non-witness items. There are a further 3,712 witness items in the prosecution's evidence list. So it is just shy of 20,000 in total. And that compares with a figure of about 5,000 at confirmation. So notwithstanding your imploring them to be focused and economical in May, the list of exhibits has quadrupled.
1: Paniwala kasi ng depensa, ang dagdag na walong insidente na hiniling ng prosekusyon noong August 31 sa korte ay nagpapalawak umano sa original na kumpirmadong charges laban kay Duterte. Inilarawan nila itong isang moving target kaya't nahihirapan silang maghanda ng strategiya para rito. Ang punto nila, karapatan ng akusado na malaman ang lahat ng haharapin niya sa trial. Hamon ng depensa sa prosekusyon, magsumite muli ng bagong document containing charges sa pre-trial chamber at linawin ang saklaw ng kasong hinaharap ng kanilang kliyente. Ang walong dagdag na insidenteng tinutukoy ng depensa ay ang mga murder at attempted murder charges na incident 50 to 55 pasok sa count 3 o mga barangay clearance operations at incident 56 to 57 pasok sa count 2 o yung mga high value targets. Pero para sa prosekusyon, wala silang pagkukulang o paglabag sa anumang argumentong inilahad ng depensa. Hindi lingid sa kaalaman ng depensa ang kanilang mga motion sa bawat proceeding, kabilang na ang walong insidente na gusto nilang isama sa mga tatalakayin sa trial. Malinaw din para sa prosekusyon na illustrative lamang ang mga halimbawa na prinisenta nila noon pang pre-trial. At ang three counts laban kay Duterte ay pasok sa temporal, geographical at material scope na alinsunod sa Rome Statute. Hindi rin daw sila nagkulang sa pagsasabi sa depensa tungkol dito. Kaya't ang hiling nila ngayon sa trial chamber, ibasura ang mga motion ng depensa. Sa 18 pahinang desisyon ng ICC, ipinaliwanag nila ang mga sumusunod. Hindi maaaring iatas ng trial chamber sa prosekusyon na baguhin o i-update ang kumpirmadong charges dahil magbumukhang minamaliit nito ang naunang desisyon ng pre-trial chamber. Hindi saklaw ng trial chamber ang jurisdiction na ito para sa pag-reframe ng charges. Pasok sa schedule ang pagsusumite ng 8 dagdag na incidents at ang pagdagdag sa mga insidenteng ito ay hindi sapat na dahilan para ikumpara sa isang moving target. Matatandaan din na pinayagan ng pre-trial chamber ang illustrative examples kesa sa isang exhaustive list of incidents dahil sa umano'y malawakang pagpatay. Tungkol naman sa Incident 57, bagamat hindi publicly available ang detalye, lumampas daw ito sa count 2 ng charges laban kay Duterte, kaya nagdesisyon ng korte na hindi ito isama. Kaya naman sa huli, hindi rin tinanggap ng trial chamber ang motion ng depensa na mag-refile ang prosekusyon. Inaatasan din nila ang prosekusyon na i-update nito ang listahan ng mga testigo, listahan ng mga ebidensya at trial brief by October 16 sa susunod na Biyernes para maipakita ang pagtanggal sa Incident 57. Para sa Agenda Weekend, Kevin Manalo, Bilyonaryo News Channel, The Netherlands.
3: Inireklamo ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane Jr. ang isang journalist at environmentalist dahil sa malisyoso umanong report kaugnay sa Zambales dredging. Pero para sa isa sa mga respondent, katotohanan lang ang sinusundan nila. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
4: Nagsampa ng cyber libel complaint si Zambales Governor Hermogenes Ebdane Jr. laban sa mamamahayag na si Sean Magbanwa ng Daily Tribune at Zambales Ecological Network Executive Director Heidi Fernandez. kaugnayan ng ulat ng publikasyon sa isinasagawa

0: ang dredging sa lalawigan. Ito kasi ang itinuturo ng environmental group ni na Fernandez bilang sanhi ng malawakang coastal erosion sa mga pampang ng Liliwa sa San Felipe at ilang bahagi ng Butolan. Ayon sa reklamo ni Governor Ebdane, false, malicious at defamatory umano ang statements na sinabi ni Fernandez sa inilabas na news article ng Daily Tribune. Sinabi raw kasi ni Fernandez na nakatanggap ng 2 billion pesos si Ebdane from 2023 to 2024 mula sa excise taxes, environmental fees at extraction fees ng Zambales dredging operations. Dagdag pa ni Ebdane, tila lumabas umano sa ulat na unaudited at unreported ang 2 bilyong piso na ito. Pero paliwanag ni Fernandez, mismong sa bibig ni Governor Ebdane nang galing ang umano'y 2 billion peso revenue ng Zambales mula sa dredging operations.
1: He claimed that because of dredging, the province of Zambales already earned the 2 billion pesos plus. And he was actually proud about that. And he even asked me if I could join him in counting the money. Something like that. A joke like that.
0: Hindi na raw nagulat si Fernandez sa inihaing reklamo ng gobernador, lalo na't mula 2021 pa raw sila nagsasalita laban sa dredging operation sa lugar. Isaan niya itong strategic lawsuit against public participation. Natanggap niya na raw kahapon ng sampina at handa raw silang patunayan sa piskal na katotohanan lang ang kanilang sinasabi.
1: I only say the truth. Zambales Ecological Network also, we only state the truth, and we're just asking actually him, or just asking the governor to stop dredging already because there have been a lot of damages as a result of the sand extraction.
0: Sinubukan namin kunan ng panig ang journalist na si Magbanwa, pero wala pa raw silang natatanggap na kopya ng reklamo o ng sabina. Para sa Agenda Weekend, Josh Malimban, Bilinaryo News Channel.
2: Wala raw talagang ideya ang LGU ng CI Zamboanga Sibugay sa sinalakay na scam hub sa lugar. Call center daw kasi ang pakilala nito ng mag-apply ng permit. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
3: Masakit daw para sa CILGU sa Zamboanga Sibugay na mapagbintangang kumita mula sa sinalakay na umaray scam hub sa kanilang bayan noong Biyernes, October 2. 126 foreign nationals ang dinampot ng mga otoridad sa isang pension house na sinasabing kinontrata para magamit sa ilegal na operasyon. Nanindigan si Eric Dalis, Executive Secretary ni CI Mayor Julius Acosta Jr. na blindsided din sa pangyayari ang LGU.
4: Yung mga tao, kung hindi nila malalaman kung ano talaga yung nangyari, may iba silang iisipin at sasabihin nila na kasali tayo doon. No? May mga comments pa nga ng iba na nagpaldo-paldo na kami. Paano ba kami magpaldo kung hindi namin alam yung operations nila? So masakit, pero we have to accept it. No? It's part of our job as a part of the local government unit.
3: Batay sa dokumentong ibinahagi ng CILGU, September 23, 2026, nang bigyan nila ng business permit ang Jamel Call Center Management Services. Una na rin nilang sinabi na iginawad nila ito sa paniniwalang isa itong lehitimong negosyo. Pero dahil sa nangyari, mas magiging mabusisi na raw sila sa mga susunod na business application.
4: Definitely, kung may mga ganong mga applications o ano pa, talagang tututukan ng LGU yan, because any LGU could be very happy kung may applications na parang call center, because that will be giving revenue to our people.
3: Sa ngayon ay suspendido na ang business permit ng Jamel Call Center Management Services habang patuloy namang iniimbestigahan ng NBI ang kaso.
5: Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: 2 Pilipino ang nanganganib mabawian ng U.S. citizenship sa gitna ng mass denaturalization ng U.S. government. Naghain na ng revocation ng U.S. Justice Department laban sa 40 individual dahil sa umunay fraud at iba pang paglabag sa naturalization law. Kabilang dito ang 2 Pilipino na sina Ramon Navarro at Arnel Dacumos Tabafunda. Ayon sa mga otoridad, gumamit ng pekeng kasal si Navarro para makakuha ng green card. Si Tabafunda naman, nahatulang guilty sa sexual abuse at may sentensyang 8 taong pagkakakulong. Itinago umano ni Tabafunda ang impormasyon sa kanyang kaso habang nag-a-apply ng naturalization. Nagdeklara ng state of emergency sa Florida dahil sa banta ng Hurricane Isaias. ang mga Pilipino.

0: Inuroon, napilitan na rin magsindikas. Narito ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Paul Garilao.
1: Landfall na sa Florida Panhandle ang Hurricane Isaias ngayong Biyernes ng gabi sa Amerika matapos lumakas at umabot sa Category 3 na may dalang mapanganib na hangin, matinding pag-ulan at banta ng storm surge sa mga baybaying komunidad.
2: Kasalukuyan pong binabayo ngayon ng Hurricane Isaias ang Pensacola, Florida kung saan nasa mata po kami ng bagyo. At kung makikita nyo po sa likod ko, yung bahagi po ng roof ay hinahangin na dulot ng storm surge.
1: Dahil sa ipinatupad na mandatory evacuation ng local government, napilitang lumikas ang ilang Filipino J1 teachers na nasa flood-prone area.
3: In my apartment, we are in a flood zone area, so we need to evacuate. But I'm truly blessed that we have these fellow Filipino teachers who have welcomed us, who rescued us, and make us feel safe and at home. So despite everything, I'm still grateful that God is still good.
1: Nakadeploy na ang mga utility crew para agarang maibalik ang supply ng kuryente matapos mawala ng elektrisidad ang daan-daang libong kabahayan dahil sa pananalasa ng bagyo. Pinakilos na rin ni Florida Governor Ron DeSantis ang mga otoridad para sa rescue operations sa mga residenteng na-trap dahil sa bagyo at linisin ang mga kalsadang naharangan ng mga natumbang puno at iba pang debris.
4: They will be going where needed to be able to assist in any search and rescue efforts that are necessary. And that counts the Florida National Guard. It accounts for our State Guard.
1: Para sa Agenda Weekend, Paul Garilao, Millionaire News Channel, Pensacola, Florida.
5: Sa La Condes, Chile, kita sa CCTV ang pagragasa ng putik at pag-anod nito sa mga sasakyan. Nasa state of emergency na ang La Condes na binalot din ng putik at malalaking debris. Naitala naman ang landslide sa Santiago at mga kalapit na rehiyon dahil din sa matinding pag-ulan. Anim ang sugatan ayon sa mga awtoridad. Niyanig ng magnitude 7.7 na lindol ang Southern Panama. Nakuna ng video ng isang netizen ang pagtama ng lindol sabay sa pagsabok ng isang poste ng kuryente. Ilang gusali ang nasira, kabilang ang isang hotel at simbahan. Sa kabila nito, wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa pagyanig.
0: Pumalag ang Bureau of Fire Protection sa bashers ng mini fire trucks o fire trike sa ilang local government units sa bansa. Ayon kay BFP Officer in Charge Wilberto Juan Chu, malaking tulong ang mga fire trike sa masisikip na lugar na hirap pasukin ng ordinaryong fire truck.
6: Dahil sa isang sunog, hindi lamang laki ng fire truck ang batayan sa pagiging epektibo ng isang fire response. In a fire operation, the most important strategy is on how fast you can introduce a cooling effect in a burning structure. Dito nagiging mahalaga at epektibo ang ating mga fire truck. Kaya sa halip na maliitin o gawing biro ang isang maliit na fire truck, tingnan natin ito bilang isang mahalagang bahagi ng ating fire response capability. Malay natin, ang fire trike na minsan nating tinatawanan ay siyang agad na makarating sa sunog sa inyong lugar at makapagsalba at ligtas ng buhay at areyan.
0: Nilinaw rin ni Chu na hindi binili ng BFP ang mga fire trike at iba ito sa mga regular na fire truck ng ahensya. Inisyatibo aniya ito ng mga LGU para tumulong sa mga fire station.
5: Hindi nakaligtas sa experience ng travel vloggers ang kawalan ng respeto ng karamihan sa mga Pinoy sa pedestrian lane kahit pa sa mga sosyal na lugar sa Pilipinas. Pero ano na kaya ang punot dulo nito? Iyan ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
7: This is BGC Philippines' biggest issue.
8: People don't stop at the crosswalk, even though there's literally signs saying stop at the crosswalk for pedestrian.
9: Viral ngayon ang video na yan ng dalawang foreign travel vloggers who describe themselves as Americans experiencing the Philippines sa Facebook page nila na Chai Fate. Nagmadali raw ang isang sasakyan habang naglalakad sila sa BGC Taguig na isa sa mga kilalang posh area sa Pilipinas. Ayon sa kanila, once you're out in local streets, tataas ng tenfold ang chances of death.
10: You can't have a modern city if people refuse to follow the traffic laws. It's just not gonna work.
9: Pero hindi ito isolated case. Sa Shift Happens ng Billionaire News Channel, na ipakita na nangyayari ang problemang ito sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na sa Metro Manila. At proof ito

0: marin ang enforcement. Kaya naman importante raw ang pagkakaroon ng constant review at education para sa lahat ng road users.
1: Kailangan lang ng pedestrian like a seminar for people and especially for enforcers.
2: Mm-hmm.
1: I think maganda rin na strict yung implementation, 'di ba? Ng mga laws, ng mga ordinances.
0: Base sa pag-aaral, more than 88% ng Filipino households ay walang sasakyan. Kaya mas dapat daw protektahan ang vulnerable members of the community through people-centric laws and infrastructure. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Bilyonario News Channel.

0: Nasabat ng Bureau of Customs ang 29.17 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo sa North Harbor. Ayon sa BOC, idineklara ang shipment bilang scrap metal, pero tumambad ang higit 300 kahon ng sigarilyo nang buksan ang dalawang container mula sa Zamboanga. Tiniyak ni Customs Chief Ariel Nepomuceno ang pagpapaigting sa mga inspeksyon para hindi makalusot ang mga ilegal na kargamento. Aprobado na ang 45 peso daily wage increase para sa mga minimum wage earners sa Calabarzon. Ayon sa Labor Department, katumbas ito ng 1,170 pesos sa dagdag kita at epektibo na simula October 26. Magkakaiba ang aasahang wage increase. Depende sa sektor ng industriya at klasifikasyon ng munisipalidad. Higit 1.56 million individuals ang inaasahang makikinabang sa dagdag sahod.
1: Film artist Apple the App revealed he tried to pursue Nicole Scherzinger but ended up in the Kuya Zone. Ibinahagi ng Black Eyed Peas member na sinubukan niyang i-pursue ang singer by inviting her to come over to eat chicken adobo. Pero tinawag daw siya ni Nicole na Kuya. And looking back at that response, Apple the App said, quote, "When they call you Kuya, it's over." Samantala, inilabas ni Apple the App ang bagong EP na PPP, reflecting on his Filipino roots. Masaya rin umano siya sa muling pagsikat ng kantang Bebot na nag-viral sa social media. Dismayado si US President Donald Trump sa muling hindi pagkapanalo ng Nobel Peace Prize. He called Norway's decision disgraceful and embarrassing. Norway ang host ng Nobel Committee. Binatikos din ni Trump ang pagkakapili kay Navi Pillay, dating ICC judge na nanguna sa UN report na nagsabing nag-commit ng genocide ang Israel sa Gaza.
2: Today they gave out the Nobel Peace Prize to a person I never heard of. The person, nobody did. It's a mystery person.
1: Trump stressed his role para pigilan ang geopolitical wars and acting as mediators, though wala siyang ebidensya. Yearly, Trump expresses dismay na sa hindi pagiging recipient ng prestigious award. Pinangunahan ng mag-asawang George at Amal Clooney ang Albee Awards sa London, honoring individuals who fight for justice and human rights. Amal congratulated fellow human rights lawyer Navi Pillay for winning the Nobel Peace Prize.
3: She's Judge Pillay to me. I've of course been familiar with her work for many, many years since she was a judge on the Rwanda Tribunal. I think that at a time when international law is under such assault, it's fantastic to see her work to promote international law being honored at the highest possible levels.
1: George says nakatulong na ang Clooney Foundation for Justice na mapalaya ang higit 100 journalists. Nakapagbigay na rin daw ito ng free legal support sa libo-libong biktima ng karahasan. Dumalo si Albee Awards sa Albee Awards ang ilang celebrities, journalists at human rights advocates.
0: Tech billionaire Elon Musk, tinanggalan ng health insurance ang transgender.

0: leads Philippine sports? Who are the next Filipino champions? And what does it take to represent the country at the highest level? Discover the athletes, the stories, and the people shaping Philippine sports. Join Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino together with a Filipino Olympian guest co-host, POC's Philippine Olympic Hour, every Saturday, 11 a.m. on BNC.
1: Traffic check ulit tayo sa Quezon Avenue. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa east at westbound lanes. Nakukulangan si bilyonaryo Ramon Del Rosario sa deliberasyon ng Kamara sa Panukalang 2027 Budget, partikular na ikinababahala ng FINMA Corporation CEO at dating finance chief ang umano'y mga soft pork sa pondo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
2: The lower house has not been as transparent as the Senate has. As they go into, I guess the Senate has its own version of the budget and they reconcile.
3: Bumanat si FINMA Corporation Chairman and CEO, bilyonaryo Ramon Del Rosario, sa mga kongresista. Ayon kay Del Rosario, kulang ang transparency ng Kamara kumpara sa Senado pagdating sa mga deliberasyon nito sa panukalang 7.2 trillion peso 2027 national budget. Nababahala raw si Del Rosario sa mga tinaguriang soft pork sa pondo. Isa sa mga programang tinukoy nito ang 4-piece program dahil nakasalalay umano ang ayuda-based program sa koneksyon ng mga benepisyaryo sa loob ng gobyerno.
2: It has become a situation where you have to sit and beg for what is yours by right. That, to my mind, is very obnoxious and we hope we can, if we can possibly eliminate all of it.
3: Pinuri din ng negosyante si Senate President Sherwin Gatchalian sa maayos na pamamalakad nito noong hawak pa niya ang Senate Finance Committee Chairship para sa 2026 National Budget. Tiwala rin si Del Rosario na cooperative ang incumbent chair ng komite na si Senator J.V. Ejercito sa mga civil society groups na patuloy na sumusuri ng panukalang budget.
2: It's very, very important that the limited resources of our country be really put to good use.
3: Binigyang diin ni Del Rosario, hanggat hindi napipigilan ang korupsyon, patuloy lang na masasayang ang pondo ng bayan. Inaasahang pagbobotohan sa Kamara ang third reading ng General Appropriations Bill sa Lunes. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.
4: Mamahaling gadgets ang order online, pero inireklamo sa seller at ibinalik na iba na ang laman. Yan ang modus ng tatlong kalalakihan na naaresto dahil sa parcel swapping scam. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
5: Arestado ng NBI Cybercrime Division ang tatlong lalaking ito na miyembro umano ng isang grupong nag-o-order ng mamahaling items online pero pinapalitan ang laman ng kanilang parcels at saka magre-reklamo sa online sellers. Mismong ang sellers ang nagreklamo sa NBI.
6: Ang sabi nila, yung kanilang paninda na binibenta nila online ay pinapalitan at ika-cancel yung transaction at pagbalik sa kanila, napalitan na ng wipes yung kanilang mga product.
5: Kasama sa in-order na items ng grupo ang ilang mamahaling camera gaya ng DSLR at 360 cameras. Meron ding cellphones. Sa loob ng sasakyan ng mga suspect, nakahanda na rin ang tissue, wipes at iba pang gamit na ipapalit sana sa laman ng parcels.
6: Dapat na mo-monitor din natin yung mga buyer kung ito ba trusted buyer ba to. Ito bang mga buyer mo hindi laging nagka-cancel. Actually, pagka madalas mag-cancel, normally hindi na nila ina-accept ang transaction na.
5: Sinampahan na ng reklamong robbery in relation to the Cybercrime Prevention Act ang mga suspect. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI sa posibleng mas malaking grupong nasa likod ng modus. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve,

0: Billionaire News Channel.
1: Arestado ang dalawang Chinese at pitong Pinoy sa isang warehouse sa Bulacan kung saan pinepeke umano ang kilalang brand ng Slimming Coffee. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lade Cabagani.
2: Mahigit 6 milyong pisong halaga ng Peking Slimming Coffee ang nasamsam ng PNP sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan. 9 na sospek ang arestado, kabilang ang 2 Chinese national at 7 Pilipino.
3: Marami po sila, meron yung packaging machine, marami po tayong nakuha na air compressor, sila na rin nagsisil. Yun na nga, ginagaya nila yung product na known na.
2: Ayon sa PNP, ginagaya ng mga sospek ang isang kilalang brand ng walang pahintulot.
3: Ito pong isang brand ng Slimming Coffee, lumapit po sa ating kapulisan ang authorized representative nila, yung trademark owner. Representative ng trademark owner, and we conducted yung search warrant.
2: Babala ng PNP, posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga Peking food products kabilang ang Slimming Coffee. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa operasyon. Para sa Agenda Weekend, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
1: Itinalaga ni Pope Leo XIV si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong Dean ng College of Cardinals. Siya ang kauna-unahang Asian na mamumuno sa College of Cardinals bilang first among equals. Pinalitan niya si Cardinal Giovanni Battista Re na nagretiro matapos maglingkod bilang Dean mula 2020. Pangunahing tungkulin ng Dean ng College of Cardinals ang magpatawag ng conclave sakaling magkaroon ng sede vacante o walang nakaupong Santo Papa basta't siya ay wala pang 80 taong gulang.
4: Elon Musk allegedly cut off his daughter Vivian's health insurance after she came out as trans. His ex-wife Justin Wilson says itinuring umano ni Musk na death of a child ang pag-transition ni Vivian. Estranged pa rin ang mag-ama hanggang ngayon. Vivian ditched her father's surname a few years back and appeared in several anti-AI ads. BTS leader RM asks the fans to respect the group's privacy while on tour. Nanawagan si RM sa ARMY na huwag tumambay sa labas ng kanilang hotel dahil affected daw ang tulog at pahinga ng members and staff dahil sa ingay. While he acknowledges daw the support ng fans sa Peru, RM stressed na mahalaga ang sapat na pahinga for their performances. Hiniling din niya ang coordination ng fans sa mga susunod na stop ng Arirang World Tour, kabilang ang Chile, Brazil at Argentina. The K-pop supergroup will perform sa Philippine Sports Stadium sa March 13, 14 at 16, 2027 para sa 3 sold-out shows.
1: Yun lang talaga yung problema, Janina. Kapag sobrang sikat ka, ang dami mong followers, yung privacy mo apektado.
4: Oo nga eh. There's a middle ground dapat. Kasi syempre, di ba sabi ni RM, appreciate naman talaga nila yung support. But syempre, you know, kailangan, para he can be excellent pa rin, di ba? Para they can be excellent on stage.
1: After
4: kailangan
1: all, magpahinga sila. Para sa kanila yun, no? Para sa fans. Kaya dapat medyo hinay-hinay lang tayo. Bigyan natin sila ng privacy. After all, para sa inyo yung mangyayaring performance ng BTS.
4: Yes. And with that said, 76 days before Christmas.
1: Wow, okay. Lumalapit na talaga.
4: Sobrang lumalapit na. Grabe. At yan ang ating Agenda Weekend ngayon Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Janina Vela.
1: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahetang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: to move on. May mga nagtatanong sa akin kung paano ba mag-move on. Hindi naman tago sa lahat ang naganap na hiwalayan namin ng isang dating bae. Si Bae BM. Pero hindi pala ito madali. Una sa lahat, mahirap to for me kasi hindi ako gumagamit ng laptop. Hindi ako marunong gumamit ng computer. Paano ako makakapag-edit ng isang vlog? Pero may mga bagay na kahit mahirap, kailangan gawin para makamove on. Kasi sabi nila, malaki ang natutulong ng travel. Travel ako. Oo, maganda raw ang travel para makalimutan mo siya. At mahanap mo ang iyong sarili. Oo, nag-travel ako. Nahanap ko nga aking sarili. Saan ako nagpunta? China. Ano naman ang hinanap sa akin ng tao? National loyalty. De hindi rin perfect na pagka-move on. To move on, kailangan tanggapin mo ang lahat ng naganap at napagdaanan at nalampasan. There were 5 stages of grief that I had to get through with. Denial. Denial was the first. Sabi ko pa, hindi kami nag-uusap, pero hindi naman kami nag-aaway. Denial. Then sabi ko sa sarili ko, wala namang masisira. Kasi there was never an us. Hindi kami magkaibigan unang-una. Ang totoong kaibigan ko lang si ate. Oo, si Manang I, me, myself, and I. Oo, nagkasama lang kami ni Baby M for promotional purposes. Tama. Si Lisa Chubirano. Dapat tanggalin na nga ang love team sa Pilipinas. Buti yun na nga. That's denial. Kinailangan ko din tanggapin na nangyari ang nangyari. Nahulog ako eh. Wala eh. Simpatikong Ilocano kasi. Pero korepo din talaga. Oo, nung anniversary namin, sabi niya, bibigyan daw niya ako ng something na hindi mananakaw. Alam niyo binigyan niya sa akin? Knowledge. Gift of knowledge. Niregaluhan niya ako ng encyclopedia. Ito lang ang malala. Kuripod nga eh, di ba? Ang encyclopedia, di ba? From A to Z. Ilan ang letters ng alphabet. Binigyan niya sa akin yun lang B. Favorite letter daw niya yun B. Kaya naman yun lang ang nasabi. Yun lang ang natutunan ko. Yun lang ang naaral ko sa kanyang binigyan ng encyclopedia. Volume B. Kaya alam ko tungkol sa bloodbath, bludgeoning, being bloodied, being unbowed, unbetrayed, but not unbothered. In fact, broken, but beautiful. Below the belt, but beyond borders. Baby M, buweset ka. Anger. After denial, nagalit na ako. Yun na yung anger doon. Totoo, kailangan mong harapin lahat ng kasamaan niya. O, bilangan na ito ng mga pagkukulang. Naloko ako. Hindi marunong maging jowa ang nakaupo. Sabi nila, kailangan daw mag-let go, mag-let go. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad. Alam ko kasi ayaw niya ng maalat. Oo, kaya nag-hire ako ng tagagawa ng asin. No joke, ha? Sabi ko, pag nagluluto sila, pasok ka sa kusina nila, paalatin mo ang lahat ng pagkain nila. No joke. But that was conditional. Pag nagluto lang. Alam naman natin, magaling sila sa lutuan. Galit na galit ako. Galit na galit ako. You can skin me alive. Burn me and throw my ashes into the wind. Oh, ito pa. Bargaining. Inisip ko yan. Bargaining. Nakakapagod din ang galit. Kaya naisip ko, baka pwede naman pag-usapan. That is bargaining. Hindi ako marupok, ha? Pero open ako sa negotiation. Gusto nila magpatawa? Mag-sorry sila. Kung nung kinukuha ko ang gusto ko, sila ang nakipag-bargain. Sabi ko, gusto ko ng access sa pagdedepensa. Ang binigay sa akin, access sa pagiging educated. Sabi kasi nila, ay maganda naman yan kasi the pen is mightier than a sword. So I did. Oh, nakakatulong pa rin naman ako kahit hindi niya ako sinasama. O ginamit ko ang pen. Nagsulat ako ng libro tungkol sa isang friend ko, isang kaibigan. Pero kahit pala kaibigan, hindi nila ako tinuturing. I felt used. Shimon it. Shimon yo. Oh, next. Depression. Ang sakit. Kaya masasabi ko, na-lead ako into depression. It reflects kung ano yung nararamdaman ng marami. Oh, hopelessness. Kasi naloko ako eh. Ang dami kong tanong, hindi niya masagot. Kasabi ko, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Tapos ako, ang sagot niya sa akin, ako ang may hindi na-explain. Ako ang may unexplained na hindi ko rin mapaliwa-paliwanag. Hindi na nga ako makakain. Hindi na nga ako makatulog. Pakiramdam ko. Manganganib ako. I do not feel safe. Pati revenge body ko, sila pa ang may credit. Sino man nanagot? Hindi ko kasalanan na we're on this road to hell. Ang sakit. Na-realize ko na ginamit lang ako para manalo. I was so lost. Then came acceptance. But with being lost, you will find yourself kasi doon ako nagkaroon ng acceptance. I really believe that we have reached the point of no return. Never again. Kahit makita ko pa siya na nag-review ng story ko, you may try to destroy me. I will continue to serve looks. Kaya on behalf of all that were broken, we thank you for your continued support and trust. So, sa mga nasaktan, remember, valid lahat ng naramdaman mo. Valid lahat ng tanong mo. And it's okay to forgo the opportunity to defend your heart in a question and answer format. Dahil ang sagot mo sa sarili mo ang mahalaga. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Unang press secretary ni Pangulong BBM, Attorney Trixie Cruz Angeles. Welcome to the show.
1: Thank you, Clear. So, kung test card lang, si Tatay D, guwapo. Si Baby M.
2: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report, only here on BNC, the Billionario News Channel.
3: Are you ready for a transformation?
4: May pag-asa pa naman.
5: Oo naman, kayang-kaya natin.
3: Meet 12 hopefuls ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
0: Magandang araw po. Ito po ang inyong Tita Yusek Clear Castro na sumasa inyo sa akin pong napakabagong proyektong pinamagatang I-Clear Mo Yan. At makakasama po natin ngayon sa akin pong unang endeavor ay former President Rodrigo Duterte's social media strategist at kalaunan ay naging unang press secretary ni Pangulong Baby M, Attorney Trixie Cruz Angeles. Welcome to the show.
1: Thank you, Clear.
0: Meron akong tama ba ako may nararamdamang undercurrent of tension and awkwardness. Marami ako itatanong tuloy sa iyo.
1: Pinagbigyan mo na ba ako patapos mo akong paumbestigahan sa NBI?
0: Ay, naku po, ang ganda ng blouse mo.
1: Salamat naman.
0: What a very nice. Ay, ano nga pala yung tanong mo? Ano ulit yung tanong mo?
1: Ikaw yung nagtatanong.
0: Oo, ano to? Ay, nami-miss mo ba yung stint doon sa palasyo?
1: Hindi.
0: Hindi?
1: Hindi. Well, nung panahon ni Rodrigo Duterte, medyo mas relaxed kami. Kasi marami kaming kakampi. So, PCOO kami. So, taong bayan, di tanggap nila parati yung messaging namin. Sa panahon naman ni Presidente Baby M, parang parati kaming tinetesting. Pero at the same time, naramdaman ko naman na maayos sila. Tinanggap naman nila kami.
0: In your opinion, dahil meron naman daw nangangarap mga nanonood na nag-a-undergrad, anong skill set daw po ba? Anong toolkit ang kinailangan ng isang taong maglilingkod sa ganyang kapasidad sa palasyo? Social media strategist.
1: Well, logic yung unang-una. Awareness ng current events. Political awareness din. So, necessary lahat ng mga yon. Pero sa inyo yata, parang hindi na, no?
0: Logic? Uh-huh. O ang... Ha? Ang ganda na earrings mo.
1: Salamat. Sa'yo din.
0: Ngayon, bilang nagtrabaho sa Presidential Communications Operations, paano mo ipoproseso ang pagsagot sa iyong anak pag nagtanong, mano ulam, kung hindi mo na ihanda yung paborito niya?
1: Well, sasabihin ko muna, alam mo naman ngayon may gera sa Middle East. So, mahal ang gasolina, mahal din ang manok. So, magtiis-tiis ka na muna sa bangus today. Ay, pero mahal ng bangus, ha?
0: Nagmahal din.
1: Oo.
0: Well,
1: at wala pa rin yung 20 pesos na bigas.
0: Salud!

0: unsa bakura ni Baby M.
1: Ah, hindi siya stressful sa akin. Parang sila, kaya yata yung na-stress.
0: Parang sa'yo relief.
1: Oo. Although, in fairness, maraming, many people told me na they were sad to see me go.
0: Meron kaming gustong ipalaro sa'yo. Pag-uusapin ang dalawang, a tale of two Trixies, okay. Wala kang sinabi sa Pangulo ko.
1: So, confess card lang, si Tatay D, guwapo. Si Baby M, si Presidente Baby M. Kasi boyish naman yung pagka-cute niya. Ay, ganun.
0: Alam niya naman na mukhang bibig ko, napakabait niya. Napaka-pogi.
1: Napansin ko nga.
0: Mukhang baby.
1: Napansin ang buong mundo.
0: Oh, a baby what? I'm not saying. Pero baby, namapaibig naman si Lisa.
1: Hindi ko naman nahihirinan yan.
0: Eh, minsan, because sometimes, I have to eat my words.
1: Yeah. Okay.
0: Follow-up question.
1: Yes.
0: Sino sa dalawang pangulong yan ang mas maraming stolen shots?
1: Ah, it's PRD.
0: PRD?
1: Oo.
0: Kasi bumabaha kahit saan siya, sa Facebook, IG, etc., etc.
1: Oo, kasi kahit saan siya pumunta, labasan talaga yung mga tao. Nag-aagawan na maging katabi siya, nag-aagawan magpa-selfie.
0: Mm-mm. And next question? Oo, nasabi ko na. Mm-mm. Sa kabutihan naman. Natakot ako i-follow up yung sa stolen shots.
1: Oo nga, pansin ko. Relax ka muna. Okay lang yan. Pwede niyo akong biruin.
0: Ngayon naman. Patanungin naman natin.
1: Ang boss ko si Tatay, matipid. Mm-hmm. Ang pagkain namin sa palasyo ay sardinas na bangus.
0: Totoo yun?
1: Hindi, totoo yan. Totoo yan. Pero matipid talaga. Sinasabi niya parati sa amin, kasi pera to ng taong bayan. So, hindi tayo pwedeng maluho. On the other hand, si Presidente BBM naman, in fairness, masarap magpakain.
0: Naku, aalamin pa natin ang mga ibang concerns. Pagbalik po natin with, i-clear mo yan.
1: Ayan.
0: Oh, maraming salamat sa napakarami mong clear. Oh, samantala, i-clear ko lang po ang aking pawis sa nervyos. When we return, kasama pa rin po natin si Atty. Trixie.
1: Kabado ka ba?
0: Ano ang minimum requirement para ang isang basher, papatulan mo na?
1: Akala ko ikaw yung basher.

0: Kayo.
1: Ay, naalala ko na naman. Duran-duran.
0: Nung after 3 questions kay Presidente, pinapatigil ko na sila, okay, tama na. Ikaw kasi hindi mo pinapatigil, kaya ang daming nasasabi.
1: Sorry, lumampas yata kami ng 3 questions sa iyo. Papahintulutan mo pa ba kaming magtanong farther? This time, it's a one-word answer to a picture. Magpapakita ako ng picture at magsasabi ka lamang ng isang salitang papasok sa iyong napaka-brilliant na isipan. Pero may kasunod akong, and why? Picture, please! One word, Attorney Trixie.
0: Purple.
1: Purple.
0: Meron kasi siyang...
1: And why?
0: Meron kasi siyang suit na purple. Na tutuwa ako doon.
1: Oh, kulay ube. Very groovy.
0: Yes.
1: Parang ube. Next picture, please. Oh, ayan. Ano naman ang ulang? Ano naman ang unang salitang sumuot sa iyong isipan? Noong nakita mo iyan.
0: Si Don Sebastian Moretti.
1: Ang ganda. One name. Uh-oh, and why? That.
0: Well, tingnan mo, kumukha siyang, hindi ko sinasabi mukha siyang AI ha, pero mukha siya talagang mafia doon. Kasi yung black on black niya na outfit, saka yung ano niya. Di ba yung ano, mafia, meron silang expression na gumaganon sila?
1: Mm-hmm.
0: O yun.
1: Italiano, Italiano. Siya, next picture, please. Kong Abante.
0: Sorry, sa picture pa lang natatawa na ako. Si Kong Abante, parang pagod.
1: Pagod.
0: Pagod.
1: Ano ang...
0: Mahirap yata yung trabaho ng congressman, ano?
1: I-clear mo nga kung paano mo nasabi ang comment na yun.
0: Mukhang pagod na pagod siya.
1: Final picture. Anak ba niya si Gal? Gal Gadot? Di ba?
0: Gal Gadot.
1: Di ba ang Gadot? Ano naman ang iyong one word top of mind... is part of the moment, reaction.
0: Bob.
1: Wow.
0: Kasi yun yung kulang favorite word niya. Word.
1: Very strong words. Minsan, one word is enough, ano? Says so much.
0: Oh, yan na
1: bueno,
0: naman.
1: Now, bilang pangwakas, tayo po ay itutuloy po natin ang aking workshop. Please choose one.
0: Parang Miss Universe.
1: Ayan.
0: Same outfit. Ipagtanggol ang pagkakapareho ng damit sa isang event.
1: What will you say and why?
0: It is indicative that we all patronize our local weaving industry as well as our local sewers. It just so happens that because these are mass-produced, it cannot be avoided that we will have the same outfit. It is not necessarily a bad thing, and in fact, we encourage everybody to patronize the same places that we go to in order to help the local economy.
1: Palakpakan mga kaibigan, napakaganda ng pagkakasagot. O ako yata, parang kailangan ko yata matuto ng ganyang tact kasi naisip ko sasabihin ko na lang, I appreciate this evidence of excellent taste. I guess it is the execution that we shall see next.
0: Baka pwede mo na rin bawas-bawasan yung pagbanggit sa mga Duterte. Kasi parang every time na lang nagsasalita kayo, kasalanan ng mga Duterte ang lahat. So baka naman pag nagkita tayo, tapos pareho tayo ng damit, kasalanan ng mga Duterte ito.
1: Next situation.
0: Na late sa dinner, ipaliwanag ng hindi ginagamit ang salitang late.
1: Ordinarily.
0: Pasensya na at naantala ko kayo. Sa inyong pagkain ngayon, napaka-busy lang po. Alam niyo naman ang mga kondisyon sa Malacanang. Marami kaming gawain para iangat ang antas ng buhay ng ordinaryong Pilipino. Kung kaya't nagmadali naman ako, matapos yung aming napakamahalagang trabaho, andito na ako. Maraming salamat sa inyong pag-intay.
1: Ang ganda. Yes. Parang yun dapat yata ang aking pinipiling mga salita. Kasi ko ako, uno ko sasabihin, time is a very interesting construct. I have already been here in spirit. It is my physical presence that was slightly different and affected by other factors. Kasalanan niya ng mga Duterte. Ay, hindi pala. Natulang.
0: Kakasabi ko.
1: Oh my God.
0: Reminder lang.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa na showcase. Karang may showcase din tayo.
1: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
3: Anong gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
1: Sumurender ka na.
4: Lahat siya nagagali sa akin. Pero magdudunay tayo ng hasag. Yung kay, ano, kay Avalos Forger. Balat kayo pala.
5: Goodness gracioso! Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Line-up defense sa bank transaction issues, copy-paste na raw ayon kay Attorney Lorna Capunon. Nilaglag nga ba ng VP si Hubby at ang kanyang daddy? Gcash sent na, gastos ni Vice Mayor Despicio na reimburse na, pero DILG Secretary Remulla, worried pa rin daw sa kanya? Easy-easy, gaya ng turnover na swift but empty. Bakit pinagbabaklas ang dating opisina ni Senator Jenggoy Estrada? At mga kakamping disappointed sa photo op ni VP Lenny, bakit? Ano ba ang inyong point? Share niyo naman yan! Live from the BNC studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker Mamichu Villanueva. Ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondok. Ang kagawad na walang matawad magkomento, Jess Falsis. With our special guest, former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo.
3: Welcome back to Politico Talks, Attorney Sal Panelo.
6: Thank you for having me.
3: Kaya again, we have the official spokesperson of former President Rodrigo Duterte. And up to now, still acting as a spokesperson for the former president.
0: With the jacket to prove it.
6: For the ganda.
3: Termo kami ni sir.
6: Regalo ni SBG.
0: Ano nakalagay? Spokes CPLC.
3: Tapos naman ang anak niya, si Attorney Paulo Panelo, official spokesperson ni Vice President Sara Duterte.
6: Wow, like father.
3: Like son. How proud are you as a father? How proud are you of Paolo?
6: Siyempre, palagi ka nang proud. Ang mga ama't ina, palagi proud sa mga anak.
3: Yeah, and product.
6: Regardless.
7: Buti kinuha siya ni VP after may suggestion. Joke! Di ba sinadjust ko dati when Attorney Paolo was here?
0: So, ikaw na naman ang cause.
7: Baka narinig ni VP eh.
3: Oh, anyways, kanina nakikinig ko sa impeachment trial day 35. Kanina, natuto ko na isang word, bangga. Ibabangga ko si Attorney Panelo sa mga kapwa niya spokesperson. Usaping spokesperson pa rin, sabi ni Jose Claire Castro, quote-unquote, ang Pangulo hindi natutulog sa issue ng korupsyon. Siya naglilinis. Siya ang naglinis ng kalat ng ginawang nakaraang administrasyon.
6: Nakalimutan niya yata linisin ang sarili niya.
3: Ganon ka swift.
7: Ano bang dumi ni Jose Claire? Ano bang dumi ni Jose Claire?
6: Hindi, si BBM.
3: Okay. Pero si Attorney Claire yung kabangga mo dito, hindi si si PBBM.
6: Wala, hindi ko hindi si Aling Clara. Na-unused na ako sa kanya.
3: Eh, siyempre, you speak for the alter ego. I mean, you as official spokesperson,
0: still, you
3: cannot dissociate the presidency from yourself, di ba? Anyways, ang sabi pa rin ni Attorney Claire, as early as 2018, alam na ni former President Rodrigo Duterte itong mga ghost projects because Congressman Andaya said it, pero wala namang ginawa. What's your take on this?
6: Wala. Kung totoo yan, di ginawa na nga yan. Ang problema, noong mga panahon na yan, hindi mo alam kung sino ang gumagawa nun. Dahil pag alam ni Presidente, pinakulong niya nga yung dalawang commissioner na classmate niya, di ba?
3: Sa BI, Bureau of Immigration.
7: Si Jokno, DBM, involved dun.
3: Hindi,
7: sa flood control. Yun yung expose ni Kong Andaya. Pinagbigyan ko nga lang dito si Jokno nung nag-guest siya. Okay. I was too nice.
6: Kaya dapat, kung talagang totoo lang, demanda, pakulong natin.
7: Kaso namatay na si Kong Andaya.
6: Hindi.
7: The whistleblower.

0: hindi umano pag lumaya, majority. So sino pa yung dalawa? Based on your assessment. Sabi mo,
1: hindi assessment, yun ang narinig ko, na maniniwala ko.
0: Yes, so ano pa yung description ng dalawa?
2: Lagi siyang nakatambay sa Senate eh.
1: Hindi ko na maalala kung sino
0: yung dalawa. Yung isa ba, ano, kapag nasa abroad, pag umuwi, at may sakit, ay, gagaling.
1: Yung isang yun, kasama yun.
0: Ayun, pag may sakit, tapos gagaling, majority na.
1: Oh, yung isa.
0: Ah, yung pangatlo,
3: sino? Bago lang natin i-end yung topic, ha. Dito lang kami medyo nagkaiba ni Attorney Sal ng opinion. Dahil para sa akin, kahit pamilya, kahit ano pa yung nakaumang dyan, pag senador ka, dapat sundalo ka ng bayan. Your weapon is your
1: pen. Yan ang general rule.
3: Akin lang yun, ha?
1: Yan ang general rule. Pero ang nangyayari sa Pilipinas, talagang exception to the rule yan.
3: Totoo naman.
1: Pag ang pamilya lang nakataya, talagang bumabaliktad.
2: Oh, ito isang common question ko sa inyong tatlo.
0: Wait, super juicy eh. Dahil nasabi na ni Attorney Sal. At si Attorney Sal nagsabi nito tungkol kay Senator Mark Villar na pag nakambang na sa pamilya. Ang kwento kasi sa akin, si Senator Mark Villar, hindi daw niya kayang makulong. That's one. Yung isa naman, yung kapatid niya, ang sabi, ay confident ako. Wala namang makakaso sa akin eh. Sabi nung isa. Mm. So kaya naghiwalay. Mm. Yun yung kwento.
2: Yeah, anyway, wala tayong way of verifying those kwento. So, alam niyo ko, fact checker ako.
0: Well, naunang magkwento.
2: I just stick to facts.
0: Si Atty. Isa na unang nagkwento.
2: Pupunta nga tayo sa real facts.
1: Pinagtanggol ko lang si Mark.
2: O, teka.
3: Tama.
2: Gentlemen lawyers, you abide by the judge. Let's go to the headline for the week. Headline number one.
4: Headline number one. Nagsimula sa sigawan na uwi sa singilan. Reyna Mercedes Isabel, Vice Mayor Harold Respicio, never to back out ang atake sa mga barangay chairman at DILG secretary. Ang fiery down na demeanor ni Vice Mayor Respicio, patok o putok?
2: Attorney Sal, kasi patok ba yun o putok?
1: Ano
2: as a lawyer.
1: Ba, ano na nga ba ito?
2: Agree.
1: Pag-agree, patok.
2: Oo. Ang putok, you don't agree.
0: Disagree.
1: Ano yung sinasabi niya?
3: Okay ba yung conduct ni Harold Respicio?
2: Vice Mayor of Isabela.
1: Ako, I will advise him, stop calling attention to yourself. Kailangan, relax ka lang iyo. Bata ka pa. Marami ka pang pararatingan.
2: So, putok.
1: Relax ka lang.
2: What a good advice. Attorney Jess.
0: Well, wow, I agree with Attorney Sal. Siyempre, putok, no? Hindi kasi alam ng karamihan, no, na may context yung pagsigaw ni Attorney Harold Respicio. And it gets worse if you know the context. The context is may nag-privilege speech na babaeng counselor or sangguniang bayang member nung kanyang council at criticize si Harold Respicio for being absent, wala sa sakuna, wala sa Reyna Mercedes, mas nasa national. So, eto si Harold Respicio, change topic. Pagkatapos ng privilege speech, biglang binanat niya yung tobacco excise taxes, kunwari anti-corruption advocate siya. So pinagsisisi niya yung mga barangay captains na magnanakaw daw yung mga barangay captains. Conduct unbecoming of a public official, conduct unbecoming of a lawyer. Kung ako na-suspend, hindi ako, I'm not afraid to say I was suspended. Mas dapat suspended si Attorney Harold Respicio.
2: Okay, Attorney Jimmy.
3: Ako, para maiba lang, patok ako. But I have different grounds, no? Pinanood ko kasi yung other videos na kalakip nun, like you. At ang nakita ko, in-explain ni Harold na mas mabuti pa na dito tayo nag-aaway kaysa sa labas kasi pinasusundan na raw siya. Yun ang sabi dun sa video. Sabi niya, alam ko na isang beses may nagsustok na sa akin pero hindi ako natakot. So, I think what he was saying na let's resort to parliamentary procedures imbis na nagsusunuran tayo sa labas. Kaya tama rin, in the sense, na doon niya na nilabas yung sama ng loob niya imbis na makipagpatayan siya sa labas.
2: Oh,
3: tama din, di ba?
2: I understand si Attorney James, ano, kasi makakasama sila ni Respicio.
0: No, sa mga rally.
3: Look, by the way, ako medyo hindi ko gusto yung ganyang mga patutsada dahil I medyo gusto ko yung gentlemanly procedures.
2: Okay.
3: Pero may point yung ginawa niya.
2: Anyway, his behavior is inexcusable. So let's go to headline number two.
4: Headline number two. Dating opisina ni Senator Jinggoy Estrada, Malabear unit na matapos baklasin ng mga gamit from ceiling to flooring. Personal na pera naman daw ni Senator Estrada ang pinampagawa noon. Ang pagbaklas sa opisina ng pro tempore, patok o putoko?
2: Unahin ko, Attorney Sal, is this patok o putok?
1: Palagay ko mali.
2: Mali. So putok?
1: Mali yung ginagawa nila. Pwede mo namang tanggalin ng hindi mo unang-una, kung gastos nga naman yon, eh, kailangan tanggalin mo ng maayos at isoli mo na lang sa kanyang ibang gamit.
2: You mean to Jinggoy? Yes. He has the right to remove them.
1: Kasi sa kanya namang... So, alam mo, yung opisina kasi ng gobyerno, gastos ng gobyerno.
2: Yes.
1: Pero kung gusto mo pag-endahin, nagastosan mo.
2: Out of pocket.
1: O, ano ba naman yung isoli mo? Wala naman mo.
2: Eh, pati toilet, pati yung mga tiles ng gas, pati yung mga ilaw.
1: Kaya nga, kumbaga parang ano yan, nasa kapangyarihan kami kaya wala kayong magagawa. Parang gano'n okay. Ang dating.
2: So, patok. Hindi putok.
1: Patok.
2: Patok kasi he agrees it must be returned to the one who spent for it.
3: Okay. Well, akong appreciation ko sa... Ako na ba?
2: Oh, patok o putok?
3: Ang appreciation ko is putok yung ginawa nila dun sa opisina.
1: Mali yun.
3: Dun sa pagbaklas.
2: Hindi, si Jinggoy
0: nga nagbaklas. Si Jinggoy yung nagbaklas, ha?
2: Oo. Oh.
1: Ah, siya nagbaklas? Oh, mali, akala ko naman.
3: Siya ba nagbaklas?
2: Yes!
3: Ay, sorry.
0: So, here's the facts, ha?
3: Okay. Hindi ko alam, ha? I thought they were clearing it because Tito Soto was going to occupy...
0: The sixth floor is the office or the floor for Senate leadership.
2: Senate President, pro tempore,
0: okay, etc. Okay. So, Senator Jinggoy, nung dating, ano pa siya, majority, he was pro tempore, so he was occupying that office. So, nung he was being asked to vacate, kasi hindi na siya pro tempore, binaklas niya lahat.
3: Well, I appreciate the update. In that case, ang kanya namang opisina yan. But I would not comment anymore kasi obviously I don't know enough about this. Basta sa akin, sana hindi nila makalimutan lahat ng mga masasarap na kainan na nangyari doon. Na lahat sila were always welcome tuwing may mga maiinit na usapan doon ng mga bonding times nila.
2: Ito pa,
1: further... I revise ko yung akin. He may be entitled to the improvements. No? Yeah. Mm. Pero kung ako yun, bakit mo pa naman tayo? Bigay mo na. Donate mo na lang.
0: Mayaman ka kasi, attorney.
1: Ano yun? Ethics na tinatawag.
2: Tsaka further background. Uh-oh. Kasi nung na-discover ni Senator Soto na incoming pro tem, siya na yung pro tem, nakita nga niya, baklas na. So, pinakita naman ni Senator Ping Lacson na dati rin President Pro Tem, nung na-inherit niya yung room, the same room, intact yun. Eh, bakit ngayon
1: bakit naman si Win Gatchelian hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa maliit na kwarto niya? Hindi ba dapat nasa Senate President's office room siya?
2: Inaayos pa yata yan.
1: O, tagal naman masyado yata
2: yan. Anyway,
1: umaalis
0: sa issue.
2: Ipa-fact check mo na yan.
0: Madaling issue sa mga hindi ko opisina. Ako sa akin, sa akin putok yung pagbaklas, no? Ako, I'll just cite the law on movable and immovable properties. So, kung building yan, you can only remove those that are movable without destroying the immovable property. So, kung sa'yo yung couch, yung mga things na easily movable, like TV, mga desktop, yun, pwedeng talagang alisin ni Senator Jinggoy yun. Pero yung pagbaklas niya, ang dating sa akin, merong mga na-damage na part ng ceiling, na yung sa toilet niya, yung sa tiles. So, ano na yun? Hindi na yun tama in terms of what's proper in terms of movable and immovable property.
1: Siguro ano lang yun, protesta na rin. Oh, yeah. Kasama sa protesta, kakulong niya.
2: Ako, intelligent guest
1: reaction
2: lang.
1: Reaction yun.
2: Intelligent guest ko. Kaya lang, ngayon lang sila nag-move, si Senator Gatchelian hindi pala mag-move. Inintay nila yung Supreme Court ruling na nag-question.
0: Sa majority.
2: Yes. So, on that note, let's go. Headline number 3.
4: Headline number 3. Picture ni Mayor Lenny with Ambassador Kirsch. May dala nga bang Kirsch? Get man na nga ba siya sa mga kaganapan sa Gaza? Ang pambabatikos ng mga kakamping kay Mayor Lenny. Pahok o putok?
2: May international at may local implications. Attorney Sal.
1: Bakit issue doon na bumisita yung...
2: Kasi di ba Israeli?
0: Oh. Well, madami kasi sa mga kakamping,
2: human rights, progressive.
0: Oh. So, they equate Israel with genocide in Palestine. So, they think by doing a courtesy call with the Israeli ambassador, Mayor Lenny supporting...
3: It's taking a side.
1: Sa akin, courtesy call lang. Wala yun.
2: So, putok?
1: Binibigyan na masyadong meaning yun.
2: Okay. It's not a matter for debate.
0: As simple as that. Ang galing, no?
2: O yan, ha? Attorney Jess, nakakuha ka ng kakampi. Kakampi.
0: Well, sa akin, middle . Okay. Ako personally, I am for free Palestine. I would never personally meet with the Israel ambassador for whatever reason. Maging mayor man ako. But of course, kung presidente, baka ibang usapan yon. But of course, I will never be a president. But ang point ko is, ang presidente kasi will generally have to meet all ambassadors talaga eh. But if it were my choice, ako personally, I would not.

0: and more efficient.
1: That means access, and that means inclusion.
0: From the technology we build to the future of mobility.
2: Providing alternate mode of mobility.
0: Some call it change. We call it a shift.
3: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
4: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
5: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
6: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputaneta.
5: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
7: The hot takes are back. Popular, the opinions popular, unfiltered. Popular, ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
0: The mornings we want.
8: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sure.
8: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
8: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
8: Purina na to at saka itong wheeler na to. Hindi mabola.
0: Oo. Straight.
8: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
9: You are still watching Politico Talks sa Billionaire News Channel, sa Politico Talks Facebook page at sa Abante Online. Pag-usapan natin ang presko ni VP Sara para sugutin ang mga alegasyon ni Gracioso. Kanina nakatatawa tayo sa Gracioso ni opening ni Abet. Sir Attorney, ano po ba yung sabi na pasa daw sa polygraph test ito si Gracioso sa NBI?
10: Walang problema.
11: Napakadali naman sabihin niya.
9: Patutuwa
11: niya, talaga puro kasi nungalingan niya. Paano si Madriaga din niya?
12: Walang evidentiary value.
11: Wala ang alay detector test.
9: Pero natutuwa ako sa anak mong si Paolo Panelo. Mataray din.
11: Oh, bakit?
9: Di ba yung mga banat niya kay Attorney Claire, yung mga rebuttal niya, grabe.
12: Maanghang.
9: Maanghang din. Nagbibiro nga kami, kasi dapat kaya nga nakaganito ako kasi we are trying to reenact the impeachment dahil si Claire Castro nakaganyan, si Luis nakaganito.
10: Para basti ako.
9: Pero kalaban ni, yung nakalaban ni Paolo, yung mga nakaganito.
11: Talaga.
12: Eh kahit nga si Attorney Poa, nakagalitan ni Attorney Paolo Panelo.
10: Pero goods na sila.
9: Oo.
10: Huwag mo nang palakihin, goods na yun. Talaga.
9: Ano masasabi mo doon sa anak mo? Sa pakikipagbanggaan.
11: Mabait alam ko, pa yun.
9: Oo nga, mabait, alam ko gentleman
12: mabait,
9: siya.
12: Mabait,
9: oh.
12: Mabait pa yun sa lagay na yun.
11: Wala, mabait pa yun. Di mo pa nakakita ang ano nun. Ang pangil nun.
12: Kailan kaya lalabas ang pangil?
9: Pero mabalik tayo kay Gracioso. Do you think merong sinasabi na demolition job? Sabi nga ni Paolo na may demolition, yun ang kanyang role, demolition job against BP si Sara.
11: Eh, totoo naman eh. Bilang kay... Hindi, Sara, di ba? Pati sa tatay, sinisiraan niya rin.
9: Oo nga. Eh, bakit ganun lang siya lumabas? Sabi nga ni Attorney Jimmy, ikaw ang magsalita niyan.
10: Exactly. Kasi kung totoong mabigat yung dala-dala ni Gracioso, bakit ngayon lang siya lumabas? That would have been the most damning piece of evidence. Tapos, parang nabubulag tayo at nabibingi tayo kapag may evidence against what he says. Like nung sinabi niya yung April tsaka September 2019 na kay Jeffrey Tupas. Pero wala naman pala sa bansa yung tao. And yet we quarantine that na parang, sige, pakinggan natin yung iba pa. Dapat dun palang makita na natin na walang credibility yung tao na to and move on to better witnesses.
11: Hindi pa yun. Di ba yung sa Marinduque, sabi niya, nandun si Inday Sara sa...
10: Oh, wala Kulais. Naman.
11: Wala naman. Naman. Isa pa, yung tsokolate. Oh. Allergic
10: si PRRD.
9: Teka muna. Mas tiwala ko sa Tweety Bird ni Attorney Jesse.
12: Ano-ano? Kung demolition job ba si ano?
9: Hindi, mga...
12: Gracioso?
9: Sa sinasabi ni Tweety Bird sa'yo, mas tumatama pa kasi kay Gracioso. Yung heating average niya, napakababa.
10: May I add a question for Attorney Jess din?
12: Yeah.
10: Naniniwala ba kayo kay La Gracioso? Meron bang ano? Meron
12: ako
10: ba
12: hindi. Actually, may mga discussion sa prosecution panel if isasabpina ba or tatawagin si Gracioso. meron siyang mga minority na advocates na isabina siya. But the majority, and I'm not saying prosecution ako ha, mga titty birds lang to like Mami Chu said, no? Ang discussion sa prosecution, thumb down si Gracioso, wag isabina.
10: So,
12: kasi
10: si,
12: pampagulo lang.
10: So Trillanes tsaka Gracioso, parehong hindi pinatawag ng prosecution.
12: Ah, well, iba naman si Trillanes ha. Mas pabor ang prosecution sa kay Trillanes.
10: Mm-hmm. I know, hindi yun ang narinig
12: not
10: ko.
12: In terms of sabina, not in terms of testifying, but in terms of love na love ng prosecution panel si Sentry.
13: Ako iba tingin ko doon eh. Parang siyang pinalabas sasabog, talaga.
11: Sasabog ang testimonya no kung sinalang mo 'yun.
10: Si Trillanes o si
12: Gracioso?
10: Trillanes.
11: Well, Madriaga, Trillanes, Gracioso.
10: Sama muna si Bicoy sa Asen.
11: Lahat sila.
13: Teka, gusto ko ma-recall.
12: Duda ako doon sa Trillanes part.
13: Gusto ko ma-recall yung nangyari in the presidential campaign noong 2022. Di ba, si Trillanes sa confrontation kayo sa bangko. Ano talaga nangyari doon?
11: Ganito ang nangyari doon.
10: Yan.
11: Di sabi ni PRD, galit siya kay Trillanes. Sabi niya, wala makong pera. Magkano ba pera mo doon? Sabi niya, basta alam ko, wala pang ilang libo lang. Sabi ko nga sa kanya, tinamaan ka ng magaling. Eh, kailangan mo ng pera para manalo ka presidente, wala kang pera. Tawa ako ng tawa. Anyway, so sabi niya, pipirma ako ng waiver. Oh, madali sabi, di ginawa ako. Pagpunta ko ron, di sabi ng mga bangko, sir, hindi na pwedeng ilabas to. Ako, bakit? Eh, joint account, sir, and or ito. Kasi pag nilabas namin yan, eh baka i-demanda kami ng mga depositor. Baka mag-bank run kami rito. Kasi kung joint account, wala namang pirma yung isa, ba't mo nilalabas? Mm. O, madali sabi, pagdating nung mama, sabi niya, Attorney Panelo, nasan yung waiver? Ba't sa akin mo hinihingi? Hingi mo sa kanila. Tipunintahan yung bank manager sa mga abogado. Can I have a copy of that? Sabi nung mga bank lawyer. We're sorry, it was given to us. It's now within the bank secrecy law. Hindi namin naibigay. O, di balik sa akin. Attorney Manelo, wala na akong kopya. Aka na akong kopya. Tatlo lang kopya ko sa kanila, akin, saka sa media. Punta ka sa media, kumuha ka doon. Asar na asar na siya.
10: Ay, sabi
11: niya. Tapos punta siya. Oh, may waiver na. Ilabas niya na. Sabi sa kanya, sir, I'm sorry, we cannot release. Kasi yun,
10: Joint account
11: to, walang pirma yung isa. Saka isa pa, sabi niya, ibang klaseng waiver ang hinihingi sa amin eh. Ang kasing nakalagay doon, certify that at no time, from the time of the opening of the account until this time, na may 200 million as claimed by this man.
13: Okay. I'm getting the impression that you are going to testify for the defense panel on that particular ano.
12: Wow!
11: Abay, kung patawag nila ako, bakit naman hindi?
13: So right now, wala pang ganong plano?
11: Wala.
12: Ay, ang ganda ng hunch ni Mami Chu, ha? Pwede.
13: Oo, yeah. Pwede. Kasi ngayon ko lang, kaya nga tinanong sa kanya, ano ba nangyak? Kasi nagkutugma. Diba? Nababakla sa
11: mga... Kaya diba sabi ko sa statement ko, lahat ng mga allegation nung Renegade Rebel Lenny, hindi inuulit-ulit niya, puro kasinungaling.
12: But I have to ask Attorney Panelo, siyempre, baka masampina ka nga.
13: Uh-huh.
12: Ang cross-examination question sa'yo ng prosecution, nakikita ko na.
11: Sige, kunyari, ikaw ang prosecutor.
13: Yeah. Okay. Okay. Play it out.
12: Okay.
13: Play it out.
12: On record, sabi ng defense na, yun nga, VP Sara does not recall opening accounts. Because, ang sabi ng defense, that yung mga pag-open ng time deposit, yung pag-ano ng manager's check, yung account daw, and or.
11: Correct.
12: Meaning, President Rodrigo can act alone. May ganong defense, ha? Na even without the signature of Sara. Attorney Jimmy said that kanina, in the beginning of our show.
10: Meaning, parang account siya ni PRRD.
12: Yes. So, ang tanong ko, if it was true na sabi ng banko, we cannot give the account kasi solo waiver lang, akala ko pwedeng solo lang ni President Duterte to open a time deposit, to issue a manager's check. Solo lang. Pwede na.
11: Iba yung waiver ng joint and or. Kasi kahit ako, kung ako depositor, nirelease mo yan, na alam kong joint, ay talagang, I will pull out all my money. Delikado pala. Ay, palagi rin ako naka-joint.
12: Isipin pa sa yung ka-joint?
11: Kahit pa. From the point of view of depositors, pag pumayag ka na mag-release, na walang pirma yung isa, dahil ako, palagi ako naka-join sa asawa ko, abay, delikado ito. Sa tingin ko, tama yung decision ng banko. Magbabankran sila.
13: Okay. Pero bakit nga yung freely shared sa impeachment? Kasi allowed by law. Yung freely shared, yung mga bank records na yan.
11: Kasi sabi nila, part of the exception daw, but may no object ka ng defense.
10: By the way, kaya nila sinasabi ni Kapuna na copy-paste yung objections kasi copy-paste din yung ginagawa ng prosecution. Inuulit-ulit nila yung what we think on this side is a violation.
13: Oh.

0: Nako, nabo-board na ako sa impeachment, ha? Ang tagal na desisyon. Saka kailangan pasayin natin. May ito mga suggestion ko, scoring system lang. Wala na yung mga two-thirds, two-thirds. 20 naman kayo dyan. Oh, kung sino nga sa the end of week, makita natin na 11-9, tapos sa desisyon. Kung sino yung in favor, dalawa may sign. Acquittal, conviction. Lilipat lang yung mga senador. Kung ano mas maraming puntos at the end of the week, yun na kagad ang ating magiging desisyon. May host, may music, ganun. Tapos may cliffhanger. Previously, sa impeachment, may recap. Gawin natin ganun, utang na loob, para manood ulit kami. Kasi bumaba na ang ratings nyo. Okay? Step up, impeachment trial. Okay ba yun, Tito Ron?
1: Tama.
0: Para exciting!
1: Masyadong mahaba. Mahaba no? Talaga. Kaya bumaba na rating, ha?
0: Bumaba na yung rating.
1: Welcome sa What's the Point? Masaya kaming makasama kayo ngayong gabi. Nagsimula ang programang ito para ipaliwanag ang balita sa paraan na mas maiintindihan ng bawat Pilipino. Mula sa mga tanong ninyo, tinalakay natin ang iba't ibang issue at mga polisiya na may epekto sa atin sa araw-araw. Una natin na pag-usapan noon ang darating na impeachment ni VP Sara Duterte. At ngayong gabi, pagkatapos ng tatlong buwan mula na magsimula ang impeachment ni VP Sara Duterte, isang mahalagang tanong pa rin ang hindi nasasagot tungkol sa magiging epekto ng desisyon nito. Paano nga ba ito makakaapekto sa sitwasyon ng bansa? What's the point of impeaching Vice President Sara Duterte?
2: Sa loob ng 34 na araw, napapanood ng bayan ang mga hearing. Narinig ang mga argumento.
3: I beg all of you,
4: hindi ba ito isang scam?
5: Hindi ko po maalala kung...
6: Yes, the Vice President knows about...
2: At nasaksihan ng iba't ibang banggaan, lalo na sa politika. Dahil sa patuloy na umuusad na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: So huwag naman tayo tumayo dyan, unang ganun. Konting respeto naman.
2: Pero sa dami ng ingay at kuro-kuro, naiintindihan ba talaga natin kung ano ang mga nakataya dito? Ano nga ba ang mangyayari pagkatapos ng hatol? Kung makonvict si Sara Duterte, ano ang susunod? Kung maa-acquit, ano naman ang magbabago? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ito para sa bawat isang Pilipino? Dahil sa programang ito, hanggang sa huli ay bubusisiin natin ang mga usapin higit pa sa mga headlines ng impeachment trial. Kaya naman babalikan natin ang mga nangyari. Lilinawin ang mga posibleng senaryo. At tututukan ang mga susunod na hakbang. Dahil ito ay hindi lang kwento ng mga nasa kapangyarihan. Ang desisyong gagawin ngayon, maaaring humubog sa kinabukasan ng bansa natin. Kaya bago tayo tumungo sa susunod na kabanata, pag-usapan natin. What's the point of impeaching Vice President Sara Duterte?
0: At isang gabing controversial ang pang-ending natin sa season na to. Ang daming posts at memes tungkol dito, mula sa mga maiinit na banter ng defense at prosecution hanggang sa mga witness at ebidensyang lumalabas, pasabog talaga. Pero bumalik tayo sa importanteng tanong. Tulad nga ng sinabi mo, Tito Ron, ano ba ang mangyayari kapag may desisyon na sa impeachment trial ni BP?
1: Dahil high profile issue ang impeachment, Alex, alamin muna natin ang legal na nangyayari sa dalawang posibleng senaryo. Ano ba ang mangyayari kung makonvict at matanggal sa pwesto ang VP? At paano naman kung ma-acquit siya? Para sagutin yan, kasama natin muli si Attorney Nathan Marasigan, ang ating resident legal expert. Magandang gabi, Attorney.
8: Magandang gabi po. O,
1: tinulungan mo kami noon nung pinag-usapan natin yung impeachment paumpisa. Tulungan mo kami ngayon sa anong mga dapat natin malaman sa mga legal na bagay tungkol dito sa impeachment na nangyayari ngayon.
0: Magandang gabi sa kapwa ko, magandang lalaking Attorney Nathan.
8: Magandang gabi, sir.
0: O, ito na ang unang tanong ng ating nalilitong kababayan. Ano ba talaga?
9: Sino ba ang magdidesisyon kung guilty o hindi si VP Sara? Ilang boto ba talaga kailangan para makonvict siya?
8: So para sa impeachment po ni VP Sara, ang magde-decide po dito kung convicted or acquitted ay ang Senado. Ang ibig sabihin ng Senado ay yung mga senator judges na physically, legally, and actually able to vote at the time that the vote is called, no? So kung sino ang pwede na bumoto. Sa kasalukuyan, ang number na ito ay 20. Dahil kung maalala po natin ngayon, meron pong apat na senador na hindi maaaring mag-vote actually or legally. Meron pong na-detain, meron pong on medical leave. Ngayon, ayon sa Constitution, para ma-convict po si VP Sara, kailangan po natin ng 2/3 vote ng 20 na ngayon. At ang numero na yun ngayon, as it stands, is 14.
1: Bakit kailangan physically nandun? Hindi ba pwedeng online voting? Halimbawa, nakakulong yung dalawa. Okay. Bakit hindi sila pwede mag-online voting?
8: Itong punto po na ito is actually the controversial. Based on the Constitution, ang sinasabi po talaga doon is 2/3 of all members ng Senado. So, wala siyang qualification kung present ka ba doon. Ngayon, nagkaroon ng ruling actually yung korte, the impeachment court, by the presiding officer or the presiding senator judge was Senator Cheese Escudero. Ang ruling niya po is ang number na kailangan para ma-convict is 16. Wow. Talaga. But recently, nagkaroon ng apela. So one of the senator judges, sinabi niya na merong apat na hindi physically pwedeng pumunta doon. So nagkaroon ng appeal from the ruling. And then the impeachment court, nag-decide sila ulit. Nagkaroon ng bagong ruling. In fact, ang voting sa bagong ruling na yun ay 13-1.
1: Yung dalawang nakakulong, hindi pa naman sentensyado yun, di ba? Tsaka hindi pa nahusgahan yun.
8: Hindi pa.
1: So, preventive detention lang yan. Bakit hindi sila kaya payagan na pumunta sandali sa Senado para bumoto kung talagang napakahalaga ng kanilang boto?
8: Yes, ang rationale kasi nila is yung wording na legally and actually. So, pag titingnan mo yung preventive detention po na iyon, ang pag-interpret ngayon ng korte, the impeachment court, is that they are not legally allowed to vote. They could not vote at the time.
1: Pero walang disqualification yun dahil wala pa ngang judgment of guilt.
8: Wala pa at the
1: time.
8: So
1: where is
8: the
1: legal impediment? Diba? What is the legal basis for them not being allowed to vote or not being allowed to go to the Senate or not being allowed to vote online?
8: Well, based on the rules of impeachment, the impeachment court can make can amend the rules and they in the exercise of that rule po, nag-decide sila na yung pag-interpret ng kung sinong pwedeng bumoto ay yung legally at actually pwedeng bumoto.
1: Yeah, they should not use the word legally siguro kasi wala naman legal basis yan. No? Tsaka in the first place, this is not a legal process.
8: This is not actually
1: legal. Di ba this is a political process to begin with?
8: Yes. Kung makita mo yung ruling na ito ng korte, ng impeachment court, sinabi nila that it is specific to the circumstance of this particular impeachment. Meaning, hindi rin siya maki-carry over in future impeachment proceedings.
1: Oh, so in other words, in the future impeachment proceedings, kung halimbawa possibly nakakulong, pwede rin nang payagan bumoto.
8: Exactly.
1: So parang yun dito lang, ito lang.
8: Isa yan sa mga dahilan ko bakit controversial siya. Ayon sa Constitution, to convict, kailangan mo ng 2/3 of the members of the Senate. So yung pinagtatalunan dyan is yung denominator. 2/3 of what? Diba? So ang interpretation itong impeachment court na to, 2/3 of 20. Mm-hmm. Yung mga siyempre, yung mga hindi nag-agree dito, ang sasabihin nila, 2/3 of 24 dapat yan.
0: Attorney, maraming articles sa impeachment, di ba?
8: Yes.
0: So, isang boto lang ba for the overall o isang boto kada article?
8: Okay, so maganda yan. So, meron tayong apat na articles of impeachment. Pag ma-convict ka lang sa isa, that means convicted
1: todas
8: ka na.
1: Todas na.
8: So, hindi kailangan sa apat, 3 out of 4, hindi ganun.
0: Hindi.
8: So, based on the rules, kailangan sa iisa lang pwede ka nang mag...
0: Ilan ang article?
8: Apat.
0: Ah, naku, 4 chances of winning.
8: 4 chances of winning. If you remember, the first one was confidential funds, and then second one is Sal-N, di ba? Meron pang yung pang-apat yung grave threats, di ba? So sa apat na yun, pag may na-prove lang na kahit isa dun, hindi na nila kailangan i-prove yung iba.
1: Kung halimbawa, nagka-desisyon na, pwede bang mag-appeal?
8: Ang sagot dyan is hindi, dahil under the impeachment rules mismo, walang motion for reconsideration.
1: Ah.
8: Wala ring appeal. But kung maalala mo, hindi ito legal na proceeding nga. It's sui generis. Naalala mo yung word natin?
1: Oh, kakaiba
8: siya.
1: Alex,
8: word of the day mo, di ba? Oh. Hindi siya criminal case. Hindi siya administrative case. Hindi rin siya civil case. So, hindi mo siya pwedeng i-appeal.
0: Paano pag in-appeal yung deportin eh? 16 talaga eh.
8: Okay.
0: Pwede ba yun?
1: Sa Supreme Court
8: okay.
1: Yun.
8: Actually, ginawa na yan. Question yung 14, yung ruling na to ng Senado, the Senate, acting as an impeachment court, merong nag-question sa Korte Suprema. Kaya lang, ang ruling ng Korte Suprema is dinismiss niya yung pag-question na yun. Una, sinabi niya it's premature. Dahil wala pang decision eh. So meaning, wala pa akong pagde-decide.
1: Theoretical pa lang yun.
8: Theoretical pa lang yung paggamit ng 14 na number. Pangalawa is wala kang standing. Meaning, yung kung sino yung nagdala ng kaso, wala naman siyang masasuffer na meaning na consequence. Mm-hmm. So based on two procedural grounds, dinismiss siya ng Korte Suprema. Mm-hmm. However, ang ibig sabihin nun is pag mag-decide na sila, posible na questionin pa rin yun sa Korte Suprema.
0: Ah.
8: Right? So ang kini-question mo doon, you have to make a distinction. No? Ang kini-question mo is kung sinundan ba nila yung Constitution. Hindi mo kini-question yung wisdom ng Senado sa pag-decide.
0: Eto, singit.
8: Okay.
0: Apat ang ano article. Halimbawa, hindi ka pwede mag-desisyon doon. Halimbawa, gusto nang madaliin.
8: If you remember, bago yung magsimula ito, nagkaroon tayo ng pre-trial. Sinabi nila na ito yung mga ipipresenta namin. Malapit na actually matapos eh. Ang sabi ng prosecution is parang apat na araw na lang kailangan nila. So this week, dapat matatapos na yung prosecution. Pag natapos niya nang ipresenta lahat, magpipresenta naman yung defense.
0: Oh.
8: Yung depensa ni VP Sara. Pag natapos lahat ng iyon, magde-decide ngayon yung korte, the Senate acting as an impeachment court, tapos pag nag-decide sila, yun na.
1: Pero bakit hindi pwedeng sinasabi ni Alex, bukas mag-decision na sila para tapos na?
0: O kaya, isang article, dapat pagkatapos ng isang article, nag-decision na kagad, botohan na. Kung ano, parang hindi na nila pumunta sa pangalang article, yung pala, may isang guilty lang pala, tapos
8: okay.
0: Na eh.
8: So of course, may tinatawag tayo na due process rin. The due process also applies to impeachment proceedings.
1: But an impeachment court can decide to rule after one...
8: Actually, that is true.
1: Base,
8: they
1: diba?
8: Can decide. But based on the rules of impeachment ng Senate mismo, it says there that the defense also has to have the opportunity to present its evidence. So, sa rules mismo ng impeachment court, prosecution, defense.
1: Which they can amend. They can amend if they want.
8: They can amend it if they want, which is exactly what they did. Right? They interpreted what two-thirds of a majority means.
1: At pag meron ng decision, ano ang posibleng mangyari? Ito ang tanong ng ating kababayan.
10: Ang alam ko, dalawa lang pwedeng mangyari sa trial ni VP Sara. It's either ma-convict siya or ma-acquit siya. Anong mangyayari pag na-acquit si VP Sara? May magbabago ba? Ayon sa batas, anong mangyayari sa Office of the Vice President pag na-convict siya? May papalit ba sa kanya?
1: So yun, sa tingin ko, yan ang tanong na lahat. Ano, ha? Eh, yung acquit, alam na natin yun siguro na tuloy-tuloy lang. Ano, ha? Pero pag na-convict, sino papalit sa kanya, attorney?
8: Well, so una-una, matatanggal muna siya sa pwesto.
0: Uh-huh.
8: Pag natanggal siya sa pwesto, posible rin na patawan siya ng Senado ng perpetual disqualification. So pwedeng hindi siya humawak ng position in government or opisina.
1: Pwede ba yun? O it's mandatory?
0: Automatic
1: yung then? Perpetual disqualification.
8: Okay, so there are two views to this, but it has to be indicated in the decision, meaning hindi siya automatic.
1: So kung hindi nilagay sa decision, pwede hindi siya perpetually disqualified?
8: Pwedeng hindi. There are two views. The first view is automatic, meaning kasama yung perpetual disqualification. Hmm. Dahil ang sinasabi sa Constitution, it shall not the penalty shall not move further than removal from office, and ang wording dun is end, perpetual disqualification. However, in practice, what usually happens is ilalagay mo sa decision na may kasama dun na perpetually disqualified from holding public office. Pag tiningnan mo rin yung history ng provision na yun and how it's interpreted by the Supreme Court in the past and even the U.S. Supreme Court, kailangan mo talagang mag-decide. Meaning the Senate has to decide to perpetually disqualify.
1: O, sinong kapalit niya kung halimbawa natanggal siya?
8: Magandang question yan. So kung matanggal siya, yung presidente pipili ng posibleng kapalit ng vice-presidente. Yung pagpipilian niya is either the Senate or the lower house. So, Senado or Kamara de Representante. Doon siya pipili. Pero, yung pipiliin niya, hindi automatic na yun na yung vice-presidente. Kailangan i-confirm pa yan.
1: Saan?
8: I-confirm siya ng majority ng Senate and then i-confirm rin siya ng majority ng House. Voting separately.
1: So, kung meaning, hanggat hindi pa confirm sa dalawang Kamara, sige-sige lang.
8: Meaning, tutuloy pa rin ng gobyerno.
1: Pero sabihin, palit ng palit ng mga pangalan kung hindi ma-confirm.
8: Yes. Ah. It's a strict requirement. Oh.
0: Alam ko, political yung impeachment. Alimbawa, na-convicted or acquitted, pwede na rin. Mm. Legally, pwede ituloy yung sa di ba? Criminal case?
8: Pwede. In fact, ang nangyayari sa impeachment, it does not affect yung liability mo outside of the impeachment case.
0: Mm.
8: So, pwedeng ma-convict ka sa impeachment mo, di ba? Natanggal ka sa opisina, pero pwede ring ma-convict or acquit ka sa criminal case sa labas. Kasi magkaiba yun eh. Di ba? Magkaiba yung burden of proof, magkaiba siyang proceeding, magkaiba siya ng penalty. Pwede ka naman ma-acquit dito sa impeachment, ma-convict ka naman sa administrative or criminal sa labas. So magkahiwalay siya.
0: Pero ba, pag criminally convicted ka, kasi sa convicted ka sa impeachment, hindi ka makakatakbo eh. Ano ba wala nga? Pag criminally convicted ka, ganun ba implication nun? Or you can still run?
8: Depende kung ano yung krimen. But if the crime comes with an administrative penalty of disqualification from office, pwede rin na ma-disqualify ka from running. Criminal, if you remember, ang criminal, napakataas at napakahirap i-prove niyan. Ang burden of proof dyan is proof beyond reasonable doubt. Meaning nun, sa Tagalog, walang duda na ikaw talaga ay guilty. Yung proof of beyond reasonable doubt, hindi yan ganyan sa impeachment. In fact, like Tito Ron said, it's a political exercise essentially. In its very essence. Diba? A co-equal branch of government, Senado, is checking on the executive.
0: Laking tulong nun, Tito Ron. Maraming salamat, Attorney Nathan, sa pagbibigay linaw ng mga posibleng mangyari sa dalawang senaryo kapag may desisyon na sa impeachment.
1: Sunod naman natin pag-usapan kung ano ang posibleng magbago sa politika sa bansa pagkatapos ng impeachment. Susunod na yan sa What's the Point?

0: Pagkatapos natin mapag-usapan ang posibleng mangyari sa legal na konteksto, puntahan naman natin ang posibleng maging epekto ng impeachment trial sa politika. At para pag-uusapan ito, makakasama natin ang 2nd District Representative ng Caloocan, nagbabalik dito sa atin si Congressman Egay Erice, at ang political scientist, columnist, Professor Alex Magno. Magandang gabi sa inyo.
1: Magandang gabi.
2: Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Excited ako at ang mga viewers na malaman ano nga ba ang posibleng maging epekto nito sa politika at malaman ang mga fearless forecast nyo. Fearless forecast?
0: Oo, kaya simulan na natin ang diskusyon. Unahin na natin ang unang pwedeng senaryo. Ano ang mangyayari sa politika natin kapag nakundik at natanggal na si BP Sara? Kung Egay, ano tingin mo? Yung kaagad ha, ng mangyayari
3: pagkatapos. Kung mako-convict si BP Sara, maraming pwedeng maging senaryo. Hmm. Una, kung convincing, kung may 16 votes of conviction, medyo baka pwedeng maipaliwanag pa ito. Pero kung 14, lalong lalala yung sitwasyon sapagkat maghahabol sa Korte Suprema at lalong magagalit yung mga base, at least mga 36% ang base ni BP Sara, magagalit sila at sasabihin lutong Macau dahil nga 14 lang or 15 lang. Pero kung 16, mawawala yung doubt na ganon. Kaya yun yung dalawang senaryo kung mako-convict si BP Sara.
0: At kung may doubt, ano kaya mangyari?
3: Lalong lalakas si BP Sara, kung hindi man siya makatakbo, yung endorsement niya, yun yung magpapanalo ng susunod na magiging pangulo ng ating bansa.
1: Pwede siya queen, magiging kingmaker siya.
2: Sa politika ho ba, kung mas matatahimik ba pagka
3: na-convict
2: or whatever?
3: Ano, well, mas sabi matahimik? Ko nga, depende nga sa ano eh, sa conviction. Kung halimbawa 18, 16, mas convincing. Hmm. Pero kung less than 16, tapos ipinilit, yun, medyo mas magulo. Mas merong public reaction yung at napakalaki ng base ng Mindanao at Visayas.
0: Kasi magkaka-election tayo sa 2028. Mm-hmm. Kaya siguro importante ito sa mga kababayan natin, anong mangyayari dito, no? Pag senador ka, anong maganda sa iyong mangyayari? Kung bawa pro Marcos ka, anong maganda mangyayari sa iyo? Ma-convict or ma-acquit, Alex? Tingin mo?
1: Pagka-conviction, tataas lang yung temperatura ng politika.

0: politika natin. No? And that will result in very polarized voting.
1: Hmm.
0: Ibig sabihin, pag nakonvict yan, yung Marcos Black, wala nang aasahang boto sa Visayas at Mindanao yan.
1: Kayo, Egay, sa partido mo, medyo hindi kayo talaga nakadikit sa either side, eh, sa tingin ko.
2: Hindi, actually, ang aking scenario, once na ma-acquit si BP Sara, shoe in na yan for 2028 presidential election. Ngayon, kung ma-convict naman, maraming scenario at mas nakakatakot. Bakit? Tingin ko yung Marcos administration will attempt baka mag-parliamentary o Noel kasi yun ang best option nila for a safer political future. Ang problema nila, sino yung kandidato nila for 2028? Kung si BP Lenny ang magiging kandidato nila, baka may magkaroon ng credibility problem si BP Lenny. Hmm. Dahil dun sa mga sinabi niya against BBM noong 2022 campaign. Mabibigat yung mga sinabi niya. Sinungaling, magnanakaw, tapos magkasama kayo ngayon. So yung credibility issue, baka yung base niya, eh, magkaroon ng problema.
1: Mm-hmm.
2: Yun ang isang malaking problema. Pangalawa, kung iba naman ang magiging kandidato ni President Marcos, may problema pa rin siya. Dahil yung, kung sino man yung mananala, mapipressure para imbestigahan yung nangyaring pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. So, yan yung problema.
1: Kung halimbawa hindi naman siya kandidato ng administrasyon, again, magiging malakas ba siya as a third option? Halimbawa, yung Marcos administration maglalagay ng isang kandidato. Tapos, ang nasa kabila, si BP Sara or her surrogate, no?
2: Mm-hmm.
1: Tapos, nasa gitna si BP Lenny running as
2: an independent
1: choice. Anong well, tingin mo yung gano'n na klaseng senaryo?
2: Mas maganda pang senaryo yung kay BP Lenny. But of course, may 35% na base si BP Sara. In a yes. three-way, medyo mabigat yun. Magdagdag lang siya ng konti, panalo na siya.
1: Pero hindi siya yung tatakbo. Kunyari, bawa, na-convict siya.
2: Kung so, na-convict siya,
1: madi-deliver ba niya yung buong
2: base? Ang tingin ko, base? Pag na-convict si BP Sara, mag-solidify, mag-consolidate yung Mindanao, and a large part of the Visayas.
1: Mm.
2: At kung makakakuha sila ng kandidato na medyo acceptable sa Luzon at Metro Manila, aba yun ang mananalo. Although, at ang alam ko, may konting problema si BP Sara saka si Senator Bongo. Pero kung endorse ng Duterte clan, si Senator Bongo with the Mindanao base at Visayas base plus yung kanyang malasakit program dito sa Luzon at Metro Manila, yeah. Ano siya? Medyo a force to reckon with.
1: Sa tingin niyo ba, hindi ba nagsasawa na yung tao dito sa Duterte versus Marcos, Marcos versus Duterte na gera? Hindi kaya na may lalabas na kandidato katulad ni BP, ni Lenny, no? Or some other candidate na parang para lang mawala na tong hidwaan na to na ano, yung malinis yung hangin ba? Na baka sakaling mas gusto ng ating kababayan na ganun, yung hindi na masyadong controversial.
0: Ang problema, napakahina ng political party system natin. Mm. No? So hindi siya pwedeng mag-produce ng kandidato out of the blue. No? Para nakatali tayo dito sa binary choice. No? Marcos versus Duterte.
1: Which is not a political party-based choice, di ba?
0: It's not political party-based. It's
1: partisanship talaga.
0: Partisanship and ethno-linguistic. Itong episode na dinadaanan natin ngayon,
1: Luzon versus Mindanao.
0: Dito ng ano, Visayan nationalism.
1: Oo nga.
0: Which will have its consequences down the road.
1: Oo, mahahati, no? Mahati tayo.
2: Alam mo, napakalungkot ng ating bansa. Dahil wala talaga tayong choice. Yung mga capable na leaders, mukhang hindi winnable. Nahati yung bansa natin between personalities, extreme personalities, na tingin ko kahit sino maging pangulo, wala tayong panalo.
0: Polarization.
3: So, sandali, sa napapakinggan ko bilang ordinaryong tao, yung parang sure win na yan, wala na ba tayong pakialam ngayon sa plataforma? Yung, di ba, ang eleksyon ay nangangampanya ka? Para pakita mo itong aking plataforma, itong gagawin ko sa bansa. Ibig sabihin, hindi na pala hindi na pala ganun na yung
2: mundo. Alam mo, nangyari kasi, during the campaign, 2022 campaign, ang pangako ni BBM at

0: ni Sara, unity.
1: Tama.
0: Unity. Oh. Yan yung magpapaunlad ng bansa. Naniwala yung 30 million na Pilipino. Pero ngayon, hindi pala unity, uni-away na, uni-nakaw pa.
2: Pero ibig sabihin,
0: bro. Eh di, kaya ngayon, may mga Pilipino, para bang, ano ba? Wala na tayong choice. Wala lang tayong choice. Pero dito sa klase ng politika natin, mukhang parang Nora Bilma.
2: Halimbawa po, sa senaryong nanalo si Sara, VP Sara ng presidente, hindi ba ito magiging regime ulit ng pagganti naman doon sa mga... Kasi galit na galit siya eh.
0: Malamang.
2: Ang gagawin naman niya is to maghanap naman ng mga kaso para sa mga Marcos. Pati malamang. Sa mga bumoto ng na ano siya, i-convict siya. Ganun naman mangyayari sa buong term. Malamang, eh, malamang ba? Ganun
0: okay, malamang.
3: Masyado nang polarized yung sitwasyon ngayon.
0: Eh, biro mo, ikaw ba naman? Tinulungan mo nung eleksyon. Tapos, pinakulong yung tatay mo. Tapos, pinimpitch ka. Di ba? Anong, kaya, ano mapapahihita ng mga Pilipino sa ganitong sitwasyon? Labanan ng mga dinastiya. Hindi naman para sa bayan.
2: Ito po, sa naniniwala ko po sa sistema, pirang ordinaryong mamamayan, eh, siyempre, ang butuhan po ang inaasahan namin. Eh, kung alibawa, may naikinig ngayon sa ating mga butante, anong ngayon mangyayari sa aming power kung may butuhan nga, pero ganun pala magiging sistema. Kasi tiwala ako sa botong karapatan ko eh. Para mabago yung ayaw kong sistema, magboboto ako. Pero kung ganito pa lang yung boto ko, eh, hindi, may mga ganito na tayong sitwasyon, ano pong pangahawakan ng mga botante ngayon para pumasa sa eleksyon as a
0: choice. Parang ano lang yan, parang manok at itlog. Sino ba yung mauuna? Yung bang mga politiko magbago o yung mga botante magbago? Dapat mag-isip silang mabuti, di ba? Eh, ako lang, napapansin ko, pagka-criticize ko si Marcos, di tuwan-tuwa sa akin yung mga Duterte. Pag-criticize ko naman si Duterte, galit na galit sa akin yung mga Duterte. Para bang kailangan walang criticism yung magkabilang kampo. Eh, samantalang, kaya nga ako nasa opposition, nasa minority, to provide check and balance. Di ba? Parang gano'n. So, dapat mag-isip yung mga tao.
1: Nabanggit niyo yung dalawa on different comments, ano, yung partido. Di ba? Gano'ng ka-importante yan sa mga nangyayari ngayon? Kasi kung halimbawa, nandun tayo sa ating two-party system nung dati, ano ha? Parang mangyayari pa ba itong ganito?
0: Before martial law, maayos naman ang bansa eh. We're number two eh. Mm-hmm. In Asia. After Japan. Di ba? Talagang ganyan ang politika. May labanan. Pero umaangat ang Pilipinas. Dati ang pangalawa, ano, daig pa natin ang Korea, daig pa natin lahat. Nasira yan nung nagkaroon yung... Kasi we are a maturing democracy, biglang napigil. Nasira lahat ng mga institusyon ng martial law for 21 years. At pagbalik, naging multi-party system pa. Ang nangyayari ngayon, kahit ngayon, yung mga nagki-criticize kay Duterte ngayon, yan yung mga number one na sip-sip kay Duterte noon. At ngayon, pag nakabalik yung Duterte, yung mga number one sip-sip sa Marcos, yan din ang number one na sip-sip sa mga Duterte. Sigurado yan. Sigurado yan. Kasi, ang tanong lang na, what's in it for me?
2: Yan.
0: What's in it for me? Ano yung para sa akin? Ganon din, kumisan yung mga butante. Ano ba yung para sa akin? Mabibigyan ba ako ng tupad dyan? Mabibigyan ba ako ng ayuda dyan? Makikinabang ba ako? Pag birthday ko ba, mabibigyan ako? Ganyan yun. Yun yung sistema ng politika natin na yun ang nagpabagsak ng ating bansa.
2: Okay, habang nasa momentum ka pa, na-mention mo yung parliamentary kanina eh. Eh, paano, alam ba, naposibing gawin ni BBM? Bakit may isip nyo yun eh? Ganun pa rin. Meron pa rin tayong prime minister, tapos ano bang anong magiging ano niya, parang safeguard niya kung parliamentary, meron ba?
0: Ang safeguard niya, kung magiging parliamentary, makakapag-participate pa rin siya sa election and with all the resources of government, he can be the prime minister.
3: Actually, ang pinaka-nightmare scenario ko, at the rate things are going, economy, so sumasabog yung politika natin, parang mapepersya tayo by 2027 na maghanap ng extra-constitutional na solusyon. Whether the administration version or some other version. na tama na to, hindi na under tong sistema na to.

0: exasperated na yung citizens mo, yung mga taong bayan, isipin nila, itong buong sistema to, hindi na obra to.
1: Ang pinaka ano dyan, yung remedy dyan talaga ng ating Pangulo, para safe sila, kung ang kanyang pangarap ay maging safe sila, eh mag-con us.
2: Laging magiging suspicioso ang tao tungkol sa administrasyon. Kasi nga, ang lagi sasabihin na self-serving yan.
0: Yeah.
2: Hindi ba? Although, ako naman, sa tingin ko, if we can give everybody the benefit of a doubt here, no? Sa tingin ko, yun ang pinakamagandang solusyon eh. Kasi there's real confusion and real desperation on the part of our people, di ba? Talagang litong-lito, walang pag-asa, hindi alam ano mangyayari. At yun ang may, hindi magandang sitwasyon yun para sa bansa natin eh.
3: Kung as is Constitutional Assembly.
2: Constituent Assembly.
3: Constituent Assembly. Ano to? Combination?
2: Yung House yan and the Senate.
3: Combine?
2: Oo, magsasama.
3: Okay.
2: Well, separate pa rin ang voting yan. Pero doon siya, ang Constituent Assembly. Ang pinapanukala namin sana, Constitutional Convention, para hindi kami magbobotohan para dito. Kasi Constituent Assembly, boboto kami doon.
0: Yeah.
2: Di ba? Eh, sasabihin na naman ng tao, kayo makikinabang eh. In-extend mo yung term, ayaw nyo tumakbo eh. Parang ganun, no? So, yan ang problema kasi sa Constituent Assembly. Pero ngayon, dahil sa limitasyon nga ng panahon, parang wala na talagang pag-asa mag-Constitutional Convention kasi mag-i-election ka pa ng delegado noon, ang dami mong pang gagawin, no? So, parang sa isang taon, parang halos imposible gawin yan.
0: Kulang ang oras.
2: Wala na talagang oras. Constituent Assembly, kung talagang tapat yung ano no yung layunin ng lahat na ipabuti yung ating ang bayan, ayusin yung ating ekonomiya at lahat, pwedeng gamitin yun. Ang tingin ko naman na dahil yung because of andiyan yung social media, andiyan yung mga media no, very active ngayon yung mga tao, may opinion lahat eh. Mahirap solohin yung conversation halimbawa in a Constituent Assembly, di ba? May pressure talaga.
1: Alam mo, Tito Ronnie, ako talaga nag-iisip kung paano mapapabuti yung bayan natin. Although, it may be a wild suggestion, kung makonvict si BB Sara,
2: ano?
1: Mag-resign na lang si BBM, si Sherwin na lang, ayusin niya. Magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng Constituent Assembly. At least wala si BBM, wala si Sara. Hindi magiging suspicious yung mga tao.
3: Kaya mahalagang maintindihan natin na ang impeachment hindi naglaban ng mga politiko. Kasi pwede itong baguhin ng mga alliances at desisyon sa gobyerno. At kapag nagbago ang politika, may epekto yan sa mga batas, programa at serbisyong direktang naranasan natin.
2: Hindi lang politika ang apektado ha, sa magiging desisyon na ito. Ang tanong ngayon, paano ito mararamdaman ng ordinaryong Pilipino sa trabaho, sa negosyo, at sa pang-araw-araw na buhay? Kaya pag-uusapan naman natin ito, ang posibleng mabago sa ating kabuhayan pagkatapos ng impeachment. Yan ang susunod natin dito sa What's the Point?

0: muna sa epekto nito sa politika, punta naman tayo sa mas ramdam ng bawat Pilipino ang ating kabuhayan. Ang posibleng epekto ng impeachment sa ating ekonomiya, ano kaya yon? Kung makonvict at matanggal si VP Sara, ano ang posibleng maging epekto nito sa ekonomiya? At paano ito magiging iba kung ma-acquit siya? So, anong tingin natin dyan na Prof. Alex? Kanina you were saying something about it.
1: Kung anuman mangyari sa impeachment, hindi na mababago yung direksyon ng ekonomiya natin.
0: Dalhin kaya natin dun sa confidence, ano ha? Ng foreign investors, for

0: example, ano ha? Anong magiging mas maganda? Na-acquit, na-convict? Pareho lang?
1: Pareho lang siguro.
0: So, dahil walang papasok na investment in either case?
1: Oo.
0: May lalabas ba in either case?
1: Nakalabas na. Nakalabas. Bagsak ang stock market natin. At yun ang dahilan bakit bumagsak din yung piso. Ang sayang na pagkakataon yung nung nakaraang sona, dapat ang Pangulo, sinabi niya sa bayan, mga kababayan, may problema yung ekonomiya natin. No? Ito ang gagawin natin. May austerity program na kagad tayo dahil paglobo ng utang natin, maaaring mabankrupt tayo by next year.
0: Ah, ganun?
1: Oo.
0: Ganun kagrabe, ah?
1: Ganun kagrabe dahil ang kailangan natin bayaran, mas malaki kesa sa foreign currency reserves natin. Baka hindi tayo makautang.
0: Anong epekto niyan sa ano? Bawa sa distrito namin. Anong kwento ko sa barangay? Pagka ganyan ang mga pinangangambahan natin.
1: Maaaring mangyari sa mga susunod na araw dahil yung China, hindi tayo bebentahan ng langis. Eh.
0: Magtataasan lahat ng presyo.
1: Tayo, hindi aandar yung mga bus.
2: Yung ekonomiya natin talagang pabagsak. At nararamdaman na ito nung pinakamaliliit nating kababayan. At ang problema natin dito, ma-impeach man o hindi si BP Sara, yung epekto nung kung meron man magiging pagbabago, matagal din bago maramdaman ito nung mga mamamayan natin. Dahil hindi naman madaling baliktarin yung pabulusok na ekonomiya. Hindi naman madaling baliktarin yun ng isang simpleng acquittal o conviction.
1: Tama.
2: At kung halimbawa na convict, depende rin niya ano magiging aksyon ng ating Pangulo. Saan ba tayo dadali ng Pangulo? Saan ba niya sinasabi, pag na-convict si BP Sara, dadaling ko kayo dito. Ito yung mga gagawin natin. Ito yung mga golden parachute natin para makabawi ang ekonomiya. Wala siyang sinasabing ganun sa mga Pilipino. Sinasabi niya lang, bagong Pilipinas, umuunlad na ang Pilipinas, pero hindi naman nararamdaman ang mga mamamayan.
1: Alam mo, noong 1984, Gatorika kadilim yung kalagayan natin. Pero ang isang nakita solution, no, nag-convene ang tinatawag na kumpil ang tawag ng Kongreso ng mamamayang Pilipino. Mm. Ano ang direksyon na gagawin natin? Ano yung kailangan magbago sa ekonomiya? Ano kailangan magbago sa politika? At least may reference point ng mga mamayan ng patutunguhan. No?
0: Panahon pa ni Paolo Marcos yun, 84.
2: Yes.
0: Ano mga naging kasunduan doon sa pulong na yun?
1: Ang pinakamatingkad na napagkaisahan noon, una, kailangan bumalik tayo sa demokrasya. Dahil napakadilim ng kinalalagyan natin noon, kailangan may pagkakaisa na ibalik ang demokrasya, paunla rin ang ekonomiya at ipagtanggol ang mga karapatang pantao.
0: Bigyan natin ng background yun. 1984 kasi, Alex, ano, yung Pilipinas, parang halos hindi na makabayad sa utang. Yung utang natin sa World Bank, medyo sagan-sagara na. Okay. Wala na nagpapautang sa Pilipinas noon. Yun yung background nitong sinasabi ni Prof. Na meeting.
1: Ganon kasama na para makabili tayo ng langis, kailangan may cash tayong hawak. Yung pamamayan na kaliwaan.
3: Kaliwaan na.
1: Ganun, wala na
3: nagtitiwala. Bagas sa sari-sari store, hindi tayo pinapautang.
1: Wala nagtitiwala sa akin. Yung mga oil companies natin, bumibili ng langis ng cash.
3: Prof, medyo natakot ako dun sa ano, ha, sa next year. Bankrupt na tayo, ha. Kasi mas nakakatakot kung sa papatayin tayo ng AI in 10 years. Kasi ito, next year na eh. Tinutulad ko sa pamilya eh. Yung nanay at tatay nag-aaway. May mga kapatid ako nakakatanda. Ang tingin ko doon yung Congress at Senate. Eh. Wala bang ano? Total, marami naman sa Congress. 200 plus kayo. Wala bang
1: 300
3: para makakapag... O 300 plus. May pag-usap sa nangyari. Sa simula, para po legal, within the Constitution.
0: Kung papunta tayo sa Constitutional Assembly, no? Constituent Assembly. Eh, kami sa Kongreso, magkakaibigan kami lahat, Alex, hindi naman kami naglalaban sa eleksyon. Kaya ngayon lahat kami doon, masaya kami, magkakaibigan kami lahat. Ang Senado kasi, sila-sila naglalaban. Di ba? Pag tumakbo ka sa Senado, ang kalaban mo yung kapwa mong senador eh. Hindi ko naman makakalaban si Egay sa distrito ko. Hindi naman ako makakalapit sa distrito niya. Kaya okay kami.

0: Eh. Diba? So, sa tingin ko, magandang umpisa yon para sa isang magandang usapan tungkol sa ating saligang batas kung pupunta tayo doon. Kumbaga, yung interest para makahanap ng tamang solusyon dito sa mga problema natin, kung ang solusyon ay hindi na makukuha dito sa konstitusyon natin yun, kailangan natin mga bagong paraan. Sa tingin ko sa amin, ha, sa amin sa House of Representatives, tingin ko magiging magandang umpisa sa amin.
1: Sa tingin ko talaga maraming dapat baguhin na sa ating saligang batas para makasagot sa tawag ng panahon.
0: Hindi lang pati sa ekonomiya eh.
1: Yes.
0: Paki na rin sa ekonomiya. Di ba ang dalas magkakaroon ng mga panukalang economic amendments, di ba, to the Constitution. Wala pang napapasa kahit isa.
1: Ah. Ang duda lang kasi ng para sa isang constituent assembly na magbabago ng ating constitution, baka naman yung mga congressman, lalo na yung tapos na yung term, ay para ma-extend yung kanilang panunungkulan. Yeah. Duda dyan, para sa mga senador na matatapos na yung term, para magpatuloy sila. At ang pinakamalaking duda sa presidente na one term lang, aba, ay baka mag-ambisyon pa na magpatuloy. At gamitin niya yung kapangyarihan ng gobyerno para masiguro na siya ang mananalo uli. Dahil sa isang bagong konstitusyon, pwedeng manatili siyang pangulo.
0: Pero aminado ako na siguro mahirap makalampas doon sa mga pagdududa ng ating kababayan.
2: Balik po tayo doon. Narinig ko rin si Prof. Alex, siyempre, gas, yung bus, siyempre, pupuntahin sa empleyado. Siyempre, alam ko naman, domino effect na yan. Bilang empleyado po, aasahan na rin ba namin yung pagtaas na pamasahe? Paano po ang mga sweldo? Wala po, dahil ano po bang mga mangyayari bilang sa ordinaryo?
3: Sigurado, taas yung pamasahe dahil pataas ang pataas yung langis. Eh.
1: Kailangan tumaas din ang sweldo.
2: Oh.
1: Pag tumaas ang sweldo, gaya ngayon, yung nakaamba na 60 pesos, tinanong ko yung isang kaibigan ko na may malaking pag-aaring negosyo, ang epekto sa kanya, 36 million a month additional, 360 million a year. So, saan mo kukunin yun? Di itataas mo rin yung presyo ng mga produkto mo. Kahit itaas mo pa yung sweldo,
2: babalik eh.
1: Babalik din.
2: Babalik nga eh.
0: So, matotal ano, sa napag-usapan natin ngayon, ano, ha, yung impeachment, whether convict or acquit, walang epekto masyado sa ekonomiya. Dahil ang mga solusyon ng ekonomiya natin ay wala doon.
3: Wala diba? Doon.
0: Ano kaya, Prof. Alex, ang mga ilan sa mga measures no na pwedeng gawin ng ating administrasyon kung ano man ang mangyari sa impeachment na pwedeng makaangat sa ating ekonomiya?
3: Na hindi kailanman gagawin ng gobyerno natin, pero kailangan ng austerity program. Dahil magkakaroon tayo ng debt crisis.
0: Anong mga babawasan mo sa austerity program kaya?
3: Masakit talaga yun dahil mababawasan yung infrastructure spending.
0: Mm-hmm. No?
2: Ano po yung austerity program para sa mga nanonood?
3: Ang austerity program, yung gobyerno, magbabawas siya ng paggastos. No? Check na mababawasan yung mga ayuda programs.
0: No? Sa katunayan, ito, sa napag-usapan natin ngayon, mukhang walang epekto talaga yung impeachment sa ekonomiya natin.
3: Tapos, lahat ng problema natin, hindi tayo binibigyan ng oras. Pag bagsak ng piso, hindi mag-aantay ng ganyan, constitutional change.
0: Tama.
1: Hindi, kailangan talaga ng positive na pagputol dito sa sistema na ito. At tingin ko, yung positibong pagputol nito ay yung pagputol dun sa dalawang nagpalala nito. At ang dalawang nagpalala nito, si Presidente Marcos at si VP Sara. Instead of unity, uniaway.
0: Anyway, maraming salamat sa inyong dalawa dito sa ating malungkot na usapan ngayong gabi. Salamat sa paglalahad at pagliliwanag ninyo.
1: Si Alex, Tito Ronnie, si Alex, comedian, baka maging drama actor na to.
2: Hindi ko napasok yung comedy ko dito eh. Talagang ganun eh. Totoo talaga sinabi nyo eh.
0: Ay naku. Pero bago tayo magpaalam, siguro naman meron kayong masasabi sa ating mga tagapanood na makakaangat ng konti sa kanilang pakiramdam ngayon na baka naman may maaasahan pa sila sa mga darating na buwan, sa mga darating na taon

0: kung egay mo na.
1: Ang para pa sa akin, sa mga kababayan natin, wala akong ibang panlaban sa kahirapan, kundi pagtsaga natin yung edukasyon ng ating mga anak. Sooner or later,

0: Mamayan, yung pamilya at yung komunidad. Tulong-tulong na lang muna tayo. At hanggang sa makaraos tayo, kung kailan man yun. So,
1: tulong-tulong tayo, pero huwag tayong magutangan.
0: Tulong.
1: Maraming salamat muli sa inyo. Naging meaningful ang discussion na ito para malaman namin Pinoy, ano ba ang dapat expect sa masusunod na araw at mapaganda kung kailangan. Di ba guys? Oh, maganda tayo. Maraming salamat po ulit.
2: Maraming salamat. Mula sa mga tanong ng ating mga kababayan hanggang sa pagpapaliwanag ng mga polisiyang may epekto sa ating lahat.
1: Pag-uusapan natin ang mahalagang punto mamaya, ha? Tito Ron, ha?
2: Dapat.
1: Nalumito sa buong season. Yan. Kaya stay lang kayo dyan, guys. Babalik ang What's the Point?

0: Welcome back sa What's the Point? Sa buong season, ang dami nating napag-usapan mula sa impeachment at edukasyon hanggang sa trabaho, kalusugan, agrikultura, internet at technology. Ngayon, balikan natin ang mga napag-usapan natin. Ano ang mga natutunan natin at ano ang gusto nating maiwan sa ating mga manonood? Tito Ron, simulan natin sa iyo. Sa lahat ng usapan natin ngayong season, ano ang pinakamalaking natutunan nyo?
1: Ang dami natin na pag-usapan, Alex. Oo. Ano ha? Napakagaling ng ating mga naging bisita. Mm-hmm. Ang isang siguro lumabas sa lahat ng mga pinag-usapan natin ay, alam mo, may mga policy ang ginagawa yung gobyerno, may mga batas, may mga patakaran na lumalabas. Kadalasan, hindi ito nakakarating sa kababayan natin. Mm-hmm. Hindi nila alam na may ganun pala. Mm-hmm. Hindi nila alam kung sinong pupuntahan nila. Diba? So, akala ng gobyerno na solusyonan na. Pero pagdating mo dun sa baba, sa ating mga kababayan, eh wala silang nakikitang solusyon. Nakita natin yan sa kalusugan. Mm-hmm. Nakita natin yan sa mga magsasaka natin. Di ba? At siguro sa napakaraming bagay. Siguro yan ang dapat pag-isipan na dito sa mga darating na panahon. Na kung meron mga batas gagawin or mga polisi ang ginagawa yung isang mga ahensya, dapat talaga isipin kung paano mapapaintindi ito sa ating mga karaniwang kababayan. Ikaw naman, Alex, marami tayong nakausap na experts, government officials, at mga Pilipino sa buong season na ito. Para sa'yo, ano ba ang pinakamahalagang natutunan mo? At may issue ba na nagbago o nagpalalim ng mga pananaw mo?
0: Ako, sa natutunan, marami. Kasi pumasok ako dito parang representative ng mga ordinaryong Pilipino na maraming mga hindi alam, no? Una-una, yung ating what's the word? Di ba? Misan kaya tayo nahihirapang makaintindi kasi pag hindi natin naintindihan yung mga terminology kasi may mga ibang eksperto kung magsalita, nakakalimutan. Siyempre, hindi nila naisip yung mga naikinig sa kanila, hindi sanay dun sa mga term. So, dahil napapaliwanag natin, mas naiintindihan yung mga term na malalalim. Na agree din ako dun sa mga, yung hindi lang yung ano eh, alam kung pupuntahan, kundi yung mga contact number na ganun simple information.
1: Proseso.
0: Kasi minsan yung ang ordinaryong Pilipino, gusto nila, pagpunta nila, alam nila kung saan pupuntahan. Kasi unang-una, pamasayan, effort yan.
1: Tama.
0: Ngayon, akala nila mahirap yung pala, napakadali. Isa yan sa mga natutunan ko. Kung napailawalag lang, siguro mas madali yung buhay natin mga Pilipino. Mm-hmm. Malamang may nakapanood sa atin na ganun lang pala kasimple yun eh.
1: Tama.
0: Hindi ko pa inabail. Para sa'yo naman, Tito Ron, anong issue ang malapit sa'yo na gusto mong patuloy na tulungan at itulak sa Kongreso at bakit?
1: Siguro lahat ng mga sektor na napag-usapan natin, ano ha? Siyempre, maaalala ko lahat yan. At isa-isahin ko yan pagdating sa Kongreso. Pero siguro yung tututukan natin na mas bibigyan natin

0: diin. Unang-una yung mga magsasaka, no? Kasi yan ang sektor na sa tingin ko matagal nang napabayaan. Mm-hmm. At kailangan natin ng mga magsasaka. Hindi natin sila naiisip, pero sila ang nagbibigay ng pagkain sa atin, naglalagay ng pagkain sa mesa natin. At kung mapabayaan natin sila, gutom abuti natin lahat. Mm-hmm. Pangalawa siguro yung kalusugan. Sa panahon ngayon, sa pagbago ng klima, ang dami nagkakasakit. Ang daming mga pwedeng itulong ng gobyerno, ha, yung PhilHealth, yung mga medical assistance nila ngayon, at pinupondohan ng mabuti yan. Kaya lang parang hindi nakakarating kumpleto. Mm. Alam mo 'yon, parang mahirap isipin kung bakit eh. Dahil nandiyan naman yung tulong at nandiyan naman ang nangangailangan, bakit hindi nakakabit yung dalawa? Mm. Siguro 'yon pag-iisipan natin na mas masusi pa 'yan. Siyempre, yung education laging importante, no? Mm. At yan, hindi bago yung mga problema dyan. Marami na rin solusyon na dati pa naiisip na dyan. So, siguro konting tulak na lang dyan. Yun ang iniisip natin.
1: Totoo ako dun sa mga nakita kong ano nyo, mga polisiyang naisip nyo. Kasi pagkatapos ng programa, siyempre hindi nakikita ng mga tao. May kinakausap nyo pang tuloy-tuloy yung mga resource person natin na parang, oy, gawin natin to, ha. Tuloy natin to mga gayto mga ano para sa batas, ha. Bukod sa nakatulong sa mga tao, sa akin personally, nami-mention ko nito sa mga ibang programa ko sa radio. Medyo nakakasagot-sagot na ako. At nakakorek-korek na ako ng mga konti na, oy, base yan sa what's the point? Ito pala ang talagang paliwanag dyan.
0: Well, masaya ako, Alex, sa lahat ng naging diskusyon natin, no? At umaasa ako na nakatulong ang mga napag-usapan natin para mas maunawaan ng ating mga kababayan ang mga isyong direktong nakaka-apekto sa kanila. Dahil dyan siguro, ito yung huling episode natin sa season, pero sa tingin ko baka magkita-kita pa tayo ulit.
1: Ayun, Tito Ron, ha, maraming salamat sa oras at sa lahat ng kwentuhan natin sa buong season. Madalas man akong nagpapatawa, isisingit ko rin yan, sa pagpapatawa ko ngayon, nagkaroon ng laman dahil meron na akong mga comedy ngayon na may patungkol sa mga napag-usapan natin. Mm. Dapat talaga seryoso tayo sa mga paikialam sa issue na may epekto sa ating lahat. Simula pa lang ito ng magagandang usapan tungkol sa mga darating na issue. Di ba, Tito Ron?
0: Tama. Kaya dapat patuloy ang pagtatanong at pakikialam. At may isang huling tanong pa tayong sasagutin sa pagbalik ng
1: What's the point?

0: Bilang panguli, ang natutunan ko dito sa What's the Point ay huwag tayong padalos-dalos sa paghusga. Huwag tayong magmadaling gumawa ng conclusion dahil lang galit tayo, may nabasa tayo sa Facebook, o dahil hindi natin gusto yung taong involved. Kapag may issue, natural lang na gusto nating may managot. Pero bago tayo humatol, intindihin muna natin. Magtanong muna tayo. Alamin muna natin ang buong kwento. Minsan kasi, ang nakikita lang natin yung problema. Pero hindi natin nakikita kung ano yung nasa likod. Para sa akin ha, parang kotse lang yan. May nakita ang kotse sa harap na hindi umaandar. Ang unang reaction mo, ano ba yan? Tanga ba yan? Bakit hindi umaandar? Pero teka muna, baka mamaya may harang pala sa harap ng kotse. Hindi mo nakikita, kaya hindi mo alam. At dahil hindi mo alam, baka naman wag mo muna nating murahin yung kotse. Ganun din sa mga issue ng bayan. Alamin natin ang buong kwento. Hindi naman ibig sabihin na bawal tayong magkaroon ng opinion. Ang sinasabi lang natin, bago ka magalit, alamin mo muna kung saan ka galit. Tapos, pwede nyo na i-binge-watch ang episode natin sa YouTube para kapag may tanong kayo, baka nasagot na namin sa show. Muli, ako si Alex Calleja. Maraming salamat sa pagsama sa amin buong season. And that's my point.
1: At sana, hindi matapos ang pagtatanong ninyo. Sa buong season na ito, marami tayong pinag-usapan. Edukasyon, trabaho, agrikultura, internet, at ngayon, isa sa pinakamabigat na usapin, impeachment. Magkakaiba man ang mga issue, iisa ang punto. Ang mga desisyon

ng gobyerno ay may epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya mahalagang may alam tayo, mahalagang nakikinig tayo sa iba't ibang panig, at mahalagang hindi tayo takot magtanong. Lagi natin tatandaan, mas malaki ang Pilipinas kaysa iisang politiko, iisang partido, iisang eleksyon, o iisang impeachment trial. Marami na tayong napagdaanan. Matinding krisis sa politika, sakuna, problema sa ekonomiya, at napakaraming panahon na hati ang opinyon ng ating bayan. Hindi naging madali, pero nalampasan natin. At kung nalampasan natin ang mga pagsubok noon, malalampasan din natin ang mga pagsubok ngayon. Ano man ang maging desisyon sa impeachment, may bukas pa rin pagkatapos nito. Magpapatuloy ang ating mga institusyon, magpapatuloy ang pamahalaan. At higit sa lahat, magpapatuloy ang sambayan ng Pilipino. Ang Pilipinas ay tayong lahat. Muli ako ang inyong lingkod, Ronnie Puno. We are not here to talk about the news, but to understand the story and the point of it all. Dapat may alam at matutong makialam. At patuloy nating ipagdasal ang isang mas magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Magandang gabi at hanggang sa muli nating pagkikita dito sa What's the Point?

0: itong napanood po namin yung issue tungkol po doon sa 319 million na tinanggap po nila mula po doon sa Cali 88 Food Corporation, ay nagulat po kami sapagkat ay hindi po namin alam na kung ito ba ay ibininta na yung aming pangisdaan.
1: Inuungkat namin kung yung binigay ba sa kanya ng China at ng Hong Kong na pera, para saan yun? Ibininta na ba ang iskalburo o ano nila yon? Yung, kumbaga, yung negosyo.
2: Galit ang mga mangisda sa balitang pumaldo umano ang pamilya Duterte sa China. Habang hayahay daw ang mga ito, nawawalan sila ng kita at trabaho.
3: Kulang pa kaya ang sweldo ng pangalawang pangulo? Pati raw kasi kabuhayan nila tila ninenegosyo.
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Janina Vela. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang Agenda Weekend.
2: Disconnected na, resignation ni DICD Secretary Henry Aguda tinanggap na raw ng Malacanang ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Davao Congressman Paolo Duterte, pinatatawag ng NBI kaugnay sa mga aligasyon ni self-proclaimed bagman Rodolfo Gracioso. Sea protest, ikinasan ng mga mangisda sa Zambales, Pilipinas, ibinebenta na raw ba ng mga Duterte sa China? Martin Romualdez, pinayagang dumalo sa hearing via video conference. Exclusive! Isang mamamahayag at environmentalist inireklamo dahil sa malisyoso umanong balita sa Zambales dredging. Isa sa mga respondent, pumalag. Give us some space. BTS leader RM may pakiusap sa armies.

0: Disconnected na raw si Secretary Henry Aguda sa GICT matapos tanggapin ng Malacañang ang kanyang resignation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasunod nito, lumutang din ang ilang pangalan ng posibleng pumalit sa kanya. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mary Beth Rialba.
1: Tinanggap na ng Malacañang ang pagbibitiw na Department of Information and Communication Technology o DICT Secretary Henry Aguda. Ayon ito kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa kanyang programang executive session sa DZRH ngayong Sabado, October 10.
2: Bata ang Departamento ng DICT but started off on the wrong foot.
3: Tama.
4: Kailangan eh, medyo...
3: Pero paano ba? Naalis ba yung Aguda o paano?
2: Nag-resign. Tinanggap na yung resignation.
1: Sa social media post ng DICT noong October 7, pinabulaanan pa ni Aguda ang mga balitang magbibitiw na siya sa pwesto at sinabing nakatuon siya sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Kahapon lang, October 9, nang pangunahan din ni Aguda kasamang mga opisyal ng DOE at DOT ang ginanap na Arangkada Philippines Forum 2026 sa Pasay City.
5: Through our digital infrastructure efforts, we aim to bring broadband within reach of 20 million more Filipinos by 2028. We're on track with that target.
1: Una nang naharap sa pambabatikos si Aguda matapos ang temporary ban sa messaging app na Discord. Under investigation na rin ang DICT dahil sa umano'y ghost internet projects. Itinalaga siya ni PBBM noong March 20, 2025 kapalit ni Ivan John Uy. Ilang pangalan naman ang lumulutang na posible umanong kapalit ni Aguda. Kasama rito ang Executive Vice President ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC na si Lito Villanueva, ang President and Chief Executive Officer ng Social Security System o SSS na si Robert Declaro, Undersecretary ng DICT na si Dave Almirol at ang kilalang Filipino lawyer at tech entrepreneur na si Edwin Lacerda. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag ang Malacañang at hinihintay na rin ang opisyal na pahayag ni Aguda kaugnay sa anunsyo ni Remulla. Para sa Agenda Weekend, Beth Rialba, Bilyonary News Channel.
6: Binibigyan lang ng meaning. Ganyan dinepensahan ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang kontrobersyal na meeting ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Envoy ng Israel. Yan ang agenda report ni Chet Gachalian.
7: Muling pinalutang ng dating spokesperson FPORD na si Attorney Sal Panelo ang laging nababanggit ng kanilang kampo na pagpigil umano sa 2028 elections. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, tahasang sinabi ni Panelo na maaaring ipakulong pa rin ng sino mang mananalong pangulo kahit ang Marcos administration.
8: Kasi pag nawala si Inday, iba ang tatakbo. On the assumption na si Baste or si Bongo or whoever, ang tanong ngayon ng the brains behind, ito ba, pag naging presidente ito, ipapakulong tayo nito o hindi? O definitely papakulong tayo nito. Pag si Lenny naman, saka si Pacquiao, ang maging presidente, tanong din ang brains, pakukulong ba tayo ni Lenny? Siguro papakulong din kayo ni Lenny.
7: Sa eksklusibong panayam noon ng Billionaire News Channel sa anak nitong si Paolo Panelo, spokesperson ni VP Sara, nagbabala rin ito na posibleng maging president umano ang pagbago sa voting threshold sa Senate impeachment trial para itulak umano ang charter change at hindi na ituloy ang eleksyon sa 2028. Bagay na paulit-ulit nang itinanggi ng Malacañang dahil ang plano raw ni PBBM ay nakatutok sa ekonomiya at hindi sa pagbabago ng konstitusyon. Samantala, nagbigay rin ng komento si Panelo sa kritisismong natanggap ni Naga City Mayor Lenny Robredo matapos ang courtesy visit sa kanya ni Israeli Ambassador Dana Kirch sa gitna ng umano'y genocide ng Israel sa Gaza.
8: Sa akin, courtesy ko lang yun, wala yun. Binibigyan nila masyadong meaning yun.
7: Mainit ang diskusyon sa pagtanggap ng former Vice President sa Israeli Ambassador dahil may mga nagsasabing hindi raw nakatutulong ang mga puna ngayong papalapit ng eleksyon. May mga nagsasabi ring mahalagang maging bukas pa rin sa kritisismo, lalo tinahanap na ilang supporters ang malinaw na posisyon ni Robredo sa girian sa Middle East.
9: Okay. Ako personally, I am for free Palestine. I would never personally meet with the Israel ambassador for whatever reason. Maging mayor man ako kay Mayor Lenny, yun naman yung sarili niyang choice. Ang diplomatic courtesy call, you know, it doesn't mean an endorsement of the country you're meeting.
10: I'm just glad na yung kakampings are capable of criticizing Lenny, okay. No? Kasi that's a good sign. She must understand that she is one of the candidates. no, sa magiging presidente.
7: Sa ngayon, wala pang pahayag si Robredo tungkol sa issue. Para sa Agenda Weekend, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
0: Ibinebenta na ba ang Pilipinas sa mga dayuhan? Yan ang katanungan ng mga mangisda sa Zambales. Kasunod ng aligasyong tumanggap umano ng pera si VP Sara mula sa China. Narito ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes.
11: Mula Metro Manila, bumiyahe kami patungong Santa Cruz, Zambales. Git 120 nautical miles ang layo nito mula sa Scarborough Shoal, mga bahurang sakop ng West Philippine Sea. Dito nakilala ko si Tatay Ramon at Tatay Leonardo na higit 3 dekada ng mangingisda. Simulat sa pull round ng magkaisip sila, ito na ang kanilang naging pinagkukunang yaman. Kwento nila, noong mga panahong nakapapasok pa sila sa Scarborough, kada palaot ay sagalang isda ang kanilang nahuhuli. Pero nabago ito nang magsimulang uminit ang girian ng China at Pilipinas.
12: May sama na po na kami ng loob. Sapagkat tuwing kami po ay pumapalaot para na kaming magnanakaw sa karagatan. Na sarili namin dapat pangisdaan ang karagatan ng West Philippine Sea. Pero lumalabas pa ngayon na parang kami pa ang nagnanakaw sa sarili naming yaman.
11: Kung dati sagana sila sa kita, ngayon daw ay lubog na sila sa utang.
13: Napakasakit na sa amin, sir, yan. Kasi yan lang ang ikinabubuhay namin mangingisda para kaming itinataboy pa dyan. Hindi naman sa kanila yan, isa atin yan. Kaya irap na irap kami ngayon dito lang sa tabi, kulang na kulang sa parang sapat sa para sa pamilya namin. Halos magkulang pa, magkautang-utang.
11: Sa pagtutok nila sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, aminado sila nang malamang tumanggap umano ang mag-asawang Duterte ng milyon-milyong pera mula sa mga kumpanyang konektado sa gobyerno ng China.
12: Nung napanood po namin yung issue tungkol po doon sa 319 million na tinanggap po nila mula po doon sa Cali 88 Food Corporation, ay nagulat po kami sapagkat ay hindi po namin alam na kung ito ba ay ibininta na yung aming pangisdaan.
13: Inuungkat namin kung yung binigay ba sa kanya ng China at ng Hong Kong na pera, para saan yun? Ibininta na ba ang Scarborough o ano nila yon, yung kumbaga yung negosyo?
11: Ang tanong nila, ito ba ang dahilan kung bakit pila tahimik ang mga Duterte

0: ako din masinlok. Wag naman.
1: Nakita talaga natin na merong salapi na napunta, no? Sa isa sa mga korporasyon na pagmamayari ng ating Vice Presidente. At hindi natin masisisi ang ating mga kababayan na mag-isip ng ganun.
2: Sa huli, umaasa ang mga mangingisda ng Zambales na balang araw-raw ay muling matitikman nila ang saganang regalo ng karagatan para sa mga Pilipino at wala nang pumapaldo sa iligal, lalo na ang mga politiko. Para sa Agenda Weekend, ay Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
3: Dapat na talagang i-convict si VP Sara. Yan ang panawagan ng ilang progresibong grupo na nagmarcha malapit sa Office of the Vice President sa Mandaluyong ngayong araw. Malinaw anila ang ebidensya na hindi maipaliwanag na yaman ng bise maging ang pakikipagsabwatan nito sa China.
4: Kaya nandito yung hanay na ito ay patuloy na ipanawagan na hangga't maaari tapusin na yung impeachment trial, i-impeach si Vice President. Klarong-klaro naman, pinakita sa mga presentasyon ng ebidensya, sobrang ganid, sobrang obsessed sa kapangyarihan.
3: Giit pa ng mga rallyista, hindi alkansya ang kabanang bayan at hindi lisensya ang pagiging mataas na opisyal para sa pananagutan. Tinawag din nilang pang-iinsulto ang umunay photo shoot ni Duterte sa gitna ng kanyang paglilitis.
4: Bahagi yun ng pangasar eh. Bahagi yun ng kung kunyari na hindi siya naapektuhan ng mga bagay na ito. Pero klarong-klaro, isa yun sa mga diversionary tactics ni VP Sara.
5: Down to the last witness na ang prosekusyon. Kaya't nalalapit na ang paglalatag ng kabilang panig ng ebidensya. Duda naman si House Lead Prosecutor Jervil Luistro sa alas ng depensa. Nagbabalik si Isaiah Mirafuentes.
2: Makalipas sa 14 nang magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, tatapusin na ng prosekusyon ang kanilang presentation of evidence. Sa isang press conference ngayong Sabado, sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na ang forensic financial analyst na si Attorney Alexander Cabrera na ang kanilang huling testigo.
6: It was the impeachment court itself na nagsabi, okay na, sapat na. But nonetheless, to give the public guidance, I wish to formally announce that Attorney Alex Cabrera is the last witness of the prosecution.
2: Matapos ang prosekusyon, bibigyan naman ang pagkakataon ng depensa na maglatag ng kanilang ebidensya. Napaniwala ni Luistro, panigurado raw na wala ring bitaw.
6: Aside from being technical, I really could not imagine what kind of evidence they'll be bringing out, no? Considering the strength of evidence which the prosecution has presented and continue to present already.
2: Hindi man naiharap bilang testigo, aminado ang prosekusyon na si former Senator Antonio Trillanes ang dahilan ng kanilang pagpupursige para aralin ang yaman ng ikalawang pangulo. At ang artikulo raw na ito ang bumasag sa naging imahe ng mga Duterte sa publiko na tila laki sa hirap.
6: Importanteng nababanggit ito because this is entirely different from the picture that they depicted when they entered national politics. Anong nakikita natin? Si former president natutulog sa loob ng kulambo. Kumakain sa karinderya. Si respondent vice president tumutusok ng fishbowl.
2: Una na rin inihayag ng prosekusyon na hindi na nila isasalang pang Article 3 of impeachment na tumatalakay sa bribery o manoy panunuhol ni VP Sara nang manilbihan siya bilang kalihim ng Department of Education. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
5: Iniharap ng prosekusyon si Attorney Alexander Cabrera para ipaliwanag ang tax at financial records ni VP Sara at ang kanyang asawa. Sino na nga ba siya? Kilalanin sa Agenda Report ni Gio Robles.
7: Kindly situate Attorney Alexander Cabrera to the witness stand. Sa 14th ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, iniharap sa paglilites kahapon ang isang financial forensic analyst, isang abogado at certified public attorney.

0: Council na si Alexander Cabrera. Siya ang huling witness ng prosecution para sa Article 2 ng impeachment complaint laban sa bise na tumutukoy sa umano'y unexplained wealth nito. Pero sino nga ba si Alexander Cabrera? At ano ang kanyang kredibilidad para suriin ang financial records na inilahad niya sa impeachment court? 1988, naging certified public accountant si Cabrera. Nakapagtapos naman siya ng law sa Ateneo de Manila University noong 1994. Nagsimula si Cabrera bilang staff auditor sa Isla Lipana and Company. Mula sa pagiging auditor, umangat siya hanggang sa maging managing partner, vice chairman at chairman. 2025 naman, nagretiro si Cabrera bilang Chairman Emeritus. Sa halos apat na dekada sa propesyon, sinabi ni Cabrera na kabilang sa kanyang karanasan ang pagsusuri sa libo-libong mergers and acquisitions at forensic audit.
1: Ang forensic audit po ay ano eh, para pong nag-i-examine po kayo ng iba't ibang mga dokumento. Pero ang pagkakaiba po nito, pinagtatagpi-tagpi nyo po yung mga dokumentong yun para malaman po ang katotohanan base po sa kwento na inyong matutunghayan.
0: Sa kanyang testimonya, inilahad ni Cabrera na may higit 800 million pesos umano na undeclared wealth sina VP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Cabrera, base raw ito sa kanyang pagsusuri sa mga bank record, tax documents, corporate filings at iba pang financial records na may kaugnayan sa mag-asawa mula 2022 hanggang 2025. Pero hindi lang credentials ni Cabrera ang nasa sentro ng pagsusuri. Kinwestiyon ng depensa ang pagkakaroon ni Cabrera ng access sa mga dokumentong itinuturing nilang confidential. Paliwanag naman ng prosekusyon, legal na nakuha ang mga dokumento at karaniwan ang pagkuha ng eksperto para suriin ang ebidensya sa isang kaso. Kinwestiyon din ng Duterte supporters ang pagiging expert witness ni Cabrera dahil sangkot umano ang dating firm na kanyang pinamunuan sa Ponzi Scheme. 2024, nadawit ang Isla Lipana sa isinampang kaso ng Securities and Exchange Commission laban sa puganting negosyante na si Mika Tan. Inakusahan ng SEC ang firm ng pakikipagsabwatan umano sa mga mapanlinlang na gawain ng kumpanya ni Tan, bagay na pinabulaanan na noon ng Isla Lipana. Wala pang komento si Cabrera sa pambabatikos laban sa kanya. Sa Lunes, sasalang muli si Cabrera sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Duterte.
2: Ang aming testigo ay mapagkakatiwalaan dahil siya ay may integridad. Hindi po siya yung tipong expert na pinulot lang kung saan-saan. His credentials and trustworthiness are, in our view, impeccable.
0: Para sa Agenda Weekend, Gio Robles, Bilyonaryo News Channel.
3: Samahang magdasal si Attorney Man Scarpio. Yan ang hirit ng Malacanang sa pahayag ng asawa ng vice-presidente na tila collateral damage siya sa impeachment trial ni VP Sara. Sinabi ito ni Carpio matapos ipakita sa impeachment court ang finances nilang mag-asawa. Ani Carpio, ipinagdadasal niya ang kanyang sitwasyon.
4: Well, tulungan natin magdasal si Man Scarpio. Yan ang gusto natin, lahat ng Pilipino magdasal para lumabas ang katotohanan. Kasi maraming nabubulag ngayon. So yung mga ebidensya na naipapakita ngayon, dapat na makita ng publiko.
3: Dagdag pa ng Malacanang, kung sinasabing nadadamay lang daw, malamang may ebidensya. Pero kung wala naman daw talagang maibabato kay Carpio, malilinis naman daw ang pangalan nito.
5: Inimbitahan ng National Bureau of Investigation si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte para magbigay ng kaalaman kaugnay sa mga paratang ni dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. Mahalaga raw ang insights ng kongresista para matiyak ang patas na investigasyon. Pinadalhan rin ng ehensya ang mambabatas ng kopya ng sworn affidavit ng self-proclaimed bagman. Matatanda ang inakusahan ni Gracioso si Congressman Paulo, kapatid nitong si VP Sara at kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumanggap ng mali-maletang pera sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco.
3: Pinayagan ng Sandigan Bayan ang mosyon ni dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa mga pagdinig sa kasong plunder sa pamamagitan ng video conference. Gayunman, maaari pa rin siyang atasan ng korte na personal na dumalo sa mga hearing kung kinakailangan. Pinayagan din ng 3rd Division ng Anti-Graft Court si Romualdez na lagdaan ang pre-trial order sa BJMP Payatas, Quezon City sa Lunes, October 12. Nahaharap ang dating speaker sa 7.4 billion peso plunder case dahil sa pagkubra umano ng kickbacks sa flood control projects.
5: 45 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa Calabarzon, aprobado na ng DOLE. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
1: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Maluwag naman sa northbound lane. Nabuhay ang usapin ng Bataan Nuclear Power Plant sa working visit ni PBBM sa Singapore. Nang hihinayang daw talaga siya na di ito pinagana. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, anong balita dyan?
2: George, sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Nuclear Research and Safety Institute ng Singapore, nanghihinayang ang presidente ng balikan nito ang Bataan Nuclear Power Plant at kung paanong inihinto ito noong 1986 kung kailan napatalsik ang kanyang ama na si former President Ferdinand Edralin Marcos. Di hindi napakinabangan man lang kung naging operational lang $2.3 billion project na ito kasama ang Westinghouse Corporation. 1984 natapos ang proyekto at by 1986 hindi napakinabangan ang plantang 620 megawatts ang pangako nang ideklara ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Executive Order 55. Safety at financial reasons ang dahilan ng Cory administration para ilipat ang planta sa pangangasiwa ng National Power Corporation. Tinalakay kanina ng Singapore Nuclear Institute ang kanilang methodologies at dito tinalakay ng kanilang mga eksperto ang tatlong phase para aralin ang posibleng impact ng nuclear energy. Unang phase daw ang pagtukoy sa mga kondisyon na maaaring humantong sa damage. Pangalawa, ang magnitude at timings ng radionuclide release o yung unstable form ng chemical na radiation ang resulta. At pangatlo, ang atmospheric dispersion o ang potensyal na epekto nito sa publiko. Ayon sa Pangulo George, hindi manpower ang problema ng Pilipinas pagdating sa usapin ng nuclear energy. Pakinggan natin ang pahayag na ito ng Presidente.
3: Full of professionals, government, the master PhD professor, they're still around. They're still around. They're still around waiting to put their knowledge into practice. So we never were going to do the last phase that you have there.
4: Yes.
3: But we already managed the first and the second. They stopped it, but.
2: Payo ng Singapore sa Pilipinas, mahalagang kumpiyansa ang publiko sa konsepto ng nuclear energy. At sa Pilipinas, ang madalas daw na sentimiento ng mga tao ay hindi na nakasentro sa safety risks, kundi sa presyo.
3: When we asked them, because what is worry about the people are worried about safety, and the answer that comes up is that we don't care where our power comes from, but bring it more cheaper.
2: Matatandaang nitong Setyembre, sinabi ng DOST Philippine Nuclear Research Institute na kailangang diverse ang energy sources ng Pilipinas. Kaya target anya ng Department of Energy na 50% ng ating energy mix ay renewables at ang baseload ay ang nuclear energy. George, day 4 na ng working visit dito ni Pangulong Bongbong Marcos at wala pang panibagong balita na ibinababa sa media kung ano-ano yung iuuwi ng Pilipinas mula sa kanyang working visit kasama yung iba't ibang business leaders dito sa Singapore. Sa ngayon, yun muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. George?
1: Well, Ivy, importante talaga yung sinasabi mo nga power mix na bansa, lalo na yung mga indigenous power. Ano? Pero alam mo ba, yung importanteng tanong ngayon na tinatanong dito, ay talaga bang nag-resign at tinanggap na ng Malacanang itong resignation ni DICT Secretary Henry Aguda o hindi pa talaga? Ano ba talaga ang totoo?
2: George, hindi pa nagsasalita ang Malacanang tungkol sa usaping yan. Tinanong din natin kanina, pero gusto raw nila manggaling mismo sa presidente. At bukas, sa kapihan kasama ang Pangulo, malalaman daw ng publiko ang sagot kung talagang nag-resign si DICT Secretary Henry Aguda at kung sino ang kapalit niya kung talagang totoo ang sinabi ni Ombudsman Boying Rebulla. At bukas din, George, inaasahan ng Singapore Grand Prix main race sa gabi at pati yung dadaluhan na dinner ng Pangulo hosted by Singapore Prime Minister Lawrence Wong. George.
1: Oo, sana talaga matuloy ang inyong press conference, yung kapihan nyo with the President para matuldukan na itong issue na ito. Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Singapore.
4: ibinasura ng ICC ang hirit ni FPRRD na i-refile ang mga kaso laban sa kanya dahil naging moving target na umano ito. Sabi ng korte, wala ito sa kanilang jurisdiction. Ang buong detalye sa Agenda Weekend Report ni Kevin Manalo mula sa The Netherlands.
5: Noon pang ikatlong status conference, pumapalag ang depensa sa dami ng ebidensyang ibinagsak umano ng prosekusyon sa kanila.
6: Can I just, as it were, give you some accurate figures? Your Honor quoted the figure in the of items in the prosecution's list as 15,529. That is in fact only the non-witness items. There are a further 3,712 witness items in the prosecution's evidence list. So it is just shy of 20,000 in total. And that compares with a figure of about 5,000 at confirmation. So notwithstanding your imploring them to be focused and economical in May, the list of exhibits has quadrupled.
5: Paniwala kasi ng depensa, ang dagdag na walong insidente na hiniling ng prosekusyon noong August 31 sa korte ay nagpapalawak umano sa orihinal na kumpirmadong charges laban kay Duterte. Inilarawan nila itong isang moving target kaya't nahihirapan silang maghanda ng strategiya para rito. Ang punto nila, karapatan ng akusado na malaman ang lahat ng haharapin niya sa trial. Hamon ng depensa sa prosekusyon, magsumite muli ng bagong document containing charges sa pre-trial chamber at linawin ang saklaw ng kasong hinaharap ng kanilang kliyente. Ang walong dagdag na insidenteng tinutukoy ng depensa ay ang mga murder at attempted murder charges na incident 50 to 55 pasok sa count 3 o mga barangay clearance operations at incident 56 to 57 pasok sa count 2 o yung mga high value targets. Pero para sa prosekusyon, wala silang pagkukulang o paglabag sa anumang argumentong inilahad ng depensa. Hindi lingid sa kaalaman ng depensa ang kanilang mga motion sa bawat proceeding, kabilang na ang walong insidente na gusto nilang isama sa mga tatalakayin sa trial. Malinaw din para sa prosekusyon na illustrative lamang ang mga halimbawa na prinisenta nila noon pang pre-trial. At ang three counts laban kay Duterte ay pasok sa temporal, geographical at material scope na alinsunod sa Rome Statute. Hindi rin daw sila nagkulang sa pagsasabi sa depensa tungkol dito. Kaya't ang hiling nila ngayon sa trial chamber, ibasura ang mga motion ng depensa. Sa 18 pahinang desisyon ng ICC, ipinaliwanag nila ang mga sumusunod. Hindi maaaring iatas ng trial chamber sa prosekusyon na baguhin o i-update ang kumpirmadong charges dahil magbumukhang minamaliit nito ang naunang desisyon ng pre-trial chamber. Hindi saklaw ng trial chamber ang jurisdiction na ito para sa pag-reframe ng charges. Pasok sa schedule ang pagsusumite ng 8 dagdag na incidents at ang pagdagdag sa mga

0: Insidenteng ito ay hindi sapat na dahilan para ikumpara sa isang moving target. Matatandaan din na pinayagan ng pretrial chamber ang illustrative examples kesa sa isang exhaustive list of incidents dahil sa umano'y malawakang pagpatay. Tungkol naman sa Incident 57, bagamat hindi publicly available ang detalye, lumampas daw ito sa count 2 ng charges laban kay Duterte, kaya nagdesisyon ng korte na hindi ito isama. Kaya naman sa huli, hindi rin tinanggap ng trial chamber ang motion ng depensa na mag-refile ang prosekusyon. Inaatasan din nila ang prosekusyon na i-update nito ang listahan ng mga testigo, listahan ng mga ebidensya at trial brief by October 16 sa susunod na Biyernes para maipakita ang pagtanggal sa Incident 57. Para sa Agenda Weekend, Kevin Manalo, Bilyonaryo News Channel, The Netherlands.
1: Inireklamo ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane Jr. ang isang journalist at environmentalist dahil sa malisyoso umanong report kaugnay sa Zambales dredging. Pero para sa isa sa mga respondent, katotohanan lang ang sinusundan nila. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
2: Nagsampa ng cyber libel complaint si Zambales Governor Hermogenes Ebdane Jr. laban sa mamamahayag na si Sean Magbanwa ng Daily Tribune at Zambales Ecological Network Executive Director Heidi Fernandez. Kaugnayan ng ulat ng publikasyon sa isinasagawang dredging sa lalawigan. Ito kasi ang itinuturo ng environmental group ni na Fernandez bilang sanhi ng malawakang coastal erosion sa mga pampang ng Liliwa sa San Felipe at ilang bahagi ng Butolan. Ayon sa reklamo ni Governor Ebdane, false, malicious at defamatory umano ang statements na sinabi ni Fernandez sa inilabas na news article ng Daily Tribune. Sinabi raw kasi ni Fernandez na nakatanggap ng 2 billion peso si Ebdane from 2023 to 2024 mula sa excise taxes, environmental fees at extraction fees ng Zambales dredging operations. Dagdag pa ni Ebdane, tila lumabas umano sa ulat na unaudited at unreported ang 2 bilyong piso na ito. Pero paliwanag ni Fernandez, mismong sa bibig ni Governor Ebdane nang galing ang umano'y 2 billion peso revenue ng Zambales mula sa dredging operations.
3: He claimed that because of dredging, the province of Zambales already earned the 2 billion pesos plus. And he was actually proud about that. And he even asked me if I could join him in counting the money. Something like that. A joke like that.
2: Hindi na raw nagulat si Fernandez sa inihaing reklamo ng gobernador, lalo na't mula 2021 pa raw sila nagsasalita laban sa dredging operation sa lugar. Isaanya itong strategic lawsuit against public participation. Natanggap niya na raw kahapon ng sampina at handa raw silang patunayan sa piskal na katotohanan lang ang kanilang sinasabi.
3: I only say the truth. Zambales Ecological Network also, we only state the truth and we're just asking asking the governor to stop dredging already because there have been a lot of damages as a result of the sand extraction.
2: Sinubukan namin kunan ng panig ang journalist na si Magbanwa pero wala pa raw silang natatanggap na kopya ng reklamo o ng sabina. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Wala raw talagang ideya ang LGU ng CI Zamboanga Sibugay sa sinalakay na scam hub sa lugar. Call center daw kasi ang pakilala nito nang mag-apply ng permit. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
5: Masakit daw para sa CILGU sa Zamboanga Sibugay na mapagbintangang kumita mula sa sinalakay na umaray scam hub sa kanilang bayan noong Biyernes, October 2. 126 foreign nationals ang dinampot ng mga otoridad sa isang pension house na sinasabing kinontrata para magamit sa ilegal na operasyon. Nanindigan si Eric Dalis, Executive Secretary ni CI Mayor Julius Acosta Jr. na blindsided din sa pangyayari ang LGU.
6: Yung mga tao, kung hindi nila malalaman kung ano talaga yung nangyari, iba silang iisipin at sasabihin nila na kasali tayo doon, no? May mga comments pa nga ng iba na nagpaldo-paldo na kami. Paano ba kami magkapaldo kung hindi namin alam yung operations nila? So masakit pero we have to accept it, no? It's part of our job as a part of the local government unit.
5: Batay sa dokumentong ibinahagi ng CILGU, September 23, 2026, nang bigyan nila ng business permit ang Jam

0: Animal Call Center Management Services. Una na rin nilang sinabi na iginawad nila ito sa paniniwalang isa itong lehitimong negosyo. Pero dahil sa nangyari, mas magiging mabusisi na raw sila sa mga susunod na business application.
1: Definitely, kung may mga ganong mga applications o ano pa, talagang tututukan ng NGO yan. Because any NGO could be very happy kung may applications na parang call center because that will be giving revenue to our people.
0: Sa ngayon ay suspendido na ang business permit ng Jamal Call Center Management Services habang patuloy namang iniimbestigahan ng NBI ang kaso.
2: Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Dalawang Pilipino ang nanganganib mabawian ng U.S. citizenship sa gitna ng mass denaturalization ng U.S. government. Naghain na ng revocation ng U.S. Justice Department laban sa 40 individual dahil sa umunay fraud at iba pang paglabag sa naturalization law. Kabilang dito ang dalawang Pilipino na sina Ramon Navarro at Arnel Dacumos Tabafunda. Ayon sa mga otoridad, gumamit ng pekeng kasal si Navarro para makakuha ng green card. Si Tabafunda naman, nahatulang guilty sa sexual abuse at may sentensyang 8 taong pagkakakulong. Itinago umano ni Tabafunda ang impormasyon sa kanyang kaso habang nag-a-apply ng naturalization. Nagdeklara ng state of emergency sa Florida dahil sa banta ng Hurricane Isaias. Ang mga Pilipino roon, napilitan na rin magsilikas. Narito ang Agenda Weekend Report ni U.S. Correspondent Paul Garilao.
4: Landfall na sa Florida Panhandle ang Hurricane Isaias ngayong Biyernes ng gabi sa Amerika matapos lumakas at umabot sa Category 3 na may dalang mapanganib na hangin, matinding pag-ulan at banta ng storm surge sa mga baybaying komunidad.
5: Kasalukuyan pong binabayo ngayon ng Hurricane Isaias ang Pensacola, Florida kung saan nasa mata po kami ng bagyo. At kung makikita niyo po sa likod ko, yung bahagi po ng roof ay hinahangin na dulot ng storm surge.
4: Dahil sa ipinatupad na mandatory evacuation ng local government, napilitang lumikas ang ilang Filipino J1 teachers na nasa flood-prone area.
6: In my apartment, we are in a flood zone area, so we need to evacuate. But I'm truly blessed that we have these fellow Filipino teachers who have welcomed us, who rescued us, and make us feel safe and at home. So despite everything, I'm still grateful that God is still good.
4: Nakadeploy na ang mga utility crew para agarang maibalik ang supply ng kuryente matapos mawala ng elektrisidad ang daan-daang libong kabahayan dahil sa pananalasa ng bagyo. Pinakilos na rin ni Florida Governor Ron DeSantis ang mga otoridad para sa rescue operations sa mga residenteng natrap dahil sa bagyo at linisin ang mga kalsadang naharangan ng mga natumbang puno at iba pang debris.
7: They will be going where needed to be able to assist in any search and rescue efforts that are necessary, and that counts the Florida National Guard. It accounts for our State Guard.
4: Para sa Agenda Weekend, Paul Garilao, Billionaire News Channel, Pensacola, Florida.
8: Sa Lacondes, Chile, kita sa CCTV ang pagragasa ng putik at pag-anod nito sa mga sasakyan. Nasa state of emergency na ang Lacondes na binalot din ng putik at malalaking debris. Naitala naman ang landslide sa Santiago at mga kalapit na rehiyon dahil din sa matinding pag-ulan. 6 ang sugatan ayon sa mga awtoridad. Niyanig ng magnitude 7.7 na lindol ang Southern Panama. Nakuna ng video ng isang netizen ang pagtama ng lindol sabay sa pagsabok ng isang poste ng kuryente. Ilang gusali ang nasira, kabilang ang isang hotel at simbahan. Sa kabila nito, wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa pagyanig.
3: Pumalag ang Bureau of Fire Protection sa bashers ng mini fire trucks o fire trike sa ilang local government units sa bansa. Ayon kay BFP Officer in Charge Wilberto Juan Chu, malaking tulong ang mga fire trike sa masisikip na lugar na hirap pasukin ng ordinaryong fire truck.
9: Dahil sa isang sunog, hindi lamang laki ng fire truck ang batayan sa pagiging epektibo ng isang fire response. In a fire operation, the most important strategy is on how fast you can introduce a cooling effect in a burning structure. Dito

0: mahalaga at epektibo ang ating mga far trike. Kaya sa halip na maliitin o gawing biro ang isang maliit na far trike, tingnan natin ito bilang isang mahalagang bahagi ng ating fire response capability. Malay natin, ang fire trike na minsan nating tinatawanan ay siyang agad na makarating sa sunog sa inyong lugar at makapagsalba at ligtas ng buhay at arerian.
1: Nilinaw rin ni Chu na hindi binili ng BFP ang mga fire trike at iba ito sa mga regular na fire truck ng ahensya. Inisyatibo aniya ito ng mga LGU para tumulong sa mga fire station.
2: Hindi nakaligtas sa experience ng travel vloggers ang kawalan ng respeto ng karamihan sa mga Pinoy sa pedestrian lane kahit pa sa mga sosyal na lugar sa Pilipinas. Pero ano na kaya ang punot dulo nito? Iyan ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
3: This is BGC Philippines' biggest issue.
4: People don't stop at the crosswalk, even though there's literally signs saying stop at the crosswalk for pedestrians.
5: Viral ngayon ang video na yan ng dalawang foreign travel vloggers who describe themselves as Americans experiencing the Philippines sa Facebook page nila na Chai Fate. Nagmadali raw ang isang sasakyan habang naglalakad sila sa BGC Taguig na isa sa mga kilalang posh area sa Pilipinas. Ayon sa kanila, once you're out in local streets, tataas ng tenfold ang chances of death.
4: You can't have a modern city if people refuse to follow the traffic laws. It's just not gonna work.
5: Pero hindi ito isolated case. Sa Shift Happens ng Billionaire News Channel, na ipakita na nangyayari ang problemang ito sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na sa Metro Manila. At proof ito na karamihan sa mga motorista, walang respeto sa pedestrian crosswalk.
6: Hindi tayo tumitigil. Dapat automatic yan pag nakakita ka ng pedestrian crosswalk, yung zebra crossing. Dapat mag-slow down ka na whether may tumatawid or wala. Kasi baka mamaya biglang may kumaripas na bata dyan, di ba?
5: Pero bukod sa kawalang respeto, problema rin ang enforcement. Kaya naman importante raw ang pagkakaroon ng constant review at education para sa lahat ng road users.
7: Kailangan lang ng pedestrian like a seminar for people and especially for enforcers.
8: Mm-hmm.
7: I think maganda rin na strict yung implementation, di ba, ng mga laws, ng mga ordinances.
5: Base sa pag-aaral, more than 88% ng Philippine households ay walang sasakyan. Kaya mas dapat daw protektahan ang vulnerable members of the community through people-centric laws and infrastructure. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Billionario News Channel.

0: Nasabat ng Bureau of Customs ang 29.17 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo sa North Harbor. Ayon sa BOC, idineklara ang shipment bilang scrap metal. Pero tumambad ang higit 300 kahon ng sigarilyo nang buksan ang dalawang container mula sa Zamboanga. Tiniyak ni Customs Chief Ariel Nepomuceno ang pagpapaigting sa mga inspeksyon para hindi makalusot ang mga ilegal na kargamento. Aprobado na ang 45 peso daily wage increase para sa mga minimum wage earner sa Calabarzon. Ayon sa Labor Department, katumbas ito ng 1,170 pesos sa dagdag kita at epektibo na simula October 26. Magkakaiba ang aasahang wage increase. Depende sa sektor ng industriya at klasifikasyon ng munisipalidad. Higit 1.56 million individuals ang inaasahang makikinabang sa dagdag sahod.
1: Phil-Am artist Apple the App revealed he tried to pursue Nicole Scherzinger but ended up in the Kuya Zone. Ibinahagi ng Black Eyed Peas member na sinubukan niyang i-pursue ang singer by inviting her to come over to eat chicken adobo. Pero tinawag daw siya ni Nicole na Kuya. And looking back at that response, Apple the App said, quote, "When they call you Kuya, it's over." Samantala, inilabas ni Apple the App ang bagong EP na PPP, reflecting on his

0: She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report. Only here on BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Quezon Avenue. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa east at westbound lanes. Nakukulangan si Bilyonaryo Ramon Del Rosario sa deliberasyon ng Kamara sa Panukalang 2027 Budget, partikular na ikinababahala ng Finma Corporation CEO at dating finance chief ang umano'y mga soft pork sa pondo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
2: The lower house has not been as transparent as the Senate has. As they go into, I guess the Senate has its own version of the budget and they reconcile.
3: Bumanat si Finma Corporation Chairman and CEO, Bilyonaryo Ramon Del Rosario, sa mga kongresista. Ayon kay Del Rosario, kulang ang transparency ng Kamara kumpara sa Senado pagdating sa mga deliberasyon nito sa panukalang 7.2 trillion peso 2027 national budget. Nababahala raw si Del Rosario sa mga tinaguriang soft pork sa pondo. Isa sa mga programang tinukoy nito ang 4-piece program dahil nakasalalay umano ang ayuda-based program sa koneksyon ng mga benepisyaryo sa loob ng gobyerno.
2: It has become a situation where you have to sit and beg for what is yours by right. That, to my mind, is very obnoxious and we hope we can, if we can possibly eliminate all of it.
3: Pinuri din ng negosyante si Senate President Sherwin Gatchalian sa maayos na pamamalakad nito noong hawak pa niya ang Senate Finance Committee Chairship para sa 2026 National Budget. Tiwala rin si Del Rosario na cooperative ang incumbent chair ng komite na si Senator J.V. Ejercito sa mga civil society groups na patuloy na sumusuri ng panukalang budget.
2: It's very, very important that the limited resources of our country be really put to good use.
3: Binigyang diin ni Del Rosario, hanggat hindi napipigilan ang korupsyon, patuloy lang na masasayang ang pondo ng bayan. Inaasahang pagbobotohan sa Kamara ang third reading ng General Appropriations Bill sa Lunes. Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
4: Mamahaling gadgets ang order online, pero inireklamo sa seller at ibinalik na iba na ang laman. Yan ang modus ng tatlong kalalakihan na naaresto.

0: dahil sa parcel swapping scam. Narito ang Agenda Weekend Report ni Andrea Salve.
1: Arestado ng NBI Cybercrime Division ang tatlong lalaking ito na miyembro umano ng isang grupong nag-o-order ng mamahaling items online pero pinapalitan ang laman ng kanilang parcels at saka magre-reklamo sa online sellers. Mismong ang sellers ang nagreklamo sa NBI.
2: Ang sabi nila, yung kanilang paninda na binibenta nila online ay pinapalitan at ika-cancel yung transaction at pagbalik sa kanila, napalitan na ng wipes yung kanilang mga product.
1: Kasama sa in-order na items ng grupo ang ilang mamahaling camera gaya ng DSLR at 360 cameras. Meron ding cellphones. Sa loob ng sasakyan ng mga suspect, nakahanda na rin ang tissue, wipes at iba pang gamit na ipapalit sana sa laman ng parcels.
2: Dapat na mo-monitor din natin yung mga buyer kung ito ba trusted buyer ba to. Ito bang mga buyer mo? Hindi laging nagka-cancel. Actually, pagka madalas mag-cancel, normally, hindi na nila ina-accept ang transaction.
1: Sinampahan na ng reklamong robbery in relation to the Cybercrime Prevention Act ang mga suspect. Patuloy naman ang investigasyon ng NBI sa posibleng mas malaking grupong nasa likod ng modus. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Arestado ang dalawang Chinese at pitong Pinoy sa isang warehouse sa Bulacan kung saan pinepeke umano ang kilalang brand ng Slimming Coffee. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lade Cabagani.
4: Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng Peking Slimming Coffee ang nasamsam ng PNP sa isang warehouse sa Plaridel, Bulacan. 9 na sospek ang arestado, kabilang ang dalawang Chinese national at 7 Pilipino.
5: Marami po sila, meron yung packaging machine, marami po tayong nakuha na air compressor, sila na rin nagsisil. Yun na nga, ginagaya nila yung product na known na.
4: Ayon sa PNP, ginagaya ng mga suspect ang isang kilalang brand ng walang pahintulot.
5: Ito pong isang brand ng Slimming Coffee, lumapit po sa ating kapulisan ang authorized representative nila, yung trademark owner. Representative ng trademark owner and we conducted yung search warrant.
4: Babala ng PNP, posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga Peking food products kabilang ang Slimming Coffee. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa operasyon. Para sa Agenda Weekend, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Itinalaga ni Pope Leo XIV si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang bagong dean ng College of Cardinals. Siya ang kauna-unahang Asian na mamumuno sa College of Cardinals bilang first among equals. Pinalitan niya si Cardinal Giovanni Battistare na nagretiro matapos maglingkod bilang dean mula 2020. Pangunahing tungkulin ng dean ng College of Cardinals ang magpatawag ng conclave sakaling magkaroon ng sede vacante o walang nakaupong Santo Papa basta't siya ay wala pang 80 taong gulang.
0: Elon Musk allegedly cut off his daughter Vivian's health insurance after she came out as trans. His ex-wife Justin Wilson says itinuring umano ni Musk na death of a child ang pag-transition ni Vivian. Estranged pa rin ang mag-ama hanggang ngayon. Vivian ditched her father's surname a few years back and appeared in several anti-AI ads. BTS leader RM asks the fans to respect the group's privacy while on tour. Nanawagan si RM sa ARMY na huwag tumambay sa labas ng kanilang hotel dahil affected daw ang tulog at pahinga ng members and staff dahil sa ingay. While he acknowledges daw the support ng fans sa Peru, RM stressed na mahalaga ang sapat na pahinga for their performances. Hiniling din niya ang coordination ng fans sa mga susunod na stop ng Arirang World Tour, kabilang ang Chile, Brazil at Argentina. The K-pop supergroup will perform sa Philippine Sports Stadium sa March 13, 14 at 16, 2027 para sa tatlong sold-out shows.
3: Yun lang talaga yung problema, Janina. Kapag sobrang sikat ka, ang dami mong followers, yung privacy mo apektado.
0: Oo nga eh. There's a middle ground dapat. Kasi syempre, di ba sabi ni RM, appreciate naman talaga nila yung support. But syempre, you know,

0: Kailangan, para he can be excellent pa rin, di ba? Para they can be excellent on stage.
1: After
0: kailangan
1: all, para sa kanila
0: sila.
1: Yun, no? Para sa fans. Kaya dapat medyo hinay-hinay lang tayo. Bigyan natin sila ng privacy. After all, para sa inyo yung mangyayaring performance ng BTS.
0: Yes. And with that said, 76 days before Christmas.
1: Wow, okay. Lapit na talaga.
0: Sobrang lumalapit na, grabe. At yan ang ating agenda weekend ngayon Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Janina Vela.
1: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa akong maglingkod. Ako ang inyong The Commanders. Bago tayo magtungo sa talakayan natin ngayong hapon, bigyan daan muna natin itong report tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakating na mamayang gabi sa Singapore para sa 5 araw na working visit basay sa imbitasyon ni Prime Minister Lawrence Wong. Nag-uulat live mula sa Singapore, in command, Ivy Reyes. Ivy, kumusta kayo dyan? Ano ang mga activity ngayon ng ating Pangulo sa ngayon?
1: Yes, Commander Jean, paparating na ngayong gabi dito sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 5-day working visit. Ayon sa Presidential Communications Office, bandang alas 7 ng gabi aalis dyan mula sa Maynila ang Pangulo at bandang alas 10 naman ng gabi dito darating o maglalad si PBBM. Ang pang-anim na visit ni PBBM sa Singapore nakasentro sa nuclear energy dahil nakatakda rin bisitahin ng Pangulo ang Nuclear Research and Safety Institute ng bansa para tingnan kung paano mapapalawig ang nuclear science sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dito na nakatutok ang Pangulo dahil sa pangangailangan sa enerhiya ng bansa, pati na rin ang pangangailangan ng energy source ng mga data center. Tugon naman ng Department of Foreign Affairs sa mga kritisismo sa foreign trips ni PBBM, hindi lang daw dapat ito mga foreign trips ang basehan ng publiko, kundi yung mga benepisyong na idudulot nito sa bansa.

0: kalagayan ng kabuhayan at economic pledges. Sa kontrobersyal na balita ng pagkakaimbita ni PBBM sa Singapore Grand Prix on October 11, that's a Sunday, sinabi ni Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na halos walang gagastusin ng Pilipinas sakaling pumunta nga ang Pangulo. Imbitasyon daw kasi ito ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong at malaking kawalan kung hindi papaulakan. Marami raw kasing business leaders ang dadalo dito dahil ngayong linggo rin nakaschedule ang 24th Forbes Global CEO Conference. Kinumpirma naman ni Ambassador Macaraig na dadalo rin siya sa F1 dahil pagkakataon nga raw ito bilang isang network avenue gaya ng F1 na tsansa para sa mga leader at para sa mga leader na makasungkit ng mga negosasyon at investments. Ang pledges na aasahan mula sa business engagements ng Pangulo rito ay nakatuon sa expansion ng partnership ng Pilipinas pagdating sa mga salarangan ng digital tech, green economy, AI at healthcare. Ayon pa sa DFA, napapanahon para sa ASEAN ang pagbisita ng Pangulo just 1 month before the chairship of the Philippines ends. Ang Singapore kasi ang hahawak ng susunod na chairship for 2027. Commander Jean, ang tanging cabinet members naman na kasama ni PBBM dito sa Singapore ay sina DTI Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Frederick Goh at Communications Secretary Dave Gomez. Sa ngayon, yan muna ang updates mula dito sa Singapore. Commander.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat live sa Singapore. Mga kababayan, napaka-importante dito sa ating bansa yung pagbisita ng ating Pangulo dyan nga sa bansang Singapore dahil alam natin na being part nga nitong ASEAN countries ay malaki yung magiging papel para mas malalim ang magiging relasyon in terms of mga bilateral agreements para maprotektahan ng ating mga Filipino workers na nasa Singapore. May na-mention o paano mapoproteksyonan yung mga data privacy natin. Maraming magiging pagpupulong yung ating Pangulo. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nitong pagpupulong at pagbisita ng ating Pangulo dyan sa Singapore. Samantala mga kababayan, ay balik tayo dito sa ating talakayan ngayon at nabanggit ko nga na kahit paano ay pwede nating i-relate yung pagbisita ng ating Pangulo dyan kasi kasama dyan sa kanyang pagbisita sa Singapore ay kung paano mapoproteksyonan din yung ating mga kababayan na yung iba dyan ay residente at yung iba naman dyan ay nagtatrabaho din na minsan din ay nakakakanas din ng mga suliranin na kaugnay dito sa ating talakayan ngayon. Kaya ngayon dito sa ating talakayan ay ang tanong natin yung mga gumagawa ng mga AI, alam natin yan, mga artificial intelligence na mga related na mga videos, larawan, boses na halos hindi mo na malaman kung totoo o peke. Pero sa likod ng teknolohiyang ito, may mga tanong. Paano ba ito ginagamit? Sino ang maaaring manlinlang at gaano kalaki ang banta nito? At kung isang peking video o audio ay kayang bagbukhang totoo, paano natin malalaman ang katotohanan? Tumutok po kayo sa amin mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Live po kami sa Abante at simulcast sa Billionaire News Channel. Huwag po kayong aalis, pag-uusapan natin ang AI at deepfake sa pagbabalik ng inyong The Commanders.
2: Hear the secrets. Get ready for Ambetable Nabus and Apple David Sports Ambush Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel.

0: Sa digital world, isang click lang pwedeng magbago ang lahat. Isang peking video, peking boses o mapangling lang na mensahe maaaring kumalat sa milyong-milyong tao sa ilang segundo. Sa panahon ng AI at deepfakes, paano natin malalaman kung ano ang totoo at peke? Panoorin po muna natin ito.
1: Isang click, isang post, isang video. Sa ilang segundo, maaaring umabot sa milyon-milyong tao ang isang impormasyon. Pero sa panahon ng artificial intelligence, paano natin malalaman kung totoo o peke ang ating nakikita? Kaya nang gumawa ng AI ng video, larawan at audio na halos hindi na makilala kung peke. Tinatawag ito na deepfake, teknolohiyang maaaring gamitin sa paglikha ng mapanlinlang na content. At habang lumalakas ang AI, lumalawak din ang mga digital threats. Online scams, phishing, identity theft, fake accounts. Kaya patuloy ang paghahanda ng gobyerno upang maprotektahan ang digital space at matugunan ang mga bagong uri ng cyber threats. Pero hindi lang gobyerno ang may papel. Bilang netizens, may responsibilidad din tayo. Mag-verify bago maniwala, mag-isip bago mag-share, at mag-ingat bago mag-click. Dahil sa panahon ng AI, ang hamon ay hindi lang malaman kung ano ang totoo, kundi malaman din kung ano ang peke. The Commanders sa Digital Battlefield, manatiling handa, manatiling mapanuri.
0: Sa panahon ng digital technology, halos lahat ng gawin natin online ay may kaugnay sa personal na impormasyon. Pero paano natin masisigurong ligtas ang ating data at ang ating dapat gawin kapag ito ay nalagay sa alanganin? Makakasama natin ngayong araw ang isang batikang opisyal na nangunguna sa pagpoprotekta ng privacy at personal data ng mga Pilipino. Kilalanin po natin si Attorney Yusek Jose Amilito Bilarmino, Deputy Privacy Commissioner ng National Privacy Commission. Yusek Jose, magandang hapon at it's an honor to have you in our show.
2: Magandang hapon, Commander Gino, at salamat sa pag-imbita sa akin dito sa The Commanders. At of course, good afternoon sa viewers po ng The Commanders.
0: Unang tanong, Yusek Jose, no, alam natin na ang NPC ay itinatag para proteksyonan. Kayo nga yung tinatawag na frontline regulators at taga-protekta, lalong-lalo na mga personal data ng not only ng mga citizen natin dito sa ating bansa, pati na rin yung mga residents dito. Kaya ang una kong tanong ay, sa panahon ngayon ng mabilis at pag-unlad at progresibo na yung artificial intelligence, marami tayong nakikita na phishing, vishing, especially yung deepfakes. Ano ang pinakamalaking privacy at cybersecurity risk na dapat bantayan ng publiko?
2: Commander G, magandang tanong yan. Actually, sinabi mo na, no, ang dami ng... Yung AI kasi pwede mo siyang gamitin para sa ating advantage, no? Pero of course, yung ating mga cyber criminals ginagamit to further commit yung kanilang mga intention. Nandyan na yung AI-powered na phishing. Dati kasi, Commander, ang daling ma-detect na ikaw ay fini-fish, no? Yeah. Dahil mali-mali yung statement, mali-mali yung nakasulat, kumbaga may mga inconsistencies. Sa panahon ngayon, dahil ginagamit na ang AI, parang tingin mo alam na perfect yung pagkakagawa. So ikaw, kung hindi ka mapanuri, eh, parang pakiramdam mo galing nga ito sa lehitimong mong tao, galing sa boss mo, o minsan sa kapamilya mo. Nandyan din yung AI-powered voice phishing naman. Tatawag sa'yo, magpapanggap na nanay mo o tatay mo. Kasi na-capture yung boses ng nanay at tatay mo, i-re-record, sasabihin na, oh, magpadala ka ng 50,000 kasi kailangan natin na aksidente ang iyong tatay. No? Andyan din yung tinatawag natin na AI-powered naman na cyber attacks. Ibig sabihin yan, hindi na po lang yung sistema yung inaatake, Commander, no? Yung trust na mismo ng tao yung inaatake. So, talagang yung AI, it's being used together with your personal data para gumawa ng mga krimen, no? So, nandyan yung phishing, andyan yung vishing, andyan yung pag-atake at manipulate ng isang tao. Ibig sabihin ko doon, Commander, no, dahil lahat tayo nilalagay natin sa social media yung ating mga preferences, choices, eh ang AI pwede niyang i-target ka na ito, o-offeran ko to ng online gambling kasi alam kong nangangailangan tong taong to, no? Or pwede kang kumbaga yung personalization. So ito yung mga concerns na tinitignan natin sa artificial intelligence at sa paggamit ng personal na datos ng isang tao. Of course, general, nandyan yung deepfake, Sabi mo nga, no, napepeke na yung video ng isang tao, akala mo eh ang kausap mo eh mismong tao, yung pala eh na love scam ka na. Kasi akala mo yun yung mismong tao, pero hindi pala, dahil gumagamit ng AI tool to project na siya yung taong sinasabi niya, pero hindi pala. So, lahat ng mga ito eh powered by AI.
0: Linawin lang natin, Yusek Jose, no, hindi masama ang AI. Kasi alam natin na hindi lang yung mga individual na tao yung gumagamit ng AI, pati yung mga government agencies natin, AI-driven na yung pag-upgrade natin ng ating mga technology. Kasi nga, kasama yan doon sa yung ease of doing business na kailangan na ilimit natin yung human intervention, kaya nagagawa na tayo ng mga AI-generated technology. Pero pagka minsan, yung paggamit nito sa gobyerno ay doon papasok ang NPC.
2: Yes.
0: Kapag ito bang ginamit natin at ginamitan natin ng AI technology, ay napoproteksyonan ba yung mga databases ng ating mga government agencies? At sabi ko nga kanina, Yusek, na since kayo yung frontline regulators, how can you ensure na itong mga importanteng mga data na nakapaloob doon sa mga databases ng ating mga government agencies ay hindi nagkakaroon ng breaches? Kasi previous months or years, nakakarinig tayo ng istorya na
2: nahak. No?
0: So, sa side ng NPC, paano natin, sir, na nai-increase yung awareness, at kung yung mga ganyan na mga kaso ng breaches, meron po bang visitorial power ang NPC na puntahan mismo yung mga server at tignan kung akma ba yung mga in-implement na mga cybersecurity ng mga government agencies?
2: Yes, ang daming magandang tanong ni Commander. Commander, lilinawin ko lang, tama yung sinabi mo, yung paggamit ng AI, eh hindi po masama yan. Kasi talagang it's the world we live in. Diyan na talaga tayo papunta, no? So sa National Privacy Commission po, nabanggit mo, Commander, kami po ay may mga programa for awareness, unang-una. Kasi gumawa po kami ng survey noong 2021, no, nasa 22 or 23% lamang po ng Pilipino ang may alam ng data privacy. Ibig sabihin, gusto naming mabago yung mindset ng tao. Hindi lang po sa gobyerno, lahat po ng citizens ng bansa natin. Ngayon po sa mga government agencies, covered po ito ng Data Privacy Act. Hindi lang po private companies, pati mga government agencies. At meron pong mga alituntunin ang National Privacy Commission na kinakailangan po meron kayong mga security measures. That is your technical, operational, at physical security measures to ensure na yung mga datos po na meron tayo sa gobyerno is secured at hindi po basta-basta napupunta kung kani-kanino. Kaya nga po, meron din kaming circular patungkol sa data breach, no? Ibig sabihin yun, Commander, pag meron pong nangyari na data breach, kinakailangan pong may remedial measures agad ang mga ahensya na to para po maprotektahan yung mga datos na to, at bukod doon yung mga tao po sa likod ng datos na to. So we want them to notify yung individuals immediately kung may nangyari pong data breach, at kinakailangan pong mag-report din po sa national

0: Privacy Commission kung may nangyaring breach, no? Pagdating naman sa AI, lagi po namin sinasabi at pag kami umiikot sa iba't ibang ahensya, okay lang pong gumamit ng artificial intelligence. Pero kinakailangan po na meron tayong polisiya kung paano gagamitin ng isang government employee ang AI tool. At kung tayo po ay magko-contract ng AI tool sa ibang bansa, kinakailangan po na meron tayong contractual safeguards. Ang ibig sabihin po nun, Commander, eh, hindi po pwede na yung training data na ginamit sa AI tool na yun, eh, puro sa Western data lang. Kasi hindi magiging accurate yung resulta, no, na pwedeng ibigay sa atin. Iba po kasi yung konteksto ng Pilipinas at ng Asia. Pangalawa po, ano po ba yung pinapayagan ng ahensya sa paggamit ng AI? Po, pwede ba na ang Excel file na merong pangalan, sweldo, address, telepono, birthday, po pwede bang ilagay yan ng isang government employee sa isang AI tool at mag-ask for a summary?
1: Yan ang tanong ko. Sundutan ko lang yung sinasabi mo, Yusek Jose, no? Iba yung magiging protocol kapag ka ang may custody o may nagsisafekeep ng mga AI-driven na mga database ay isang government entity. How about naman yung mga private naman? Ano yung limitation at ano yung sanction, if ever, sa isang government agency na naglabas na simpleng litrato na walang pahintulot ang isang individual? Naging issue yan na, Yusek Jose, sa PNP. Nagkaroon kami ng issue dyan. In fact, there were question, yung simpleng mugshot. Kailangan ilalabas ba namin yon? So during my time as nung PIO ako ng PNP, ay sumulat pa kami,
0: yes,
1: sa National Privacy Commission kung magkakaroon ba ng violation sa part namin, kung ilalabas ba namin ito. This concerns yung high profile arrest ng, yes, isang individual. So just to make sure na wala kami nababiolate, kasi within the PNP meron kaming policy,
0: mm-hmm,
1: na hindi pa pwedeng basta ilabas, but there is a clamor na ilabas,
0: yes,
1: in terms of transparency. So we have to go through the process sa NPC. So ang tanong ko ngayon, Yusek, is ano yung sanction o ano yung protocol ng NPC, particularly pagdating sa mga government entities na may mga hawak ng mga personal, mga confidential na data versus naman dun sa mga tao. Let's say, nagkagalit tayo, nilabas ko yung picture mo, nilabas ko yung ating exchange of text messages. Ano ang magiging papel ng NPC dito?
0: So, Commander Jean, unang sagot sa unang katanungan mo, no, very little yung difference ng treatment sa government at sa private na individual o kumpanya. Ang ibig ko pong sabihin doon, may karagdagang lang pong penalty pag ang gumawa ng violation sa DPA ay isang government employee or public official. Meron pong karampatang parusa na kapag napatunayan, eh yung government official po na yon ay hindi na po pwedeng tumakbo o mag-hold ng public office.
1: Kung
0: perpetual disqualification. Kaya po medyo mataas po yung parusa na nasa Data Privacy Act. Pero po kung sa government agency at sa isang private company, pareho pong nag-a-apply lahat ng criminal sanction doon. Ibig po sabihin, from unauthorized processing, ibig sabihin yung pag-release ng dokumento o datos ng walang basihan o yung disclosure ng walang basihan, pareho pong nag-a-apply yon sa private company at government agency. Meron po yung penalty na po pwede pong makulong hanggang 2 years, po pwede rin po, or hanggang 6 years, po pwede rin po na ang fine na akibat nun ay aabot ng 2 to 5 million. So regardless kung ikaw ay government agency or isang private company. But again, as to the person po, Commander, no, pag government official po yung napatunayang nag-commit niyan, eh may karampat na disqualification. Doon naman po sa atin, kunyari magkaaway tayo, at ayoko naman maging kaaway ka, Commander, no? Pero kung sakaling maging magkaaway tayo at nag-release ka ng conversation natin sa social media, eh violation rin po yun ng privacy, Data Privacy Act. Dahil po, lalo na kung yung conversation natin, eh merong picture ko o merong mga impormasyon na patungkol sa akin. Nandyan yung kunyari, sinare ko sa'yo ang government ID ko na passport, no? O sinabi ko sa'yo yung impormasyon ko tungkol sa aking edukasyon at inilabas mo ng walang basihan o pahintulot ko. Again po, pwede po yun mag-fall doon sa mga criminal liability, no? At bukod po doon, eh, pwede po namin kayong imposan ng administrative fine. So, regardless po whether government or private company or private person, mag-fall po lahat yun sa Data Privacy Act. Kasi yung pag-share po, no, is processing yun. dapat may basihan yon. Kaya nga, naalala nyo kung yung may issue na nagvi-video sa public yung isang ahensya, mm-hmm. tas pinost sa isang private individual, no? Nang hindi natin alam kung bakit pinost doon, eh po pwedeng may potential na violation yun.
1: Kaya ako tinanong, Yusek Jose, kung mayroon bang pagkakaiba sa treatment kapag ka ang isang data ay hawak ng isang government entity versus sa isang private individual. Kasi understand, may exception.
0: Yes.
1: So, para lang sa kalinawan ng ating mga manonood, ano ba yung mga exception na ito na as a general rule, yeah. bawal if it involves yung mga personal data. Pero sa mga government, especially yung mga law enforcement agencies, may exemption.
0: Yes. Magandang point yan, Commander, no? Ang laging tingin ng tao sa privacy, kailangan may consent. Kailangan laging may consent yung tao. Pero tulad ng sinabi mo, Commander, no? Kapag po ang mga magpuproseso ay law enforcement agencies o kapag po isang ahensya na merong investigatory power, eh may mga exception po yun. Ibig sabihin po, hindi na po nila kailangang maghanap ng basihan sa batas kasi mismong yung batas po, eh nire-recognize na po yung kapangyarihan nila na po pwede nilang iproseso to for certain reasons. Either yung law enforcement power nila, yung investigation powers nila, o merong batas na nagsasabing po pwede po nilang gawin iyon. Yun naman po yung difference in terms of yung sa kung paano nila pwedeng iproseso yung datos. As compared dun sa sinasabi ko kanina, Commander, na yung magiging treatments in terms of violation, no?
1: Yes.
0: So yun yung difference nila.
1: Yun. So balik naman tayo doon, Yusek Jose, doon naman. Na-clear natin yun, yung pagdating sa mga government entities, especially yung mga layas natin, law enforcement agencies,
0: yes.
1: may mga certain exception
0: yes.
1: na po pwede nilang ilabas yun. But kung ako ay isang ordinaryong mamamayan, kapag ako ay nakakaranas ng deepfake, mayroong issue ng identity theft, yung mga unauthorized use ng mga personal information ko, ano ba yung dapat na unang gawin kung ako ay nabiktima? Katulad ng example mo kanina, nag-away tayo at bigla akong nilabas yung mga personal. Ano yung magiging unang hakbang mo sa pagpigil? Kaya mo bang ikaw ba as a private individual? Pupunta ka sa police, pupunta ka sa NPC, pupunta ka sa social media platform para sabihin mo na i-take down nyo ito. Alam ko kasi may proseso.
0: Yes. Commander, pwede mong simultaneous na gawin yun. No? Unang-una, dapat, kung kunyari, sa sitwasyon natin kanina, no, ang gagawin ko, lalapitan kita at sasabihin ko sa'yo na pakitanggal yung post mo dahil hindi ko ito binibigyan ng pahintulot na iproseso yung datos ko. Ngayon, kung ayaw mo naman or dahil talagang masama ang loob mo sa akin, Commander, no, pwede pong ang susunod na gagawin mo is ipre-preserve mo yung evidence. Ibig sabihin, ikaw ay magsiscreenshot na talagang may nangyaring pagproseso ng iyong datos. Kasabay po ni noon, pwede po kayong lumapit sa PNP ACG, no, para po imbestigahan kung talagang sa'yo ba galing yung pag-post, no. Pwede rin po kayong magreklamo sa National Privacy Commission. Dahil po, yung pag-post mo ng datos ko is processing violation, potential violation, no. So, unang-una, contact the person. Kung hindi man po yung person, pwede rin po kayong mag-attempt sa social media platform. Dahil meron po tayong tinatawag na right to rectify, right to erase, no, yung ating paggamit ng personal na datos. So, yun po yung i-assert ko sa'yo, Commander. Sabihin kong paki-takedown yan, nag-o-object ako sa pagproseso mo ng datos ko. Kung hindi mo ginawa, pwede tayong pumunta sa social media. Ngayon, kung hindi pa rin ginawa ng social media, po pwede na po tayong magreklamo. Actually, pwede namang sabay yun, no. Ang importante lang, mabigyan ka ng oportunidad yung nagproseso na gumawa ng remedial measure. Kumbaga, parang baka, Commander, in the heat of the moment lang na talagang nung nag-away tayo, no, in the same way, po pwede rin pong pumunta sa CICC.
1: Yes.
0: No? Kasi po ito ay mga katulong naming ahensya sa pag-combat ng mga cyber threats or wrongful processing ng datos ng isang tao.
1: Tsaka idagdag din natin, Yusek Jose, no, maliban dun sa violation ng Data Privacy Act, mayroon pang additional na kasong pwedeng ma-file doon sa ika nga ay sa offender. Yun nga yung violation ng Anti-Cybercrime Act
0: yes.
1: natin. No? Pwede nga yun ang idulog natin sa,
0: yes.
1: sa concern law enforcement. So putulin muna natin dyan na Yusek Jose yung ating diskusyon. Para mas mahaba pa yung ating magiging pag-uusap mamaya. Hindi lamang deepfakes ang dapat nating pag-ingatan. Sa digital world, patuloy na nagbabago ang mga paraan ng panloloko mula sa online scams, phishing, hanggang sa identity theft at AI-powered cyber attacks. Poproteksyonan ng gobyerno ang publiko laban sa mga bagong banta at bilang ordinaryong netizen, ano ang dapat nating gawin para hindi tayo malinlang o maging biktima? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng inyong The Commanders.

0: At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Manatili po kayong nakatutok. Tinatalakay po natin ngayon at ang AI na kinikilala natin bilang bagong digital threat sa ating national security. Balik tayo doon na Yusek kasi doon sa maganda nating discussion. Ang tinatanong natin diyan is sa dami ng personal information na ibinabahagi natin online, masyado na tayong dependent. In fact, naka-upload na minsan yung ating mga personal data. Kung ako ay hindi masyadong pamilya kung ano ba dapat ang ilalabas, prone ako na maging biktima. So ang pinakamalaking issue palagi is yung privacy risk na hindi naman napapansin ng ordinaryong Pilipino. Yes. So bilang kinatawa ng NPC, how can we increase yung awareness ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bata? Ang nakakatakot kasi ngayon, Yusek Jose, alam natin, yung mga elementary students natin ay may mga cellphone na. Yes. Yung simpleng pagpicture nila, pinos yung kanilang mukha at magagamit na yan sa deepfake. Yes. Gaano ka-importante na aware yung ating mga kabataan ngayon, o it's high time ba na itong mga ganitong curriculum ay maisama na as early as yung elementary, primary education? At ano magiging papel ng mga magulang na hindi naman kasi natin mababantayan at paulit-ulit natin sinasabi na mag-ingat? So ano magiging papel ng household to make sure na hindi mabibiktima yung mga bata natin?
1: Yes. So ganda ng mga tanong mo, Commander. No? In fact, ito yung mga ginagawa namin ngayon sa NPC. Magkakaroon kami ng partnership with DepEd, no, para maging maisama na po ito sa curriculum, yung privacy at saka yung digital hygiene ba sa online space, no. Pero isa po sa pinaka-epektibo na paraan para po maprotektahan natin yung ating mga sarili is talagang awareness. Kailangan alam natin, kasi sabi mo nga, Commander, no, tayo na mismo yung naglalagay ng impormasyon, no. Lagi kong sinasabi, Commander, yung Pilipinas, very communal na community yan. Mahilig tayong mag-share, di ba? Naturally, tatanungin mo, may asawa ka na ba? Saan ka pinanganak? Kailan ang birthday mo? Pero kailangan natin baguhin yung mindset natin, no? Kasi hindi na simple yung ginagalawan nating mundo. So awareness po, sa mga tao po, yung pagpo-post po natin, wag, kung hindi naman po kinakailangan talagang i-post, wag na po nating i-share. Bakit ko sinasabi yan, Commander? Kasi yung mga cyber criminals, pinagsasama-sama nila lahat ng impormasyon, no, na po pwedeng makita nila, whether pinost mo sa isang social media mo, tapos nakita sa Google search mo, no. Lahat yon nagiging source para ikaw ay targetin ng isang tao. Mahilig mag-post ng currently in Boracay, no. Yan pong mga yan, bigyan natin sila ng oportunidad para salakayin tayo, whether sa online space or sa physical space. Bakit ko sinabi, Commander, kunyari, meron kang kapitbahay, Facebook friend mo, no, sinabi mo, everyone in the family nasa Boracay, ano po yung binibigay natin doon? Binibigyan natin ng vulnerability yung ating buhay kasi alam nilang walang tao sa bahay natin. Ganon din po sa online space. Yung pagbigay natin ng information, passport information, kung saan tayong nag-aral, sino yung boss natin, sino yung magulang natin, saan tayong nagtatrabaho. Lahat po yun, potential na pwedeng magbigay ng impormasyon sa isang cyber criminal para ipagsama-sama yung impormasyon. Sample lang, no, Commander, meron kami naging kaso before, nag-selfie siya sa opisina. Hindi niya alam na yung background niya computer with mga personal information. So pag nung zinom ng cyber criminal, nakita yung mga personal information. So yung mga simpleng bagay po na ganun, na akala nga natin walang epekto, no? Pero hindi po ba kayo nagtataka bakit kayo nakakakuha ng mga texts, ng mga phishing attempts? Kasi po pwedeng simpleng pumunta ka sa mall, nag-sign up ka sa isang sign-up sheet, binigay mo yung number mo. So kailangan tayong mag-practice. Kailangan ba talaga na ibigay natin yung mga personal na datos natin, no? At dito rin po mahalaga yung partisipasyon ng magulang. Kasi po yung protection natin sa online space, role po yan ng government, and role din po natin at ng ating magulang for the minors, no? So kinakailangan po hindi unlimited yung access ng mga bata sa telepono. Alam natin yung ginagawa nila at tinuturuan po natin sila kung ano ba yung dapat na ipopost, isi-share, kung sino yung dapat nakausap. Kami naman po sa National Privacy Commission, Commander, meron kaming proyektong tinatawag na Kabataang Digital. Ito po ay umiikot kami sa buong Pilipinas para makipag-partner sa mga eskwelahan para po makausap, mabigyan ng awareness ang mga estudyante, ang mga guro at yung mga magulang po ng mga estudyante. Doon po namin tinuturo ano yung dapat mong gawin, ano yung hindi mo dapat gawin, sino yung dapat mong kinakausap sa online space at sino yung hindi. At yung mga responsibilidad ng teachers, kasi mga teachers natin, Commander, ang hilig din mag-post ng mga picture ng estudyante, no? Especially ang health, ang educational information ay sensitive personal information, no? So talagang whole nation approach po yung ginagawa namin, no? Bata, matanda, nasa edad na gitna, no? Lahat po binibigyan namin ng awareness programs.
0: Nabanggit mo, Yusek Jose, no, lahat ng halos ng mga personal information natin ay nandun na sa cellphone natin, yes, na sa mga gadget, kasi gumagamit tayo ng mga e-wallets, yung mga social media sites natin, yung YouTube, yung Facebook, X, at kung ano-ano pa. Nire-require ang telepono, nire-require ang email.
1: Yes.
0: So, yung mga may mga information na yon ay hindi na iiwasan. Ako, I must admit, nakaka-receive ako ng mga spam email, spam text messages. Ang tanong ko ay doon sa mga service provider, ang NPC ba ay may ngipin to run after those service provider na nag-share? Although hindi na mahirap patunayan yun kasi kailangan maimbestigahan. Ang NPC ba ay mayroong authority to conduct investigation?
1: Yes. So, Commander, in fact, tinanong mo kanina, meron pwede ba kaming mag-visit sa isang, yes, controller o kumpanya? Yes. Whether announced or unannounced, pwede po kaming mag-visit, no? Pwede naming tignan kung pinapatupad ba nila yung mga security measures nila. Pwede rin po naming ipatigil yung pagproseso nila. Ibig sabihin, pwede kaming mag-issue ng cease and desist order, no? Na hindi nyo pwedeng ipagpatuloy yung pagproseso ng datos. Ginawa na po namin yan sa ibang mga online lending applications. Mm-hmm. Nag-issue kami ng cease and desist order. Kami rin po ay may karapatang ipa-permanently stop yung inyong pagproseso. So, kung sa ngipin at ngipin lang, Commander, meron naman po, no? Ang difficulty lang, of course, yung pagte-trace, no? Kaya nga nakikipagtulungan kami sa iba't ibang government agencies tulad ng DICT, CICC, maging BSP, kasi depende po sa nangyaring ano yan, attack, no, or Securities and Exchange Commission. So, lahat po 'yon ginagawa namin. In fact, nagvi-visit kami sa mga companies, no, even government agencies to determine whether sinusunod niyo po ba yung alituntunin ng National Privacy Commission.
0: Na-mention mo 'yun, sir, no, meron kayong authority to visit and monitor. So, you exercises regulatory function,
1: yes,
0: over this whether it's a government entity, whether it's a private entity. So, sa side, sir, ng NPC, kapag nagka-conduct kayo at nag-i-implement kayo ng inyong mga visitorial power or inspection power, sir, paano natin malalaman na isang website application o yung kanilang online services ay ligtas at sumusunod doon sa parameters ng privacy protection? At paano natin, hindi naman regular, paano yung frequency ng inyong monitoring to make sure na naka-align lahat at sumusunod yung ating mga, especially yung mga government entities natin na may mga mini-maintain na databases?
1: Of course, tinitingnan natin, Commander, kung yung mismong server ba na ginagamit nila is secured, no? Meron tayong regular monitoring ng mga servers nila, no? Sabi mo nga, hindi naman po araw-araw mache-check natin to. Kaya it's also a, kumbaga, principle of trust, no? Kung kayo ay mag-violate, eh may karampatang penalty po iyan. Kaya po ini-encourage lagi namin na merong kayong sa mga budget nyo for cybersecurity tools. Nandyan yung data loss prevention tool, yung as simple as an antivirus, encryption. Lahat po ito, mga alituntunin namin na paulit-ulit namin sinasabi sa mga government agencies. Kasi sa dami po ng ahensya natin, tama rin po kayo, Commander, eh mahirap po na araw-araw i-check yung kanilang mga compliance, no? Pero pag nag-on-site visit kasi kami, Commander, meron kaming ticketing system, eh.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, kung kulang ka ng security, i-check namin yon. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon para mag-explain at ayusin yung iyong sistema. Ngayon, kung hindi pa rin, babalik kami sa inyo at ngayon i-issuehan namin kayo ng penalty o kakasuhan namin kayo.
0: Parang part yun ng audit.
1: Yes,
0: kapag,
1: parang part ng audit.
0: Ino-audit, this time, hindi yung pera ang ino-audit nyo.
1: Yes.
0: Ito naman yung kanilang kung paano yung nila napoproteksyonan yung data. And speaking of audit, speaking of on-site inspection and visitation, ang tanong ko, Yusek Jose, do you have enough personnel and manpower and other resources to really sustain at ika nga ma-institutionalize itong regulatory power over particularly dun sa mga government agencies.
1: I think, Commander, yan ang pinakamagandang tanong mo sa lahat ng naging tanong mo, no? Sana may nakikinig sa atin mula sa DBM, no? Pero to be
0: ilan
1: frank,
0: ang personal complement ng NTC?
1: Ang plantilla ho namin nasa 150. Pero imagine mo
0: covering the whole
1: country and the whole 120 million Filipinos, no, kasi lahat po ng Pilipino ay data subject, wala pa diyan yung mga residenting foreigner na nandito. So talagang medyo kulang ho yung aming personnel, at syempre dahil kalaban rin ho namin in terms of sa salary yung mga private companies, eh yung aming mga technical people eh medyo mabilis ang turn around, no? Kasi syempre hindi naman po natin mapipigilan ng tao na tumanggap ng trabaho mas malaki ang sweldo. Pero ganun pa man po, eh sinusubukan natin na talagang mapaigting yung servisyo natin, no? Kahit sa, let's say, meron kaming 2,000 complaints, no? Eh yung aming mga abogado at kami hong mga komisyon, kami hong tatlong mga commissioner, eh halos sunod-sunod po yung pag-a-adjudicate ng cases.

0: So kung meron pong nakikinig mula sa ating DBM, no, talagang kulang ho yung aming manpower. Kung po pwede nyo ho kaming bigyan ng mas maraming plantilla na posisyon. At hindi lang ho yun, yung mga technical personnel. I think ang medyo kailangan baguhin sa ating gobyerno ngayon, eh, medyo taasan na po yung sweldo ng ating mga technical na tao.
1: I agree.
0: Ang isang, let's say, ang isang analyst po, ang isang technical analyst, hindi naman po magbabasa ka lang, eh, alam mo na yung sagot, no? It takes time to become knowledgeable to a certain aspect ng isang bagay, no? So sana po, medyo yun po yung mga baguhin natin sa ating mga pasweldo at sa number ng plantilla.
1: Dudugtungan ko yun, sir. May mga nanonood tayong mga mambabatas at hindi pa naman na ipapasa yung budget for 2027. Yes. Baka pwede pang maihabol, sir.
0: Oo.
1: Sa huli, sir, ano po ang tatlong pinakamahalagang hakbang na maaari nating gawin ngayon para mas proteksyonan ang ating personal data at maiwasang maging biktima ng privacy violation. Bigyan kita, sir, ng pagkakataon to give as gentle reminder sa ating mga viewers.
0: Sa ating pong mga manonood, no, medyo cliche, Commander, pero talagang mag-isip ka muna bago mo i-share, no? At hindi lang i-share, mag-isip ka muna bago mo i-download o gamitin yung isang application. Huwag lang po tayong sunod ng sunod sa trend na dahil uso po ito, ibibigay na natin. Hindi po natin alam, hina-harvest na po yung ating datos at eventually, magugulat na lang tayo na ginagamit na yung ating datos sa hindi magandang paraan. Pangalawa po, sa dami ng deepfake ngayon, stop and verify, Commander. Ibig sabihin, pag may tumawag sa inyo na hindi nyo alam yung kung sino nangihingi ng pera or merong video na pinadala sa inyo na akala mo yung boss mo o magulang mo pero hindi pala, mag-isip po muna tayo, no? Dahil talagang makatotohanan na ngayon yung mga audio and video. Kaya kinakailangan na hindi tayo magpanic. Alam mo kung bakit sa ating manonood and commander, psychological attack po kasi itong mga to. No? Kumbaga parang pinagmamadali tayo dahil may emergency. Pero kung iisipin natin, kung talagang may emergency po, pwede mong tawagan yung concerned na tao at tanungin mo na lang yung taong yun. Pangatlo po, bukas po ang National Privacy Commission. Kung meron po kayong naging insidente or meron kayong gustong ireklamo, po pwede rin nyo pong puntahan ng aming website. Pwede po kayong pumunta sa amin, sa opisina namin, dito po sa May Quezon City, sa May Timog. At of course, yung social media po namin. No, sumasagot po kami, actively kami sumasagot sa aming
1: mga hotline kayo,
0: social Yusek. Media. Hotline po namin, meron po kaming telepono, no? Pasensya na po, i-share ko na lang yung number namin. Yes. At hindi ko na memorya, no? Pero meron rin po kaming hotline, pwede nyo po kaming tawagan. So, yun po, no? Mag-ingat po tayo. We really live in a different world now. Kaya yung datos mo, ikaw lang makakaprotekta niyan, no? Of course, katulong po yung gobyerno.
1: Bitin lang tayo sa oras, Yusek Abelarmino. Pero maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang kaalaman na ibinahagi natin sa ating mga manonood. Sa ating talakay ngayong araw, isang bagay ang malinaw. Mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, pero kasabay nito ang pagdami ng mga bagong digital threats. AI, deepfakes, online scams at disinformation, hindi na lang to mga banta sa digital world. May totoong epekto ito sa ating seguridad at araw-araw na buhay. Maaaring hindi natin kontrolado ang teknolohiya, pero kontrolado natin kung paano natin ito gagamitin at kung paano tayo mag-iingat. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang The Agenda. Ako si Retired Brigadier General Gene Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.

0: nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotanitang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Magandang araw. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusef Clear Castro.
2: L-O-L.
1: Sa Aganda.

0: The Mornings We Want.
1: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sure.
1: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
1: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
1: Purina na to at saka itong wheeler na to. Hindi mabola.
2: Oo.
0: Straight.
1: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.

0: What if there's more to the story than what you see?
1: I think the Philippines can empathize.
2: We don't give up. We're fighters.
0: Beyond the achievements.
3: We get to showcase what we are able to do and what we know.
0: Beyond the success.
4: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
0: We sit down with the people who've been there.
5: It's about time.
0: And get to know the person behind the journey.
2: So I'm just pursuing my dream.
5: So focus on that.
1: Come join me and let's take a look.
0: Chat VIP.
6: Magandang araw. Ako po si Attorney Trixie Cruz Angeles. Parating na po ang pinaka-aabang ninyong paghaharap namin ni Yusek Clear Castro.
7: L-O-L.
6: Sa Aganda.
8: Welcome back to The Scorecard. From Olympic silver medalist to world champion, Nesty Petesio has built one of the most decorated careers in Philippine boxing. But after moving up to 60 kilograms and falling short of that elusive Asian Games medal in Nagoya, she now looks ahead to the next chapter of her journey, her legacy, and of course, the future of Philippine boxing. Joining us now is Olympic silver medalist Nesty Petesio. Hello, champ. Good evening at maraming salamat sa oras na makasama kami dito sa Bilyonaryo News Channel.
9: Hello, sir. Good evening po. Kamusta po kayo? At maraming salamat po sa pag-invite po sa akin dito.
8: De, maraming salamat, Nesty, at nagbigay ka ng oras para sa aming lahat. Nesty, nung bago nagsimula ang Asian Games, sinabi mo na meron pang isang medalya na gusto mong makuha para makumpleto ang iyong koleksyon. Pero yun nga, hindi tayo pinalad sa Asian Games. Meron pa bang panghihinayang in your mind at o mas iniisip mo ba na mag-look forward na lang kung ano man ang susunod na pagsubok para sa'yo?
9: Tatlong Asian Games na ako na laging sa quarterfinals talaga. So, isang hakbang na lang lagi. So, syempre, nanghihinayang din po ako kasi isang laban na lang, isang panalo na lang, may medal na ako. Pero, aside doon, so, pang nanghihinayang po, lagi ko na lang positive way po lagi yung iniisip ko na siguro, kulang palagi yung preparation ko sa Asian Games, kaya hindi siya makuha-kuha or may mas better na plan pala pa talaga si Lord kung bakit hindi niya to binibigay or may tamang timing sa lahat kung kailan niya ibibigay sa akin itong Asian Games na to. Pero ano po, hindi naman po ako nawawala ng pag-asa na makamedal sa Asian Games at makompleto yung collection ko sa lahat ng major international event na tournament po. So ito na lang Asian Games talaga, zero. Wala pa talaga akong medal dito. So ito na lang talaga yung isa na lang na major tournament para makompleto yung resume ko.
8: So base sa sinabi mong yun, Nesty, maaasahan ba ng Filipino fans, mga fans mo, na sa susunod na Asian Games, lalaban ka pa para makompleto ito?
9: Oh, yun ang hindi mo masagot ngayon. Kasi iniisip ko din po talaga na yung edad ko, syempre, yung puso, yung gustong-gusto ko maglaro, yung apoy, lagi nandyan yan. Hindi nawawala sa akin yan. Alam ng mga totoong taong nakapaligid sa akin yan, mga totoong nakasuporta sa akin kung gaano ka, gaano lagi yung apoy sa puso ko na makakuha ng medalya dito sa Asian Games. And ilang taon na ba ako nun? Siguro nasa 38 na siguro ako that time or sa next na Asian Games. So, iniisip ko, if ever na hindi talaga ako mabigyan ng chance or makapaglaro next Asian Games, naniniwala ako sa kapatid ko, si Norland Petesio. So, hindi matitigil yung nabuong dream sa Asian Games na medalya sa amin ng Petesio family, syempre. Kung hindi man po sa kapatid ko na si Norland, mga pamangkin ko, andyan. Wala na din yan. So, and syempre, magiging anak ko soon. So, why not? Kung hindi sa kapatid ko, kung hindi sa akin, andyan yung mga pamangkin ko at soon na baby ko. So, hopefully, sila na yung kukuha dun sa medalang yun sa Asian Games kung hindi man ibigay sa akin. Pero gustong-gusto ko pa din makakuha ng medalya dyan.
8: Eh, Nesty, yun naman pala, may mga nakareserba pala sa Petesio family na pwedeng makumpleto yung collection mo. Pero eto, Nesty, kasi yung isa sa mga

0: challenges for you sa Asian Games, you moved up from 57 kilograms to 60 kilograms dahil hindi na nga kasama yung old division mo. Gano'n nagbago yung preparations mo because of that change in the weight class? At para sa'yo ba, mas naging challenging yon dahil nangyari yung ganong klaseng development?
1: Yes po, sobrang ano. Yung laban ko sa China, yun yung first time ko siya na-encounter talaga sa laro ko. Kasi usually sa 57, kapag natatamaan na sila ng solid na mga hook ko, left and right, tuloy-tuloy na solid, iniinda nila and naramdaman ko talaga nasasaktan sila, yumayakap sila. Pero nung sa China na yun, nag-frustrated na ako kasi parang hindi niya maramdaman. I mean, parang hindi niya iniinda po yung power ko. So, kinakain niya lang po talaga yung suntok ko. Sobrang sakit po ng wrist ko ng sa simula second round hanggang third round kasi parang sabi ko bakit tao pa ba to? China na to kasi kinakain niya lang po talaga yung mga solid na wilds ko na hook ko kahit tumatama sa kanya. Alam kong iniinda niya pero yung siya yung nag-stay lang siya sa harapan ko na parang sige sumunto ka pa. So sabi ko hindi siya madala sa power ko eh. So that time po kasi nag-focus kami ng nila coach sa ni Coach Mitchell sa power talaga. So na-focus yung speed ko. So may natutunan naman ako sa Asian Games na to kasi nawala yung speed ko, nawala yung bilis ko. So dinala ko lahat sa power. So nung biglang nakayanan na ng China yung suntok ko na parang hindi niya, parang baliwala sa kanya yung power ko. So sabi ko, paano ko ba to siya dalhin? Paano ko ba to siya makukuha? Kasi parang yung power ko, kinakain na lang niya. Parang wala na sa kanya, hindi niya nararamdaman yun. So that time is nawala yung bilis ko. Aminado po ako dyan at malakas din po talaga yung China. So kailangan talaga nandun yung bilis at saka yung power. So hindi dapat mawala. So yun yung natutunan ko na dapat hindi ko alisin yung bilis ko. At kapag once hindi ko nadala sa palakasan, sa power yung kalabang ko, dapat dalhin ko siya sa bilis.
0: Ito, Nesty, one last question bago tayo magtapos. Matapos ang lahat ng naabot mo sa Olympics and of course sa career mo, ano yung pinakamalaking lesson na nakuha mo sa buong journey mo sa ngayon na bilang isang boxer?
1: Pinakamalaking lesson po talaga is maging consistent siguro sa lahat. May time na aminado naman po ako siguro. Hindi lang ako ibang atleta na naranasan po siguro to. Is yung nawawala yung focus din minsan. Like nawawala yung consistency po sa lahat. Like most especially nung after Olympics talaga is gusto kong i-enjoy. So nakakalimutan ko yung uy, atleta pala ako. Yun po siguro yun. Yun po yung sa pagiging atleta ko po, yun yung
0: I see.
1: Dapat tuloy-tuloy. And huwag mag-relax kung gusto ko pang maglaro.
0: Okay. Pero deserve mo naman yung mag-enjoy. Kasi tao ka pa rin naman. Nesty, maraming salamat sa oras at sa pag-share mo ng experience mo sa Asian Games at good luck sa susunod na kabanata at laban. Nesty Mutesyo with us here on the Bilyonario News Channel. And with that, thank you for joining us. We'll see you again on The Scorecard, where sports is our business and business is our sport on the Bilyonario News Channel. This is Anton Rojas. Have a blessed week.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Ang pag-unlad ng isang bayan ay hindi lamang nasusukat sa mga proyektong na ipatatayo, kundi kung paano nakararating ang serbisyo at ang oportunidad sa mga tao sa komunidad. Makakasama natin sa Politico on the Spot si Sambuanguita Negros Oriental Mayor Jonapat Aviles. Maayong gabi, ikaniwuliha, Mayor Aviles.
1: Good evening, sir. Maayong gabi po ni Mude, sir.
0: Mayor, simulan natin sa mga pangunahing prioridad ng inyong administrasyon. Ano po yung mga maituturing nating pinakamahalagang issue at pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa Sambuanguita na inyong tinututukan po ngayon?
1: Salamat po. Good evening. Everything we do is guided by our official vision, a clean and green, disaster resilient and orderly Sambuanguita, where every family lives a decent life with reliable water, enough food, and a future they can be proud of. Right now, we focus on three key areas. Mm-hmm. Efficient and water supply. Ito ang pundasyon ng maayos na pamumuhay. We keep developing new sources, building tanks, and expanding pipelines, especially in barangay population. For far-flung areas, we installed electric deep well pumps so no one goes without clean water. Mm-hmm. And with health and environment, true to our vision of well-managed solid waste disposal, our sanitary landfill is now 90% complete as of September 30, 2026. Mm-hmm. We're targeting operation before 2026 of December. Mm-hmm. And we're also fast-tracking our dialysis center and strengthening our marine protected areas. Mm-hmm. For security, livelihood, and good governance, we ensure no one is left behind. Resources are protected and public service is honest, open, and truly for the people.
0: Ayun. Sir. Okay. Mayor, nabanggit niyo yung mga programa niyo unang-una yung sa supply ng tubig. Ano pong paghahanda ng Sambuanguita, ng inyong lokal na pamahalaan para sa posibleng epekto ng El Nino dyan sa inyong lugar?
1: Ngayon po ay naghanap kami ng other sources and we'll build tangki po para sa mm-hmm. mga darating na ni forecast na El Nino. Mm-hmm. So we have looking for any sources na pwede na ma-stock po during drought season.
0: Oo. Pero sa ngayon, Mayor, wala pa namang epekto yung El Nino dyan sa inyo, doon sa mga sakahan, sa mga
1: Wala pa pong epekto dito. Maayos naman. Green naman poros ang mm-hmm. ano natin. Ayan. Mga taniman natin. Puro pa ano. Especially sa itong sa ating mga sugarcane plantation natin. Mabuti naman po.
0: Sapat pa ang supply ng patubig.
1: Umuulan pa rin dito. Umuulan.
0: Good news. Magandang balita po yan dyan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatanim ng tubo. Pero may potential din po ang Sambuanguita sa issue, sa larangan ng turismo. Ano po yung mga hakbang ng inyong administrasyon upang higit na mapaunlad ang tourism industry dyan sa Sambuanguita?
1: Okay po, tama po. Tourism is one of our greatest strength. Mm-hmm. We make sure everyone benefits. We're promoting our 10 marine protected areas through Dive Sambuanguita, no? 6 out of 7 tourism office staff are certified open water divers, mm-hmm. fully trained and ready. We are now serving 25 resorts and 7 dive shops operating here. Uh-huh. We're growing agri-tourism also. Our Latap coffee from Malungkay Diot, placed in first in Negros Oriental and sixth in the region of the DTI competition. Mm-hmm. So we're training our people, the boatmen, as tourism frontliners this October 26 to 29 and food handling seminars in November. Hindi lang tayo naghihintay ng bisita. We prepare our residents to lead. Last year, we recorded 19,308 tourist arrivals, and that's just the start. Tourism is not just for investors. It's for every family earning from it.
0: Mm-hmm. Sir. Oh, mahalaga din kasi ang Sambuanguita, isang matatawag din natin coastal town po dito sa Oriental, sa Negros Oriental.
1: We have Apo, we have 5 coastal barangays and 5 mountainous barangays po.
0: Oo, sakto, you know, at least may dagat at mayroon din mga kabundukan. Pero mahalaga po, yes, Mayor, ano, yung mga infrastruktura sa pag-unlad ng isang bayan. Ano po yung mga pangunahing infrastructure projects po na inyong tinututukan po? Particular yung mga siguro, masasabi natin, kalsada, mga farm-to-market roads, mga connectivity, mga public facilities dyan sa inyong area.
1: Yes po, during my term, first term po, tinututukan talaga natin yung pinaka priority po ang water system. Yun, yun po ang ano pinaka problema pag po ko. Then second is ang ating mga kalsada. Sa ngayon po 70% na po ang halos lahat na simentado na, yung mga ilan-ilan na lang na mga barangays ang hindi pa na kumpleto ng simento, pero as of now po we're coordinating with NORSO to help us the datas of the uncemented barangays.
0: Oo. Pero yung mga area, dahil nga sinabi nyo may mga kabundukan din, ito, yes, ay accessible naman na sa mga sasakyan. Bagamat sabi nyo may mga area pa na hindi sementado yung lugar, siguro at least kahit papano may mga federal roads, may mga kalsada na maaaring matakbuhan na ng sasakyan.
1: Yes po. Sa tulong ng kalahi po, ito po ay naging passable lahat ng mga mountainous barangays natin. And Sambongita is awardee sa mga national sa kalahi seeds programs here. Last week we received awards from the national level, kasi po nag-champion kami sa regional at nominee kami sa national para sa performance based sustainability for program sa atong mga sa ating mga bayan sa Negros Oriental. So ang Sambongita po ang isa lang sa na nominee sa lahat sa 16 na regions throughout the Philippines.
0: Ayan, congratulations po dun sa inyong pinakahuling award na nakuha mula sa Kalahi Seeds. Pero mahalaga din na Mayor, ano, yung livelihood at mga economic opportunities para sa ating mga kababayan dyan. Ano po yung mga, yes, programang tinututukan ninyo para po dito?
1: Sa ating mga kababayan po na mga magsasaka at mga mangingisda, sila po ay mayroon tayong mga programa po na mga free fertilizers at saka mga farm equipments po, katulad ng tractors, harvesters. Yun po ang ano nila, galing sa ano na local at saka na doon sila po na nakinabang sila sa mga infrastructure, mga equipments na ano natin.
0: Pero kilala, na yung, sa Tagalog pero kilala natin yung area nyo, okay lang Mayor, para lang bisdak. Pero diya sa inyong lugar Mayor, diyan sa lugar po ninyo kilala din sa pagtatanim ng mga tubo.
1: Yes po, Negros Oriental po na may plantation po, marami din po dito sa Negros Oriental. Noon ang Occidental lang po, pero ngayon yung Oriental ano na rin, marami na rin nagtutubo ngayon, magsasaka. Saka marami tayong natulungan for their tractors, free fertilizers, and we give free seeds for rice and corn and vegetable to the other mga sasaka din po.
0: Oo, at
1: sa mga mangingisda po, nagbigay din kami ng mga fishingers at saka pambots, mga indigenous na mga tauhan natin dito sa locality of Sambongita.
0: At isa na rin sa mga umuusbong ngayon dyan ay yung ito nga ang production ng kape. Pero bilang panghuli Mayor, ano po yung inyong pangmatagalang vision para sa Sambuanggita? At ano po yung nais ninyong maging kalagayan ng bayan sa mga susunod na taon?
1: Okay po. This is our promise. Our official vision in action. Sambuanggita, a clean and peaceful community with God-loving and educated citizenry. Disaster-resilient community with a well-balanced ecology and an elevated level of well-being, a renowned prime tourist destination in Negros Oriental, governed by transparent, honest, gender-sensitive, and child-friendly leaders whose interest is to provide basic services for a more healthy and wholesome place to live in. In the years ahead, water and food security, fully expanded systems, reliable supply for every household, for health, dialysis center fully operational, community care centers serving all, for the environment, sanitary landfill running before December 2026, and marine protected areas stronger than ever. Economy, the tourism, agriculture, and local enterprises growing together, every Filipino and every family earning decent livelihood. The good governance, transparent, inclusive, united, serving with integrity, serving with heart. This is not just a vision. It is the Sambangita we are building together, clean, green, resilient, prosperous, and truly for everyone. Maraming salamat.
0: Well said. Daghang salamat, Mayor. Maying gabi, si Sambangita.
1: Maying gabi, sir. Salamat. Maraming salamat po, sir.
0: Si Sambangita Negros Oriental Mayor John Apat Aviles.

0: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel.
1: Hi guys! Hey
2: guys. Push! Let's go! Push, go!
3: We trained weeks long.
4: It was really tough though. I cried.
5: 2 weeks practice, we got there.
6: I did it, guys.
7: So I'm super proud of Gwen.
6: I like a hard workout, so for me a hard workout is fun.
0: The Samurods, Happy Together, Sunday, 7 p.m.
8: Sa Boswanga, Palawan, hindi lang turismo ang hamon ng isang island municipality. Kasama rin dito ang access sa healthcare, emergency response infrastructure at basic services para sa mga barangay na malalayo sa sentro. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, kasama sa mahakbang ang pagpapalakas ng emergency response sa dagat at healthcare access, habang patuloy ang pagpapaunlad ng Boswanga bilang tourism destination. Ang ating politiko on the spot, makakasama natin ngayong gabi si Boswanga Mayor Raymond Arce Cruz. Good evening, Mayor Arce. Ano po ang pangunahing hamon na kinakaharap ng Boswanga ngayon at ano ang prioridad po ng inyong pamahalaan o pamumuno?
9: Good evening po, Sir Francis, at sa inyo po mga taga-subaybay at manonood. Para po sa amin, ang pinakamalaking challenge po ng Boswanga ngayon ay una, dahil kami po ay isla, kami po ay geographically challenged. Isa ho yan sa aming pangunahing suliranin. Maliit po ang aming bayan, maliit din po ang aming pondo. At sa pag-unlad po namin, ay talagang masasabi mo pong talagang kami po ay dahan-dahan lang. Iniisip namin paano po namin sasabayan yung mabilis na pag-unlad nang hindi naman po naiiwan yung mga maliliit po naming kababayan. Lumalaki po yung turismo, lumalaki ang population, yung economic activity. Kaya po, kasabay po nito, siguro kailangan po namin mapagbutihin o i-develop yung amin pong infrastructure, aming transportation, lalo na po yung tubig, ang kuryente, yung aming waste management, yung aming healthcare, at yung iba pa pong basic services po namin.
8: At katulad po ng nabanggit nyo, Mayor Arce, habang lumalago nga po itong turismo dyan po sa bayan ninyo, ay lumalaki rin ang demand sa infrastructure, transportation, waste management, tubig at iba pa po na mga basic services. Paano po ninyo inihahanda ang LGU sa patuloy na paglaki ng Boswanga?
9: Tama po. Gaya po nung sabi ninyo, habang dumadami po yung tao at turista, kailangan din po kasabay po nito yung improvement ng aming infrastructure. Kami po, dahil nabanggit ko kanina na kami po ay maliit na bayan, maliit ang pondo, kami po ay patuloy pong nakikipag-unayan sa iba't ibang national agencies ng ating bansa. At may mga ilan-ilan na rin po na tayo po ay nabibigyan ng biyaya, nabibigyan po tayo ng pondo. Dahil talagang kung kami po ay heavily dependent pa rin po kami sa NTA sa aming era. Kung local income po ang pag-uusapan, ay talagang hanggang ngayon po ay maliit pa rin po ang aming local income. Kaya po tuloy-tuloy po yung aming pakikipag-ugnayan, partnership sa provincial government, sa national agencies, at syempre pati po sa mga private sectors po namin.
8: At Mayor Arce, pagdating naman po sa kabuhayan, paano po ninyo sinusuportahan ang mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, yung po mga small business owners at iba pang local workers para hindi lamang turismo ang maging sandigan ng ekonomiya po ng inyo pong bayan?
9: Opo, tama po kayo. Dito po sa amin, ayaw po namin maging tourism dependent po yung buong ekonomiya po ng Boswanga. Kami po ay malaki po, malawak po ang aming lupa dito sa bayan. Meron ho tayong agriculture, meron tayong fisheries, farming, meron livestock, meron pong maliliit na businesses. At meron po kami mga handicrafts din at iba pang livelihood activities. Kaya po sabi ko kailangan po talaga palakasin po yung bawat sektor, tulungan po sila sa market, tulungan po sila sa capital, siyempre sa technology at skills. Dahil nakikita rin po namin yung infrastructure sa yung value ng infrastructure sa ano sa agriculture. Kami po ay nakipag-ugnayan na rin sa National Electrification Administration dahil siyempre importante po ang sa hanap buhay, importante ang kuryente. At marami-rami na rin po kaming mga sitio o mga island barangays na natutulungan na po. At ngayon po ay 24 hours na po ang supply ng kuryente. Dahan-dahan po ay ang buong bayan na bibigyan na po ng tamang supply ng kuryente po, ang mga basic needs po namin.
10: At siyempre, Mayor, dahil napag-uusapan po natin itong basic services gaya po ng healthcare, education, at social services, ano po ang mga serbisyong nais po ninyong palakasin, lalo na para sa mga residenteng nasa malalayong barangay?
9: Opo. Dito po sa aming bayan, meron po kami ditong ngayon po ang amin pong, wala po kasi kaming hospital ho dito. Meron na lang ho kami dito ay yung Rural Health Unit, RHU. Sa kasalukuyan po, ang amin pong RHU ay meron hong expansion. Kami po pinabigyan ng pondo ng DOH. At yung expansion ho na yan ay ilalaan ho namin para doon ho sa mga bibili na aming mga

0: equipments kagaya ho ng x-ray, ng laboratory, ng ultrasound. Dahil sabi ko nga, hanggang sa ngayon po ang amin pong RHU ay kulang sa gamit at karamihan ho sa aming mga pasyente, lalo na po yung mga mas kailangan ng mas maigting na medical attention, dinadala ho namin sa bayan ng Culion. Itong bayan ng Culion po ay mayroong isang DOH-run hospital na kumpleto ang gamit. Kaya sa ngayon po, sabi ko pangsamantala, nag-invest na rin ho kami sa C-Ambulance. Meron na hong C-Ambulance sa amin na yung dating biyahe na 2 oras na papunta ho doon pagdala ng pasyente. Ngayon po ay 40 minutes na dadala na ho namin yung pasyente. Malaking bagay ho sa amin itong C-Ambulance na kumpleto po ang gamit na sigurado pong kayang bumuhay ng pasyente habang sakay niya ang pasyente ron. Kami po ay meron na rin hong free medicine sa amin pong mga kababayan. Tungkol naman po sa pagpapalapit ng serbisyo sa aming mga barangay, gaya ng tinatanong po ninyo, may programa ho kaming arangkada tong barangay kung saan lahat po ng departamento ng lokal na pamahalaan ay dala-dala ho namin, nakaschedule ho kami monthly, pumupunta ho kami sa isang barangay, dala namin ang lahat ng serbisyo, lalo na po doon sa mga island barangays na talagang mahirap po ang access nila sa amin. Mula po sa kung ano po, dala namin ng MHO, dala namin ng ultimo ang PNP, ang engineering, ang assessor, sa lahat po ng aming departments dinadala po namin para kung ano pong kailangan nila ay dun lang po sa barangay hall nila o dun sa covered court lang po nila ay makukuha po nila yung serbisyo ng lokal na pamahalaan.
1: At siyempre, Mayor, bilang panghuling tanong po, kung pag-uusapan po natin ng Boswanga, pagkalipas po ng ilang taon, ano po ang gusto niyong makitang pinakamalaking pagbabago sa ekonomiya, sa serbisyo publiko, sa mga infrastruktura at sa buhay po ng mga Busangganyo o taga dyan nga sa Boswanga.
0: Dito po, gusto ko makita ang isang Boswanga na maging isang model municipality ng hindi lang po dito sa aming lalawigan, kundi po ng ibang mga bayan sa ibang probinsya. Yung bayan po na mas maunlad, connected, resilient, at siyempre yung mas marami pong opportunity para sa mga mamamayan. Yung mga infrastructure po natin, gusto po nating makitang maganda, reliable po yung ating mga basic services. Siyempre, yung mga local businesses po ay dumadami, mas matatag yung agriculture, yung fisheries, at siyempre po yung tourism na talaga pong pakikinabangan po talaga ng aming local communities. Siyempre po, higit po sa lahat, gusto namin nararamdaman ng bawat Boswanggenyo po na kahit papaano ay tumataas po ang antas ng kanilang pamumuhay. May trabaho ang lahat, may negosyo. Hindi na ho kailangang mag-ibang bayan para ho makahanap ng trabaho. Pero dito lang ho mismo sa bayan namin ay nandito na po yung mga trabaho ang kailangan po nila.
1: Yes, maraming salamat po. Muli, isa oras po ninyo. Boswanga Mayor Raymond Arce Cruz.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis siya lang ah.

0: rise above the rest and become the next Quizby Millonario.
1: And I'll be
2: your next Quizby Millonario.
0: Billionario Quizby Season 2, College Edition on the Billionario News Channel.
3: Sa kaugnay pa rin na balita tungkol sa impeachment proceedings, makakausap natin si Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan. Magandang gabi, Attorney.
4: Magandang gabi sa iyo, Dexter, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa iyo.
3: Attorney, kanina hindi pa natapos ang cross-examination dito kay Attorney Marquez ng BIR?
4: Yes, itutuloy ang cross-examination bukas ng umaga at sana matapos before lunch because handang-handa na po yung susunod naming forensic expert na matatahi-tahi lahat ng pinakitang mga dokumento, yung AMLA, yung banks, BIR, etc.
3: Oo. Ang tinutukoy niyo po, Attorney Lorna, itong si Attorney Alexander Cabrera, tama po?
4: Yes, si Alex Cabrera.
3: Oo. Pero ang binabanggit kanina, Attorney Capunan, kailangan munang maipakita ng prosekusyon na isa siyang eksperto pagdating sa mga financial forensics. Tama po?
4: Well, yes, because ang bibigay niyang testimony will be as an expert witness. Mm-hmm. At malalaman naman bukas na si Alex Cabrera, talagang kilalang kilala naman sa field na ito.
3: Pero kanina habang sinusubaybayan namin yung direct examination ni Attorney Matip dito sa inyong testigo mula sa BIR, ang daming mga lumabas na mga tawag doon yung hindi pagtutugma doon sa indineklara sa SALN compared doon sa mga inilahad na isang official document din na pagbabayad ng tax without delving into the merits, Attorney Lorna, ano yung mga pinaka-salient na pwede nating masabi sa publiko, sa mga nanonood sa impeachment trial na mga naprubahan, most likely, dito sa Day 36?
4: Kasi dito sa Article 2, no, sa Unexplained Wealth, i-remind ko lang sa ating mga nakikinig at saka viewers mo na tatlong aspect dyan. Ano? Number one, yung failure to declare sa SALN. Number two, yung nag-declare nga ng income na disproportionate naman sa kanyang talagang official salary. At number three, yung failure to divest. So, pakita natin dyan yung sa nakaraang araw, yung business interest niya. At this afternoon, yung business interest na mag-asawa na sa 88, pati foundation, pati yung mga companies na pinakita ng SEC witness kung saan merong shareholding or officer or part ng board ang isang VP Sara. No? Mm-hmm. But what was important today was yung provision ng law na pag ikaw ay public official, hindi ka pwede mag-exercise directly or indirectly ng profession mo, no?
3: Oo.
4: At napakita sa mga tax returns na merong income during the time na vice president na siya, binigyan siya ng sweldo pa ng City of

0: Davao, no?
1: Uh-huh.
0: In connection with her exercise of her profession as a lawyer.
1: Mm-hmm.
0: So that by itself already is a clear violation.
1: Mm-hmm.
0: Number two, napakita rin ng ating witness kanina yung issue ng discrepancy.
1: Mm-hmm.
0: May discrepancy sa mga salen niya at saka may discrepancy sa mga dineclare na income. Yung dineclare na income sa BIR na binayaran ng taxes, eh hindi naman tama, hindi naman matching.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman swak na swak sa dineclare nilang income na mag-asawa na 98 million.
1: Uh-huh.
0: So, at saka yung issue ng tinanong ang ang witness ng BIR kanina, paano yung corporate, yung income galing sa corporation, ano?
1: Mm-hmm.
0: At tinanong kasi, although ngayon mukhang nag-divest ng 47% si Attorney Man Scarpio sa shareholdings niya sa Caleb, sa Cal 88. Eh hindi naman pinakita yung documents transferring ownership, no? Kasi kung binenta mo yung shares mo, mm-hmm, eh dapat nagbayad ka, meron kang income from the sale of the shares, mm-hmm, at dapat nagbayad ka ng income tax.
1: Dapat naka-indicate doon sa income tax return ng mga binayaran mo yung binabanggit niyo po, pero wala kanina, attorney.
0: Pero wala, no? Eh, kung donation naman, eh dapat meron rin, kung dinonate naman niya, bakit naman niya i-donate, mm-hmm, ang share ng isang company niya,
1: mm-hmm,
0: na merong ang pinakita, mm-hmm, na may 315 worth, no, of income galing from a state-owned, China state-owned company,
1: mm-hmm,
0: na nag-contribute sa income, eh hindi rin naman na-declare yung income na yan. So, mm-hmm, kung hindi napatunayan yung legit, yung transfer, or yung pag-divest ng isang Attorney Man Scarpio na asawa ng Vice President, dapat dineclare rin yan.
1: Mm-hmm.
0: Sa tax return at saka sa
1: Salen,
0: sa, mm-hmm, Salen Vice President. Kasi ang Salen ng isang public official, joint yan eh.
1: Oo.
0: Kasi yung mga tinatanong kagaya kahapon, ang tinatanong lagi sa cross-examination tungkol sa bank certificates or bank transfers, eh wala naman yung pangalan ni Vice President, no? Yung joint account ng isang former President Duterte,
1: mm-hmm,
0: eh sinasabi nila wala naman signature, but that's false, no? Wala daw signature si VP Sara,
1: mm-hmm,
0: sa signature card. But kinonfirm rin ng presiding officer Cheese that in the signature card dated July 2023, mm-hmm, inandun ang pangalan at andun ang signature ng isang Vice President Sara Duterte. Diba? So mali yung sinasabi nila na walang alam ang Vice President. Ngayon, lahat ng defense, eh ang direksyon ng defense, eh puro walang alam.
1: Mm-hmm.
0: Walang alam. Ganun din nung tinawag sa witness stand si yung kapatid niya, na si Baste, sabi rin niya wala siyang alam.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi sapat na evidence ang walang alam. Kung ikaw ay lawyer at Attorney Man Scarpio, lawyer din, dapat alam nila.
1: Mm-hmm.
0: Dapat alam nila ang kailangan nilang i-declare. Dapat alam nila ang kailangan nilang bayaran ng taxes.
1: Mm-hmm.
0: Dapat alam nila ang kailangan mag-divest.
1: Mm-hmm. Attorney, paano po ngayon natin mauhook ulit ang publiko? Kasi ang daming nagsasabi, parang nauumay na sila sa panonood kasi puro numbers ang nakikita. Parang paano po natin maipaintindi na ito yung pinakamahalagang bahagi ng impeachment trial?
0: Mahalaga ito kasi kasi ang dapat tignan nila pera ng bayan yan. Mm-hmm. Hindi nila personal property ito. At hindi lang yan, napakita nga na talagang intentional ang tinatawag na concealment.
1: Mm-hmm.
0: The words of Senator Tito Sen, no? Sabi nga niya, parang tinikling, no?
1: Mm-hmm.
0: Bumili ng manager's check, kinonvert yung time deposit sa manager's check, hindi namang in-cash yung manager's check na yan, nung maglalapse na, kumuha na naman ng bagong manager's check. So ang nangyari,

0: floating.
1: Mm-mm.
0: Kung floating yung cheque na yan, ibig sabihin, hindi kasama sa bank account ng vice president at ng asawa niya, at hindi nila kailangan i-declare. So, floating ng floating.
1: So,
0: pero ang isang magandang napatayan ng prosecution is, meron diyang amount no na 96 million. Ang 50-20 yung vice president, saka yung kapatid niya, at saka yung... At may 16 million yan na binayad sa isang sami-uy na non-drug lord at non-personal family friend ng Duterte family at ng vice president. Bakit ka naman magbibigay sa isang sami-uy? Anong kapalit nun?
1: Ayun.
0: So merong betrayal of public trust yan.
1: Diyan sa issue din. Attorney, nung mga nakaraang pagdinig, paglilitis, sinabi po ninyo na... kailangan maiharap mismo si Vice President Sara Duterte. Standing pa rin po ba yung paninindigan ng prosecution na kailangan siyang humarap sa impeachment trial?
0: It is under consideration ng prosecution, because ulit-ulit na lang sinasabi ng defense na ina-assert nila yung constitutional rights of privacy, yung human rights violation daw, at yung right ng isang respondent or isang akusad, isang respondent, na huwag mag-testify against oneself, no? So wini-weigh rin natin, baka magiging again another incident na pwede na naman nila iakyat sa Supreme Court on grave abuse, no? Ayaw natin mag-delay on the basis of technicality. So at saka i-assess rin natin ang mga ebidensya, baka unnecessary.
1: Hindi na siya kailanganin.
0: Baka hindi na siya kailangan. Oh, yeah. Kasi predictable naman yung sasabihin niya. Sasabihin rin niya yung sinasabi ng defense, I do not know. Pero kailangan, she should know. Kung asawa mo yan, di mo ba tatanungin, husband, ano nang nangyayari sa account natin to? Meron ba tayong income dyan? Sinarado mo na ba yan? Hindi niya pwedeng sabihin ng... Kagaya ng sinasabi ng defense, I do not know. Sa atawa ko lang yan. Sinabi niya about her father, no? Hindi ko alam yan, sa tatay ko yan. Ito naman, hindi ko alam yan, sa kapatid ko yan. Sa asawa ko yan. Ang hindi lang, parang sinasabi namin sa prosecution, ano yon? Bakit ganun ang line ng defense? Linaglag niya si President Duterte. Hindi lang yan, linaglag niya yung asawa niya. Ang hindi lang niya linaglag ang China account niya.
1: Well,
0: wala siyang kitabi about China. So linaglag niya lahat except China. Ayun. Siguro takot siya sa China.
1: Ayan. Well said. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Lorna Kapunan. See you tomorrow po sa day 37 ng impeachment
0: trial.
1: Thank
0: you so much. At gusto ko lang i-share na tungkol sa confidential funds, meron ng desisyon ng COA. Final and executory na yung desisyon ng COA, no? Tungkol sa dapat ibalik na ng Vice President yung 78 billion na yan.
1: Okay. Well said. Maraming salamat.
0: Okay, maraming
1: Attorney
0: salamat.
1: Attorney Lorna Kapunan ng prosecution. Magandang gabi.
0: Mabuhay po kayo.
2: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
3: Ayun, Jan, who's your daddy?
4: Daddy Lloyd.
3: Daddy Lloyd.
4: Daddy Lloyd.
5: The way we move is evolving.
6: Shifted na sa personal mobility.
5: Faster, smarter, and more efficient.
7: That means access, and that means inclusion.
5: From the technology we build to the future of mobility.
8: Providing alternate mode of mobility.
5: Some call it change. We call it a shift.
9: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.

0: From the voices shaping America's future to the stories that shaped its past. As the midterms approach, cost of living tops voter concerns in battleground Georgia. At yan din ang naririnig ng PhilAm lawmaker na si Marvin Lim.
1: Of course, we hear a lot about affordability.
0: Plus, history unpacked. Mga lumang baul, mga kwentong matagal nang nakatago. A Smithsonian exhibit reveals the untold stories of early Filipino immigrants.
2: You're really looking at American history from the first half of the 20th century.
0: Our voices, our history. This weekend on Agenda North America.
3: Samantala, sa gitna ng aktibidad ng Bulkang Taal, nakatutok ang mga otoridad sa pagmamatsyag sa bulkan at pagtiyak sa kaligtasan ng mga residente sa mga kalapit na bayan. Papabigyan tayo ng update sa sitwasyon. Makakapanayam natin si Agoncillo Batangas, Mayor Senderila Cindy Reyes. Magandang gabi po at welcome sa Politico Nightly, Mayor.
4: Magandang gabi po, Sir Dexter. Magandang gabi rin po sa inyong mga nakikinig.
3: Mayor, kumusta po kayo dyan sa Agoncillo at ang mga residente ngayon dyan?
4: Sa ngayon naman po ay medyo mas okay ang sitwasyon dahil kalmado po ang bulkan. Mm-hmm. Wala naman pong naitala maghapon na katulad o kahalungtulad nung nangyari kahapon. Pero yung pong amoy ng asupre ay nananatili po mm-hmm. doon sa mga affected barangay.
3: Mm-hmm. Ilang barangay po ba ang naapektuhan itong masangsang na amoy asupre galing sa Bulkang Taal?
4: Kahapon po ay tatlo lang, yun pong Banyaga, Bilibinwang at Subic Ilaya. Mm-hmm. Pero kanina po ay amoy din po siya sa iba pang mga barangay.
3: Mm-hmm. Doon sa nangyaring aktibidad niya kahapon o habang paggabi na, may mga naapektuhan ba? May nangyari bang ashfall o kung ano man?
4: Mayroon pong ashfall. Mm-hmm. Putik po yung naibuga mm-hmm. na umabot po doon sa Barangay Bilibinwang.
3: Oo. Kumusta po yung ating mga residente sa Barangay Bilibinwang?
4: Marami po sa kanila ang lumika simula po kahapon. Mm-hmm. Kagabi, at hanggang ngayon po ay nananatili pa sila sa evacuation center yung iba at yung iba naman po ay nasa mga kamag-anak nila mm-hmm. sa iba't ibang barangay po dito rin sa Agoncillo po.
3: Oo. May record po kayo, Mayor, kung ilan po lahat ang ating mga kababayan na napilitang umalis sa kanilang mga bahay at pansamantalang manuluyan sa inyong mga evacuation center?
4: So far po, ang nakatala sa amin as of 8 o'clock po kanina ay nasa 247 individuals.
3: Mm-hmm.
4: At ang families po ay 86 families.
3: Mm-hmm. Kumusta po ang paghahatid ng tulong po sa kanila sa mga inisyal na paghahatid ng ayuda doon sa kanilang tinutuluyan po sa ngayon?
4: Yun pong nasa evacuation center natin ay wala naman pong problema dahil nandodo naman po yung ating mga nakapreposition na food and non-food items.
3: Mm-hmm.
4: At katulad ng kaninang umaga, nagpunta rin po ang Red Cross at sila po ang nagpakain ng almusal.
3: Mm-hmm.
4: At yung iba naman po natin mga kababayan na naiwan dun sa barangay ay nadistributan din po ng face mask.
3: Mm-hmm. So sapat naman ang supply ng ating face mask para doon sa mga kababayan natin dan sa mga barangay na sabi niyo lalo ngayong padapit hapon eh may mga ilang lugar pa na nakaranas ng masangsang na amoy ng asupre.
4: So far ay okay naman po at ang ilan ho sa ating mga kababayan ay hindi rin ho gumagamit ng face mask dahil mm-hmm. yun po sila
3: nasanay.
4: Yung sila sanay, hindi makahinga, gano'n, opo.
3: Mm-hmm. Pero ano po ang abiso ng ating mga eksperto, ng ating mga health officials dyan sa lugar dahil maaring may epekto ba ito sa kalusugan, yung hindi magandang amoy?
4: Siyempre po, sa ating respiratory system ay hindi po siya maganda talaga.
5: Mm-hmm.
4: Kaya ko ang madami sa lumikas ng kahapon, yung may mga bata,
5: mm-hmm.
4: yun hong matatanda at yun hong may mga respiratory diseases.
3: Oo. Ayun. Kumusta po ang koordinasyon ninyo sa PBOC, sa PDRMO at iba pang ahensya na ng pamahalaan para sa pag-mimintinin itong alert level at paghahanda sa mas posible pang mas mataas na emergency?
4: Maayos naman po, sir, ang amin pong coordination. As a matter of fact, kagabi po ay nagpunta po agad ang PDRRMO dito po sa aming bayan.
5: Mm-hmm.
4: At nagdala din po sila ng face mask. At ganun din po sa mga taga-FIVOX kasi meron na po kami GC na mabilis po ang aming ugnayan.
3: Mm-hmm. Ito bang mga evacuation center natin, Mayor? Ito ba yung mga eskwelahan na ginagamit po ngayon? O ilan po
4: Hindi
3: ang
4: po.
3: Na ginagamit?
4: Isa lang po ang ginagamit natin sa ngayon. Isa lang po ang open.
5: Mm-hmm.
4: Yun po yung PAGCOR Social Civic Center po namin na nasa Barangay Pansipil.
3: Oo. Pero hindi naman po apektado po ano ang pasok sa mga eskwelahan. May mga eskwelahan ba na malapit doon sa mga area na may naaamoy na asupre?
4: May mga eskwelahan po, Sir Dexter. Kaso
3: Apo.
4: Ay nagkataon naman po na sports fest din po ng mga eskwelahan.
5: Mm-hmm.
4: So wala
3: pasok.
4: Po talagang apo.
3: Oo. Pero hanggang kailan po kaya, Mayor, na ganyan yung sitwasyon? Ano pong paliwanag po sa inyo ng FIVOX para makapaghanda din yung ating mga kababayan dyan kung kailan sila pwedeng bumalik na sa kanilang mga bahay?
4: Sa pagtatansya po kanina ng aming MDRRMO ay most probably daw po kung sa umaga po ay hindi na ganun katindi ang amoy o mawawala mm-hmm. na, ay before lunch po ay magdedecamp po kami.
3: Okay. At magandang balita yon para doon sa, lalo na sa mga bata na alam mo na malilikot, na kailangan ng mas malaking lugar para sa kanilang mga bahay. Ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan na go ahead, Mayor?
4: Sa ating pong mga kababayan dito po sa Agoncillo, tayo po ay palaging kalmado sana. At tayo po ay laging handa kasi yan naman pong Taal Volcano ay very active.
5: Mm-hmm.
4: At from time to time ay talaga naman pong pumupusngat.
5: Mm-hmm.
4: Nagkataon lamang na kahapon ay medyo kakaiba siya. At dahil po gabi na, so mm-hmm. kita natin yung parang may apoy siya at kumigit.
5: Mm-hmm.
4: Kaya medyo nakakatakot po. At saka sobrang ang atin din yung amoy ng asupre kasi nandoon din po kami sa Ground Zero kagabi.
5: Okay.
4: Yun po, ang atin yung lokal na pamahalaan ay lagi pong nakahanda. Katuwang po natin ang PNP, BSP, ang Coast Guard po, at iba po pong mga volunteers na palagi po tayong nakahanda na anuman pong sandali na kailanganin ninyo ang aming serbisyo, ang aming tulong, ay kaagad po kami makakarating sa inyo.
3: Okay, maraming salamat po. Agoncillo, Batangas, Mayor Sandrila Cindy Reyes. Magandang araw. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC

0: Bunian ay kakampi ni Mayor, lahat po ng punong barangay ay kakampi ni Mayor, lahat ng pulis ay kakampi ni Mayor. Ang kakampi ko lang po ay mga tobacco farmers at mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
1: Oo, mukhang yung pinanggagalingan din ng galit ninyo nung nag-aaway. I saw the video. Actually, labas siya ng labas sa feed ko. Sabi ko, grabe, viral talaga to. But yung sinasabi nyo is bakit nyo pinigilan? Tinatanong nyo yung mga members nga ng Sanggunian, ba't nyo pinigilan na makarating dito yung mga tobacco farmers? Bakit ninyo hinarang? Meron bang harang na nangyari? Hindi ba pinapunta yung mga ibang tobacco farmers?
0: Well, nakapunta lang sila dahil sinigawan ko sila the session before noon sa baba. Mm-hmm. Merong session na nangyari the week before last week. And naimbitahan na yung mga tobacco farmers. Ang nangharang ay mga punong barangay, mga tauhan ni mayor at mga pulis. Ilang beses ko silang pinatawag at pakietin dahil public proceeding ito, libre silang mag-participate. Pero hinaharang, nagsumbong na sa akin yung tobacco farmers at sabi niya hindi sila pinapapasok. So I had to go down, sinigawan ko yung pulis, sinigawan ko yung mga punong barangay at sinabi ko pumasok kayo dito dahil tahanan ninyo ang ating munisipyo, public proceeding ito, dapat mag-participate kayo. That is why in the last session, kinumpront ako yung mga punong barangay. Sino sa inyo ang nanakot sa ating mga tobacco farmers na hindi pumasok dito, walang nagtaas ng kamay? Ngayon, tinanong ko yung tobacco farmers, sino sa mga punong barangay na ito ang nanakot? Ako po, in my case, ang nanakot po ay yung barangay captain ng Malalatang.
1: Ah, merong nag-raise ng hand at nag-ano.
0: Yung tobacco farmers mismo ang nagsabi na ayaw silang papasukin. Kaya doon po nanggagaling ang galit ni Attorney Harold Respicio. Mm-hmm.
1: Hindi ka ba natatakot, Vice Mayor? Kasi ang kinakalaban mo would be yung mga incumbent na dyan dati pa. So kung sinasabi mo ikaw lang yung baguhan na pumasok dito and you're trying to expose something, and of course I don't want to say din naman na totoo lahat ang allegations mo, I'm sure mapapatunayan ito eventually, but in case meron na silang magkakakilala na sila at sila yung mga sinasabi mong in cahoots, hindi ba kayo natatakot for your security or yung mga security ng mga tobacco farmers?
0: Hindi po kami natatakot. Dahil kung matapang ang mga tobacco farmers, dapat matapang din si Attorney Harold Respicio. Pero hindi biro ang ating mga kalaban. Yung nakasigawan ko na barangay captain, last elections, kasama yung asawa ni Mayor, nanutok yan ng mga botante to intimidate them ng baril. At yung asawa ni Mayor mismo, sinabihan na may pinatay ng tao iyan dahil may pinatay na tao sa kanyang farm at naaresto yan dahil during elections, nagwawagayway siya ng baril, naaresto for illegal possession of firearms. At yung barangay captain ng bankero, yung kanyang kapatid, during the last elections, nagpost sa Facebook ng mahabang baril na illegal. DILG, kinonfiscate yung baril na yun dahil yung grupo nila ay kilala na nang-intimidate ng mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
1: Okay, and what are you trying to do para ma-secure yung safety ng mga farmers? Kung willing sila, nag-complain sila sa'yo, na hinaharang sila, hindi ka ba concerned sa safety nila? How can we ensure that they can participate sa mga proceedings at hindi sila intimidate?
0: That's the job of the police. That is why, Secretary John Vic, dapat ang pinapagalitan mo yung police. Bakit niya pinapabayaan? Bakit nila pinapabayaan na mapigilan ang ating mga farmers na mag-participate? Hindi po dapat ako ang pagalitan ninyo. Dapat po ang maghari sa ating bayan ay peace. At dapat po kung gusto mag-participate ng ating mga mamamayan sa isang public discourse, dapat pabayaan po sila. Pero makikita nyo naman po sa video na may police po doon. At may local police din po na humaharang sa amin. So that is why ginagawa naman po nila ang trabaho nila. That's why I felt safe and I feel for the safety also ng ating mga tobacco farmers. But at the end of the day, sinabi ko po sa mga members ng council at mga punong barangay, kung makikita po ninyo, humupa po ang aming kalooban. At sinabi ko po sa kanila, kung meron man tayong away, dito dapat tayong magsalitaan dito sa loob ng session dahil ito lang yung civilized avenue. Hindi po yung ginagawa ninyo sa labas na nangaharang kayo, nangaharas kayo ng i-intimidate. Tauhan ni Mayor mismo ang nagsasabi sa mga tobacco farmers na kapag hindi kayo kapag pumunta kayo sa mga session, mapipicturan kayo at hindi kayo mabibigyan ng financial assistance. Yun po ang ayaw nating mangyari dahil yan po ay violence, threat of violence po yun.
1: At palagay niyo po ba, bakit ba sila hinaharang? I mean, merong mga nag-complain sa iyo, baka naman na interview mo yung mga tobacco farmers as to bakit sila ayaw papuntahin? Bakit sila hinaharang tuwing nagtatry sila mag-attend ng session?
0: Opo, kausap ko po sila, mga kaibigan ko po sila dahil kami lang po ang magkakakampi. Nagmi-meeting po kami after ng session doon sa loob ng aking office at silang nagsusumbong sa akin na hindi sila pinapapasok.
1: Mm-mm. Nalaman mo bakit? Ay, meron ka bang...
0: Opo, oo. Live po. Last session po. Kaya nga po ako bumaba at nasigawan yung mga pulis at punong barangay dahil nagsusumbong na yung mga tobacco farmers. Ayaw daw silang papuntain sa taas.
1: Oo, pero from your end, yes, nalaman mo bakit? Bakit?
0: Bakit po? Kasi po, ayaw nilang mag-participate yung tobacco farmers sa session kasi naka-live po kami. Mm. Alam niyo po, every interview ko dito sa Bilyonaryo, sabi ko nga sa inyo, kami lang yung local LGU sa buong Pilipinas na nagla-live ng mga session namin. Naka-live kami. Ayaw nilang

0: makita yung mga tobacco farmers na nagpa-participate sa public discourse dahil sila po ang nagbibigay lakas kay Atty. Harold Restrepo, mag-isa lang po ako sa loob ng session para masuportahan yung benepisyon na dapat para sa kanila.
1: Okay, eh in terms of issues, paano nyo ba na-discovery na merong mga ghost projects? How did you start looking into this? Kasi nga, like you said, last year, nung bagong halal pa lang kayo, in-expose nyo na ito, yung mga predated or backdated na mga dokumento. At now, inikot nyo rin kung saan yung mga ghost projects. Pero paano nyo nalaman na merong ganyan, kaya kayo nag-investigate?
0: Malalaman nyo po, kasi maliit lang ang bayan namin. They confront you. Kapag nasa munisipyo ka pa lang, Atty. Karen, yung tapat ng munisipyo namin, meron dapat lagun doon, 30 million pesos. Pero tignan mo po, kalabaw ang nakikita ninyo at butas. Wala man lang konkreto. That's 30 million pesos appropriated many, many years ago pa under the leadership of this mayor. And now, inspect each and every appropriation line item from the tobacco taxes. May kita mo po, walang nangyari. That is why, during the session last time, I made it a point to stress. One example, tinanong ko yung 5 million from the bankero barangay, hindi nga nagawa. That is why bukas po, Atty. Karen, magkakaroon kami ng formal hearing, committee hearing. Inimitahan namin yung engineering office and other officials para i-check sa kanya kung ano ang status ng mga programang ito. Siya po yung final na magbe-verify. And after niya ma-verify na meron talagang nakatayo, magkakaroon po kami ng ocular inspection. Kaya abangan niyo po, naka-live ulit po iyan.
1: Ah, okay. Since kasama sa allegations mo ang mayor ng Reyna Mercedes, nakausap mo na siya, na ba siya about this?
0: Hindi pa po personally. Pero since the last session, kasi yun lang po yung unang time na bringing up nila yung topic, and then during the current session, I'm appealing sa mga tauhan sa munisipyo dahil hawak niya po lahat yun na mag-negotiate kami sa table. Ang status po ngayon ay naipasa na namin yung ordinance from 24 to 66 million. Pero hindi po may implement yun kung ayaw implement ng mayor. That's why I am inviting her to come to the negotiating table na i-implement muna yung 66 million. Hindi na nga namin ginawang 100% eh. That's just 80% of the tobacco excise taxes. Kung gusto mong tumawad, sabi ko sa kanila, alright, show us yung mga nagawa mo last year. And then to the extent na may napatunayan kang may nagawa, we can negotiate down yung 66 million and mag-allocate tayo sa mga possible na may chances na magagawa this year para reasonable naman na hindi sagad na cash na ibibigay natin sa tobacco farmers. Pero until then, kapag hindi mo mapapatunayan na nagastos ng mabuti yung tobacco excise taxes, para sure, ibigay na lang natin sa ating mga tobacco farmers as tax yung mga benefits na yon para hindi po sila manakawan ng pera.
1: Okay. And yung mayor po is Maria Lourdes Respicio Saguban. Pareho po kayong Respicio. Magkamag-anak po ba kayo?
0: Opo. Hindi po direct na kamag-anak, pero close lateral relative.
1: Ah, interesting. Pero hindi kayo malapit. At yung shouting match nyo has gone viral. But what the public did not see is what happened after. There was a recess, and here's an excerpt of the aftermath.
2: Ang parliamentary practice nag-originate sa England and sa Western civilizations. Ang parliamentary practice doon, nagsisigawan, boss. Alam niyo kung bakit? Mas maganda no po na dito sa avenue na tayo dito magkasigawan kaysa magkasakitan sa labas. Ang problema kasi, boss, sa inyo, hinaharas niyo yung mga farmers eh. Hinarangan niyo last time. Tinakot niyo sila kung sinong pupunta dito ay hindi mabibigyan ng pera. Last time, after session, I'm sorry, Mr. Captain na Sinipil. I'm sorry kapag nataas. It's alright, I forgive you. Please forgive me also.
3: Sorry din po, guys.
2: Pero, bossing, ang ayaw natin mangyari is sa labas tayo magkasakitan. Kasi uncivilized yun. Dito yung civilized venue natin.
1: Okay. So, like you said, nauwi naman siya sa matinong usapan na nag-apologize ka rin. At nag-apologize din sila. So, at this point, okay na ba? Lalo na yung sino po yung sumisigaw sa inyo na bastos? Bastos ka? Ah, siya yun. So, nag-sorry din siya. So, okay na kayo?
0: No problem, ma'am. Chill lang po ako. I think chill din siya eh. I think magkasundo nga kami. Pareho kami ng temperament. Yung mga nanonood lang siguro ang ninenervyos. Pero huwag silang gumawa ng kalokohan sa labas. I know for a fact na capable silang gumawa ng kalokohan. Pero that's outside of the issue. Mag-focus tayo sa issue natin ngayon. Let's just determine kung alin yung mga nagawa, and yan yung buffer natin for negotiation. Kapag wala kayong ma-prove, let's just raise it to maximal level.
1: Okay.

Magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at

Bago natin talakayin ang mga nagbabagang mga isyu, ito muna, good news! Unahin natin ang isang napakagandang balita at ipinagmamalaki ng buong bansa. I-congratulate natin ang mga atletang Pinoy na nag-ukit ng pangalan sa katatapos na 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Nagtala ang Philippine delegation ng 29 lang naman na medalya na binubuo ng 4 na gold, 3 na silver at 16 na bronze medals. Ito na ang pinakamalaking medal haul ng bansa sa loob ng 6 na dekada mula noong 1966 sa Bangkok. Kaya nanatili tayo sa 17th place sa overall standing sa buong Asia. Pinangunahan ito ni gymnastic star Carlos Yulo na nakakuha ng 2 ginto. Nadepensahan naman ni EJ Obiena ang ginto sa pole vault at gumawa ng kasaysayan si Jeus Gabriel Derek Yape bilang unang Filipino gold medalist sa taekwondo. Maraming salamat sa sipag at tiyaga ng ating mga atleta. Isang napakalaking achievement ito para sa bansa at bagong inspirasyon para sa ating mga susunod na kampiyon. Yay! Congrats, congrats! Thank you! At syempre, dahil Biyernes, i-recap natin ang ating mga Memo Speak of the Week. Nung Lunes, ang Memo Speak natin ay authentic question na ang ibig sabihin ay pasabog na milyon-milyong cheque pero nang hanapan ng legal na patunay mula sa AMLAC imbis na kumpirmasyon, puro question. Nung Martes naman, AMLAC na dis kaugnay noong unang word for the day natin. Ang ibig sabihin nito, ang hindi agad na pag-freeze ng AMLAC ng mga assets ng mga opisyal sa kabila ng mga suspicious transactions dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Wednesday, ang ating memo speak ay catastrophe, ang nakalulungkot na realidad ng classroom shortage sa bansa. Huwebes, meron tayong accountability na ang ibig sabihin ang obligasyon ng isang opisyal na ipaliwanag kung saan napunta ang pera imbis na sa kaban ng bayan, ginawang kaban ng bulsa. Ngayon naman, ang ating words of the day sa Memo Speak ay political tandem. Na ang ibig sabihin, imbis na tandem, magkakampi noon sa politika, ngayon ang kanilang pagsasama ay parang dim light dahil sila na ang namumulitika sa isa't isa. Parang patay sindig. Lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: paano hindi ito magiging conflagration, hindi siya lalaki agad, no? So malaking bagay po yung part-track at makakapasok sa mga eskinita na medyo makitid or makipot yung mga daanan ay kayang pasukin po. Kaya wag natin i-discount yung mga part-track na yan at we consider it really as our community partners kasi talagang malaking tulong ito sa amin. At for info rin na Sir Willard, no? Meron din mga part-track na kung saan pinapagamit naman ng LGU natin sa mga BFP personnel. Kumbaga, men by our personnel. So part-track na yan. Para to help sa additional na meron tayong mga resources sa local government.
1: Parang as augmentation, ano po?
0: Yes, exactly po. For augmentation and support.
1: Sir Anthony, nabanggit niyo yung figure na mahigit 3,000 fire trucks sa buong bansa. Ito ay under BFP lamang, hindi pa kasama yung fire trucks sa halimbawa ng mga volunteer fire brigades.
0: Yes, sir. So, yun po ang talagang procured by BFP at saka patuloy na minimaintain. At meron din tayong mga procured by the local government na fire truck mismo, ha? Hindi fire truck. Na kung saan ang tumatao naman, nag-ooperate ay ang ating mga BFP personnel. So, yan para within their specific or respective municipality or city. So meron tayong mga ganun. In addition doon sa nabanggit kong 3,000 plus. At doon sa 3,000 plus na yon, halos sa 36% or 1,000 plus na mga fire truck ay 20 years and above na. So may kailangan na yung repletings. Kaya patuloy po ang aming ginagawang modernisasyon, no? Sa aming ahensya.
1: Yung mga LGU, sir, at mga volunteers na firefighters, kapag sila ay bumibili ng mga fire truck, halimbawa, at fire truck, sila ho ba ay nakikipag-ugnayan sa inyo para at least tumatalima sa standards ng BFP ang kanilang mga gamit?
0: Actually, sir, no, as the BFP, as the lead agency sa prevention, suppression of fire, no, ay kami rin po ang nag additional function yung to organize and to supervise yung mga brigada na yan kasama yung mga for volunteer. Pero pagdating sa specification or technical specification sa pag-procure nila, hindi na namin sakop yon. It's up to them kung ano ang pwede nilang maitulong sa amin. Kasi isa lang naman talaga ang hangarin, sir, no? Isa yung goal. Although, meron humihingi sa amin ng parang guidance and advice. So, we provide guidance naman. Pero ang hangarin talaga dito, ang end goal dito ay to suppress destructive fire para magligtas ng buhay, ari-arian. At kahit yung environment, kasi yung sa mga liblib na lugar, yung partek na yan, ay pwede rin niyang pang-apula sa mga grass fire. Dumadami ang ating grass fire ngayon, kahit yung mga rubbish fire. So, initial responders natin. Kaya malaking bagay talaga.
1: At magtungo tayo doon sa tinanong natin sa taong bayan kung aware sila sa fire exit. Kumusta po ang awareness campaign ninyo pagdating sa mga residential or commercial establishments sa kahalagahan ng pagkakaroon ng fire exit na hindi halimbawa walang nakaharang na mga gamit at tamang positioning nito?
0: Opo, ang fire prevention campaign naman na ginagawa ng inyong BFP po, ito po ay whole year, no, round, at ini-intensify lang natin tuwing March dahil fire prevention month. Pero yung inspection na ginagawa, periodic po. Kasi yung mga sinasabi natin ng mga residential condominium ay annually po dapat ini-inspect yan ng ating mga fire safety inspector. At isa yan sa tinitingnan, hindi pwede mag-operate yan, hindi pwedeng tumayo yan kung wala yung mga mandatory requirements tulad ng mga exit, two exit that are remote from each other. Halimbawa, yung mga fire suppression system natin o fire protection tulad ng mga sprinkler system, fire detection and alarm system. So, periodically naman, ini-inspect yan para ma-renew yung kanilang business permit. So, in prerequisite kasi sa mga business or mayor's permit ay yung fire safety inspection certificate naman for the purpose of business permit, no? So, yun po yung requirements. Kaya, ginagawa natin yun annually. And sa prevention aspect naman, ay mandatory rin po yung pagsagawa ng fire drill. Kaya, regularly, nagkakandak tayo sa mga establishment na yan. Depende na lamang kung anong type of occupancy. Halimbawa, ito ay residential, so at least twice a year. Kung ito ay hospital, at least quarterly, kung ito ay school, quarterly, ganong mga halimbawa. So, regular po ang dapat ginagawang fire drill dyan or yung mga national simultaneous earthquake drill na ginagawa ay sumasali din po ang mga ganyang mga establishment. Kaya, dapat po yung mga occupants ay familiar sa mga evacuation route at saka emergency contingency plan nila para ligtas.

0: ligtas ang bawat isa in case of emergency na may mangyari.
1: Saka required na ho sa mga establishmento na magkaroon ng safety officer, hindi ho ba?
0: Yes, sa ano naman 'yun si Willard, no, sa mga requirements natin sa DOLE rin na may mga safety officers. At sa amin naman, ang ini-enforce namin yung Fire Code of the Philippines or yung RA 9511, no? So 1195, so yun yung patuloy namin ini-enforce po. Yes po.
1: Oh. And then, sir, give us an idea lang doon sa nangyayari kapag may fire safety inspection na nabanggitin nyo ay annual na ginagawa sa mga establishments. Kapag halimbawa may nakitang mga question, binibigyan naman ho ng palugit ang establishment na i-correct ito.
0: Yes, immediately upon receipt of the inspection order na signifying na magkakandakt na ng ocular inspection ng mga fire safety inspector. Pero paalala sa ating komunidad, no, dapat po ang mga establishment ay hanapin po sa mga fire safety inspector yung body-worn camera, tamang suot, yung tamang uniforme, at mayroong inspection order na nakasignify doon sa specific location, specific establishment, at kailangan may acknowledgement yung representative or owner side. Then, pag once nagsimula na yung nabanggit yung inspection, through our fire safety inspection system, online na kasi sir lahat ng aming transaction. Kahit yung pag-inform sa establishment kung ano yung violation na needs to correct, in a form of notice to comply, ay ipapaalam. May maximum tayo na 15 days to correct violation, no? Or to comply. Then kung once hindi makorek it within 15 days, magre-re-inspect ulit at may kaukulan ng notice to correct violation yon na kung saan may kaakibat na rin na penalty na maximum of 50,000. So ganun po kahigpit ang ating fire code, kaya ini-enforce talaga natin yan para sa kaligtasan rin ng bawat isa.
1: Oh, mahalaga yung nabanggit ninyo na kailangan may body-worn camera, syempre may ID at nasa tamang uniform. Dahil may mga ulat din na may nagpapanggap na tauhan ng BFP at minapasok na ang bahay, yun pala may ibang pakay.
0: Exactly, sir. Meron kami mga naulat na nireport sa aming tanggapan. Yun pala, nag-a-lock ng halimbawa yung mga parang automatic shut-off sa mga LPG na nagpapanggap na kawani ng BFP o di kaya nagbebenta ng mga fire extinguisher. At kahit po kung lehitimong BFP personnel, ay mahigpit pong pinagbabawal ang any referral po ng or pagbenta lalo na ng mga fire extinguisher or any fire safety or fire protection equipment. No, so i-report agad sa aming tanggapan kung may na-encounter kayo na gano'n. So yun po, naka-record na rin po ang sinasagawang inspection ng ating mga fire safety inspector para kung kailangan natin i-review ay agara nating makita sa recorded na video.
1: Oo, saan ho pwede magsumbong ang publiko kapag may mga reklamo sila sa ilang tauhan ng BFP, sir?
0: Yes po, kahit sa 8888, no, ay pwede pa rin mag ano doon, mag-complain doon, at kahit sa aming mismong web yung aming FB pages, no, ay pwede kayo mag connect doon, kahit yung email namin sa IID.
1: All
0: yes
1: right.
0: Po.
1: Oh. Sir Anthony, nabanggit niyo po kanina yung modernization efforts sa BFP. Ano na po ang response time ng kawani ng BFP kapag may itinawag na may sunog? Ano po ang target time nila?
0: Yes, Sir Willard. No? Dito sa Metro Manila kasi ay well-established na po yung ating mga fire stations at saka equipped na rin ang mga fire truck. Not only fire truck, may mga emergency medical services tayo or ambulances kung tawagin or patient transport vehicle. Meron pa tayong mga ladder. No, sa madaling salita, kung dito sa Metro Manila ay within 5 minutes ay na time and motion na natin lahat yan, including the traffic, kahit heavy traffic ay kaya natin makarating within 5 minutes kasi meron tayong kung tawagin na yung ating radius, no, sa kilometer radius kung saan located yung mga fire station natin. Kaya 5 minutes. However, outside of Metro Manila, dahil malalayo yung distansya ng ating mga fire station, kung minsan sa isang fire station ng isang munisipyo, ang next fire station nun, yung kabilang munisipyo pa na napakalayo, kaya kuminsan po inaabot ng 7 minutes. Pero as much as possible, ay within 5 minutes to 7 minutes ay makarating ang ating mga BFP personnel. At ini-include natin yung first responder na pinag-usapan natin kanina. Yung mga
1: volunteers.
0: Yung ating mga community fire brigade, yung ating mga community fire auxiliary group. Inaasahan natin yon na initially sila ang tumugon doon habang parating pa yung mga BFP. Kasi yung nabanggit natin na mga part-time na yun, sir, or other volunteer group, in place na sila doon sa ano eh, sa community eh. Prepositioned na sila doon. Nandun na sila mismo sa barangay, nandun na sila mismo sa community, no? Kaya within their premises na agad ang pagtakbo kung halimbawa doon sa kanilang neighborhood ang mangyaring sunog.
1: Oo. Ito hong napipintong super El Nino, Sir Anthony. Tama ho ba ang impresyon na mas malaki ang tsansa na magkaroon ng mas marami insidente ng sunog dahil sa tindi ng inaasahang init ng panahon?
0: Yes, sir. Kung titingnan natin based on our record sa data namin ng 2024, nakaranas tayo ng El Nino, right? Ng 2024. Kung ikumpara natin yung 2025, ay bumaba ng gusto yung fire incident ng 2025 monthly, no? Comparison. Bumaba ng gusto yung 2025 dahil sa epekto ng El Nino 2024. At kung 2024 versus 2023 naman ay talagang tumaas yung insidente ng sunog sa 2024. So inaasahan natin itong 2026, no, ay or lalo na 2027 kasi ang extension niyan hanggang March, April at sa monthly comparison naman natin, ang inaasahan talaga natin ang severe effect nitong El Nino na nararanasan natin sa kasalukuyan ay when it comes to March and April next year. Mm-hmm. Kaya yes po, based on our record, pag once may El Nino, ay nag-shoot up or tumataas talaga ang insidente ng sunog natin.
1: At meron ho ba kayong special measures na bilang paghahanda sa Super El Nino?
0: Yes, kasalukuyan namin isinasagawa na yung ating pre-impact phase. Meron na tayong apat na phase na national action plan natin. So nasa pre-impact phase na tayo in preparation sa parating na severe effect ng El Nino. So at meron na rin tayong action plan pagdating sa impact phase at saka yung post-impact phase at saka recovery. So hinati namin sa apat na phases. So bawat level po from national level down to the lowest level of our unit ay mayroong coordination sa bawat ahensya involved, no, at mga local government unit involved. So yun po ang meron tayong action plan.
1: Sa ngayon, sir, base sa inyong datos, ano ho yung pinaka pangkaraniwang dahilan ng sunog at anong dapat gawin ng taong bayan para maiwasan ito?
0: Sa as of to date, ang pinaka number one cause of fire ay nasa open flame. Ito ay yung mga kitchen fire, yung merong open flame na nakasinding kandila or naiwan nakasinding kandila, naiwan habang nagluluto yung may open flame. So yan po ang madalas. So wag iwanan talaga yung mga niluluto natin palaging nakabantay para hindi maging perwisyo ito at hindi magdulot ng sunog, no, na hindi lamang perwisyo nga sa ari-arian kahit po sa buhay. Marami ring naulat na tayong namatay dahil sa sunog sa taong ito. At ang pangalawa naman yung electrical fire. Ito ay any electrical related fire, halimbawa yung mga short circuit ng kuryente, electrical equipment, kasi marami ring tumatangkilik ng mga hindi di kalidad na mga equipment or mga gadgets. For info, sir, no, sa aming data, meron tayong tumataas yung insidente ng sunog yung electric pan na clip pan. Opo, kasi okay. Dahil open siya, walang harang, kung minsan konting harang lang doon sa propeller, halimbawa na nasagi or nalagyan ng tela, so hindi na siya iikot. So umiinit yung motor, ano yun, hindi yung DC usually, ano nga yun eh, 220 yun eh. So yun po ang nagiging tumataas ang cause of fire dahil sa mga ganong insidente, yung clip pan na kung tawagin.
1: Tapos hindi nababantayan, ano?
0: Yes, naka-on at saka lang. Siyempre, kung minsan na hindi pa PS Mark or ICC standard, so hindi pasado sa quality ng ating DTI.
1: Ang pagkakaroon ba, Sir Anthony, ng fire extinguisher, is it just recommended sa mga bahay o required siya?
0: Bahay, sir, residential.
1: Yes, residential.
0: Opo. Ganito kasi yan, sir, no? Ang bahay po ay tuwing kailan na i-inspect ng BFP ang mga single and two family dwelling places. Minsan lang po pag once nag-apply ng occupancy permit. So pag once na-inspect ng bumbero sa occupancy permit for the purpose of the FSIC or fire safety inspection certificate for the purpose of occupancy, prerequisite siya ng occupancy permit ng office of the building official, ay hindi na i-inspect ng mga bumbero yon. No, dahil hindi naman sila nag-a-apply ng businesses. No? So tulad sa bahay niyo, sir, yes, may nag-inspect bang bumbero? Kung hindi naman siya intended for business purposes, ay hindi na. So sa occupancy, nire-require natin. Depende kung ilaang sa laki at living room. No, so required siya. So, pero annually, hindi na siya na-inspect. Ang nagagawa lang natin ngayon sa mga residential or mga single and two-family dwelling places ay yung house-to-house survey, lalo na sa mga densely populated area. Mm-hmm. So, yun na lang po yung tulong natin. Nagkakandak tayo ng survey sa bahay-bahay. Mm-hmm. At kung pahintulutan nila na i-check ang kanilang bahay, ay mag-re-recommend kami doon ano bang mga potential na pwedeng mangyaring sunog dito sa inyong bahay. Mm-hmm. Tulad ng mga electrical wirings natin, mga electrical appliance, or unsafe practices, ini-inform namin sila to do the necessary measure. So, yun po ang naisasagawa natin. Pero, again, sa bahay, yes, mandatory ang pag-comply ng fire extinguisher based on our fire code. Pero yung regular inspection ay minsan lang, yung pagkandak lang natin ng inspection during the application of occupancy.
1: At tip lang sa mga meron ito, ano ang dapat tandaan sa tamang paggamit ng fire extinguisher at paano malalaman na okay pa to?
0: Yes, dapat hindi lang mayroong fire extinguisher, tama Sir Willard, no? Dapat marunong kayo gumamit nito. Ang acronym ng paggamit nito ay yung PASS or PASS. So, meron tayong mga parts ng fire extinguisher doon. So, sa paghawak doon, hawak lang sa ilalim yung handle. Mm-hmm. Then, i-pull ang pin, no? So, pwedeng i-twist konti para maputol yung tag, no? Then, yung seal. Then, pag-pull ng pin, A, yung acronym na PASS, yung A, aim the nozzle to the base of fire. Hawak sa nozzle, base, no? Itutok doon sa base of fire. At kung gamitin natin to sa loob ng bahay, make sure, no? Pag once nag-aim kayo, ang inyong likuran ay nakaharap sa pintuan, sa exit.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, BFP Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo. Salamat sa oras, sir.
0: Yes, sir. Salamat rin po.
1: At ayan po, mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na anuman ang ating pinagdaraanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot, kundi tayo magpapakurakot. At walang mga api, kundi tayo magpapaapi. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 hanggang 9 a.m. Ako si Willard Cheng. Hanggang sa Lunes, happy weekend at happy birthday direct. Ito ang Memo.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax